0: Come on now.
1: In the mix.
2: In the mix.
1: Tobela FM.
2: In the mix.
1: In the mix.

0: simply umpho. Mo go tlhobela FM ya le go tlhaga show la Africa Borwa 7.6. Ho tlhola le 2.21 mo shadow ya le mo ma shadow wa tsebo le boithabiso. Ba se iketlile. Ba se itsina ka o tswaka ho mme re a leboga. Ka bakala nako ha o borela leboga, re a leboga kudu kudu kudu. Simply umpho re a leboga kere. Ke a bona fa la gore a bona. Ba le sa iketlile, le sa ya le sa itsina. All right. Simplimpo. Ke bo tshela ka pele gore na molaetsa ga go mo fimo basadi. Ipe fela gona bialo molaetsa lo ke o nyaka. Ke nyaka gore o fe molaetsa go gurule tshe basadi ba lo ba ka gare ga industry. Ye o leng ka gare ga yona ya mmino.
1: Molaetsa o nka ba fang gore ka ke boletse gore they must not give up.
0: Oh yeah. Gore iba ka mole kamo.
1: Eh.
0: Okay. Ke tshe mutshwane go shala morago a nya go buka ka go shala morago mo kae?
1: Facebook ke Mpho Mefolo. And then Instagram ke Simply Mpho. Le TikTok ke Simply Mpho.
0: Ka mo shupulo go tlhabelelo gona.
1: Eh.
0: All right. Re go pala re amo re amo basadi re amo basadi ba amo.
2: Tobela FM go mema go tlhabisina ka dijo tsa mesong le basadi ba ileng gore ke bagatsi ba Tobela FM ba tla ba farafarelo ke basadi ka bona. Re bolela ka Khanyisa M, Fortune Magamu, Motlanalo le basadi ba bangwe. Mo sepologo gona ngwana le seme Agostose 2026, Meropa Sun International Polokwane. Go tsamaya ka iri ya senyane mesong. Go tlhabisina ka buffet le basadi ba bangwe go ka ntsha fela 350 rand. Batsofe le bana ba manyane ke 250. Lenaneo la ditlalemiso le tloga sha twi. Ke le thabo le joy la ga mathato le iga khoshi etse se se di papading o tla ba shala byang re re gona ka kwa Meropa Sun International Polokwane.
3: Tobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso
0: mo shate wa tsebo le boithabiso mo shate e kwa dia le mogo ya e ara augusti e o ria e ria ya re le bana le rena ra le thega basadi.

0: amawe ipsineng ka letjatjila lena basadi
1: Java fazi
0: Thobela FM Moshati wa tsebo le boithabisho
2: Moshati wa tsebo le boithabisho moshati wa jala moya ipsineng ka letjatjila lena le basadi ipsineng kuru homme na mole no le la tsafa gore bona ke tja basadi ba lo ratlwa ba le ka gare ga tsetsa go tswaka ke ba ba tlemetse gaufi ke ba fa se ba ka sa gore ba re tswakele ba re bontse fa gore na bona ba gona go tswaka ga kang ka go le fa kre le ba bone le ba kwile o me a re tlwa le ba go guru ba bontse fa gore le bona bana le bogoni e ke selo re ke se dira ke selo ra se dira fa mo go tafule nya motsoko mo lo re basadi ba o tswaka re ba fa di ba ka tsa gore ba tswake re a le boga tle re a le boga guru go le fa Hona biale ke nya ka rona fa mthiri tshe mogai se o ka se dira ko ka romela WhatsApp ga go humbe rno kwa fa gore na wena masadi o lore o tlo mo khetha le khone le nake ofe nake masadi ofe o lore o tlo mo rata o mo khetha tsa dilela le go le ke nya go tsiba fa gore na wena o khetha masadi ofe yo lore bo re bona o ka tsene wo ke masadi mo sora tshipa ka bogaleng na wena o khetha mang So kasidira ko ka romela WhatsApp ya okay ere ke re so ke lebele WhatsApp la ga botseng gore wena o gono ka romela libitso le ula msadi gore ko fa gore na ke msadi o feel o re wa rata ora o ka sin wo diteto ya motshanela ke motsora tipa ka bogaleng ke msadi sadi 0713696606 Rumela gora fa weng rumelang pele ke tsoka fa ke nyoko tsa fa gona ke mosadi ofe yo lo re o tlo mo rolle ke fa mosadi yo lo re o ra bona itheto dia o tshwanela gona biale re ya speakereng ko sheshe go tswa go ba bethe o tsama fa le ba da soul le charisma are speakereng

akilina le lekgetho lina la gago akilina le lengore le agalalela re a lebolela a re sena dihlong gobane ke leina leo le re phološang ke leina leo le re phedišang ke ka fao re bolela ka lona re sa tšhabe selo re sena dihlong le sontareng se letšatšing le leswa a letšatši le o le dirileng a re tšhabiša re tlapele ga sefatlhego sa gago tate a re sena ditlhong gobane re a tseba gore re ka fase ga diphego tša gago re tlapele ga sefatlhego sa gago tate letšatšing le re tletše ditebogo re tletše meemeelo difatlhegong tša rena re leboga lerato le tlhokomelo bošego ka moka le bekeng yeo fetileng o re bontšhitše mogau o re bontšhitše lerato ebile o re file le mpho ya bophelo re a leboga re a leboga re a leboga tate re a leboga tate re leboga malapa a o re file ona re leboga bagwera balekane bana ba o re adimileng bona a ditebogo di a swanela tate modimo ya re bontšhang lerato ka dinako tšotlhe ka nnete re re gaogetšwe ka šoko leo le sa re tshwanelang le ge re sa ka ra o nyaka wena o re nyakile Jehova a tšatšila le kgone sontaga se se kgethegileng sontaga sa bomma sontaga sa basadi re re jesu o sa le jesu yo re mmotang jesu ya re kgwetšeng a ba tsoga mme le go le ka re dirang gobane wena o le fentše koteng ya sefapano meso e ke me botse ke meso ya sontaga meso ye kaone kaone meso ye e leng gore re re halala halala basadi halala basadi bao ba ileng balla balela bana ba bona basadi bao ba ileng balla balela malapa a bona ke re ga a tsoga ba re basadi ba ile ba mo latela ba ntse ba mollela a re etile leng le bana ba lena a sello sa mosadi ke se se kuwang ke modimo a sello sa mosadi se a fihla a tulong ye kgethwa o se hlokomele re a leboga re a leboga tšatši le leswa re tshwana le tafita yo a kileng a re ke thabetše ge banthera ba re a re ye ngwakong wa morena maoto a rena emegorong tša gago jerusalema le tšatši la lekgono re rene maoto a rena emegorong tša gago jerusalema dumelang dumelang basadi dumelang dumelang dumelang basadi dumelang bomma dumelang he balekane ba rena dikgaetšedi tša rena bana ba rena ba basetsana dumelang dumelang dumelang dumelang le lekgono re re o kwele jesu ga o re bitša o re bone re llahlegile wa re etlang etlang ke tle ke le phološe etlang ke tle ke lefe maatla le bophelo bo boswa o re a leboga a thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa gopola gore tshwara maphotong a 87.6 tlefa le go 92.1 wa re tshwara mafaratlhatlheng a inthanete go www.tobelafm.co.za o ka tshwara gape le mo go SABC Plus
gore tswara fa le go DSTV audio bouquet ke 815.

bona mosadi cha tla le gone re tlo ba re mosadi la mosadi la mosadi gwelela go le ka gare ga molete gwelela gore modimo a hukwe gwelela gore le fasile hukwe wa tseba gore ke molete ofe ho leng ka gare go ona wa tseba gore e ka ba ke le dimo lefe le ho leng ka gare go lona. Peace in the midst of the storm. Ibila kosha ya kekar ya irtumi linka yona. Hillsong worship war wena bar. Oh, what a beautiful name. Andrea Crozier, bless his holy name. Kaniti chekile lkhonu. Lina la gao le mata. Lina la gao le kheteri lenge. Ritoli rorisha chachile lkhonu. Kherestre na kancho nyagago wena mupi. Raria tena. Rina baru tubegi lenge. Basadi baba tubegi lenge. Batubile kitaba chali nyalo. Batubile kitaba chamushumo. Batubile kitaba cha miti ya bona ye ileng gore ya tekateka basadi ba ba thubegile moyeng ka mathata o ba nang le lona basadi ba ba leng ka gare go molete ba ba hwelelang ba re morena rikwe morena rikwe ba re morena re tsena ka ntlong ya gago gore o re bopeleswa the potter's house ka gare ga ntlo ya mupi gona le khutso ka gare ga ntlo ya mupi gona le tebalelo ka gare ga ntlo ya mupi gona

Mosadi, the potter wants to put you together again. Kagare ganto ya mupi huna le polo. Kagare ganto ya mupi huna le polusho. Kagare ganto ya mupi huna le kunulugo. Joshe di gona. There's everything you need in the potter's house. The potter wants to put you together again. Wena mosadi yo utubegileng. Wena mosadi yo robeching o sa tsebe le gore molekane wa gago o kae. Wena mosadi yo rolling la pa magetleng a gago. Wena mosadi yo netefatsang gore tšatši le lengwe le lengwe bana ba robala ba jile. Wena mosadi yo netefatsang gore borotho bo gona ka gae. Tseba gore morena wa gokwa. Wena mosadi yo llang o llišang ke bophelo. Wena mosadi yo llang o llisa go tlhoka mošomo wa gore o šomele bana ba gago. Tseba gore mupi o tla o bopa gape. Sello sa gago Modimo wa sekwa. Ke ka fa re reng mosadi gwelela, gwelela o seke wa gwa ka setu. Gwelela gobane Modimo wa gokwa. Go lebelela kwa go Luka wa bosupa, wa lebelela temane ya lesometharo go fitlha temaneng ya lesometlhano. Mosadi wa mohlologadi o be alla alla le bitleng la ngwanage. E re Jesu ga mmona a bona dikeledi tša gagwe, Jesu a tlala moya a re bona morogo ke tlo motsoša. Sello sa gago ke a se bona, morogo ke tlo motsoša gobane mosadi o ile alla, mosadi o ile a gwelela.

jilan khono le basadi ba tswantseng ba re tjohle jelle mafahleng a bona ba dintshe ba dintshetse morena gona fa le go luka luka yone la ya bo tema ya bo shupa le bela fote mana ya masumi tar shupa Mosadi yo go bo sa tsebegi leina la gagwe yo mosadi ba thobe mbariri ke so tswa mosadi yo ba ba ri ke modira dibi a fitla motong a Jesu a mo tshela ka setlolo a phumula ka miriri ya gagwe alla dikele di tsa gagwe Jesu a di bona iri Jesu ga mmoja ore mosadi di bitsa gago ka moka diphumutswe o ile alla Mary Magdalena mo mo go Johana wa masomepedi Maria Magdalena alla alla le bitleng alla Jesu yo a tsogileng a tla go yena a re mosadi mosadi o lelang mosadi o lelang re bolela ka basadi ba gwelela basadi ba ba le moleting ba gwelela ba re morena rikwe rikwe go bane re basadi re a lla re le malapa magetleng a rena re a lla re le basadi re a taišwa ka malapeng a rena re lebelelwa fase ebile le lona church la lekgono re keteka le basadi ba e le gore ba iponagatša gore bona ba tswela pele ka gare ga lenyatso le basadi ba lebelelwang ka gare go lona ba tswela pele ba bopa lefase le ke bolela ka basadi ba e leng ba eta pele mešomong ya bona basadi ba e leng ba eta pele mafapeng a go fapana-fapana re le tšatši la lekgono modimo wa le bona ka gare ga sello sa lena go nyakiwa ga lena le ge le filwe maemo modimo a le file maemo ba lefase le no lebelela fase tšatša lekgone re re re a lekete ka basadi mosadi lla mosadi goelela modimo tlo okwa mosadi goelela modimo tlo okwa goelela go tshwana le mosadi yo a ileng a lla a llela Jerusalema o basadi ba ile ba lla ba llela Jesu Jesu a bolela a re barwedi ba Jerusalema le seke la ntelela le seke la ntelela le seke la ntelela llelang lena le bana ba lena gobane nako e tla fitlha nako e tla fitlha mo go tla thweng botlhe ba letlhogonole ke basadi ba ba opa gomme dipopelo tsa bona ke sa kang tsa ba le selo di tla tswala bana e tlo fitlha nako e le tla bolelang le dithaba dithaba tša lekwa e tlo fitlha nako ye e leng gore le tla re ge le bolela la kwiwa le le basadi tšatši la lekgono re re basadi basadi basadi basadi basadi re a le rata ge ke boa košeng ye ke tlo ba ke tlo bolela le basadi ba e leng gore go na le tšee ba ratang go di fihliša pele ga modimo e seng basadi fela le banna ba ba reng re ba nna ka baka la basadi malapa a rena a tswela pele ka baka la basadi ba modimo re fileng bona ke tlo ba ke tlo buila megala gona fale ge e le kotara go ya go iri ya bone morago ga fao ge le seno romela dikgopelo tša lena e tla re apostle Bridget Hawkins o tlatla a tlo di beya pele ga modimo modimo yo a kwang modimo yo a sa re baleleng melato ya rena dumelang ye ke thobela FM le ke letšatši mošate

0: Show.
1: Re sala mo go na go shile le metsotso ba ile ngwana ya dikerekeng tsa fa para fa pana e tsogang bana ba mma tsogang le ya tshatshile le gono le lo keteka le bomma le lo keteka le bomma re re opele re re bomma re le rata bomma re bana ka bakala lena.

0: a kwashe manati ayampa mam kira tam ho no le boncha gore go na le dilo tse dingwe tse e leng gore re di direga jele ka basadi ke ka fao ke reng a re gore thobela. Hello, tshwara mbiano. Ke rata go na le boncha ka mogo basadi ba banka gare ga mathata a e leng gore ka nnete ba tshwantse ba goelele. Ke be ke sere mogala o mongwe wa mosadi yo e leng gore ngwana sa le a tlhokofala ka labone o sepetlela tsoko se nka se boleleng leina la sona, ga a tshwarwe ba le ngaka ye tlileng go tlo mo thusa ngwana a tlhokofetse ka mo o sa le ka mpeng. O ka no letsa papa o ke tla tshwara mogala wa gago kobane mama o palelwa ke go bolela. Wa kgona go bona a mangwe a mathata a basadi ba sepelang ka gare go ona. Mogala a rena o kgathegile tate mogala o repegile papa. Ke ba rata go le bontsha gore ge re rapela a re rapeleng basadi ba bangwe goelelang le goelele Modimo e le goelela basadi ba bangwe. Ke tla ba kopana fa le Dr. NJ Rasakanya rare ema o phele.
1: Ye, ke kgwedi ya go ikgetha, kgwedi ya go keteka basadi. Re leboga Modimo ka matla ao a filwego basadi. Mo basadi ba kopanago, go na le bophelo. Kereke ya General Apostolic Zion Church e mema basadi ka moka go tswa dikerekeng le ditumelong tša go fapana go tlo keteka letšatši la basadi ka Sontaga sa la senyane ya Agostose motseng wa Mosesetšane. Mokopane we! Masepaleng wa Mogalakwena, moketeko wa letšatši o thoma ka iri ya seswai mesong. Lenaneo la Re Tumiše Morena le tla gašwa thwi fao ke lesudi la Ranong go tšwa kerekeng ya The General Apostolic Zion Church Mosesetšane masepaleng wa Mogalakwena. Mokopane, bagaši ba Thobela FM le baraloki ba Mahlakong ba tla ba fao.
2: Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
0: Tsamela fa mošate wa tsebo le boithabišo ke ya go Dr. NJ Rasakanya ka tsela yeo.

0: wena ya rategang nani le tsena fale ho ema o phile le Dr. Rasakanya dumela gotle gohle mo ka ba le gona mothele jwa thobela FM. Dr. Rasakanya go sile ke sontaga
1: bolelo ke bona di Dr. NJ Rasakanya wa New Life International Cathedral ga skoro marlele span digre tamakame bolelo go bona le mathele jwa o rapela
0: jajila le khono re re mosadi gwelela mosadi gwelela mosadi gwelela
1: bolela tsomoya di bompe le ya ka ile mo khobo khobo se ke se gwele mo na ya le di lo khopela o ne di lo rapela ma yo pele ya tsola pele papa le ile le matla la mo na Jesu re rapela ma yo rapela se mo fana le re se di mo ga ya ntile re toga tsaguli sho tsa mo di mo ga tusa o re di mo lo ga ya di bo le ma yo bona la papa le ile le le mo tsi le ile la mo na Jesu amen and amen.
0: Amen, Dr. Rere Mosadi, gwelela.
1: Mosadi gwelela. Gwelela, yona ka moka, ga o se se re selo.
0: Le yena yo re sa tseng go bolela, sa tseo kwa taba tsa gagwe re re ga wa tlhwa, ga wa tlhwa go senyega selo.
1: Bolelo ke bona mo Psalm 34, verse 17 e re, ba boela ntse morena a bakwa a ba mmolela gotlhe mo maleno ba taletswe le kgonti ba ka talelo bapa ba founile ka molela mma ba boela ntse morena a bakwa ba namolela mo gotlhe mo ba reng ba taletswe nna molelo itseno gona jalo.
0: Selo sa mosadi ke seo re bolela ka sona gore mosadi gwelela re tla go bola le Jeremia o ile a kgothaletsa basadi gore ba gwelele ba rapelele Jerusalema.
1: Jeremia a re mpitse ke go abame ke o botse tama tse kgolo tsa dithopa tseo sefidi wa lentsiba
0: yo
1: mpitse mma gwelela mosadi gwelela gwelela o sa dula bona gore o jakeng bona maganya fela bona letabo ya ntoga bona dikelela lifeni mo sefatlheng sa yao gwelela gwelela
0: ke nye ke dira gore basadi ba feleletse ba wetse ka moleteng mo e leng gore ba gwelela ra feleletsa selo sa bona se kwewa.
1: Papa kereto bola mantsore dilo tse di dirang gore basadi ba wele ka moleteng ntsa mathomo basadi ba bantsi ba kopolele botlhokotsebe dimpo tse ka malapeng ba tlhokofatswa ke balekanye ba bona bane ba tatwa ba taisa tsatsi ka letsatsi bane le bantsietsi bane ba tlhokare thari jalejale le le moyela bane ba kgamiwa ba kgamiwa ke balekane ba bona bane ba ya letsatsi ka letsatsi go boima go a bama ba thomphelwa maikutlo a ile godimo ka bajaletseo e leng gore ke gona gomme dikaroka bona ka bobedi bontsi ya basadi emotionally physically sexual abuse e šile trauma le mabadi ao a tswang pele a e le gona a setong botsoga ka gare ba lela ka gare ba bolwetse ka gare ba robegile ka gare ba tlhakatlhabjale re di gwelela ditlaboraro basadi bao ba wentseng gare ka dikoloto ba fetile makgoba dikoloto ga o sale bonolo go tswa mosadi wa lesu o koloto baresane o koloto mo mosomo o koloto mandelo o koloto bakgwebo o koloto meloko ya jono o koloto le bagotsi gomme seemo se se boima o tshaba le mosepela ka tokolomo mo strateng ka nabo ya dikoloto o tshaba le go phone ka ba le di poloto di go go di jambe le wa rao ga ke wa fela di go go di di le go rompile o di tse tsi o kwartile o le maka o sa tsapa gale o bile go bile le tempi o sa ngitsile o tla le go di go wela di tabule tsho ga ya le mushumo Bonjile ro tsadi ga mashume ba na le mangwalo a makaona ma bonji e ntla ga mashume ba ile dikolong tsa go ba tsopana ga mashume tobe yo mushume e mutile ba ati la u dira le tao ba le go sa re ntlo e dira ba pila mo pile yo me ba sa mo rate e ba di dilo ntse mo le mo sa di rate ba pila mo ba tobe e le mo re ba le go sa re ntlo pila le mo na Bonji o khutile ke di notare di nyaupe di e di o kuma chi mandila ka ba le thonyo ya mushumo

0: Hi, ke ba tse basadi bao ba ileng ba gwelela ba le moleting ba gwelela selo sa bone sa kwewa doctor
1: Hagara mo gender system to 2116 we are gwelela kuela ka nateng ge yena ke morwa wa gage Ismael ba nyaka go bolawa ke lenyora aboseel dr 1111 mosadi o be a nyaka ngwana go ne a gwelela morelo ka ngwana wa lesogana a ba mo anaisa ngwano a re kemile moporofeta bogelesitatofete besane o ile a gwelela jakobo a re mpe ngwana a boja jakobo a re mpe ngwana on earth ke a gwa pelao ile e babela botlhoko bja go tlhoka ngwana maria magdalena john chapter 20:11-13 o ile a gwelela le ditaelo ya jesu a gopola gore ba utswitse mmele wa jesu o ne a lla ka tsela motho botlhoko wa bontsha gore mosadi o kwa botlhoko e re kele bojalo go na le mosadi wa mokanana mo mateo chapter 15:22-28 o ile a gwelela jesu a lla botlhoko ka lebo ya bamorwedi wa gage jalo ya taisa le memoya e mebe o ne a ikwainelwa ka lapeng ka gage gonne a nyaka modimo a mo dirile motholo ka more la jesu go na le basadi mo phelong ka 1956 basadi ba apela ba gwelela balla balla la pasuos basadi ba baomekela 20,000 ba gwelela wathinta abafatshe wathinta imokote you strike a woman you strike a man ke gonne re ketenka national women day ka August 9 ka lebaka la go gwelela ga basadi basadi ba o somele mo Charlotte Mateke o ile a galelwa monyetla wa thuto a gwelela a ilwa ka 1918 a ba mosadi wa mathomo thomothomo wa mothomoso wa o graduata a ijoinile a ba le university degree o ile madizela mandela maurina o ile a tlaiša a thomofatsa a otwa ka bothomothomo ka lebela muso wa kgaolele o ne a tlaišwa a tlaišetswa monna wa gage ka lebela lekgolegodi Nelson Mandela, Robben Island, a gwelela a tswa khumole a emela maemo a gage bontsi bja basadi kgoni be ba gopola ka ena ba ba le maatla a mašwa Sophia Williams de Brain o ne a le yo mongwe basadi ba mašwa ka 1956 ba golwa kgatlhelo le pasuo e dilo monnyane a sena poifo a ba le sebete a ema a ba le sebete a lwa gomme lekgonne re bolela ka ena mo re ba somola basadi ba ema basadi ke baetapele basadi ke di-premier basadi ke di-councellor basadi ba gona mmusong basadi ba gona mogotlhe basadi mo ditseleng ba šoma basadi ba ema jale ke bona ka basadi ba e leng gore ba tswile naga ya pele ikonomi ya pele mo re ba somola
0: kannete re na le ngwana a mahapa wa wotlela difufane wa go tswa Limpopo rena le basadi ba leng gore gona ba le batseni ithabeng tsa timo basadi ba leng gore ba gonne go itirela ditimo tsa bona di chimo tsa bona ba bangwe ba tseni mo tabeng ya leruo bana li di plasi tsa di khogo di plasi tsa di khomo le di ruiwa re bolela ka basadi ba leng gore ba shuma doctor na mosadi yo leng gore o ka gare ga molete a ka goelela bjang gore a tswe ka moleteng
1: mona se bona una le jefe ke e rata de son 91 15 ire o tompija minolito o tompija minolito mokwa kabali ya nakalelo ke tsomo ya molela mme ke ka mo godisa mosadi yo o tompija mme nna le tomokwa kabane yena kanelong ke tsomo ya molela mme ka mo godisa nka mathomo mmitse mogwelele ditsalemona yale o ntee ka go seose o nyakela o seliwa o seliwa o leka ra seemo o leka ra sello o leka ra boruti o leka ra botlhoko ntlhamathomo ke re mmitse mogwelele aborahama o ile a goelela modimong a thoma kgwelano le yena itsele o ile a goelela modimo a mofa khutso jakobo o ile a goelela modimo a kopale iseo a thoma leikgo moshe o ile a goelela le yo ile banna eontakarore ke gore mosadi o goelela ntlabobedi bea thapelo ka pele ga gago mma modimo o fele mpho ya legogo e tsholele modimo o se tsholele malaba gago o se tsholele mo barenkang ditaba e tsholele modimo thapele mo mokgomongwe wa go goelela ganna o ile a goelela ngwana tsholela ngwana sedinya lefafe than le wena o goelela le jesu o ile a goelela modimo o mo fa maatla a mašwa bea thapelo pele tsholela modimo wa gago ka thapelo bobetlho gago ka thapelo nka boraro bolela lentsho la modimo ge o thatafa speak the word speak the word boela bolela lentsho la modimo ditshepiso ka moletse wa modimo wa gago a o tsebiseng tsona ditshepe o itshepe ke dilogilo lele ditsešwi tsa direga lele di ka tšea nako o rukuluwa ke bao ba rele di ka se direge o rukuluwa ke bao bao diskarejang bolela tsona bona tsona ikwa tsona dina molimo ya ditshepiso ee mothelo ke nthabole dumela gore mano ka moka a gago le botlhaleng ya gago ee ke tsa nama je wena tshepa modimo o goelele goelela goelela yo a sa sekele selo goelela yo a tsentsele maemo goelela yo a tseleng ka gare ga ntlo ya gago le wena dumela gore seemo seo se tlhoka yena ga a nyake go ka thuswa mofefemaata a goelele nka mafelelo tlhabo sa lentsu o mmitse isa lentsu la godimo lela go yena tsholela go yena faleletsa go yena lebaka ka lebaka leo ke ra lebala ka batho lebala gore batho ba tsweleng lebala gore batho ba fenya na wena o goelela batimile o ile a goelela mosadi wa mokanana o ile a goelela ba lephero ba lesome ba ile ba goelela nyakana le bogona bja gagwe kara seemo sa gago bogona ba le botlo go thusa mofe nako a tla a go lokolole nako ko yona mofe nako oba le tumelo mo moyeni mmone a boetse mo madimo ke mone mone ande dumela seo bisari 91:15 e se bolelago
0: doctor re tloga re leboga kudu basading ke ba ithute go lla sadi ba llele malapa a bona basadi ba llele bana ba bona sadi ba llele balekani ba bona basadi ba ke telele ke ge jesu a ke a bolela a re ke teleleng le bana ba lena ba ba rata go kopana le lena ba kopana le lena bjang doctor
1: Bolena Sebola. Ke la tsone di tsalo ba tsalo go bona ya nke le ba ba tsadi. Ba go dire ntla mo go tlhoko go ba le nna le le ya le kwa. Ke le ba se ba ba le sebete so le yo a le ga le ka mo yala. Di a mo le le mo alo. Go le nna yo ne. Le nna yo ne ke putla di tshaba. Le nna yo ne le phumela le rokho. Ka mo ka ba mo tlhoko le nna yo le ya le pete ma pulo a lena. E le ke le mo re. O ga nkwenta mo TikTok, o ga nkwenta mo Facebook, o ga nkwenta mo YouTube, Dr. AJ Rasakanya. Mudimo kutso mudimo le kaonyano a be le nna ka se le botsa le kho.
0: Ke tloga ke le leboga kudu Dr. Rasakanya. Tobela FM moshate wa tswalo wa itabisho ke mo leng gona station sa gago sa mamorato dumela hle.

0: tobela FM mashate
1: mashate mo go le ka sabina ga taka ka
0: tobela se se nele
1: ke go tshege le kudu ya tla ka le tere le ba se dire tla ise re tla ise ke bana ba bana mo sokolo wa rena
0: mmm
1: le le tla go tshwara go go ntwe
0: mmm
1: o re thuse le le mo go na sokola modimo le le wa go putela tsa o thuse mo tshwana modimo o go kele jana tlhogo mo
0: ka nnete
1: e se le go re ka re ka mona shule sokoi ke ane monna re ke mo tshwere ga ka feta mo o tla khumela mo shomo
0: bara arfite gafa
1: arfite gafa
0: ibile ba mona ba re arfite ka papa jo
1: aba se di monna re o tla dira ka ba mokgolo thaka ga re tla ba re ka ba tla fokola bana ba go tla tla fokola
0: awa mme
1: ya le rena ba tlhola ka ba kana rena a re le tla bona fa se re di se di modimo e ga se go di le o ke mo mo jela ga ka mo shumo modimo o tla o na wa ka go go re ka ke tlo se manna
0: ya
1: modimo sa re go le re tla fokola
0: ya
1: re di tsena fa se re re mo ratela re mo tumise ka bo se se re tumise ka le ba
0: ya ah ke a le
1: ba ka ba tsela tsela ba ntse re ba hopela se re ba se go itse
0: ka ah ya ke a le mo ga se se okay to the firm go kusha bohloko basadi lang lele natural pelo ya lena natural pelo ya malapa lena natural pelo ya mashumo ya lena atobela from shate watse le botshe le botshe wa tsebolo botshe re ya fa le go Bishop Jonas Masutla.

ya letsatsi re mo modimo wa rena ba theletse le barati le bagashi ba ebeng yona phuthego ya gago tsatsi la mamotlha se ba pele ga gago. Dipelo tsa rena modimo wa rena di bulegile go kwa wena o bolela le rena, lentšu la gago ke le bone dinaong tsa rena modimo wa rena, lentšu la gago ge le tlile maphelong a rena modimo wa rena re ka se thitswe re ka sewe. Moyo mokgethwa re a o leboga gore gona magareng ga rena o nthuša go bolela lentšu la gago ka maatla modimo o maatla otlhe, ka gore lentšu la gago ke bophelo, lentšu la gago le na le maatla, o le rometse lentšu la gago le go re fodiša. Modimo wa rena ke leboga moyo mokgethwa gore o nthuša go le tlhalosa ka polelo ye e tla kwešišang ke motho mang le mang. Tlhompho le tumišo e tswela pele e le go wena ka o sa feleng, amen. Jwale mamotlha re tlo gopola ge re kwa ka tse di tswang morago mabapi le naga ya rena, re kwele gore ka letšatši le ke tšatši le re ketse ka mošomo o ileng wa dira ke basadi ba sebete, basadi ba o setšhoge, basadi ba o ikgafa. Re do gopola gore ba bangwe ba maina a bolelwa mo ke bo Helen Joseph, ke bo Sophia Williams, ke bo Lillian Ngoyi le ba bangwe. Bjale mamotlha re tlo bolela ka bona e fela re tla lentšu la Modimo. Ke rata mamotlha re bolela ge re ba lebeletše re ya lentšu la Modimo re bapiša se ba kileng ba se dira le se Modimo a re lebeletšeng gore re se dire. Tlhogo ya rena e re Roma nna, re lebeletše mo gore mošomo o mobotse o kile wa dirwa ke basadi. Motho mang le mang o a ka khumanang a re Roma nna ke motho yo a ikgafileng, motho yo a ka reng go Modimo dilo tša naga ya rena ga di a ema gabotse, e fela ge e le gore Modimo o nyaka go di lokiša o seke wa ntšhia ka ntle. Mo re bolela ka basadi goba re bolela ka batho ba ba ka emišang matsogo ba re o se di dire ntle le nna. Gantši batho ba ba ka emišang matsogo ba re Modimo Roma nna, e tla ba e le batho ba ba reng re kwele go lekane. And-e re kgona go bona gore batho ba ge ba be ba gwataka goba ba gwanta ngwaga wa nola ba lwela ditokelo tša basadi ba batho baso, basadi ba ma-India le basadi ba batho ba mmala, o tla bona gore lebaka le lebe le dira gore ba yeme ba setšhabe ba ipethe sebete ba emelele ka maatla le go tia, ke ka baka la gore ba be ba kwele go lekane. Ge motho a re re kwele go lekane o ra gore o di bone ke kgale a di lebeletše, ke kgale a di rwele, ke kgale a di bona, ebile ke kgale a di kwa, bjale a ka se sa kgotlelela. Re bona basadi ba gore o bontšha gore ba ile ba itšea seboka ba kgobokana ba re ge ba lebelela ka mokana a bona ba khumana e le gore mabaka le maemo a naga ya bona a ba lapišitše, ebile ba šetše ba tseba gore ga gona le motho wa ka tlang a ba tlišetša karabo. Gona gone bona ba emelele ba ithaope ba re le ge e le gore ima, le ge e le gore re ka tsena mathateng, le ge e le gore ga o boleta gona re ka kgona go gafa maphelo a rena. Ge re lebeletše mabakeng a re phelang go ona matšatši a, re tla lemoga gore a rena me re sana le batho

basadi re tla lemoga gore matšatši a ge go bolelwa ka basadi go bolelwa ka basadi ba ba reng nna re ka khumana eng o ka mpha eng ge re bolela ka polelo ya le ya dingwa ebile re na le ba ba reng nna re nyaka tša boletsa fela re nyaka tša manoinoi go le boima nna le se re tsentšhe ke ka fao matšatši a ka polelo ya se ya dingwa go na le gore batho ke di-gold diga go na le gore batho ba re lebelela rena fela go tlhokega basadi ka nnete ba reng modimo ge o šoma goba ge o lokiša naga ya rena o seke wa dira re se gona re a ikgafa re a ithaopa ge e le gore mohlhomongwe re ka loba maphelo a rena gona re ka dia jwale ke dumela gore ngwaga wa nola ga batho ba ba be ba gwatsaka ba gwanta go be go sa na le wa ba bonang gore ba šomiša ke modimo ke nagana gore nako ya nela ba ile ba šupiwa ka menwana ke nagana gore ba ile ba solwa ke nagana gore ga baka ba retwa nto engwe e re lemoga gore nako le nako go emela go retwa goba o phaphathelwa matsogo a se gantšhi o ka kgona go thuša setšhaba taba ye re e bonang ye bo basadi ba re a e bona gape ka mo bibeleng gore go bile wa ba le batho ba ba reng rena modimo o ka re roma mabake ya mantšhi modimo o šomiša batho ba banna o eta pele dinaga efela go le boimaimaima re bona gantšhi modimo a tliša basadi e ka no ba e se bona ba ba biditsweng go eta pele mara re ba bona ka mo bebeleng gore nako le nako ge o le boima maphelo a batho a le kotseng modimo o be a šomiša basadi ke rata re tlo bala re na le metlhalanyana ye mebedi ye meraro ye re ka e lebelelang ka mo bebeleng ya mathomo re tlo e bala mo pukung ya exoda kgaolo ya mathomo temana e nnyane ya lesomepedi go fitlha ya masomepedipedi yona e balega ka tsela ye mo re tlo bolela ka setšhaba sa Iseraele ge se be se le egepetsa e re upya ge baegepetsa ba gatelela baiseraele kudu ya ba mo baiseraele ba atago go fetišiša ba tlala naga mo e lego gore baegepetsa ba ile ba thoma go tlalelwa ba nama ba gapeletša baiseraele bokgoba ka setlhogo ba ba galakišetša bophelo go ba gapeletša mediro ye boima ya maraga le ditsena le mediro ka moka ya mašemong ka setlhogo se segolo bja le kgoši ya egepeta ya bolela le babelegiši ba basadi ba baheberu leina la yo mongwe e be e le šefura la yo mongwe e le pua a re go bona le tlhokomeleng ge lebelegiša basadi ba baheberu ge le hwetša leseana e le mošimane le le bolae fela ge le hwetša e le mosetsana le le lese le phele fela babelegiši ba ba be ba boifa modimo mme ba seke ba dira ka mo kgoši a ba laetšego eupša ba lesa bašimane ba phela ka gona kgoši a bitša babelegiši a re go bona le direlang taba ye le reng le lesa bašimane ba phela bona ba fetola ba re basadi ba baheberu ba ba tshwane le basadi ba baegepeta ba baheberu ba belega sesolo mme pele mmelegiši a fitlha go bona ba be ba šetše ba belege ka ge babelegiši ba be ba boifa modimo modimo a ba fa bana gomme baiseraele ba fela ba atsa ba e ba le maatla kudu.
Ke mo khosi a laetse setshaba sa gagwe ka moka are mushimana yo mongwe le yo mongwe wa moheberu yo abelegwa le molatshele ka nokeng ya naele pela baninyana le ba lese ba phile mo re gona o bona ba lebelegishi ba basadi ba elegishi ba ba heberu gore ka ge ba be ba gatseletse go be go bontsha gore ba ka bele ba ka bolawa e fela ba tia matla ba tia sebete re bona mo modimo a ba šomiša gore maseana a bašimane a ba heberu a se bolawe bjale ge kgoši a ba botšiša gore ke ka baka laeng ba sa phetha taelo ya gage ba re gape basadi ba ba heberu a ba tshwane le basadi ba ba egepeta basadi ba ba heberu ba belega ka pela pele mmelegiši a etla mo o kgona go bona gore go bo go na le kgonagalo ya gore ba bolawe mara ba tswetse pele ba boloka maseana a ba heberu and o mongwe wa bona o ba ile ba mmoloka re bona e le moše go raya gore le ge modimo a be a na le polane tše di botse ka bophelo ba moše gore moše o tlatla a phološa setšhaba sa Iseraele bogobeng gore ba tswe nageng ya bokgoba ya egepeta ge basadi ba ba be ba sa re roma nna morena roma nna go boloka bašimanyana ba ba Iseraele roma nna go boloka le bophelo ba moše ge nkebe ba sa ba ba ekgafa gona re be re ka sebale mo bibeleng ka bophelo ba moše bjale re kgona go bona gore modimo o šomišitše basadi ee banna ba be ba le gona e le ba bantši banna ba Iseraele ba bereka ka maatla ba aga ba dira ditena e fela ga ba ka ba šomišwa ke modimo go boloka bophelo ba bašimane le bophelo ba moše re bona gape ge re bala ka ba bangwe ba babedi ba ba ileng ba tšea sebete gona mo pukung ya Exodus mo re bala ka bophelo ba motswadi wa moše le sesiage Miriamo e re mola a sa tshwa a kgona go mo uta a tšea sešhegwana sa mathaka sa boleta ba borekhu le moti gore metsi a seke a tsena a robatša leseana ka sešhogwaneng a lebea ka gare ga letlhakanoke lešing la noka ya naele kgaetšedi ya leseana ya tlhapetša e le kgojana go bona gore se se seke sa latlhega bjale re bona mo gore ka morago ga moše a belegwe a ile a phološwa ke mošomo wa babelegiši bjale ge a šetše a belegwe bibele e re kgoši o ile a laela gore bašimanyana ge ba khumanwa ba phela ba latlhelwe ka nokeng ya naele bjale mo re bona mosadi o tšakobetsa a sa ka a latlhela ngwana wa gage bophelo ba gage ke dumela gore bo be bo le kotsing kudu yena le morwedi wa gage Miriamo e fela le go bone boima go tšhoša re bona tšakobetsa a ile a logela morwa wa gage mankana mo a ileng a mo putiša mara re bona gore mošomo a se a o dire a nnoši re bona kgaetšedi ya moše le yena a ile a thuša a batlamela a ya raloka mowe gore a kgone go tlhokomela ngwanabo tše ka mokana tšona di bontšha gore ba be ba re morena ge e le gore o tshwanetse o boloke bophelo ba moše ke gona roma nna re kgona o bona gore maphelo a batho ba re šetše re boletše ka ona o ra gore a ba be ba ka bolawa ka gore go be go bontšha gore kgoši ye farago o ba a le setlhogo kudu a re felele mouwe re tswela pele re tlo bona bophelo gona mo bukung ye ya Exodus ya bobedi
khaolo ye nyane ya botlhano re bona gape mosadi o mongweso mosadi wa se khantshe mosadi wa boleta mosadi wa kwele botlhoko go ba le sebete le go ikgafa le kwele botlhoko le go se ipone ke tsona tse di ka thusang motho tsa ba tsa mo iša pele gore a re morena roma nna mo re bona bibele e re bontsha ka morwedi wa kgosi o tloga temana e nnyane ya botlhano e re morwedi wa kgosi a theogela nokeng go yo tlhapa mola batlhokomedi ba gagwe ba magarebe ba itshepelela kgweting ya noka ge a re gadi a bona sešhewana ka gare a letlhaka noke mme a roma motlhankedi wa gagwe wa mosetsana go yo mo tseela sona morwedi wa kgosi a se khurumolla a hwetša lesea lesogana le itelela a le kwela botlhoko a re e se ruri yo ke yo mongwe wa bana ba baheberu ke mo kgaitsedi ya lesea a le kgopetse morwedi wa kgosi a re a nka se ye ka go binletša mosadi wa motswetsi wa moheberu gore a tle a go ntšhetse lesea le le a bona gore morwedi wa kgosi nkebe a rile ka baka la gore papa o beile molao wa gore maseana ka moka a bašimane a latlhalwe ka nokeng ya naele jwale ke bona leseana la mošimane šele gona e re nna le nna ke die molao wa papa ke mo latlhele mara bibele e re botsa gore a khumana lesogana le le itelela a le kwela botlhoko re ka se kgone go šomišwa ke modimo re ka se kgone go šoma mmogo le modimo ge re sena kwelo botlhoko maemo a naga ya rena a tla lwelwa ke basadi ba o se itebelele fela ba o se nyake o ikgola fela e fela le tla lotola ke basadi le batho ba ba nang le kwelo botlhoko re bona mo ngwana wa kgosi e be morwedi wa kgosi a sa ka a nagana gore papa a ka se fitlhe a mpolaya na mara o ile a kgafa bophelo ba gage re bona mafelelong ebile papa ge a ile a mo dumelela gore a godise moshe re kgona go bona gore leeto la moshe ka moka mosepelong wa gage wa bophelo le bokamoso ba gage go fitlha ebile modimo a mo thuša e ba mo molopolodi wa setšhaba sa Iseraele go na le batho mo tseleng ya leeto la gage le modimo a ileng a ba šomiša ka polelo ya lea dingwa e re go ne le di-destiny helpers re kgona go bona gore badiriši mmogo le modimo gore bokamoso bja moshe bo tswelela pele ebile batho ba o ikgafa a re felele moo re tswela pele re yo bala ka ba bangwe le bona ke basadi ke rata go tlhotlheletša basadi gore a re se inyatseng ee re bona gore basadi ba bolelwa ka botho ba bokoa ka batho ba o se be le maatla e fela nako ye nngwe modimo ga a šomiša batho a nyake batho ba maatla o no nyaka batho ba o ikgafa batho ba o re rena re gona nako ye ntšhi re tšhaba go šomišwa ke modimo ka gore re bona re sa lekana re bona re sa phethagala e fela modimo o šomiša tše bokoa ge re bala mo bukung ya numeri kgaolo ya 27 go tloga temana ya mathomo go fitlha temana ya 10 re bala ka mokgwao re bala ka bophelo ba barwedi ba Zelofahate Zelofahate e be le monna wa moheberu
waliloko la Manase o a ileng a tlhokofala a re kwe gore bibele e reng ka bona ke barwedi ba gagwe ke basadi mo bibele e re Mahla Noa Khogla Milka Letitsa ebe e le barwedi ba tselo for heart morwa wa Heferu Heferu morwa wa Giliate Giliate morwa wa Makire Makire wa khoro ya Manase Manase morwa wa Josepha ba ile ba yema pele ga Moshe le mopriesta Eliasara le ba eta pele le setšhaba ka moka mojakong wa tente ya bodulo bja morena gomme ba re tata ga borena o tlhokofaletše lešokeng a sena morwa o be a se lelokong la korashe lela la go tsogela morena maatla o khwile ka baka la sa gagwe sebe ke goreng ge leina la tata gorena le timelela gorwaneng ya gabo e le fela ka gore a se ke a ba le barwa re feng naga gare ga meloko ya botata gorena Moshe a alataba ya bona pele ga morena gomme morena a re go yena se barwedi ba tselo for hate ba se kgopelago se lokile ba fe naga gare ga meloko ya botata go bona bogwa bja gagwe a bo fetele go bona botsa setšhaba sa baiseraele gore ge monna a ka gwa a sena morwa morwedi wa gagwe a tšee bogwa bja gagwe ge a sena morwedi borwa rragwe ba swanetše go tšea bogwa bjoo ge a sena le morwa rragwe boramogolwagwe goba borangwane ba swanetše ba tšee bogwa bjoo ge a sena boramogolwagwe goba borangwane a gona gona moloko wa bo wa kgauswi-kgauswi ka madi a tšee bogwa bjoo e be bja gagwe setšhaba sa Iseraele se phethe taelo ye e le molao bjalo ka ge nna morena ke go laetše go ya ka setso sa baiseraele o ba sa baheberu ke gore ge monna a be a tlhokofala a sena barwa dilo ka moka tše di be a na le tsona di be di fiwa ba metswalle ya gagwe gomme ge a ba na le bana ba banenyana ba be ba sa fiwe selo molao o bo o tsweletše o dirwa mengwaga ka mengwaga e fela banenyana ba re badileng ka bona ba ba tlhano ge o tlhokofala papa bona tselo for hate ba re ee re a tseba molao o mo Iseraeleng e fela ka mo ga rena mamotlha rena re ka se gomole rena re tla ema ra emelela lapa la ga borena re bona basadi ba bibele e bontšha gore ge ba seno bolela le Moshe Moshe o ile a tšea taba tše a di iša pele ga Modimo ga di iša pele ga Modimo Modimo a re ee o tshwanetše go ba ka mokgwa o basetsana ba uwe ba bolelago go tloga ngwaga wa Noe molao wa nama wa tšhentšhiwa kwa nageng ya Iseraele gore bogwa bja monna bo tshwanetše bo fiwe barwedi ge e le gore a na morwa o kgona go bona gore basetsana ba ge nkebe ba se be le sebete gona ba be ba tla loba le setšhaba ka moka go ya bofelelong mo go bo sena barwa basadi le barwedi ba be ba tla tswela pele ba sokola ka baka la go se ikemelele
ke ra wena motho wa mosadi kere gona le dilo e ka no ba monageng e ka no ba bo bophelong ba gago o re nka se bolele a wana re tla reng ka gore di jwale mo mara mo re kgona go bona gore bebele lentsi la modimo ya le tshepiša gore ge basadi ba ka ema ka sebetse ba emela nnetse ya bona ba sa tšhabe ba ikgafa le ge e le gore ba ka felela ke maphelo a bona modimo o re ka gore ke le romile ke tla ema le lena ga gona le ongwe mo modimo a ka romang batho a se eme le bona re sa tswele pele re keteka letšatši le a re tsweleng pele re tseba gore basadi go na le dilo tse dintšhi tse modimo a ka se di beye matsogong a banna a di beile matsogong a rena gore rena re ka emela setšhaba re ka fetola bokamoso bja bana ba rena roma re gona re ka no ba re sa felelela gabotse re ka no ba re sena dilo ka moka mara re gona re re modimo a re šomiša re gona le rena re tshwaneng le basadi ba bakile ba gwanta ba gotela ditokelo tša basadi ba mo Afrika Borwa re tswela pele re re modimo re gona šomiša rena morena a letlhogonolofatše le sa feleletša kgwedi le beke e botse ya go keteka mmereko goba mošomo o botse o ileng wa dirang ke basadi morena re a o leboga ka sontaga e botse re leboga maatla a gago re leboga tšhireletso ya gago lebeke ye ntshwa e sa thoma tswela pele o re fe maatla re sebe ba boi re a leboga tsotlhe ka leina la morena Jesu amen.

Yetsela metsotso go itjela kwa iring ya botselela ina mile re ba lebogile ba kantoro ya ditaba ka sona se bopego se batla boa ba re balela gape tsa iria bo shupa go ka gore na e ka ba difetogile ge ditla kae letjatji ke la senyane go di agosto zengwa ga ketipedi masome pedi tsela ke kgwedi ya basadi ba swara thipa ka bogaleng ramogeleng tsebeng tša lena tlhe le le tsweletša fa ke batsweletši motsweletša le metšheneng ke re ke motabeni motsweletši bone magopa motsweletši mogolo ke shibu mašamaite motsweletši phetiši ke mapitsi wa ga botlhoko ditaba re di swere mesong ya lekgono sontaga se se botse la morena action se e gare e maatlafatša masolo a yona pele ga dikgetho tša pušo selegae lekgono go gopolwa tema ye e kgathilwego ke basadi ba ngwaga wa sekete magolo losinyane masome tlhano tsela pitso msimane ke mohlahli yo moswa wa setlhopha sa naga bafana bafana mengwa ko ye malwa ka motseng wa ha modimele ka ntlenyana ga Louitrigat Limpopo e thoma go palega le go ba lemenga le ka romela maikutla lena ka mogagatisha lentse mabapi le tsedingwe tsa ditaba tseo re di swere go mesong ye go 0784591988 go ba letlakaleng la rena la Facebook SABC ditaba ga ba di hlaetsetse ba go polang bana ba tsegala ka lola gore di a gwetjagala bya le ka di podcast go sabcnews.com go kwa tsele tsedingwe le gona ka go tlologa fantse ba go tloga bya le go ba go fitla ka iri ya bushupa bana ba tsegala ka lola motho ke motho ka batho ka gore yalo thego le theletso ya lena re thabela ka mehlahle tabeng.

0: thobela tlhopa sa tlhokala tsela ba ga shika mo ka le bona ba tshileji le nna ke re mathlatse le matlhogonolo o mogatlo wa Action SA o bonala o na le maata ene o tatisa ditirelo mo bathoni ke re le setšhaba nke re ofe sebaka re bone gore na o re tala ka tse di feni ke thupitela ka mothempisa ga e botoko a botšhale matala le pitri wa ramalepe
1: banyana re kodumedise ke dumedise le setlhopha ka moka sa tlhokwa la tsela tlo o ke nna cosmos etse ke dudisitse ke motlhako moletse ke gae nna ke no ja sebaka se ke lebogisa motlhatlhe pitso mosimane ke kgolo fela gore o tla fiwa thego o tshwana le batlhatlhe ba bangwe ka baka la gore ke gale ke dumela gore motlhatlhe wa mo gae o tla re tswela mogola ke a leboga ebile ke mo ganogela matlhatse le matlhogonono mo kontrakeng ya gage mošata
2: tsebela tlhoka la tsela ke taba tsa go kgatlhisa tseo ge moetapele wa safa a ba kgethile ena pitso mosimane gore be mohlatlhi wa setlhopha sa rona sa bafana bafana aowa mme ebile kwa world cup re tla ratlhara loka jalo gona ke le Michael Malapane ke go tsheleletse ke la ka mo Zimbabwe ga e kwa Pegasforta motseng wa Pedima mošate
3: tobela setlhopha sa tokola tsela ke mona thetane ke mmaphotho ka Black River ke raya ke mmuso o eme ka maoto ka dinto tseo di pale yang mmuso wa ke o emelele o thakodise batho bauwe o ba thuse ka ngwako o ya bona e paleile ke mmaorex le mokomeng amen
4: ye masomepedi go ikela kua e reng ya bosupa re lebogile maikutlo ka lena ka moka bana ba itšeegela ka legola le ga samane felo le setlhopha gaišita le bagaši ba lenaneo la tlhokwa la tsela e fela re laetša thekgo le theletšo le selatlhentlhe re sa le tabeng tša go amana le tšona letšatši la bosetšhaba la go keteka basadi bagaleadi ba ngwaga wa 1956 re menyaka go boledišana fa le yena mohlami wa lesolo la vele madlolonka yo a e gafetšego go thuša bana ba thariyentsho go aga bokamoso ba bona gareng ga tše dingwe ebile re ba amogela mogaleng fa ka sona sebopego se thobela
5: thobela le kae
4: re tsogile ra lena ba ga madlolonka
5: re dumediša bagaši le bathelo ke ba thobela f m mesong ya letšatsi la lekgono
4: letšatši la lekgono ke le bohlokwa kudu le e leng gore naga e tloga e reta basadi ba ileng ba e gafa ba ba le sebete ba lwela naga ka kakaretso go lena le hlathaeng le bolela eng
5: nna ke bolela gore basadi bontši ba rena re ikeme ebile re leboga basadi ba kileng ba re lwela gore le kgone re kgone go ikema le go tswetsa pele naga ya rena ka boikgafo bo re leng ka gare ga bona ba o thuša setšhaba
4: le ka thoma pele ka go itsebiša go ba theletše go le le kgausi gore lena le hlohloleditšwe ke eng gore le be moithaopi
5: ke Veli Madlolonka Jumana go tswa ka mo lefaseng la Paxs Village Bogomo ke ile ka tlhotlheletša ke go bona bana ba gabo rena ba bantšhi ba e le goreng ba ba palela ke go kgweta sebaka sa o ka kgona go tseba gabotse gore o ba feleletse ba ile ditshwitsong tša godimo ba ka tšea magato a mafe seo se ile sa mpha maatla le tlhotlheletso ya gore ke kgone go tswela pele ke ba thuša ke ba tlhatlha gore ba ka dirang gore ba kgone go fitlha maemong a godimo a dithuto
4: la thoma ka ngwaga ofe
5: ke thomile ka 2018 go thuša bana ka taba tsa di-application
4: re botseng ka mananeo a lena ka botlalo
5: manane wa rena botlalo re thuša bana mo dikolong ka di-application tša di-institution of high learning le go ba applyela di-bursary tša go tshwana le bo NSFAS le bo Funza le Shaka
4: go thuša batho ga se ga mang le mang go nyaka kgotlelelo le pelotelele ba bangwe ba fela ba re ke pitso le ka re lena le maatlafatswa ke eng leetong la lena gore le tswele pele go e gafa ka tsela
5: ke maatlafatswa ke go bona bontšhi ba bana ba e le goreng re kgona go ba thuša mafelelong ba atlega le bona ba kgona go thuša bana ba bangwe setšhaba sa rena sa kgona go tswela pele
4: le ka re go fitlha ka se sebaka go tloga ka ngwaga wa 2016 le šetše le thušitše ba ba kae
5: ke ba bantšhi ke ba bantšhi re ka se kgone go bala mara ba ka ba ba feta bo 2000 bana ba re šetšeng re ba thušitše o ya dikolong tša godimo
4: ge le ntse le le gare le ba thuša le bona ba hloka thego ya mohuta mang go fapana le ye le gore le lena le fela le ba thuša ka yona kudu
5: ba bantsi ba tlhoka thuso o tswa ka malapeng ba bantsi ba tswa di aba ba se support o tsala le taba ya di application fee o khotse ba bantsi ba palla go patela di application fee re fela re no gopela mo bathong ba bangwe ba thusa bana ka go ba patella tsona di application fee tseo le khatse ya career guidance ba bantsi ba fela ba itlhoka
4: lena le hloka thusa mo huta mang le solong le lela lena le le botse
5: rena re tlhoka thuso ka taba ya go ka etela dikolo gore re fele re ba fa career guidance le go ba applyela yona di institution of higher learning tse
4: e ka ba le gonne go bona gore ba le setse go le ba thusitse ba tla kae ka maphelo a bona go fitlha ka se sebaka re lebeletse gore ba bangwe ba be ba tswetsa dithuto tsa bona pele
5: ba bantsi re bone mo ba fitlhileng gona ba graduatede ba bangwe ba bereka ba fela ba boya gore na ba re fa report ya gore ke kaekae ke kgweditse mošomo ba ke kaekae ke completele
4: o raya gore mošomo wa lena o tsoša le malapa mme Mazolonka
5: o tsoša le malapa mmaare leboga modimo ka seo
4: kannete ba bangwe ba basamaria ba gagogele go swana le lena ba tlhwaile tsebe mošomongwe ba ka nyaka go tsenya letsogo ba ka ikgokaganya le lena ka mokgwamang
5: nomoro ya rene ya mogala ke 073-015-9345.
4: Le ka e buseletsa?
5: 073-015-9345.
4: Ke ena mohlami wa lesolo la Neela ka gaogelo. Le ka re botsa gore leina le hlohleleditswe ke eng ga botsa?
5: Lina le le tlhole le ke gore se ke beng ke se thoma ke be ke sa se thomele gore ke tlo nya ka bua le mokgwa wa ditšhelete ka mogare o ba eng be ke no o tsama o tswa boteng ba pelo ya ka gore ke nyaka o igafela setšhaba sa gešo ke thuse mo nka kgonang gona
4: re a kwešiša gore pelo ya lena e kgauswi-kgauswi le tše tša thuto tše dingwe tše le fela go le ba thuša ka tsona ke dife go fapana le tše tša thuto
5: fela re thuša ka taba tša dimengatana ya letlhapo le uniform ya sekolo re fela re di donata mo dikolong
4: mosadi gare ga basadi molaetša wa lena go basadi ba bangwe ba re go ithaopa go nyaka o na le setseka o na le mašheleng a gago le ka ba eletša ka goreng ba e leng gore le bona mohlomongwe ba duma gore ba ka swana le lena
5: nka ba eletša ka gore ba ka no thoma boithaopo ga nnyane ga nnyane o fitlhela mo bona ba bonang gore ba ka kgona go khumana difoni le se le lerato la go lo thuša bana ba bangwe
4: ge re bolela ka dimbokoto mme Veli Mazolonka re šupa lena re lebogile nako ya lena le go sasa modimo re le dire ka go loka ka go ya go sa fele go thobela
5: re a leboga
4: ka nnete tše botse di a retwa ke gona fao re ba roša go dipataka ka gore re a tseba gore bana ba Thariantsho re goga boima ebile dibaka ga di nene e fela ga re fao a re gateleng pele fa ka tša gore ba ditirelo tša sepodisa ka Limpopo ba re ba tla tswela pele go thwala basadi ba bangwe ba go šoma ka diatla lefapheng la bona la tša mechanicale bjale ka karolo ya go tišeletša bokgoni bja bona profense ga bjale e na le basadi ba lesometee ba šomago ka diatla ba lokišago difatanaga tša lefapha la SAPS bao ba šomago mafelong a bona a šupa lefapha leo gantši le atilego ka banna e fela mo lebakeng le basadi ba thoma go tšea karolo dilo di fetogile lekaleng le raditaba wa SABC Ntsuku Shilubane rulagantše pego Bone Magopa wa e bega
6: mošomi wa diatla lefapheng la tša mechanicale wa mosadi constable Kgabo Nakeng o gare o lokiša difatanaga Nakeng ke yo mongwe wa basadi ba lesometee ba go šoma ka tša mechanicale ka go sepodisa sa Aforika Borwa mono provenseng Nakeng o retile go šoma ka industring yeo e tletšego ka banna ebile karolo ya sepodisa sa naga ka ngwaga wa 2020 ka Kimberley pele a tla thuthela ka mono provenseng ya Limpopo ka ngwaga wa 2025 ka dithuto tša engineering tša bobedi motlhagase le mechaniki Nakeng o na le maikarabelo a go lokiša difatanaga tša mmušo sho le go lokiša mathata a mohlagase Nakeng wa hlaloša
7: taba ye ntshabiša kudu ka baka la gore ya bontšha gore bomechaniki bo ke a se mmereko wa banna fela
8: even le basadi ba ke pontsha gore ba kgona go bereka ge nna nka kgona go dira tse nna ke di dirang, which means all women can also do it. E nonyaka motho gore a be le krag a ipotse gore this is what I want, this is what I want to do. And another thing gore motho o santse gore a be le lerato.
6: Nakeng gape o tlotlheleditse bašwa ba basetsana ba badumago go dira mošomo o a o dirago ka tsela e.
9: Molaetsa o ke nyakang go fa ba banyane ba e leng gore mme ba lebeletse nna ba tshwanetse gore ba ye sekolong ba ye ba ithutele tsa mechaniki. And then another thing ke gore a ba tshwanela go tshoga ke ba bona bo mechaniki ba le ditšhila ka gore ke a tseba gore ke yone ntho e le gore e thusa basadi ba bantsi ditšhila. So ba tshwanetse gore ba itsebe ba itshepe and ba tsebe gore mechaniki is not about go bereka boima, gona re bereka smart.
6: Yo mongwe wa bašomi mmogo ba Nakeng Kwena Godu o re duma go bona palo ya bašomi ba diatla ba basadi e tlhatloga ka sepodiseng sa Aforika Borwa.
10: Tumo yaka ke go bona basadi ka gare ga mechaniki ba oketsega because ga ntswale re 11 in the province. So at least re ka ba 50-50 a nka thaba santse goreng palo e gole ka baka la goreng basadi re a gona re na le maatla. We can do more.
6: Mogolwane wa bona warrant officer Peter Magagane o retile mošomo o dirwa go ke bobedilweng.
11: No, ba bereka ka monate bona ga bana problem and then re ba fa mmereko ba bereka and then mo ba sa kwešišeng gona ba botšiša as re ka tsebe dilo ka moka go tshwana ka nako e then kore re ruta everything. If they don't stack, but you have to have a chill.
6: Moleledi wa maphodisa Limpopo Hlulane Mashaba gore ba tla thwala basadi ba bangwe go tlhabolola bokgoni bo bošetse go bole gona.
12: We are happy as the police in the province that we have got diverse skill sets in the main. You will see that in all the 7 garages in the province we have got about 11 females that are working as artisans or mechanics in the province. So these actually show you that in line of our recruitment and selection process, we are on the right path. We are following it to the latter according to the prescript. We will continue to recruit and retain those that we already have in the process so that we continue to have that diverse skill set.
6: O le rialo, Nakeng o rotla tswela pele go tlhabolola bokgoni jwa gagwe go thekga maphodisa ka provinceng. Pego ye e rulagantswe ke raditaba wa SABC Nsuku Shilubana ke Bone Magopa wa Tlokola Tsela.
13: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola, ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rona di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
14: Setšhaba go nang kgono se imelwa ke mathata tsa maphelo bjalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le kgonthišitswe ke borra saense bjalo ka setlhokiša madi, setiša mmele le seimolola kgatelelo ya monagano se tlhatlhetšwego ka ditswaka tsa makgethe tsa maphelo. Lerumo la madi sa letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo la madi le kgwetšagela Dischem, Clicks le dikhemising tše dingwe nageng ka bophara. Le kgwetšagela ka diphilisi le marothi. Lerumo la madi. Feel the healing power.
4: Baga se soisa metsotso go ikela kwa iring ya bošupa re bošetša dinao provinceng ya bohlaba tšatši Mpumalanga fao malapa le maloko a setšhaba a amogetšego ka diatla tše pedi di alogane tšeo di boang go tšwa go thopa bosadi le bonna go tšwetša temane pele re amogela bogagaleng fa presidente a mokgatlho wa magoši contralesa ke kgoši Mathupa Mokwena re a letamiša le go le amogela thobela.
15: Magorena Thobela a ke temoša batheeletši bao ke ba rata go kudu.
4: Thobela, le ka re tlhalosetša gore go foka moya wa mohutamang ka bohlaba tšatši mesong ya lekgono le mafelelong a beke ka moka ka baka la gore re kwele ka podi ya tsela gore aowa bana ba tšo boa ba tšo thopa bosadi le bonna.
15: Magorena be tloga e le shebe shebe e tloga e le binyekedi e le ripiakati go lo bonate ba bona re o bolla ka koma especially go le la Mpumalanga o bolla ka something se ba bang re sa gore ke yona Christmas ya rena ka gore be tloga e boisa gore ba tsabile re bana ba ile le bolong ba bua ba ka mkhobalang ka gona ke nnete magorena re tloga re iphine kudu le ma mutshana o meletlo e tla pele batho ba keteka go lebogisa bana ba rena ba buile bolong magorena tshobela
4: e ka ba se se shupa gore le a gotsofala mabapi le ka fa o se tlhasa lenyaga sa dikoma se sepetse go ka ona ka bohlabatsa tshe re sa lebale le ditikologo tshe dingwe naga ka bophara
15: magorena re kire re a gotsofala le ge e le gore di bela go ona di labi tshe le gore ke tsena tsenela cha senior record ya rena e botse e fela re toga re rata go leboga ka mo ka bona ba ile gore ile re fa re taelo le melao ya gore a ba ratele tshipidisho ya koma ba ile ba dira ka mogorokwane ka gona ba bona ba ile gore ba tsoka tsebe a ba kwe ba ile gore ba ile ba le cha bona cha phapu tsere gore a re tsebe ka gore le bue re le ka go pola magorena go mele bana ba ile gore ka se ba kgona go bua le rena kwa thabeng ka baka la mabusaedi bo bodirang ke ba bangwe ba batho ba e le gore a bakwe kudu go le kwa matshelo gore be tloga se se gona molaong magorena tshobela e fela ba bangwe ba bona ba kgonne ka baka le re ba leboga gore o ka le ka moso ba bangwe ba ka ithuta go bona gore koma keng e sepidiswa bjang magorena tshobela
4: e fela go fela go e ba le ditlhobaelo tsa gore ona masogana le magarebe ge ba jo bua go thopa bosadi le bonda ga ba sa laolega ga ba sa nyaka go thieletsa melao ya ka kua malapeng lena le ba ruta ka tselama
15: sa mathomo ge ba tsena kua ba tsebišwa gore mo letlhego tlo ithuta gore bophelo ke eng ka gore re toga re tlhobaetswa ke yona ya GBV magorena kuruka mo ge o tla go masogana re ya kwa gore ke nnete ga se gana ba bona ba bang ba ile gore ge ba se bua ge ba botswa gore ya gona o monna ka ge o setse o bolotse o ne o tsaya gore monna o ne o dira ka mogwaretang ka gona a tlhokomologa ditshwanelo tsa photho o mongwe especially e tla go mo batho ba bo mme ke gona re seo a ba se tlogele a se yona kwa rile o ba ruta gore ba te tshwara ga botse ge ba ile gore kwa matsheleng a ba le lenaneo se re go ke program bo ba ruta bana maitshwaro a mabotse ke nyaka gore o le ba tseba gore o tloga o sa dire tsona ka gore kua re nyaka bana ba ka ba boa motho a kgona go bona phapano o ngwana e le gore o tlale bolelong le gore ga a šwe ke ge e le gore motho o a fena le bolelong ga se sepoulo and ga se phošo e fela go nyaka batho ba bone gore ge o ile le bolelong go a boisa gore kua o tlo ithuta se sengwe se se fapanago le se nna ke senkaya ke le go sona ka gone be re kgopela ka moka ga bona batho gore ge o tlile koma tseba gore o ka seke bana ba boa go se gona gore bana ba rutwa gore ba tshware jang ge ba le kwa thabeng magorena tshone
4: goshe mathupa mokwena re ka bolela ge le hlabala ba la sobela ka tsetsa ga borena re lebogile nako ya lena le go sa sa thobela
15: magorena lena nga ba eng ka ntle lena ke leboga kere a le re phelele magorena tshobela ke re happy women's day go bomma ka mokaka bona ba iphile ka tešhile gore ba tla ba keteke go swane bao ba ile ba keteka ka 1956 magorena tshobela
4: go lebogile rena thobela ka nnete go tswa go ba ka difokeng ga re lebeng tempeleng ya modimo moruti a wetsane na mauke badutse komana madula ba pile ke mafelo a beke la morena ka ditsebišo tša dikereke ra lamogela le go letamaiša thobela
16: monareng le bana beno ntlong ka kašo le batheletše go lotša rena
4: thobela moruti
16: re thoma ka go tsebiša gore UPCSA FOW denominational conference ya rungwa mesong ya lekgono ka fatsa baetapele jwa mme botlheng ko sethafowatsa mona Stellenbosch Western Cape gomme elxatubatseperish ba na le tirelo ya kgethwa ya go ikgetha le go ketika bomme motheong congregation ka ere ya senyana moitswadi tlhabolwa ke bona moruti peresent baptist botlhokwa springs ka fatsa baetapele jwa moruti phoko ba ketika letšatši la basadi le thapelo kgatlhanong le ntlo ya bong ka seripoutswa e reng ya lesome nna magamata lydia e tla ba bona morere elxa podisa ditšhaba ba ketika letšatši la basadi mona go podisha ka iria senyana moruti we dithaba e ka ba bona moreri wa moeng mang le mang wa mengwa tsenela tirelo ye Anglican Matlala Parish ba kitika le gajela basadi le sama Mary Day kala senyane Patu St Peter's Prospect ka iria senyana tirelo itonga tsalelo moruti ba phatla malesela ba thushwa ke moruti mokwele ba eta pele tirelo ye Elsa Matlala Parish bana le tirelo just lalelo boikutong moruti le chipisha motlala ba eta pele tirelo ye mola semane ngeta pele ke moruti Philip Maphakela tirelo tse tse pedi di tloma ka iria senyana new life donations cathedral ka fa sabata pele jo moruti NJ le MJ Rasakaja ba kitika mitatila bona le khono ka fa se a tlo ye ri u ka tsupula from small beginnings to greatness ke tsupuche tirelo e tloma ka iria le sumin ka go Belleville kana le sumiti e phato e tla ba kopane ba eta pele ba lukisha ja Eagles gathering conference e ka se ripotwa e re nya bona ntlo go Belleville gomme ba etapele ka moka ba amengwa go tsenela tirelo ye ka laboraro ba goputswa ka tirelo ya online ka iria seswai Anglican Mashashane Parish ba na le selalelo St Andrews Mošate ka sepolta ereng ya seswai Anglican maobane le moruti mphoši ba etapele tirelo yeo New Life International Cathedral ba na le conference ya basadi Papa says cause se re go ke a tsupula nourish to flourish ke tsupuche yona yetwa pele ke bona mapisho brasa kana kaanda the 15 cha ku yona kwedi ya phato ka iri ya senyane Elsa mo parish ba kitika basadi valambrosa tirelo ye e a swarwa ka iri ya senyane ka iri ya senyane kana senyane phato ka fa se a thoi re go ke a tsupula bear one another's burden mo a parobare ke black with a touch of red muruti re filwe pale sa mogolatse ke bona ba eta go pele tirelo yeo umme sa ICC West Limpopo kapa sa wet presidente tshweni bana ni thapelo ya botlakanelo ka di 14 ka phato manyeta primary mona mola ha masemula appel ka iria le sumi lead wa bakiti ka basadi ka le sumi phato elsa sidibeng zone b kapa sa khoi re u ke tsupula right justice and election for all girls and women ki tsupuche muruti munyepa ki bona mureri the apostle jerusalem church is that mission in africa burwa batsibisha maloko a limpopo east ka muleto wa le tshatila basadi tale ka iri ya lesome kana senyane phato dikereke tsa mokopane ka fasa boeta pele jwa morulaganye morutisi ka ba mema dikereke le setšhaba ka mokopane annual day of prayer ka di 22 ka iri ya lesome Makgwele Ring Stadium ka fasa ya tlhoi re go ke a tsopola blessed is the nation whose God is the Lord mafelelong MIF ka fasa boeta pele jwa tate James Lefika ba na le letsatsi la thapelo bona kwa kerekeng ya Elsa morutin tšhabeleng ka di 23 ka phato ka iri ya senyane ke tsone tseo mona
4: Halala basadi muruti abetsane ne mauke re lebogile ka nnete ka ditsebisho tsa dikereke ka gore yalo re le rumilana nalo la tlokola tsela e fela re le go potseng bana ba tshegala ka legola gore re tlo le tlisetsa gasho ya go ikgetha re lebeletse yona meketeko ya bosetšhaba ya letšatši la basadi ka Union Buildings fa e leng gore naga e tla ema ka lefoko ke yona tlhogo ya naga Presidente Cyril Ramaphosa re le go potsa gape le gore le mmušo wa profense o tla ba le yona polelo ka tonagolo gona tikologong ya lepatlelo la Moses Monanyane ga munyeki tikologong ya masipala wa selegae wa lephalale le le tsweleditse go fa ke batsweletse motsweletse le metšhining kere ke motabene motsweletse bone magopa motsweletse mogolo ke shibu mashamaite motsweletse petiši ke mapitsi wa ga botlhoko ke maleswane banyana letswalo la mata wa magaša mirwa thobela

0: tabile le tjatji la la morena le tjatji la la morena la la sinyane tinonyana di le tja melodi di a opela di tabile di le boga bophelo go di nya basadi batho ba go tsara tipa ka bogaleng batho ba go agametse le sechaba ka kakaretso batho ba go belega le go godisha ka se bopego se rena re a tsena mo lenaneong la le sambana gona mo go thobela FM ya le gotlagaso la Afrika Borwa ke mushate wa tsebo le boithabiso re tsena ka mangi re tsena ka gaogelo wa ga ke kana a re di gorobulega no maini bulega byang ka pa byang go bane Jesu o yetla ei re le boga tle go bona mathlasedi ya letjatji ke ka moga wa ramasedi yena moloti wa ditshiwana batsogile le rena bana ba kgoši ka difokeng go tloga ka kua kantorong ya gašo ya ditaba re ba kwele ra ya go setlhopha ka mokamoka sa tlhokwala tsela go fitlha go morena sebola ka lenaneo la gagwe le bosebosing la le ke letjatji yo ke tatelelano ya bona ge re boela morago re a lebogatlhe bana ba kgoši pelo ka gwale rena re letja melodi re a bitsana re bitsana byalo ebile mogwera a tlo ba letja mo nomorong ya rena ya 086 000 2452 ile ge a tlo re bulela lenaneo ka thapelo mme ke mmona sho mogwera o a tsena dumela tlhe mogwera wa ka hello mogwera wa Manipru are nna ke bolela le manka e tlhe Awili na mogwera wa ka ga kwa le ga botse ke bolela le mang?
1: Godiso.
0: Oh ke godiso. Godiso wena o kwa galela fase fase fase fase. O tlo re rapelela ke re mogwera wa ka.
1: Eh.
0: Aga re rapelele rekwe. Ke go leboga tlhe mogwera wa ka ke go rata kudu a kere
1: nna ke
0: a rata aga ke mogwera wa rena o tloga re tsentshitse thwi ka gare ga lenaneo la rena la lesang bana gona mo go thobela FM ya le gotlagaso la Afrika Borwa tsebeng ya gago mogwera wena o kwa lentswe la Manipru ke Prudence Molekwa Magongwa nka mogele tlhe o ntse o le gare o itukisetsa go ya sekolong sa la morena ke a bona o tshwaragane o dira sele sela ge ile lenaneo lona ke la lesang bana gona mo go thobela FM ya le gotlagaso la Afrika Borwa Sontaga se ke sontaga sa bobedi sa kgwedi ya basadi ke sala senyane kgwedi yona ke ya phato ngwageng ngwe la malobanyana mo re be gore o reta re o tlhakelela re golofetse gore o tla tlisa tse dibotse ke ngwaga wa ketepedi masomepedi tshela re ka gare ga mpa ya ona le a bona le lena re shetse ka dikgwedi tse mmalwa fela gore re fitlhe mafelelong nakana yalla ke re re yalla le gono ngwana ga lenyanye taba ke eng lena taba e le basadi bommagoši matsoba a mmalefase ke mother earth batho ba go tshwara thipa ka bogaleng ke ra mo esegago gona batho ba go kobega eupša ba sa robege batho ba pelo tše bonolo eupša tša sebete batho ba go agiša batho ba go rata ke mošedi ya rena e lego gona le kgono le ka nnete ba re di tlhwa di le bana ge e le dilo le kgono le di lebane thwi le tšhupa mabaka ga gone manga manga ga gone go rarela lengwalo la rena la letšatši le lona le gona gomme re tlo lebala go tswa pukong ya dipisalomi ra tšea kgaolo ya 44 gomme temana yona ra tšea ya botlhano ge nna Manipru ke e bala e balega ka tsela e e re modimo o motseng oo gomme ona o ka se thujwe o tla tlo o phalalela ge letšatši le tlhaba Halleluya! Ngwageng wa 1956 letšatši le rile ge letlhaba bagweranyana ba ka ya ba basadi bo Lilian Ngoyi bo Helen Joseph bo Rahima Musa bo Sophia Williams de Bruyn le ba bangwe ba gwantela ka kua Union Building ke ra ka Tshwane ba ena le basadi bao ba bego ba ka lekana 2020 modimo a sepela le bona modimo a tsena ka gare ga kampa ya Pretoria ka gare ga kampa ya Tshwane mme basadi ba babe ba isa sello sa bona palla basadi ba re re agatelelwa ka taba ya dipukwana tsa boitsebiso. Haleluya! Basinyatse basadi, basikwele botlhoko, basadi ba tjoka makatana mane, ba re go lukile go lekane. Basadi ba emisha matsogo a bona ba isa godimo, ba re re kwele go kwa ga go kwelane. Etse tjeka moka dibedi diraga ka la senyane, kgweding ya Phato, ngwaga ile wa 1956. Ke tlholego ya letjatji le ke ka lebaka le o nna le wena le legono le re le ketekago e le segopotso ebile le ona le ketekwa ngwaga ka ngwaga gopola batshadi ba re ba gopola ebile re matlafatsa basadi nageng ya geso gore basadi we le na le maatla basadi we mantsi wa lena a ne le maatla. Le re lengwalo la rena le re mo gona go le mosadi modimo wa phalalela mo gona go le mosadi ga go thubege. Ka matla ya modimo mosadi wa aga wa gaega go a agega go a tia ka bobotsi bja gagwe mosadi ka kgotlelelo ya gagwe mosadi ao aga motse a aga setšhaba a tlhola le bophelo. Halleluya lena le a tseba
2: o le sego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo. Prudence Molekwa Marongwa go lesang bana fela mo go Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo. Prudence Molekwa Marongwa
0: ka nnete leina la ka ke Prudence Molekwa Marongwa ke re ya tsena modimo ka gare ga basadi sello sa bona sa sekegelwa tsebe molao wa dipukana tsa boitsebišo wa kgatelelo wa maloba wa ngwala leswa maAforika Borwa gomme a lokologa gape be e le thibang-thibang lena ke a lebotsa ke re go šikwa ka dipukana tše tsa boitsebišo kae le kae moo ba ya go gona maphodisa le ona a tletse gotlhegotlhe a netefatsa gore batho ka nnete batho ba so ba tsebja gore ke bomang o sello sa basadi mogwantong wo se ile sa se wele legwaraneng ke a lebotsa ke ka fao le bona go le kgono le nna le wena re phelago ka tokologo ke ka fao le kgono le nna le wena o bonago ka nnete re gataata la e bola ke ka fao o bonago re boja bofodile nna le wena ka lebaka la gore ba itshwere ka bogaleng basadi ba ema basadi ba ema ba lwela nna le wena a modimo wa rena ka nnete a tswele pele go fa basadi maatla a modimo wa rena ka nnete a fe basadi mantšu a gore bao ba šitwa go bolela ka nnete basadi ba ba bolelele re bolela ka malapeng re bolela ka setšhabeng le maphelong a rena ka kakaretso re bo bona boikgafo ba basadi re bo bone re ba rata basadi re ba keteka ebile re ba leboga tlhelena bagoranyana baka ke a tseba gore le a ipotsiša gore mane pro o reng le kgono le o bolela ka boteng bja pelo ee basadi ke bommago setšhaba lena basadi ba re agile basadi ba re thekga basadi ba re potapota nna le ena re ye mabenkeleng gomme re tlo tswela pele re okete ka basadi
3: setšhaba go nankgono se imelwa ke mathata a tša maphelo bjalo ka high blood pressure diabetes arthritis le gout lerumo la madi le kgonthišitšwe ke borasaense bjalo ka setlhokiša madi setiša mmele le se imolola kgatelelo ya monagano se tlhatletšwego ka ditswaka tša makgete tša maphelo lerumo la madi sa letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006 le rumo la madi le gwetšagela Dischem Clicks le dikhemising tše dingwe nageng ka bophara le gwetšagela ka diphilis le marothi le rumo la madi feel the healing power.
4: Trenta Life e gona lebakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko gobane tša masaga ditsejwe di funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30 e re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele funeral plan manane o arna a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona dihlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke fsp yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
5: ba shireletse le bafepi thabela sm e ketika basadi go tsa tshireletso bogabo kgwebo molao thuto le mafapa a mangwe e pseneng ka letsatsi la lena basadi thabela sm mo shati wa tsebo le boithabiso
6: ke nna rorisa mokwana o thiritse lesangmana le money prudence moleko magongwa go thobela f m le go tla gaso la aforika borwa mošate
7: ala ke lesangmana gona mo go thobela f m ya le go tla gaso la aforika borwa ke mošate wa tsebo le boithabiso metsetso ke e masomepeditee go tswa e reng ya bosupa gopola gore nna le wena re tlo ga gaba mmogo go tloga ga bjale go fitlha yona e reng eo ya seswai mo e lego gore re tlo re ge re kgaogana nna le wena ya ba re ketimela ka kua mosesetsane ba re bo moruti le sudi ba ka kua general apostolic church ba tlo ba ba gaša gona ga bjale nna ke tšea pelo yaka letšatšing la basadi phelo ya mosadi ke shebi wa ga molomo

0: Prudence Molekwa Marongwa
1: go le sangbana
2: fela mo go thobele FM
1: mo shetse wa tsebole boithabisho
3: ka netelina la ka ke Prudence Molekwa Marongwa ne ke mane ya bana ke ragadi ya bana pele nako e bulela le nne re mane pro re o kwile re keteka basadi re fela pelo rena re rata gore re bale lengwalo la letsatsi wena letsa mo garanyana wa ka mo nomorong ya 086 000 2452 ke mo ile go gore wena o tlo re balela lengwalo la letsatsi e le go dipisa lome tsa masome nne tshela gomme o tseya temana e la ya botlhano ke mona mo gwe rashu o re mane pro ke rata go ba go thoma dumela tle
4: dumela mali ka la ma ke la a le ba ba ya ka o re ka u a le su bete
3: anzani anzani wa mane pro o tsogile ga botse
4: dumela ba go tsene ga
3: mane pro to ha thabile kudu ga pere ke tika basadi le hono le
4: eh
3: re balele lengwalo la letsatsi anzani
4: Amen.
3: Anthony wa le bala botsi lengwalo le la letsatsi lengwalo la gore botsa matla a mosadi ka bakala thego ya modimo mpotse gore wena o le kushisha byang lengwalo le
4: la ke le kushisha gore are a ini ka ba e go botsi go la e sa le wa da o se o botsi ga re furu go bitswa go botsi go la a o le bele ka o ta go a so ba
3: Hallelujah. Ele mpotse wena anzane gore ka gore shifa rena re kete ka basadi re bolela ka mogwanto wena o tseba eng ka mogwanto wa
4: 1956. Ba ke tsela gore ba ba tsela ba tsela ya la tsela ba ya ngwana la ba ba se tla le di tsoka la tsaba da tsabi tsitso. Ke ka gore ba le ke ba ga di khutse re tsiba di khutse. Ra tsone ke gore ba le rebile ka go ka le ba tsone ke gore ba tlhophane.
3: Hallelujah. Na anzani ke a go leboga tlhe mogwera wa ka e bile ke go botsa gore ke go rata kudu. Aga ke anzani a re mane pruna ke a tseba gore go be go shikwa ka dipukwana tsa boitsebiso o be go le boima anzani ke gore fela ge o ka e lebala wa o ya kgolegong a re jeng o mongwe mo gweranyana shirikong gore na yena o kgona go balana tumela tlhe mogwera wa ka age mogwera wa mane pro ke bolela le mangkae
5: Kwena
3: keletso mogwera wa ka wena keletso ona le mengwa ga e mekae
5: ke ya korora
3: oh o dula ga skororo o rata gore balela lengwalo la letsatsi ya kere
5: eh
3: aha le balege keletso
5: a ke khono bala ke ya ka dumedisa ba go tsaka
3: o ne ke gopela gore wena o dumedise bile o lakaletsa bo mma ba sadi be le ka gere ke teka letsatsi la bona le khono le ke letso
5: ma
3: dumedisa ba gore ba gago e bile o lakaletsa bo mma batho ba go tsara thipa ka bogaleng batho ba gore rata batho ba gore tlokomela Awi, keletso.
5: Eh,
3: na mogoro wa ka nna le ena ga re kwane ga botse ka bakala gore bona ba theleditse sia le moya ke gona go ikwa. Ke fo, no sinela thekeng. O dumedisa mangwena.
5: Hope.
3: O dumedisa tlhompho.
5: Hope.
3: Keletso wa go dumedisa le nna ke ya go dumedisa bile kere ke go rata kudu mogwera wa ka kere Aha, ke mogore wa Karmani Pro. Nna ke a tswa ke fisha ke toba ye ya go keteka letsatsi la basadi. E tsa ga ke gone go bala Mani Pro. Le ge o lobiela ga go netaba a re tseng o mong mo gwera sho. Tumela mogore wa Mani Pro. Ke bolela le mang? Hello. Hello. Nna ke bolela le mang?
5: Ke Makeletso.
3: Oh, Keletso sa buile. Au, wa Keletso nne ke feditse le yena mogore wa ka. Ke mo leboga kudu kudu kudu kudu kudu. Ke tsha o mong a sho. Tumela mogore wa Mani Pro. Kwena mang? Hello, mogore wa Mani Pro. A mo botse botse botse. Lena la gago mang?
6: Ke nna ke ba mari ko mo tsa ba tsane mo shate.
3: A tse na khadi are ke nna le dawa madi go mo ka kwa ga mashashane ka mo shate. O tsogile ga botse?
6: Ke tsile ba botse ke tshene.
3: Ah, mani pro to ga thabile kudu kudu kudu kudu le khono. Ke dumela gore o botse pebele ya gago o tlo re balela lengwalo la letsatsi akere.
6: Eh,
3: aha re balela.
6: Le bona ntse ke le bala ga ka tsela e. Morena Morena o gare ga ga ona o ka ke wa shutha di mo o phalalela e tsale ka niso.
3: Haleluya. E tsere re bolela ka ona mmadi go mo re bolela ka eng? Gape ba re Morena o gare ga ona. Na ke eng? Na ke motse o agile go ke mosadi. Go ba mhlomong re bolela ka sesengwe.
6: Ke motho o wa rile go ke motsadi ka lerato le tlhompho le go ba moeta pele go moeta pele tshabeng.
3: Haleluya! Modimo o gona ka gare ga mosadi, modimo o gona mo mosadi a agago gona ka metlha, modimo gona ka gare ga kgopolo ya mosadi o a mo maatlafatsa o a mothega gore mosadi o tlo gona. E le mpotse wena mmadi kgomo bjalo ka mosadi wa kamoso, bjale ka mosadi wa bokamoso bja Aforika Borwa, ge wena o ka fiwa sebaka mmadi kgomo ba go fa sebaka ba re mmadi kgomo, re botse gore na wena o rata go fetola eng mo nageng ya geso, ke eng o ka e fetolago?
6: Yeah, guys, so it's a lot of people who are

0: ntsha bokgwadi ba gago bjalo ka sapei le spa. Botse 80% off ka dišomišwa tša NutriFresh Kitchen Essentials. Ge o reka ditšweletša tša go swana le 120 gram Simba potato chips, dife goba dife tše pedi ka 34 rand, o boloka 10 rand. Goba 1 kg Stock Country Spread Tub ka 44.99, o boloka 15 rand. Ditheko tše di wetšagala go fihla di 10 August. Ge setoko se sa le gona, ge spa fela, go na le dipeelo.
1: Mampara o ikike ya mafelelong, mme go bohlokwa gore tšhelete ya gago e bošomele. Re filosiwe ka mosepelo wa bohlale, go ena le gore a lefe theko ye e feletseng ya borotho ka FNB. O lefa 99 cent fela ga Pick n Pay le Boxer mo FNB e lefelang tšhelete ya bošala. Ge o le ka fatshe ga kgatelelo, yeo ke yona tsela ya go kgolega budgeteng ya gago.
2: Swiper card ya FNB Easy Aspire goba Prime Life ye qualifyang bakeng sa tšhelete efe goba efe. O kgone go reka borotho ka 99 cents ga Pick n Pay le Boxer beke le beke. Fetogela go FNB legono. FNB thuša e fetola dilo tšohle. Dipeelano pela wena go putsa le ditekanyetso ka setoko sa le gona. FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited, moabaditirelo tša ditšhelete le mokitlana wa semolao.
3: Heinisberg

0: lang batheletse yo bolela go mo ke yang tsaneng tala o theletse nna le ola sang bana mo go thabela FM ya lekgotlagatshelo Afrika Borwa moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Ke moshate wa tsebo le boithabiso metsotso ke e lesomisenyane fela go ya ereng ya seswai. Nna ke le boditse ba goranyana ba ka ka re ge re kgaogana ka iri ya seswai re tlo ba re shutelela moruti Ronnie Lesudi la Ranong. Ke motho wa setlhako sephadimathabeng o ka kua mosesetsane ka kerekeng ya General Apostolic Church le tlo ba le ipsina batho ba mosesetsane. Ke dumela gore aowa lešatse le potapota lešatse le tswile ka gae le ba kgobokanetse bagaši ba thobela FM ka mokamokamoka le baraloki ba matlhakong. Nna le wena mogweranyana re tswela pele nomoro ya rona ke 086 000 2452 086 000 2452. Ke mo e lego gore wena o tlo ba o bolela le Money Pro. Re a ema bjale ka taba ya go bala lengwalo la letšatši. Ke nako ya gore nna le wena re boledišane mogwera. Bolela le nnatlhe. Tumela mogwera wa ka, nna ke bolela le mangkae? Ke le mpotse gore kgotso re bolela ka mogwanto wa ngwaga wa 1956. Na wena o tseba eng? O tseba eng ka wona mogwanto o?
2: Nna mogwanto o ke tseba ore basadi ba 20,000 ba ile ba ya ba yo ba ile lwela rena basadi ba mo Afrika Borwa ba lwela le ditaba ye tšhia gore batho mo South Africa ba tsamaye ka dipasa.
1: Gaoa wena wa tseba tlhe taba tse dikgolo-golo ka tsela e tsa botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa wena o di tsea ka e kgotso.
2: Nna ditaba tse ke tsea mo bomma ka le barutisi ba ka.
1: A re ditaba tse tsa botlhokwa-tlhokwa nna ke di botswa ke batsadi ba ka le barutisi. Ka nnete o kgona go bona ga botse-botse gore ke karolo ya botlhokwa-tlhokwa e lego gore batho ba e raloka maphelong a bana. Re bolela ka barutisi, re bolela ka bomma, re bolela ka bopapa. Bjale wena o ka re tšatši le lengwe o ka fiwa sebaka bjale ka kgotso bjale ka mosadi wa ka moso wa ema pele ga Afrika Borwa ka bophara, na o ka tšhentšha eng? O ka fetola eng wena bjale ka kgotso?
2: Nna nka fiwa sebaka sa re ke ne o pela Afrika Borwa ke ilo tse nka di tšhentšha kore GBV e towe ka mo khineng ya borwa kgotso basadi le bana ba ataiše.
1: A e gwa thataba kgotso a re tlaišo ya basadi le bana. Ka nnete eo ke taba ya botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa-tlhokwa ebile ke dumela gore Afrika Borwa ka bophara e tloga e go theleditša ke re kgotso. Aga ke go rata kudu-kudu-kudu-kudu.
2: Nna ke a le rata.
1: O mongwe o kae?
2: Ao.
1: O mongwe ga gona le gono o mmotse gore Money Pro o tloga mogopola ke re? Aga e reng ke moleboge ke kgotso a re Money Pro a re taba ye ya tlaišo ya basadi le bana nna ge nka fiwa sebaka bjalo ka mosadi wa ka moso nna nka ema bjalo ka basadi ba mogwanto wa 1956 le nna nka ema ke le kgotso ka re tlogelang go tlaisa basadi le bana a re tšeng o mongwe mogweranyana. Dumela tlhe wena, nna ke Money Pro wena o mang? Dumela, ke bolela le mang?
3: Le Lea.
1: Leago?
3: Leabo.
1: Oh, Leabo.
3: Eh.
1: Oh, mogwera wa ka wena o na le mengwaga e mekae?
3: Supa.
1: Oh, o na le mengwaga e supa wena ga o kgone go bala ke re? Bjale ge mpotse gore wena o rata go lakaletsa mosadi o mofe ka gare ga basadi goba ke basadi ka ba ba babedi ka ba ba bararo ke bafe ba e lego gore o rata go ba lakaletsa letšatši le lebotse la basadi?
3: Mmalekoko la bagwe.
1: Wena o lakaletsa mma koko le ragadi ya kere? Sho ke go rata bjang ebile ke ya go leboga mogwera wa ka o tswele pele go letsa mo lenaneong la lesang bana kere? A rena Money Pro. O mongwe gona mofe re ko gore yena ke ma. Dumela o mongwe leina la gago ma.
4: Ke Dafilege.
1: Kwena mang?
2: Puledi.
1: Oh, ke ledi.
2: Puledi.
1: Puledi mogwera wa ka. Wena o thoma go letsa ke re mo le sambana.
2: Ha e.
1: Oh, o fela o letsa.
2: Eh.
1: Mm, ke le mpotse gore ka gore wena ke a kwa gore wena owa o fetse mogweranyana wa rena yo money pro a boletse go le yena pele ga gago. Re botse gore wena o ka fetola eng go ka fiwa sebaka. Ke eng se le go re ka nete se go dutse pelong. Ke le ka mosadi wa ka moso wa ka mo Afrika Borwa. O ka rata go fetola eng? Ke ra go ka fiwa sebaka. Wena o rata dilo ka moka tse le go gore di a direga ka monageng ya ga borena.
2: A e.
1: Ke eng se le go gore sa go tshwenya o rata gore se fetolwe?
2: That's ka fetola gore.
1: Ora gore wena mogwera wa ka wena wa kgotsofala ka dilo ka moka o a bona gore basadi ba le ba mogwanto ola wa 1956 ka nnete ba re goretse ditsela tsotlhe di lokile kere hee bjale wena ke eng se e le gore o ka rata gore o se fetola gape o tshwanetse gore ge e le gore ga di a loka go be le se sengwe se e le gore wena o ka se tlisa o ka se fetola le wena ra go gopola tšatši le lengwe gore yo mogwaranyana wa ka o ile a dira se le se a direla naga ya gabo
2: da ke tse mora ka khala wa
1: a le ngwana la letsatsi rena re feditse ka lona mo wera waka ke le re bolela ka taba ye ya letsatsi la basadi ya kere
2: eh
1: so mani pro o go rata kudu wa tseba
2: le da ke le rat
1: a ga ke mo gorenya na wa ka re mani pro na tshe dintse ga ke ne tsona a ke rata go fetola selo ba re gorete ditsela ba re lokise ditse a re tseng mo mongwe sho mo gore wa ka dumela tle na ke mani pro wena ma hello mo gorenya na wa ka o mo botse dumela na ke mani pro wena la ga go lena ke ma
4: hello
1: ah ga ke bolela le mang kae
4: o bula lo norma ko fan
1: a tsena bonolo bonolo a tsena a re nna mani pro ke mosadi wa ka moso wa mo Afrika Borwa na go ka fiwa sebaka o to fetola eng bonolo
4: kang
1: ke re go ka fiwa sebaka ba re Afrika Borwa e nyaka go kwa gore na wena o rata go fetola eng ka monagenye o to fetola eng
4: nang ka wa ta go fetola go re batho ka moka ba ba jina ka mo South Africa go na le batho ba bang a bana marae
1: oh
4: ba ba re le marae le bona ba sanne tena
1: oh wena o rata gore batho ka moka ka mo Afrika Borwa ba be le magae ba ba tlhokago ba tlhokomelo mo tabeng ya go fiwa magae yo taba e bibletse go ke gologolo bonolo wa tseba e bile ke ya go leboga
4: ya mwasho
1: yo mong ka pila a dumele ke mang leina la gagwe
2: nna ke nna makokwane pulo
1: pulo wena o lakaletsa maletsatsi le botse pele re kitimela mabenkeleng
2: ke lakaletsa maka
1: Manipuru.
5: Ke o puleletsa o ya pele ke re filo ka mosepelo mo botse o ya le phurusa le botla le ba neng nalo o fetela le dikolo tsa gagwe ka moka go loan at ya FNB tree ka FNB app gore a skala fa dikolo tsa tshe ka mo le ka mo bjale o le fa sekolo tsa setse fela ka kgwedi ka sela se setse sa le sokotjo ga le fiti difelo tsa go thoma mme o seketse 1000 rand ka kgwedi ka FNB credit suite go panya sekolo tsa gagwe se kholefa yang o batla fela tse fela go di ka kgwedi go FNB app gore mo dilo tse go lefa ga ntse o feta fetela sekolo tsa gagwe FNB le gono FNB Tusha ifetula dilo tjohle. Sekolo te selekula ulatela tsela ya go qualify. Ona le dipelano FNB ke Carlo ya First Rank Bank Limited. Mo wari tlo jeri tshela tlo mokitana wa semolao.
6: Provincial Limpopo nga ka popira matuba o tla tlela pele mokete kwa letsetse le basadi ka province ka sonta ka sesa tsinyane Agostose 2026 kwa ga munyeki maspaleng wa lephalale tona kholo Dr Matuba o mema basadi ka mokaka province go ba karolo ya mmusho wa province go tlhompa ba ga le ba 1956 letsetse le basadi la 2026 le kitika mengwe ma sume tshupa go tla letsetse la tsinyane Agostose 1956 re basadi ba diketse masoma mabedi ba be ba gwantela ka Union Building ka Pretoria go dira bipeletso gatlhaneng le gore ba sepele ba tsore dipasa mogwanto o ona le monaetse o sa bolela go le rena le go tono wa tinta bafazi wa tinti mbogoto moletlo wo o tlo swarela lepatlong la Moses monanyane motseng wa ga monyeke maspaleng wa selagae wa lephalale seleteng sa Waterberg mo tsona go latla go fapolelo ye bohlokwa ka fase ga morero wa basadi ba ba matlafaditswego ba matlafatsa setšhaba gana gana ka wena kgatlhanong le ditlaiso tsa basadi le bana hashtag Women's Day 2026 hashtag 7th Administration hashtag Limpopo that works for all.
5: Tito wa dikanagalo tsa lesangbana Tobela FM Mushate wa tsebo le boithabiso
1: Ntse ke se nyane fela go ya ereng ya seswai nna le wena re tlo gaogana mona ko nyona yeo e sa fetse go pele ba go eranya na baka fela ge nna ke gopela gore mogwera o di fela a letse mo nomorong ya rena ya 086 000 2452 ile ge a re tswalelela lenaneo ka thapelo re tsene ka thapelo modimo a sepela le rena go fitlha ga bjale gomme re tswa ka yona thapelo tumela mogwera wa ka nna ke bolela le mang kae
3: Nan
1: tabi se wa wa gase bashe. Hey,
3: Papa,
1: na kya wa mwa la kiri mwa ra waka. Akir. Aha, rito lelele le nanu ka tabelo. Rwa pele le
3: nta. Na wa mashaba ona merena.
1: Hallelujah. Are morena wa mashaba o na le rena. Amen. Ere ke go leboge tlhen thabiseng wena o re rapeletse e thapelo ye nyane fela ya go re emisha, ya go re thabisa, ya go re sepetsa letsatsing la lehono. Wa kere?
3: Eh.
1: A ga ke go rata kudu. Thabiseng a ikhumulela ke a le leboga ba goranyana ba ka ga bjale a re ketimeleng kanegelong ya ga tsogang
5: lenano le la tsogang o letlisetswa ka boikgantsho ke SABC Education mo go Thobela FM SABC Education enriching minds enriching lives
7: SABC Education enrich your mind enrich your life

0: Dumelang bana ba ka ba botsibotsi. He, le khono le bana ba ka ga ke tlo ba le lena la gatete.
1: Awa matuka go baneng?
0: Awa ke be ke feta ke le laela fela nna. Eh, matuka o sa ya go keteka le tjatji la le khono kwa le patlelong le basadi. E bile, hey, ke tlo ba se bole di sa le tjatji. Ai, le shane le itshere ga botsa ke re.
2: Matuka dumela matuka. Awa, se bela hela. Ba ka re ga ya tatse bo luthokudu. E le mpapa e matuka. Aga.
3: Ai.
4: Nanga no ga re ga le ntsepile nana he. La no re tu la ntebella ka tsela ye. Monato?
1: Awa, gore mo tuka re tlogela ghetego ya basadi.
3: Awa.
1: E ke bo se sira gore rena re botlhoka go
4: ya. Awa, a ire bialo.
1: Re mo tuka ba thata go fetogela ga tsela. Mo tuka no re tlhanogela
4: bona. Bana ba ka matuka ga se ya le tlhanogela. Le a tseba go botlhoka go basadi le setšhaba ka moka gore re ke tekele tjatji le yake.
1: Bobane
4: bona le tjatji le la basadi. Ke la basadi ba bogale ba ile go ba swara thipa ka bogaleng ka ngwagolo wa 1956. Ke la gore basadi ba go swana bo mme le leneng koi. Mme Albertina Sisulu. Le ba tseba. Mme Helen Joseph. Mme Sophia Williams de Brain. Ke la gore basadi ba ile gore ba ile ba eta mogwanto wa basadi pele go ya kwa Union Buildings. Bjale bana ba ka ke nyaka gore le nkwa kere basadi ba be ba lapišitšwe ke kgethologanyo ya merafe. Ee, ke la gore go swarela banna ba batho baso go sepela ba swere dipasa taba tjela tja gore basadi ba lokololwe go šoma ba sa šomela malapa a bona dilo tše di bjalo leng kwešiša kere. Ee, go be go se bonolo bana ba ka e fela bontšhi bja bona ba be ba le basadi ba bantšhi ka ba go diketekete tja go feta bo masome a mabedi lengkwešiša kere. Ba le gare basadi wa tseba keng ba gara diroko ba ya gona mola Union Buildings go netefatsa gore ba lolola ditokelo tja basadi.
1: Awa go letse go be go le boima e fela ga bjale go letse o kare go kaona ka gore basadi ba šoma ka bontši ebile go sa le kgethologano ye ya merafe.
5: Le gona batho batho ga ba sa gapele tjaga go sepela ka dipasa ga bele go netshepelo ela ga bonalo fela.
4: Bana baka lena le boledišwa ke go se tsebe le gore le sa le ba bannyane baseba go ka ba go le ka tsela ye e le gore lena le e bona ka gona e fela e go sa le boimanyana kuru kuru ga di lebeletse ka letlhakoreng la basadi
5: go sa le boima
4: ya kore kuru basadi ba batho baso basadi ba bolawa bana baka ke na gore basadi ba tlhorišwa ka malapeng ge re e tla go e ya go katwa gona bana baka aiaia ke kwa ke swabang kwa go feta molomo wa tseba bana baka ga go bonolo go basadi go hwetsa mešomo ya maemo a godimo ntle le mapheko kore gore o lebelela mo mešomong e mengwe basadi wa tseba gore ba humane mošomo wa maemo a godimo ba ete pele go boimanyana ande bontšhi bja basadi ba sa rata go ka humana maemo a go e fela go na le tše dingwe tše dintšhinyana tše e le gore santolo di dirwe ene bjalo gore tšhaba go di bolela le ya kwešiša kere aga bjale bana ba ka ke nako gore le lemoga gore basadi ba rwele malapa a mantšhi mageteng a bona ntle le thušo ya rena banna le lena le ya kgona go bona gore go na le basetsana ba e le gore ba tlogela sekolo ba imile ka lebaka la gore ba tšhaba go šupiwa ka melona mola dikolong a kere ke la gore meetlo le setso tše tša rena tše di gatelela kuru batho ba eng ba basadi
5: ge le ya tlhoriši ya bong yona e tloga sabiša le go feta gore ntse sepala go fediswa gane
4: ei yeo ngwana ka nka go botsa gore mmušo wa rena o a leka ka moo ka kgonang ka gona e fela re na batho kolokolo rena batho ba banna re swanetse go ema mmušo nokeng le basadi ba ee re lwantšhe tlhorišo ye mmogo ke no ba ke makatswa ke banna ba e le goreng ba goga maoto mane wa tseba kere o humane monna a tlhokofatsa motho wa mosadi re na banna ba bangwe re palela ke go thekga mosadi ola re phuthile matso gore mo lebeletše ke ra gore ntse re santse re e dire re swanetse go eta masolo a basadi pele re ba thuše re ba fe thekgo mo ba e tlhokago gona bona
2: ae ke engena goreng le inamišitše difatlhogo bana baka ge e le gore le nyamile bjano go ka ba bjang ge re ka paka dikuku ra pakela mmato ka gore ga a boa mo re kgone go mo direla tee ka tsone o tla ba a re anagela gore o sepetse bjang mola moletlong wa basadi a re e tlang banabaka e tla nape re tlhoma go paka
1: moreetlabanabaka
0: ke tshepa le itsinne ka kanegelo ya lena ya lekgono ebile le ithutile tse dintšheo tja go yona bjale ge bana ba mmatoka ke a bona lena le fedi tja go paka dikuku mputšeng na mogwanto wa mathomo wa basadi o bileneng gona e ka ba o be o etilwe ke bomang pele gona gona tlhoba boroko kefe ya go tlhobaetša ka basadi ruri nna ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa bana baka gore batswadi ba fepi le batlhokomedi ba lena ba le anegele dikanegelo ka tsela yo le tlo tseba gore go tlhagileng pele ga e lebelegwa ebile se se tlo thusa gore le be bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse o fitlhela ge re kopana gape nakong eo e tlago
3: bye bye
6: SABC Education enrich your mind enrich your life
7: kanegelo ya tsogang o tshiša ka boikgantsho ke SABC Education mo go thobela FM baraloko ke sete ba leng dire Zakes Mogashwa boiketlo mmammila le Precious Molepo moanege ke bolelong sebole kwa magongwa batsweletse metšhineng le medumong ke rorisang satege le selone ntekwa motsweletse le motlhagisa moyeng ke mmaphuthi a lilamola mola motsweletse mogolo e le Isaac Silo Mashila SABC Education enriching minds enriching lives

0: metsotso ke masume pediti go tswa irenge ya seswai mo ile go renge go swei kae magagaisho ke tlaba ke boledishana le sesisar kika keno ba ile go renge ke ba tlokomedi ba kereke ye ka mono mo sasetjane ba wele go renge re tlo ba re kwa ga botsitiragalo tsetsa le khone gore na ge ditatologa ka sebope go manga ke dilo dife tse le go renge batletse ba tlo di letsela ke dilo dife tse we ile gore le wena o le nka gae o ka tla wa ithaga wa tla ka keno kerekeng ya the General Apostolic Zion Church Mosesetsana branch go ba lekaleng la Mosesetsana gona le batho ba diphuthego tsa go tswa kwa le kwa re tlo tlhalosa ka tsona le ka fa o ile gore di sepela ka gona mo se se leng gona seemo ge ke lebeletse ga bjale maloko a mangwe a fitlhile ba gona ba ikaparetse ga botse seaparo sa bona sa kereke se semmala o motala le mošweu ba gabile mo leng gona ke bona batho ba bagolo ke bona bomme ke bona bokoko ke bona batho ba baswa mo ile goreng ba mpuditse ba re botate le khono ke bona ba emaemang botate ke bona ba bereka go tshatshina le khono ke nyaka o tshea morwa cheche nke re tshikinyela mola ka kopelo tshiwe go tswa go morwa cheche re ipsine ka yona le motsheletsi wa thobela FM
1: ye ke kgwedi ya go ikgetha kgwedi ya go keteka basadi re leboga modimo ka matla ao a filwego basadi mo basadi ba kopanago go na le bophelo kereke ya General Apostolic Zion Church e mema basadi ka moka go tswa dikerekeng le ditumelong tša go fapana go tlo keteka letšatši la basadi ka sontaga sa la senyane agostose motseng wa mosesetsane mokopane we masepaleng wa mogalakwena moketeko wa letšatši o thoma ka iria seswai mesong lenaneo la re tumiše morena le tla gašwa thwi fao ke lesudi la ranong go tšwa kerekeng ya the General Apostolic Zion Church mosesetsane masepaleng wa mogalakwena mokopane bagaši ba thobela FM le baraloki ba mahlakong ba tla ba fao
2: thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo

0: mabenkele se fapanong magetleng a bona ba tle ba shwele dikano la re rialo ka yona sepego seo e le morwa cheche wa tsiba ka mogwato mang go sheka gona ya wa ntlhakatlhaka ntšha mai tlhakatlha mai 17 ai morwa cheche re a leboga moruti wa ka re a leboga kwa leso ka koshe ya gago se fela se sebosebose ba reke difela tsa moya seo ba go opela ka baka la gore e le sefela e re ka yona sepego se semetse tsuma sebedi supa go tswa e reng ya seswai re name re tsamaise kgaitsadi ka fa mma wa ka ke manga e se ena mma sarki sesi sarki tjale o bitswa jwale gore ke sesi sarki wa ga tjale gomme ka yona sepego se re tlona mare o le tshana le bona magamesho re lebeletse le tsaba ya le tshatsi la le khono ka mono mo sasetsa mama sa re ke ya lotsa
1: ra lotsa papa
0: le tswile ga botse
1: re tswile ga botse ra lena
0: le nna re gona
1: eh
0: le tshagetse
1: tshagetse gudu gudu
0: le tshagatsa ke
1: re thagatsa ke le tshatsi le botse botse la basadi
0: eh
1: mo re tlo kitikang rena basadi re thagetse gudu papa
0: aga re kitika basadi ke ona se bo pego sewo mama sa re ke yele ke ka re re lebelele gore na dipiakanyo tsa letsatsile di sepela sepela bya
1: dipiakanyo tsa letsatsile moruti wa ka ge ke nya ka go thoma ga botsele lena re di thoma mafelelong a ngwaga ge ngwaga o fela ka 2025 re biakanya dipiakanyo tsa ngwaga o latelelang re ba le dintlha tse re tlo di berekang ge ngwaga o latela o thoma so piakanyo ya morero wa letšatši la mmamotlha e sale re tseba go tloga ngwaga o feta ka kgwedi ya December re tsebile gore mmamotlha ka letšatši le re tlo ba le morero o tshwanang leo maloko ka moka mo kerekeng ya rena ka moka ba tsebile gore re tlo ba le morero o tshwanang leo ke moka dipiakanyo ge janawari e thoma dipiakanyo tša thoma tša go lokišetša mašeleng tša go lokišetša dinyakwa ka moka tše di tlo tlhokagalang tše re tlo di nyakang go tshwana le tše le di bonang gana ka mo branching ya gešo tše le di bonang sale di thoma go tloga ka janawari go fitlha tšatši la mmamotlha
0: e le gore ke batho ba go tswa kae le kae ba ele re le ba letetse mo letšatšing la lekgono
1: batho ba batlang mo conferenceng ya rena ya mmamotlha ya basadi ke ba go tswa khutlong tše nne tša lefase re na le di-four district tša rena ke southern ke western ke central le northern ke di-district tše four ka mogare ga di-district tše ka mokana ga tsona re na le different le di-branches tše dintšhi ka mogare ga tsona go tloga ko hamaskrala rena le di-branch ko bosele ka rena le di-branch tse di fapaneng ke batho ba go tswa koo ka moka gona ba tlo bothana e le basadi ka moka ba tlo tlala mo moraro mogologolo e le go tumiša lentswe la modimo e le go o gopola mmupi e le go tsosološwa semoyeng
0: mawaka ka yona sebopego seo ke bomang ba bangwe ba ile gore le ba letsetse ka ba ke maloko wa kereke fela bao ba tshwanetse go tla ka pono
1: batho ba re ba letetseng moruti wa ka ke batho ka moka kudu-kudu re lebeletse batho ba mo tulong ye re leng mo go yona re emetse batho ba go tswa mo tulong ye re leng mo go yona ka baka la gore basadi re na le tše di re tshwenyang ka malape re na le ditlhotlo tše di re tshwenyang kudu-kudu tlhotlo ye kgolo-kgolo mo basading ke selo se bitswa kokwanatlhoko e bitswang gore ke tlhorišo ya bana le basadi basadi ka malapeng re a tlhorišwa so letšatši le ke la gore basadi ba tle ba tsošološwa semoyeng ba tseba gore ka gare ga ditlhorišo tša bona ka malapeng a ba tege modimo gona o di lebeletse ka moka ka baka la gore o re tshepišitše gore yena a kake a re lesa a kake a re tlogela re tlhorišwa le ka gare ga diemo ka moka tše re kopanang le tsona o re lebeletse ge rena re ya fase ka mangwele yena o tlona phela a na le rena o tlona phela moya wa gage o na le rena ka dinako ka moka moruti wa ka
0: mma re a leboga ke a kwa gore wa fitlha jwale wa fitlha mo re yang ke a oka gore ae mollo o laetile ke yona sebopego seo mollo wa moya magagešo e re re tšee sebaka se mma re re ge re le leboga re lebelele gore na ke dilo difitše le gore yo a tlang ka keno letšatši na lekgono batho ba go tswa ka kua segagapeng ba re re atla batho ba go tswa ka kua mokopane ka kakaretso ka bophara bja ona ba re awa rena ba mmapela ba bangwe ba gona mo ba re nna re
1: atla re kwile gore le mfalo re atla go mmerenya ka go ba le lena ka ona sepe go sewa ke eng tshe ile gore batho ba ka di letela go tswa ka gara tiragalo ya le tshetsela le khono
2: amen amen muruti sepedi se bolela mantjwa mabotse a gore moyeng e tla ka ge shuri tla rije ka wena
1: amen
2: se rena re ra tshepisha ntshona ke di jo tsa semoya ke le ntjula modimo
1: amen
2: gape gape le tsa go ishamaleng di ona ka mihuta huta re ka sike ra ba tshisa ka tlala mara ye kgolokgolo ye nna re ba tshepisha nyona batho ka moka go tswa segagapeng go tswa mapela go tswa kae kae mo le boletseng gona moruti wa ka ke gore itlang basadi ka mogole ka gonang ka gona le tswe ka makatana mane tshepisho ye rena re ba tshepisha nyona ke le ntjula modimo ke go tlo tsosholosha semoyeng re tsebe re go pola mmupi ka letsatsi la mmamotlha gobane e le yena a re bupileng e le yena a tsebileng gore letsatsi la mmamotlha re tlo le tlo ba mo
1: ai mma wa kare ya leboga modimo re shofatse o kare le nna ke tata ke tlo tsena mo branching ya mo
2: amen
1: ke a kwalikitiba ka mollo vale se se sare ke moruti wa tlokometse mfano le yena ga tsa dire ya leboga modimo a le direka go loka modimo a le shofatse ke nya ka go tsiya kosha ponso and apostolic youth ba re ditse la ke tshepedi wena kgeta ya hao o ya ya

0: #womensday2026#7thadministration#limpopo.waxfall
1: Morena le lesudi la ranong motho a setlhako o sephadi mathabeng
2: aga ere rena me re leboge ka yona sebopego seoe ka fa ile gore di sepela ka gona wa tseba re le kgone ka kwa lephala le nnete ba gona bo Dr. Phophi Ramathuba ka kua Bokgoma Maria Thamaga Foundation le yona e tšea karolo tšatšina le kgono le rena ka mono mosesetšana re gare re ya kgatlhampana gomme pele ga ga re tšea bo mama ere rena me re ketimele go le tsebišo tša dikereke ka bomoruti a wetsanena maokwe
1: ditsebišo tša dikereke fela mo go tšobele fela.
3: Hallelujah, Christian Apostolic Church in Zion Mukopane Mapila Pafula Village. Vakitika Chufacho, Yakereke Chachingla Lukunu, Elksa Tuba the Parish, Vanalitirelo Eke, Twaya Wiketa, Lukitika, Bom Nemution Congregation, Kairia Sinyan, Mujari Tabula, Vitabilitirelo Yeo, Parisian Baptist, Butroqua Springs, Kafasabeta Pili, Chamuruti Innocent Poco. Makitika letšatši la basadi le thapelo kgathanong le ntwa ya bong ka seripoto e reng ya lesome mme Magamata Lydia ke bona moreri yo mogolo Elksa Podisha ditšhaba makitika letšatši la basadi bona sešego Podisha ka iri ya Senyane moruti Winnie Thaba e tla ba moreri wa moeng mang le mang wa mengwa o tsenela tirelo ye Anglican Matala Parish ba kitika letšatši la basadi le Mary Summer Day ka la Senyane Phato St. Peter's Prospect ka iri ya Senyane tirelo e thongwa ka selalelo moruti Raphatla Malesela a thušwa ke moruti Mokwele ba etapele tirelo yeo Elksa Matala Parish ba na le tirelo ya selalelo boikhutšong ka moruti le Tšhipiša Mohlala umme semaneng ke moruti Philip Maphakela tirelo tšetše pedi papalesodi di thoma ka iri ya Senyane New Life International Cathedral ka fasebetapele tšwa moruti ngaka NJ le mamoruti MG Rasakanya bakitika ke a tshupula from small beginnings to greatness ke tshupotše tirelo ye e swarwa le kgono ka iri ya lesome mola ntlogolo Belleville umme ka la lesome tee Phato ba tla ba le kopano ya boetapele go lokišetša ke a tsopola Eagles Gathering Conference ke tsopotše yona e swarwa ka seripoto e reng ya bone kopano ye ntlokgolo gona kwa Belleville baetapele ka moka ba mengwa go tsenela tiralo ye ka laboraro ba gopotšwa ka tirelo ya online ka iri ya seswai gomme Anglican Mashashane Parish ke tirelo ya selalelo mola St. Andrews Mošate ka seripautšwa e reng ya seswai a Deacon Maobane le moruti Mphoši ba etapele tirelo yeo gomme New Life International Cathedral ba na le conference ya basadi ye e bitšwago ke a tsopola Nourish to Flourish ke tsopotše e etapele ke mamoruti MG Rasakanya ka la 15 Phato ka iri ya Senyane Elksa Mawa Parish ba kitika letšatši le legolo la basadi mola Valambrosa ka la Senyane Phato ka iri ya Senyane ka faseatlho ye ere o ke a tsopola Bear one another's burdens. Ki tsopoche, utwe papalisudi, mwaparo, ki kia tsopula, ki black with the touch of red. Ki tsopoche, muruti rifilo palisa, mugulati, ki wana muriri o mugulu. SACC WEF Limpopo ka fasebetapele jwa moporesidente tshweni ba na le thapelo ya motlhakanelwa ka la 14 Phato mola Manyeta Primary a Masemola Appel ka iri ya lesome Lidwa bakitika basadi ka la lesome Phato mola Elksa Sedibeng Zone B ka fase ya tlhoyere o ke a e tsopola right, justice, and action for all girls and women. Kitsupoche, Muruti Mnyepao, Itaba Bonamuririo Mugulu, the Apostolic Jerusalem Church in San Vicini, Africa, Burua, Babu. Matsibisha maloko seleteng sa Limpopo East ka moleto wa letšatši la basadi Shathale ka iri ya lesome ka la senyane phato ba re mosadi le seriti e tla ba kgwekgwe ya taba dikereke tša Mokopane ka fatsa botapele jwa morulagadi Morudi F Ishika ba mema dikereke le setšhaba go ke a tsopola Mokopane Annual Day of Prayer ke tsopotse ka di-22 tša phato ka iri ya lesome ke Mokibelo mola Magwili Ring Stadium ba re tlhoya taba. Blessed is the nation whose God is the Lord. Kitsupuchi, MIF, Kafasabeta Belijuanta T. James, Nifika, Mana Lili Chachila Tapelo, Mola Mangueng, Kirigenya Elks, Hamrutin Chabeleng, Kari 23 Chapato, Kairi Yasinyani, Kijona Chever, Literary Chichona Papali Sudi, Leva Tielechi, Rimoli Lingona, Tselampelo go tsela ka tlhokomelo Afrika Borwa ya lerata le mphopho ka bophara le ya lerata le rena mo a re tumiseng morena re ya lerata re re Modimo Shuwe halala basadi Papa Lesodi
2: aga re ya leboga Thate Moruti a wetsane ne maukwe ka ditsebišo tša dikereke go tshobela FM ya lekgotlagatso la Afrika Borwa metsetso e lesometlhano fela go ya e reng ya senyane ka lebaka la nako bjale ka ge ke le laeditše magagešo gore re tlo ba re tshelela ka kua le ka kua re tlo ba re ya ka lephala le nako ya go se fetše pelo ga bjale ke nyaka gore re boledišane le mma go nna mma Mokobotedi ke bao e le gore ke modula setulo wa komiti ya kereke ye ya the General Apostolic Zion Church mo e le goreng letšatši la lekgono nnete re ka leng la mosesetšane mma go rena re a lotša
0: ke a le dumediša ka lebitso la morena Jesu
2: amen le tsogile ga botse
0: aowa rena re tsogile botse re leboga masa
2: modimogona aga a re rename re lebelele rena le lena mma wa ka gore le modula setulo wa komiti ya kereke e ka ba e le goreng tšhomišano mmogo ya lena le baetsapele ka kakaretšo ba kereke ke ya mokhutama
0: tšhomišano mmogo ya rena le baetapele ke tšhomišane e e leng gore ke tšhomišano e botse le ge e le gore re le baetapele le rena re le makomiti a kere re batho ba lefase re a phela go na le dikgwetlho mola le mola ke e leng gore re kgopana o kgona go kopana le tsona mara ka lebaka la gore motlho mongwe re tshepile Modimo rena re di fa Modimo re fetsa e le gore re leka ka mokgwa re ka kgonang gore dikgwetlho tse di reng gare ga komiti le boetapele di seke di a feleletsa di fitlheletse ko phuthegong ko fase di felele di le gona mo go rena di be di loke re no kgopela Modimo a re thuša mafelelong ra no bona dikgwetlho tsela di lokile e le ka mogao wa Modimo
2: letšatši le lekgono re ka mono kerekeng ya Zion the General Apostolic Zion Church gona ka mono go la mosesetšana ke mo e le gore le lena le tlile gona lekgono e ka ba e le goreng maikutlong a lena bjale ka bo mme ge re lekete ka rekete ka tšatši le ke mokhutamang
0: la tseba re ikwa re thabile kudu-kudu mo e leng gore re kgona go bolela mafoko a gore Ebenezer Ebenezer ko gore Modimo o re kgontšitse go fitlha fa ra bua ra leboga mogao wa Modimo ka re re sa le bo mme re tsamaya ka gare ga dikgwetlho mola le mola mara ntlha ya botlhokwa kore mogau wa Modimo rena o sa re aparetse ka gare ga dilo ka moka mogau o sa re aparetse so re e kwa re le motlotlokudu ka baka la gore re thabiša le ke tsaba gore ka gare ga kereke ge ba kgonne go lokolola basadi ba bona botlhokwa ba rena gore re kgone go kete ka letšatši la rena go a fitlha le mo e leng gore bontlatse ba rena ba kgona go ithaopa le go ikgafa gore ka letšatši le re nyaka go le tlhompa a re nyaka gore le tshware selo re nyaka go le tshwara jwale ka bokgošigadi ntho ngwe le ngwe le diele ke rena ke seo se re thabišang kudu
2: le ra gore dijo tsela di leng ka kwa tša breakfast di dirile ke banna
0: ee go bereka banna ntho ngwe le ngwe mamotlhaledi a ke bontlatse bontate ba rena ba baswa
2: ya ke bone bo mokobo
0: bontate mokobi bontate sekulu ke bona ba nyetsieng pele ke tsona dišhafo tsa rena tsa bontate
2: aga re tloga re leboga metsetso ya rena ke lesomepedi fela go ya e reng ya senyane ke nyaka gore pele ke feleletša le lena ka molaetšao ke nyaka le le go iša go basadi a kere lentšhi la Modimo le re basadi ba bagolo ba rute ba baswa lena ntshwarenyana ga nyane re tlo feleletša gabele re ketimele ka polokwane papatsong
4: Ga o le morato wa dipapadi yo a nago le mengwaga e magareng ga 18 le 35. Ye ke nako ya gago ya go tsenela ponagalong ya 19th edition ya SA Sport Award. Ba tiša video ya metsotswana ye 45 mo o tla go go tsebiša bakgethwa ba ngwaga go feta ba sefoka sa naledi ya dipapadi ya baswa e le go junior sports star of the year. Morago wa moo o re bontshe bokgoni bja gago ba go tsweletša lenaneo. Mophadišano yo a tla go fenyago le motho o motee wa tla tsamang le ena ba tla ipsina ka leeto la go ya Sun City mo dilo ka moka di tlabe di lefeletše. O tlabe go akaretša gape le sefoka sa 10,000 rand ka mmogo le sebaka sa go dira poledišano le naledi ya dipapadi ya baswa ya ngwaga channeleng ya SABC 1 ka la di 23 August. Etela websaete ya kgoro ya dipapadi le bokgabo le setso goba matlakala a yona a semmušwa dikgokaganyo tša leago go tsenya kgopelo ya gago. Dikgopelo di tla tswalela ka iri ya 12 mosegare ka la 9 August 2026.
5: Setšhaba go nang kgono se imelwa ke mathata a tša maphelo bjalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le kgontišitšwe ke borasaense bjalo ka setlhokiša madi, setiša mmele le se imolola kgatelelo ya monagano se e tlatletšwego ka ditswaka tša makgethe tša maphelo. Lerumo la madi sa letshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo la madi le kgwetšagela Dischem, Clicks le dikhemising tše dingwe nageng ka bophara. Le kgwetšagela ka diphilisi le marothi. Lerumo la madi. Feel the healing power.
1: O theleditse re tumisha morena le le sudila ranong motho a se tlhako o se phadima thabeng.
2: Aga ke nna bja le ka ge o boletse le sudila ranong motho a se tlhako o se phadima thabeng mantha bana a lewa ke na fa gape le bomma mamokobothedi ba ile goreng ke nyaka gore go lena mma le ene tsena bjang le basadi ba baswa go tlhokomela le go rata malapa a bona mmogo le balekane ba bona.
0: Ka metlhele matsatsi rena bomme ba swa ba rena re ba eletsa gore ntsati ke tlhogo ya lapa. Ntsati e tla phela e le tlhogo ya lapa ka sula fetogile and ntsati o a tlhomphiwe ka motlhele matsatsi ande ntsati ge a le ko godimo re ba eletsa gore ge ntsati a le ko godimo e ba ko fase o be le boikokobetso mo godimo wa ntsati and rano ba ruta gore dilo ka moka tjaaka mo lelapeng gore o di kgone ke gore ntse ngwe lengwe ka ra lapa la gore meme modimo ntse ngwe lengwe lengwe e kopana le yona wena o ne gore modimo mponele tsotlhe morena tea kotsi ya gago ntlhabanele o rute moya wa ka gore o tla lwela ko wena re ba ruta gore dilong ka moka tse ba kopana le tsona e sa le baswa ka re malapa ba seke ba itswela sa bona ba tsebe gore ko ikokobetsa ka motlhale batse ba meme modimo ge ba kopana le tsela le tsela ba tshwanetse ba tseye modimo ba mmeye pele modimo ke ene a tlo ba kgonelang dilo ka moka ka re le lenyalo leo gore ka mo malapeng bana bao ka moka ge šhalela ba etla re kgopetse modimo a re fa bona
2: modimo a le sheofatshe re a leboga mmamokobothedi modimo a be le lena le iphine ka tirelo ya basadi tšatšing le
0: le rena re a leboga.
2: Aga re a leboga age a re ye re ipsine ke ka mo e le gore di sepela ka gona motheletši wa thobela FM gapjale ge ke lebeletše gore na go direga eng maloko a phuthego a tsena ka mono kerekeng mo e le goreng ba šetse ba thomile go tšea madulo a bona ka mebala ya bona e mefotse ya wa tseba ke eng ya go tlhweka mane ere ke name ke re ka yona sefopego se ga se batho ba ma-general fela bao ba šetse go ba le ka fa ke bona le ba the African Zion Baptist Jerusalem Apostolic Church ba re ba tshoka mo ga go bodika mo gomme ba tlile go thegaletsa tshile la go ketika basadi ka kerekeng ya ma-general gape mo nna ke butsing gona gana bjale ba re ke segoboko gomme ere ke yone tsela ye metsetso rena e le e supa go ya e reng ya senyane ke tšee kgaetsadišo ke mage se yena se selebo wa gakekana kgaetsadi re ya go tamiša
6: thobela
2: le tsogile gabotse
6: re tsogile gabotse rra lena
2: re leboga modimo
6: amen
2: ke nyaka rena le wena bjale ka motho o moswa re abelane le motheletši leeto la gago la semoya go ba go fitlha letsatsing la le kgone gore na mola o thomang go ba go fitlha fa bophelo bja gago semoyeng bo fetogile bjang bo maatlafetse bjang bo lokišegile bjang
6: amen mo lebolela le sesilebo wa ga kekana leetong la ka la borapedi a senke go be bonolo go bile boima ke no re ke dutse ko sekolong ka ngwaga wa 2006 ke dutse sekolong le motswala wa ka a re utle kerekeng ya rena ya the General Apostolic Zion Church ke tlogile ka senyatse Sontareng sa mathomo ka fitla ko kerekeng ya General Apostolic Zion Church ka amogelwa ka matsogo a borutho pe ke sa le o monyane kudu ke sa tsebe pele le morago ke sa tsebe tsela ya borapedi ke amogelegile ke sena batswadi ke dula le kokwa ka fela ka gumana batswadi ka kerekeng ya the General Apostolic Zion Church
7: amen
6: bantjia bantlhatla go fithellela letjatjini la mamohla ke tseba go ya mamo kere ka tjeno le nna ke motho ke tseba go rapela
7: ebile o ikemetse wa tseba
6: ke ikeme
7: eh
6: ke ikeme
7: kore we ya hore wena ona batswadi bile nna re bo re kwa ka wena
6: ebile le ka se bona ke motswadi
7: age
6: ke motswadi wa ba bantsi
7: eh yale eh tshela pele
6: le etswe nle a se go be bonolo be ke tsena ka gare ga tsona ke tswa ka gare ga tsona ke sa intshe a eh ke ntshe ke mo ga wa modimo le tsogolela la ntlaula la ntshakara tsona ka phila ka ba motho
7: amen
6: amen
7: so a re lebelele metsiso ya rena ke mihlano go ya irenge ya senyane ke nyaka gore rena lo wena gaitsadi ke a gopola gore a sela mathomo ke bolela lo wena ke ile ka bolela lo wena re le ka kua le phalale ge ke gopola ga botse gomme ke nyaka gore re bolele ka metsiso ya mebedi fela le motho o moswa o le ena sa tsebeng pele le morao wa tseba re gona le batho ba baso ba di o lalantle a ya o lalantle a na tšhelete ya go lalantle a na ya o namela mara waya ge o iwa kore ene o gopela lift ya go ya leboa a gopela lift ya go ya bore kore ene o phela le motsele ene a na tšhelete ya o namela le ya go nwetse ba dinwang a re bolele le ena moswa o
6: ee moswa ka nna go na le lentso mo dipsalomeng 119 le bolela goreng lentso la modimo ge le bulwa le a hlalefiša le hlalefiša ba ba tlhokang tsebo a gona gore o ka humana tsebo fela ka bowena ge o sa fitlhe mo e le goreng o na le lentso la modimo le e le gore ne tle go tlhatlha baswa ka nna re latlhegile mara ge re kaya mo ditulong tša maleba le ge sekereke ya General fela dikereke ka moka ba ruta baswa ba ba hlahla sefela se bolela mantšu a goreng a phaki sha anhlibila antshwara ka phela
7: amen
6: re kaya le rena raya dikirekeng ra tsheletsa batswadi ba rena ge ba bolela ra tsheletsa batswadi ba rena ba ka ntle ge ba bolela ra tsheletsa batswadi ba rena simoyeng ge ba bolela a gona ka tsile le gore re kaya ra timela ba swa rena le mentality wola wa go ringe a se motswadi waka a ka sempotse selo na mmaka ke mmone mo a ileng ba ka sempotse selo ge re ka ya ra sepela ka tsela e we ke mo le goreng re lahlegile ke bone ka nna ge ke fitla ka mo se ke tsiela ya goreng ba a se batswadi waka nna wa ka motswadi ke mmone ma ileng
7: amen
6: thelele tse ba ntaela ka bophelo gore ge o ka ya wa latla o tlotimela
7: gatsedi ya ka lebo ga ke kana modimo tshele pele a go thusa tshele pele go ithuta lentshila modimo tshela pele ka go tshaba modimo tshela pele ka go tlhompha batswadi tshela pele ka go tlhompha phutsego ya geno tshela pele ka go tshaba modimo le ineng la Kriste Jesu re ya go leboga modimo o shofatse ire ke a gre ke metsotso e meraro ya irenge ya senyane ke tshiya women in praise ka morao ga bona re tla ba re ya ditabeng tsa senyane.

0: re bone ke be ke sena bonnete ngwaneso re ke a kwagala aga mphe moya ngwaneso re leboga kudu ke yona tseba e ke ka fa o ile goreng go sepelwa ka gona bona ka mono kerekeng ya the General Apostolic Zion Church ka mono go la mosesetsana nna le lena magagešo bjele ka ge ke tshepišitše re boledišana fa le re boledišana le Lisbeth Matabologa e ba go moeta pele wa khwaere mma go rena a re name re lebelele mošomo wa lena wa go eta pele khwaere gore ke batho ba mokhutamang bao le ba itsilego pele
1: batho ba re ba itsileng pele ke baswa bontsi ba bona ke baswa ya ba nna o mogolo mo o bona mare se nna o mogolo ke le tee re na le mme o mogologolo mo khwaereng ya rena e le mme mmamolemisi ke ba obaekere ba re batho mo mogolo a tlhokee baneng tatsa e re na le batho ba bagolo ka mo godimo ga rena gore re kgone go etelela bana ko pele
0: moraro-kgolo wa yona khwaere e ke ofe
1: moraro-kgolo wa khwaere ke go ntšha bana distrateng le gore bana ba boele ka kerekeng ka mo kerekeng ra ya ra tumiša modimo re na le bana re ba fa tlotloetswa gore modimo o teng wa phele sa rena kore re ye re roriše modimo
0: ke bana goba ke baswa ba mokhutamang bao le ba letetseng goba karolo ya khwaerie
1: bana ore baswa ba re ba letetseng goba khwaeri ga re kgethe ga re kgethe moswa mang le mang o a dumelelwa mo khwaereng ya rena ya kereke
0: e se lena le tswa lekaleng le lefeng la kereke ye ya General Apostolic Zion Church
1: ke tswa lekaleng ka kwa marapong ke lephalale
0: ke mo e le gore le kgono lefa le tlile go keteka letšatši la basadi a re name re bolele ka lona letšatši le gore le kwa jwang ge le ketekwa bjale ka batho ba basadi
1: ke gore motlotlo ebile ra itumela gore re ile ra kgethelwa letšašile go ba kgwedi e ya basadi gore le rena re kgone go boniwa e se basadi mare se gore be re basadi ba le ba o nyatša amen gore re tlhomphe le ka malapeng re tlhompheng balekane ba rena
0: so o mongwe o bolela bjale gore ka malapeng re tlhompe o mongwe o tšhikile a thogo ore ai o reng go yena anao o tšhikinya thogo o se kwatse le tabe ya gago ya go tlhompha ka gae o reng
1: sesi ya go tlhomphe e ya o tlhomphe ka gae o nna ke tlhogo ya lapa e ka se fetoge sao ke a re beng le tlhompho le go ikokobetša
0: so sephiri ke eng sephiri o dimo a taba tsetsa o ikokobetša ke eng
1: ere
0: ke nyaka kwa ditaba
1: e reng ke re na le ba bagolo mo rena e reng ke kwe mbona gore batho reng ka taba
0: amen
2: amen ke dumedisa batheletše ka moka kgotlong tsene tsa lefatshe thobela FM ke mmamolemisi lefatshe la marapong ke re sephiri se segolo mo boikokobetsong ko mafelong se tsala katlego kgotlelelo mo lapeng mo go tlhompheng balekane ba rena go tsala katlego a re tsamayeng ro amogelang re tsamayeng ro ithutang ga ga meleko ga e re tsena ga me ro apelapela mo malapeng a rena a re ikanyeng morena morena ke ene setlhabelo sa rena ka metlhale ka dipaka ke ene a tsebantse tsotlhe mo rena modimo wa rena ke ena o di tlisa diteko tse gore tletle re di phase re di falele kwa mafelelong re tle re nne se re leng sona re le bomme ba maitsholo a mantle ba lerato
0: ma re a leboga re leboga kudu-kudu mahlaku a maswa a ema ka matsala gomme ka yona tsena ye gore re a re tsweleng pele go ba ruta go rata le go tlhompha malapa a bona o mongwe o re wa bona ntate go ka motlhompha o tla ipheleletša ka gae kore o tla dire o sa robetse wa bona a e tla le ditee monna a o tsoša a re mama gape ke be ke rijanyana wa re o sa re ue a namaare aowa šitšiue tse dingwe gape a ba itshetša
2: ke la rereshantate bomme ga re ka tlhompha bontate ka molapeng a rena wa ntate ga go file ranta wa reka swa sa botlhokwa e bile wa oketsa wa go oketsa mafelo a kgwedi se re nna bo mme ba le ba reng ga a go file e be re tsa maradi karateng a re a gemmetse ya rena re a gele bana ba rena le bontate ba roti ya re kgotlheleng
0: re leboga modimo re sofatse re ke yona se bopego se pele ga ge nna le wena re tlo ya tlatlhapukeng ke a dumela gore se baledisa gago se thomile go panyapanya ka fao a re tseye dipapatso gomme morago ga dipapatso re tlo emelela ka kosha Debra M a ra rena a re sefapano ke bohang a re tseye papatso
3: tona go le province ya Limpopo ngaka Phophira Matuba o tla etelela pele mokete kwa letsatsi le basadi ka provinceng ka sontaka se sa senyane Agostose 2026 kua ga monyeki masepaleng wa lephalale tonagolo Dr Matuba o mema basadi ka moka ka provinceng go ba karolo ya mmuso wa province go tlhompha baga le ba 1956 letsatsi la basadi la 2026 le keteka mengwaga e masomešupa go tlaga letsatsing la senyane Agostose 1956 ge basadi ba 2020 ba be ba gwantela ka Union Building ka Pretoria go dira boipeletso kgatlhanong le gore ba sepele ba tshwere dipasa mogwante wo o na le molae wa o sa bolela go le rena le lekhono wa tinta bafazi wa tinti mbogoto moletlo wo o tla swarela lepatlong la Moses Monanyane motseng wa ga monyeke maspaleng wa selegae wa lephalale seleteng sa Waterberg mo tona go latla go fapolelo ye bohlokwa ka fase ga morero wa basadi ba bo matlafaditswego ba matlafatsa setšhaba gana gana ka wena kgatlhanong le ditlaiso tsa basadi le bana hashtag Women's Day 2026 hashtag 7th Administration hashtag Limpopo that works for all
4: Tobele FM itla thega Maria Thamaga Foundation di babadi njangwa ga ke dipedi masumi pedi tsila kana morena le la go ketika basadi le filo ke sino ba rona stadium itla o ipsine le rena itla go ipsine le bagashi ba Tobele FM ga ba ketika le tjatjila basadi di babadi Tobele FM mo shata ba tsoba le go itavisho
5: Gaolo morato wa dipapadi wa nago le mengwaga e magareng ga 18 le 35. Ye ke nako ya gago ya go tsenela ponagalong ya 19th edition ya SA Sport Award. Batisha video ya metsotswana ye 45. Mo o tla go tsebisa bakgetho ba ngwaga wa go feta. Ba sefokosa naledi ya dipapadi ya baswa e le go Junior Sports Star of the Year. Morago mo, o re bontshe bokgoni ba gago ba go tsweletsa lenaneo. Mophadišano ya tla go fenya go le motho o motee wa tla tsamang le ena. Ba tla ipsina ka leeto la go ya Sun City. Mo dilo ka moka di tlabe di lefeletse. O tla be go akaretsa gape le sefokosa 10,000. A mogo le sebaka sa go dira poledišano le naledi ya dipapadi ya baswa ya ngwaga channeleng ya SABC 1 ka la di 23 August etela website ya kgoro ya dipapadi le bogabo le setso goba matlakala a yona a semmušo dikgokaganyo tsa leago go tsenya kgopelo ya gago dikgopelo di tla tswalela ka iri ya 12 mosegare ka la 9 August 2026
6: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal ya bela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase. Re akaretsa tsa selegae, bosenyi le taba tsa mošomo. Borramolao ba rena ba emetse go thega diiri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5,000 rand. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General get a SPA dimeletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo bona dipielo online go dirishwa ditifetso tsa tloelo
4: M mushate what's up on the way to be show utility tsa re tumisha morena le le sudilara no motho a se tlhako o se phadima thabeng

0: aga kana tsela yeo ke tsheile goreng re a di kwa gona ka mo putseong tseo di kwang ka moragonyana gaka ke se fela seo swapelwa go ka bogware le bogeleke gona ka mo gare ga kereke mo ile goreng putseo e eme ka maotsi o pela tse fela go phaphatswa matsogo mo ile goreng nnete gona le tshela ka mo e di ile re ke emelele gape ke be ke emeletse lempone ke re ke ya kwa bjale dilo tsa tumodidi ya nkgoya di re ke nne nna e ke re ke yaka ke be ke re ke yaka kerekeng empa ba dirile gore ke kgone go bona dilo ka moka gona ka mo kerekeng ke boipsino kore wa bona gore sefela se se opelwa ka moya se opelwa ka pelo se opelwa motho a ipeleditse a reta a tumiša modimo gomme ka yone tsela ye bagatši ba thobela ebema ba tsene ka gare ga tirelo ye le bona ke karolo ya phuthego ye mo letšatšing la lekgono nna gabjale ke amogela le go lotšha mma wa ka mma arch molefe re a lotšha mma gore ena
1: re a lotšha moruti
0: tsogile gabotse
1: tsogile ya morago wa modimo
0: le dio robala e re ete fela pele ga ge re tla tsena tlhotlheletsong le ikwa jwang gore e be le kgone re na le lena fa mma wa ka
1: mo go nna go tletse go nwe leboga modimo ka goreng ge be modimo e se thato ya gage e ka be le se gona mo go rena mara modimo o ne o tswela pele go bontšha goreng o gona o re tlhokometse o re lebeletse ka dinako ka moka ka gore re di kgopelang o re tshepišitše a re ge re di kgopela ka lebitso la morena jesu re tlilo di fiwa re tlilo no di fumana so ke ka mo e le goreng ge re kgopela thobela fm re kgopela letle lebelele rena re kgona o fumana sebaka e kgolo e le goreng re kgone go no lemoša batho ka moka le batheeletši ka moka goreng go modimo go monatsi jwang ge bo morutse ba bolela mo ba re ebile be ba eme ka maoto wa letsa goreng go tletse lethabo go se feleng ge re opela ko 108 re bolela mantso a goreng nna ge le mputsiša gore mara ke itshepile eng ke no botsa batho gore nna ke tshepile modimo ka gore ko go yena ke bona thabo ya go se fele
0: haleluya
1: moruti re thabile
0: ke a le kwa ebile le thoma o tsena dithabeng kore ke kwa ka gare nna ke kwa ka gare
1: ke nnete moya wa modimo o reng letšatšing la lekgono la basadi wena o le mosadi a se kudi ka phoso ke o dirile ko o tshepile ka o fa maikarabelo ke ka lebaka le o le bonang basadi ba eme ka maoto letšatšing la lekgono ba tletse e re ya ko lengwalo la Jeremia 29:11 o bolela mantšu a gore my plans dipolane tšaaka mo go wena a se tša o kweša botlhoko o le mosadi dipolane tša modimo mo go wena a se tša go swabiša goba tša o wiša ore tša o kweša botlhoko tse di tlhagang mo go wena e no tseba goreng ke tse e le gore ke tshwanelo modimo o di dumeletše
0: ande
1: ge a di dumeletše ge nako ya maleba e fitlha di tlilo no fetsa
0: modimo a se a dire wena mosadi ka phoso
1: ke nnete
0: modimo o dirile ka maikemišetso
1: a tseba
0: modimo o dirile mosadi ka morero o mogolo
1: a mo fa maikarabelo a o rwala setšhaba ke ka baka le letšatši la mamotlha mosadi o rwele setšhaba
0: setšhaba
1: se tlile se kgobokane ka mo ka baka la mosadi
0: mawaka a re tlhotlheletse mosadi
1: mosadi mo o leng gona letsatsi la mamotlha re sa o ketseka ka mosadi ba gago o seke wa itshola o seka ba sola le modimo o seka ba tshwana le mosadi wa lota wa lebelela morago lebelela kotseng ya sefapano ge o tlhakana le tsona leetsong la bophelo o no tseba gore modimo a sa o tlhoe modimo a sa o latlhe modimo o na le morero ka maikarabelo a o fileng ona mosadi ke a tseba o ka ba o tlodisa ke bana ke a tseba gore bana ba rena ba tswa tseleng mara modimo o rile ko file maikarabelo ebile ko tshepile ka bona bana bana ba sa rena ko dula matsolong ra rapela ra re modimo bana ba o re file bona jwale ka dimpho modimo tswela pele o re tlhokomelele bona modimo metsi e o re file yona modimo o re tshepile wa tseba goreng ke tshwanelo re ka seke ra palelwa ka goreng ge re na le wena re na le tsotlhe re na re shotse selo ge re na le modimo
0: modimo wena mma wena mosadi bana ba o file bona a go tshepa modimo o go file molekane wo we a go tshepa modimo o go file tsi a go file ntjona o le baneng le tsona ka lebaka la gore a go tshepa o tsebile gore o tla gona molekane wo wa gago o tsebile gore o tla le rwala lapa le la gago o rwele motho kgweditse senyane modimo a go tshepile go tla shita jwang gore o mo rwale o mmona
1: aipale re le basadi re tlhakana le tsona leetsong la bophelo re le basadi re emamišwa ke bana ge mosadi a ka ema molapaka a bolela tsabileng ka gare go tsona e le ka baka la molekane oba e le ka lebaka la ngwana mosadi wa o dula matolo mosadi wa o tshepa modimo o no tswela pele a no reng modimo tate we nna ko o tshepile ge re ya ko sefileng ra kwa mantswe a gore mara di thušang dipelaelo

0: Amen. Di plani tsaka ke tsa re wena gona o bona bophelo ka le itlhola tsholo pele. Di plani tsaka ke tsa re wena o le mosadi o bona ngwana le wa gago.
1: Mosadi boela planning ya Modimo.
0: Ya Modimo. Isha o re dirile ka se tshwantsho sa gagwe. O re dirile a re fa maikarabelo. A tseba gore merwalo ye e ka se re palele. Ene ga re fitla mo ile gore ya re palela re ya ko Matseu 29 ko verse 11 mo ibulela mantjwa goreng di tlise mo go nna le le basadi
1: 1129
0: di tlise mo nna le le basadi nna ke tlo le tshwarela tona ke tlo le rwalela merwalo e le bona o ka re buima ke ka lebaka le hore reng ge re tlabe ga letso la bophelo bana ba re makatsa re Modimo wena mphile bana ba e le dimpho jwale ke ba busetsa mo go wena wena Modimo tse ya karolo
1: tlisang go nna tsotlhe tse di lapisitseng Mateo 11:28-29 ya tswela pele a re ithuteng ka nna bana ba a ba ithute ka rena le rena
0: re le batswadi ba bona re ba tlhotlholetse gore mo go Modimo go na le khutso mo godimo go na le letshabo le le sa feleng le ka bona o ka reng strateng go na le letshabo mara ge re lebelela pheletso ya strata re no khumana le masisa pelo bana ba rena ba boye ba boele go Jesu ba boye Modimo re tlang go nna ka tsela e le leng ka yona nna nka seke ka lekwesa botlhoko ke le Modimo dipolane tsaka ke tsa gore lena lebe le tswele pele ka re o maphelo a lena
1: mma jwale ka mosadi basadi ba keteka basadi ba dira tseka moka letsatsi na le kono wena o dutse ka gae o lebeletse o gore na bana ba gago lapa la gago le kopakopane bjang wena o dutse ka gae o kwa botlhoko ka lebaka la gore ngwana wa gago a o theletse o dutse ka lebaka gae ka baka la gore o kwa tate ka gae a sa o rate o dutse mmawe thintsha marole phumula meokgo yeo ya gago ke kgale o lla nke o thinthe e phumule meokgo o emelele o tlengwa kong wa thapelo
0: Amen.
1: So, mawaka le le tsatsina le khono go ba kgwedie re re ene go tlhagatsa la Africa borwa SABC. E ke tsika mengwa ga e masume a senyane.
0: Eh.
1: Ke a tseba e bile ke a dumela gore ka kua ga re ka nako ya tsapelo le tlo e rapelela.
0: Amen.
1: Mantshwa lena a o re tlotlheletsa bjale ka karolo ya le go tlhagatsa la Africa borwa ke a.
0: Le khotla la khasho la Afrika borwa re no re Modimo a no tjola pele o phamisha letsogo a no tjola pele go tshireletsa bagashi ka moka ka lebaka la hore nge ge nkabe e se ka lebaka la khotla khasho batho ba be ba ka se khone go rekwa batho ba be ba ka se khone go re tseba le rena re khona go kwa ba bangwe le rena re khona go tseba tse dingwe tse di tlhagang mo bophelong e le ka lebaka la tshedimoso ye re ikhumanang motsotso mongwe le o mongwe gore ke bula matlho gore ke bulela radio ka lebaka la gore yona re khona go e bulela wa dia tseletsela o itsheleditse o khona go fatlhoga o khona go tseba gore mo lefatsheng o diagala eng ka lebaka la yona ge re sontaga ge re labone re kgona go kwa lentswe la Modimo re a fola ore mo o ditseng gona o ikwale gore o kwale gore mo ke imetswe gore ke bulela radio froo ka sontsa o le leeto o ya kerekeng wa fumana bo moruti ba re mosadi ke a o bona mosadi ke a tseba gore o itshwere baebele mara ka pelong ke a bona o rwele fele mosadi rola
1: halleluja
0: amen
1: ke ne ka re rapele ge re fetsa tshapelo rena le lena ke tlo le lokollala ya ka kerekeng kerekeng ye metse na o bolela nnete ke kwa mohau wa Modimo ke kwa letsogo la Modimo le bogona jwa Modimo ka gare ga lefelo le bomma ba gona mma wa ka ke nyaka le tsie motsotso le botse Modimo ka bomma ba e le gore ba tlhaka ba sokola empa ka tshapelo ya lena mma motlhaba ka fo
0: are rapele Modimo tsatse Modimo morwa Modimo moyo halalelang papa ka lebitso la morena Jesu mesemo botse ya letsatsi re le boga Modimo o re tlhabiseditse letsatsi kgosi wa re tlhosa mafelong a fapaneng Jehova rena re ya rapela re le basadi re sa kitse ka bosadi bona le Modimo o re file ngwa re tshepa nna ke rapela mosadi wa monlo mongwe Jehova o le go roga ka negile nakong ya jalo ke re wena o le Modimo letsola gago le la o rileng a se le le kopana mo le kapalang ke go fitlha Modimo wa ka papa ya o ye o mo dire ka botho Jehova a lokileng nna ke ke rapela mo misong ya le

0: kgoši ya go loka modimo wa ka papa etsela malapa Jehova basadi ba sa tshwenya ke bana bana ba sa thieletse batswadi modimo wa ka nna re a rapela re tsholla dipelo tsa bona kgoši e lokileng re a tseba gore wena o modimo wa go sepalelwe o rile re tle go wena ka re wena o le moku wa ditshapelo le gone jale modimo wa ka re a dumela gore wena o le modimo o botse tsebe ya gago e o boletseng gore a se a thibana mo o ka palelang ke go rekwa nna ke rapelela mosadi o mongwe le o mongwe Jehova ke re wena modimo o tlolola letso la gago mokgwathe ga re o letswalo nako ya jale modimo wa ka no tseba gore tshepo tshepo ya rena e mo go wena wena o le noši ka wena o le modimo o le ngaka ya malapa modimo wa ka batho ka moka ba sa tswile maketse ka letšatši le re a ba rapelela kgoši ya go loka mafelong ka moka Jehova a lokileng bonagala le mo mosegareng wa letšatši re a tsametsa service e modimo a lokileng ya o e bonagale ka gore o yona magaši ka moka ba thobela fm mo modimo wa ka ke a ba rapelela papa ka lebitso la morena jesu wena o lokile o ya galalela tsotlhe papa re a di tliša pele ya setlho sa re ikokobeditse ebile re leboga bogona ba gago ke a leboga kgoši amen and amen
1: amen re a leboga modimo a re segofatshe magagešo re a leboga mma arch re a leboga modimo a tswele pele go le phadimišetsa sefatlhego tsa gagwe tšeo le mo rapelago ka tsona a lekwe a di arabe
0: re a leboga re a leboga moruti re no re modimo a no tswela pele go legodiša modimo a no tswela pele go no le tlhokomela modimo le kgotlagašo a no tswela pele lefase ka bophara a no tswela pele go no le godiša ka mantšu wa batho ka moka batšheletše ka moka e ba le rena thapelong ke a leboga
1: amen tlatlhapokeng metsotso rena ke lesome senyane go ya e reng ya lesome ke nyaka gore o kgokagantšhe sunday le dikgare o ka kua lephala le gabjale o komana madula a bapile o re tlisetša tšeo di diragalago ka kwa tonakgolo a leng ka gona a re dire bjale ngwanešo
2: tonakgolo ya provence ya Limpopo ngaka Phophira Matuba o tla etelela pele mokete kwa letšatši la basadi ka provenceng ka sontaga se sa senyane agostose 2026 kua ga monyeki mmasepaleng wa lephalale tonakgolo dr Matuba o mema basadi ka moka ka provenceng go ba karolo ya mmušo wa provence go tlhompha bagale ba 1956 letšatši la basadi la 2026 le kete ka mengwaga e masomešupa go tloga letšatšing la senyane agostose 1956 ge basadi ba dikete tše masome a mabedi ba be ba gwantsela ka union building ka pretoria go dira boipeletso kgatlhanong le gore ba sepele ba swere dipasa mogwanto wo o na le monaetša wo o sa bolela go le rena le lekgono wa thinta bafazi wa thinti mbokoto moletlo woo o tlo swarela lepatlelong la moses monanyane motseng wa ga monyeke mmasepaleng wa selegae wa lephalale seletseng sa waterburg mo tonakgolo a tla go fapolelo ye bohlokwa ka fase ga morero wa basadi bao ba maatlafaditswego ba mmaatlafatša setšhaba gana ka wena kgatlhanong le ditlaiso tša basadi le bana hashtag women's day 2026 hashtag seventh administration hashtag limpopo that works for
3: ke nete re tloga re leboga moruti le sudi re ya leboga tlhatlhapokeng ka mo meagong ya gašo magaešona ke le santi le digare man of the match ke twi go tswa motseng wa lephalale lefelo le re le bitša gore ke ga monyeki ka tlase masepala wa selegae wa lephalale magaešo re tla go lena re lebeletse gore ka montle ge o lebelela lefelong le re tle go ketekago letšatši la basadi go a fiša go gabotse maemo a boso ke a le goreng a tlo a kgatlhiša magagešo re a kgona go bona taba ka moka ba e kgašitše gona fa ditente ke tše dikgologologolo gomme ka moka go emetse gore tonakgolo ya province ya Limpopo a tlatla kgona go fapolelo gona fa e fela re ditše re tseneletše ka gara tsona ditaba tše ntumelele magagešo ntle le go tshenya nako ka gore ke a tseba re ka kwa kerekeng ka kwa go arapelwa go iwa godimo lefase go bethiwa le dress ba re ke dress moruti le sedi o tla e tseba e fela gabja le magagešo ke namakele le mošong gore re tlo o boledišana le seboleledi sa mmušo wa province re bolela ka morena Ndabe Ramakwela a re lotšhenge ntate le ga botseya ke re
4: thobela man of the match lebathetse ka moka ba thobela fm
3: re tloga re leboga ye nngwe e batho ba ka ipotsiša yona mo letšatšing la lekgone ke ya gore gobaneng re tlile ka mo motseng wa lephalale go tla go kete ka letšatši le la basadi ge retšere re bolela ka go ipeakantšhetša mokete ko o mogologolong
4: letšatši le re na le o le celebrator mafelong a go fapana last day ebile ke district e nngwe gona jale ebile ka mo waterburg batho ba waterburg re le re botša gore ke moo ka ba ka duma gona ba ra ba etle ka lephalale ka ga monyeke ke moo re le gona le kgono so re tlo kitika le tjatsi le lo opola ba lo latokolo ba le ba 1956 ba side ba ile ba re batse banka ba ba tshwara thipa ka bogaleng bona ba ile ba tlapele tse re khono re ngwao re ne le mwa 70 o tloa ba thomile ntwa ile ya bona gore ke segopotso se segolo se mošo o kwešwa gore le ka August bantši ba re ke holiday mara rena re tšea as letšatši la segopotso se se dirileo basadi ba be ka mokgwa ba leng ka gona gona jwale gore go na le tše dintšhi tše mošo o dirileng o tloga ka 1994 bo fitlha gona jwale o beya basadi ka mo peleng ka mo pušong ka mo laoleng ga dilo tša fapana-fapana gape le ka mo dikgwebong re bona o gola ga o šomšwa ga basadi ka mong gape-gape go na le tšee tonagolo Dr Popira Matuba le yena o tla šomiša monyetla wa lekgono o tlo boledišana le batho le setšhaba ka tsona kudu-kudu re betse taba tša gender based violence gore le yona e sa le tlhoba boroko mo rena gore ba e bitse ke pandemic ka mokgwa e leng ka gona so e re ka mo lena le fetile ka pela ebile e sa le foro o sa tlola le batho ka ba ba bantši ka moka ka moka
3: ebile ke sa nyako botšhe ke rena le memile basadi ba motse o ka mokamoka lephala le ka bophara re tlo bona ba tletse fana ka re ke kwele o ka re ba rona le mokitimonyana o e le gore ona batho basadi ba kitima ka montle ka mo mosepelo le mokitimo ke nnete seo
4: ke nnete ba thomile elia ka taba tša mosepelo eno ba symbolic 5 kilometers nyana ba kgone go kitima ba kitima ba o sepela ba sepela o no bontšha gore a re kotolole nyana gore le re tlhompha mongwe ya 70 ba bangwe ba basadi ba tshwane bodipre ba sa phela ra le 70 years le rena re nyaka gore basadi ba rena ba fitlhe bo 70, 80, 90 years o fitlha ka 100 mara se segolo tse ba gore exercise le yone ya thuša ka gore e re fe bophelo bo bokaone
3: allright ge re ruma re ka letela eng go tswa polelong ya tonagolo
4: re ka letela taba tše di le amanang le gore ke eng se mošo se dirileng o thuša bomme ka mo provinceng ya rena ore o tloa ka 1956 go fitlha 1994 toa 1994 fitlha gona jwale mošo o bona eng se se changetšeng and then o tswela pele gape-gape ba tla diraeng o thuša basadi ka mo provinceng ya rena ke eng se tonagolo ena a se tswetšang pele as moetapele ore o tla dira sona ka 7th administration e ba ya pele
3: allright re tloga re lebogatlhe lena bele ka seboleledisa mmušo wa province morenang Dabe Ramakwela re tloga re moruti lesodi re ke boeng ka mo go lena ka mo bagagešo le nameletsebe go rena le ola melodi ya boiketlo re tla ba ragaša thigo tša gona mo lepatlelong le la motseng wa ga monyeke ka mo lephalale ke mo le gore tla ba re legaša go fitlha ka iria pele fela gabjale kana fela re ditše re tla re o tsopolela gore na go diragalang mo re le gona ka sesebaka ditšee ke tšeboe moruti
5: ngwaneso re ya go leboga man of the match sandy le dikgare ka melodi ya boiketlo ke leboga kudu ngwaneso tshedimoso yeo le re fago yona gona ka fao lephala le ga monyeki e re ke name ke leboge le motho weso o tlhatlhaphokeng motho wa mokgosi ya motsegare ke ya thaba mane ke kwa ke thagetse empa e re ke name ke go botse gore pijana rena re be re boledišana le mma archbishop molefe ba o ile gore ba itile pelo tirelo ya lekgono bjale ka arch bjale ka mma go setšhaba bjale ka mma moruti wa kereke ye na gabjale tumodi nke o ye ka kwa ya ka kwa ngwaneso re koše motheletše gore na moya o reng fa foka moya ofe

gametsotso ye mehlano go ya ireng ya lesome go thobela FM ya le go tlhagatsa Africa borwa lena le ong le le botse botse lena ne ona re tshimise morena re ka mono magagesho ka mo mosesetjana mo ile gore nge nete re mo le filo le le bitswang gore ke segoboko le ga monyeki ba ranna ba re le sule flow fa di go wa tshwa ke tsela ke ka mo le ka mo e fela go nata ba re mosesetjana lena batho ba mmapila batho ba sun salute batho ba tsamahantsi batho ba magongwa batho ba mokaba batho ba ba mo lekana batho ba ma ba ka kwa ga madiba le lena ba ka kwa segagapeng le batho ba moshate re sa le gona keno ena etlang re beng mmogo gona ka fano kerekeng ya ma general Zion Apostolic Church gona ka fano go mme re tle re ipshinele lena ere ke nameke go botse gore ge ile metsotso ya rena ere ke mehlano fela go ya ireng ya lesome go pula gore ka ire ya lesome te ragalo go wa gona go tla gore fa tsona ditaba tseo tse re kwe gore na di fetogile di tla kae tla pokeng filo mo we gona le lesogana le tswa ka kwa steak roll ba re ke Lucas Maloma o betsa moropa mo na le moropa mo we ka tshuni ya sports store la re Jesu o tsepeile e be re ditabeng

0: tumiše morena ke a batho ka moka le bana le yena ka ditumišo
1: thobele fm mošhata wa tsebo le boithabišo
2: aga ke yona wa cha mulilo wa cha mkhukhu family ba ina le lebogang ke na bego a itile sefela seopile gabya le ge re lebeletse nako ya rena magaka shometso se masumebedi shupa go ya irenge ya le sumete go mmepile ga ge re ka tshela pele ka tshedingwe gona le chef go mosiapei go ba moapei wa monna o e leng gore a nnoshe go na le banna ba ba mo thušago letšatšing la lekgono gona ka mono kerekeng le ena re tlo mmoledisa go kwa gore na bolesudi la ranong ga ba emelela mo goba basadi ge ba itšwa ka kwa ba ya bao ba fitlhola ka tsela mang gomme se se leng gona fa ke nyaka go ketemela ka mogare ka mola bagaši ba thobela fm ba ke ba sa tšwa go itsebiša mo e le gore ba be ba itsebiša goba theletše ba rena e ba go maloko a kereke ya the General Apostolic Zion Church ye le goreng e tirelo e gare tšwela pele gona ka mono mosesetšana gomme ge ke lebeletše bjale ka mo go na le bomme ba diaparo tše di fapanego tšeo e sego tša general empa ba tlile ba ekwa pitšo bjale ka ge e rile ba bomme mwa batho ka moka ba ditumelo ka moka le ba dikereke tša go fapana go tla go ba karolo ya tirelo ye gomme seo ke seo le gore ga bjale ga re se bona se a diragala yo a bolelang ga bjale sefalengfale ke mange se yena motšweletši mogolo wa mananeo go thobela fm Rosetta Sebapu gomme ke nyaka gore re kwe gore na molaetša wa bona mothego go kereke ya the General Zion Apostolic Zion Church o reng a re ye tumodi
3: Augustine Dipofa

0: aga ke montjane sisters ba riyalo ba re ramasedi re a chaba go shebana le wena ere ke ona sepego se ke na me ke leboge kudu mino o mo botsana go tsogo montjane sisters ba tsoka kwa ga mphatlhele ka kwa ke ba ile gore nne tse ba re rena re ba ga montjane go mme gabiale pele ga bona ke go file fa le moe fangkgedi go tsoka kwa nageng ya America e ba go yena mangese moruti sheli Caesar arialo are ntongwe lengwe rapela ka yona modimo wa khutso are sho fatshe ke nya ka uri yelo ka motsotsana ntshwareleng thokana yemma khotso
1: ya tsimba pa
0: le ga
1: ra gona le ga
0: le na ro
1: re le re
0: le na le motsheletsi wa rena
1: o mogolo
0: na mile labi wa ke eng fa
1: yei
0: lata
1: se se tshe mo ei se se go lo papa ba re ke tsa tshila bo mmela basadi basadi ba tsara tipa ka bogaleng ah ke re logo go re thobele FM e tla mo se setjane ga borena ka re ke mo ke yang
0: amen
1: ke be ke nyaka yona le rena re tshwara le basadi ba ba re tshwara tipa ka bogaleng o bontsho re basadi re thobele FM
0: e
1: tete ke mo natural thobele FM
0: go ba mola le fitla mfa le ikwashwa
1: jo ke thabile o feta go feta go feta thabile o ka reng ka tswala le go dumo ka matsogo
0: amen
1: ah hai mo dumo go mo go le ke a leboga
0: mawaka le rile ke mang leina la lena
1: Linda Bambo
0: Linda Bambo ona ka mo
1: se se tsana a se khuboko
0: mmare ya leboga modimo le sofatse
1: thank you papa
0: age re ya leboga le monna wa mathomo ke thomang o bolela le yena ke ka leba ka leo ke fetse ka le metse se rena ke se nyane re ya iring ya le sumetse ye lena le bo moruti mo kopi
2: amen
0: go mme le moape
2: re ba pe
0: ei ke a bona botse ba bo matshe ba miemela ba di tseba di jwe tsa gago
2: ba di tseba botse botse
0: ke kwe le gore le tloga le tukishitse
2: re tloga re tukisitele ka nnete
0: abelana le rena le motsheletsi gore na ke eng se segolo se se dirileng gore le kgethe gore mma motlhabo mme ba nne fase lena le thewele
2: amen ere ke dumedise ba tsheletsi ka moka mo le bitso le le phagamela mo rena rena Jesu Kriste amen
0: amen
2: taba ye ha o e lebelela moruti ke tsa ka go lengwalo la Genesis wa bobedi temana go 18 kwa he modimo a ana bopa motho a monna mafelelong a bona gore o tshwanetse o rabe le mothusi mothusi yo e leng motho a bomme ba re ba ketekang tsatsi la legono taba ye ya dira gore re le banna re kopanya ditlhogo re kopana ditlhogo re ke se re ka se direlang bomme ba rena ka baka la gore e le bathusi ba rena amen so he le bathusi ba rena ha re kopantse ditlhogo ra re no go na le letsatsi le lo reng bona ba le keteka le letsatsi la bomme le ba le keteka letsatsi la legono ya ba gore ha re kopantse ditlhogo re ye kgolo ke gore ka ba re bathusi ba rena ba re tlhokomela matsatsi ka matsatsi rena re re ba tlhokomela he ba keteka kwa ba ska nna gore bona ba ba peya sa bona ene gore bo utlwa lentswe la modimo rena re tla ba tlhokomela ka tsao ya maleng ehe
0: mongaka ge motho a duma go tseba le seapei goba moapei yo a ithutile go tsa go apeya goba le dio kgona go apeya
2: ke no ba ke thomile go apeya bonyenyaneng sa ntse ke le ko sekolong ka tabala re batswadi ne ba le mešomong so he re wa sekolong tshwantse re nne le se re sisang maleng ke mo ke thomile go ithuta gona so ka kopana ke tsena ka mo kerekeng ya general ka kopana le banna ba le gore le bona ba rata dipitsa taba ya rena ya thoma mo gore re tswele pele re direla bomme ba rena ngwao o ke ngwaga boraro ntse re ba direla and then ha re felele more sa to tswela pele go ba direla
0: le ape ya dijo tsa mokhuta manka gore gantsi dijo tsa banna ape dio ba go tshela metsi wa tshela letswai e tshaile lena le ape ya dijo tsa mokhuta manka
2: rena re ape ya dijo ka mefuta futa moruti wa me ka bakala gore le se bakeng se he re bolela ka mokho di dessert di teng di seven colors di teng re ba gore re ba prepareetse dilo tse ka moka tse mme a di apang go ntung le bontate ba ba di lukisitse
0: Eh
2: ke mahenya henya.
0: Ah re a leboga. Mahenya henya le a le khono a ka re tsa eng se ile gore motlhomo motho ka lebela gore na starch sa rena ke eng le khono. Go mme a kre na le starch na le protein na le mamang. A kre bele ke di robo le le biale gore o ska khwetsa re tloga mo o mongwe wa rena a loketse a tshetse bogobe a tshela reisi a tshela dipatanata a tshela stamba ka moka tsena tsaba ka ra plate ete ke ra tshele la le direction tsena ke
2: rena le stamba reisi bogobe bo buswe bogobe bo browni then ra ba le ona le putsi eh rena le dilong tse ka mof ka mefuta futa te di gona
0: mara ye ke bolelang ke ya go di hore le studio skadio tshe ya bogobe bo brown a mabele bo bo show stamp rice ka moka le studio re ke ta ke nya ka VIP a se pili sho
2: eh
0: aga re ya le boga ngwane sho go mme eh tshela mpile go dira mosumo mo botse eh direto di bua mo katong e fela ke a letsepa
2: amen re ya le bo
0: ke bone breakfast le yona ile ile netting
2: ke matsoha ba nne
0: a o batho re a leboga di phufa o ikwile breakfast yela ke ke ya maemo a godimo ya ke bona le bo mokoka a se batho ba uja ija le kono ke bona ija wa tseba mokoka papa mokobi re leboga modimo gomme re leboga lena ko ya lena modimo wa le direka go loka
2: ke a leboga morutu
0: re a leboga Magale show metso tswe rena ke metlhano go ya ireng ya le sumetse go thobela FM ya le go tlhagatsa Africa borwa ga ke bolela ke le biale kirelo e gare ya gatlampana go eme ka maoto go opelwa sefela gomme ge go le ka yona tseba yeo terro ye le ntshila modimo e gaufi gaufi le go fiwa go ba go abiwa ye le gore ya le tsatsi terro re abelwa ke mma arch bishop molefe ba o ile gore re boletse le bona mo metsong ya le tsatsi gomme re re morena modimo ali direka go loka morena modimo ali dire gabotse batheletse ba thobela FM le lena ba o le satlago le le go moditseleng tsa lena o tlelang ka polokego o tlelang le bolokegile ke rata go tsa sebaka sema ka ge shukele boge motho le tshiwa ka machining show ke itu modimo tsipane o na le silone ntlhekwa ba ile gore nge nete o dira di gatisho ona fano re na le motho le tshiwa ka ke dipofa re ya moleboga monna wa monoka rena le tate mokoka le yena khomotso ke na ile o reng nnete o dira gore le re bone fa o mafara tlatleng a le ago gomme ke yona tsela ye re leboga seroseta sebapu motšhedi magolo breadwin monyamane mogadi ka jose re a leboga ga itadi me la ile mahlolo wena re ya go leboga o ratile kekana le wena re ya go leboga ngwane sho kv mashigo re ka o lebala bianga colin pilay le wena re ya go leboga ba re ke ngwatu engwa re le boga kudu ke ona tsela e ba ga ge sho gomme re busha re kopana le lena le o le gape be ke tlankala morena ga biale ke le tlogela diatlentse borutho tsa sandile di gare man of the match le rutabe agasha ale ka kwa le palale mo ile gore tuna kholo ya province ya Limpopo tlabe a ifa polelo gona go gopole gore le president Cyril Ramaphosa le yena o tlaba ba polelo ya bosetshaba ya letsetsile la basadi ka kwa bohom ka kwa ka kwa gola sona barwana gona le dipapadi tsa gole ya maoto go ba dipapadi di ba ditshela pele tsa Maria Thamaga Foundation gona ka kwa re tlogare le bogama ga ge sho tla tla pokenge ge nka se o le bogeng wane sho ke tlhaba ke sina gotso ke rata go tsiya sebaka selo wena ke go le boga ka fa o recipe se tsheng tsona ka gona ka polokwane metsoso e tlo re ga betsa iri ya senyane a ke re ya le sumete re ba lwa ditaba ke tiragalo gowa nna ke le sudi la ranong motho a se tla go spadi mathabenge ke re a re ba tshwareleng ba o ba ile go ba re shaetsa modimo le yena o tla ba thusha re a le boga all nations apostolic

0: Love for two go tsa go Teddy Pendergrass ke go shewe kwa go melodinga bo iketlo go tsa go album ya Waking It Back ya morago. I just want to have fun, I just want to be with you ke se a se bolela go ka gare go go shema ge sho re lebeletse metsi ya rena ke maswe pedin go tsa irinye ya lesometi ba ge sho ke na ba ke le mo sheba tho gore re tlo boledishana le bommema ke na le bomma mo ba apere ga botse ba apere le mo aparo eme botse eme blue ka lebala re bolela ka ke baetapele ba Bakenberg Old Age Center ye le gore ba eteletse pele magese re bolela ka Joyce Langa ebile re na le modula stilo e ba go Agnes ke kae ke ba ile gore ke na le bona fa a re lo tshentle bomma mme Agnes le ka botse
1: papa
0: re na le ka bothata ne Agnes o dula kae?
1: O dula Bakenberg ka Matlhaba site.
0: E ka Matlhaba site. All right, a re bolleng ka Bakenberg Old Age. Ke be ke sa le botsa mo ke rena Bakenberg ya lena ke nagana gore le tlhankela kudu batho ba basadi. Na go na le bana ba ba kae ka mo Old Age ya lena?
1: Ba rena le bona re le ka go bolela le bona mara ba na le mabakana bakana.
0: Ba
1: rena le bona ga botse ga ba fitlhe 10.
0: Ba tsha ba bagalabe ba.
1: Ba galabe ba ba phela bana le mabaka di kgomo. Ke tshe tsana le tsona tseo.
0: Ya ke tloga ke go shisha a re boleleng ka Old Age Center ya lena go di re lebeletse tabeng ya go tlhokomela batho ba batsofe ba basadi ba le shoma shoma byang e thomile ka ngwaga mang?
1: Re tshomile ga botsenya re sena le 3 years re thomile mo leng gore sentse re recruiter bomme batswadi ba seka ba dula ka mo magaeng o khumane ba lwala ba tlo itshudulla ko mo Matlhaba mola ka mosate ba re file holo ka mosate re dulana ka
0: moore
1: shomela ka moo 7 o'clock re tlhakana kwa le radia di-exercise tse re di kgonang ge re fetse re nnela meeting le opela ra opela re re tlhabollana gona kwale ene ke gatsa gore ba bantsi ba re thomile le bona ga ba satsa ka patla ya boraro ba tsama ba botse
0: jo ba tsama ba botse ke ba ke kula ba ke kula aga ke thabela seo ke bona le bile le dirile le manala ke di nke di manicure
1: go kwa ba scrape ya fast go re jo ya le tsona
0: re tsoga re le boga e fela le gona o khotsa thuso motho mongwe go tswa go mmuso makalamangwe
1: ba se shi rhumane khutso thuso botsobotse mara ba re promisa re sentse re le busy ka di formo ore re bona ma social worker ba re thuse mo re ba re thusang go ona ba tlo re funda se shi re fundiwe mara go ona ra ntshanyane sentse nyana mo re ka ithusang gore ne re bona o tjole pele
0: mme re go tjole pele re tlo ga re le boga bele ka modula stilo re na le majors langa ka mo le kae ba langa le ga botse malanga
2: ona re le na papa
0: ga re na le ka bothata re bona malanga le na le dula ka Bakenberg
2: ke dula Bakenberg mo section e ba e bitsang ga mothothwas
0: o ga mothothwas ya Africa bro ina le mafelo man mothothwas a re kweng le na le shuma go tebile le mme ka mo le na le e ba le a gopola le na le basadi ba bakae go ba batsofe ba bakae ba basadi ba ile gore le na le bona ka mo ga re ka center ya lena
2: ba tsofe ba rena ba ileng gore ba active ba ileng gore ba gona go tla every day ba tsofe ka mongai ka ba plus minus 90 ka re ga ni jwetse ba nna ge ba feletse ke ba 17 ba sa di ba ba leng gona ke ba 73 ba tlhakana ba dira 90
0: all right ke taba ya botse mara ke batho ba ile goreng bontsi ba gona go itirela go ba lena le ba ile goreng bona ba gona go itirela selo
2: ba ke bolelang ka bona ba 90 ba ke ba ile gore ba gona go itirela ba gona go tla every day re majaja rena go shuma kwa ya mantsa ga la bobedi le la boraro tsoma ka 7 o'clock re fetsa ka 8:30 ba itshulula go na le tsatsi la mantsa ke tsatsi la dithokollo fela di exercise fela ka la bobedi go na le ba ba dirang di-exercise le ba ba ralokang bolo re na le batsofe ba kekeolo ba rena le bagalabe ba e leng gore ba raloka footballo fela la boraro o namehile re dia di-game go na le di-game tse ba di bitsang di-golden games
0: o di-golden games
2: le ganyolebe re na le di-competition beke ya go feta ba tlile gona mo go rena mo Bakenberg tsa batsofadi ke tse e leng gore re kgona go tlhakana re le ba mapela amin ba Bakenberg mapela le makole re ntshabe ke ya go feta ebile re dirile tsa rena tsa batsofe e le tsa Bagembeke le Ruival
0: Mamsele. Di ke ditaba tsa go gatlisa a re lebele letsatsi le la basadi le bolela eng go lena go dire lebele tse gore le lena ka bobedi le basadi
2: letsatsi nna ke bona ke eng ke tsosoloso mo rena ge re le basadi gore ge re tlhakane re kgone go fana maele ene go ka tswa ka gae wa tswa ka gate ka gae go tlhakana le ba bangwe o re lebega le strike sa ke re ka gae o tlo tla o ntse ka gae o betse mathata bana ntse ba o tswenya mara yona 2 hours e go ka tswang ka gae
0: tlhakana le basadi ba bangwe
2: le batho ba bangwe kore o fola moyeng kudu
0: re a leboga mma ke kae a re lebeleleng tabeng ya batsofe ba ba lego ka Bakenberg ba ile gore botlhomongwe ba nyaka thuso ya lena ba nyaka go iponagatsa mo centering ya lena ba nyaka gore le ba tlhokomele le ba thuse mola le mola nna ba ikgokagantšha bjang le lena
1: ga botsenyana re na le bana ba re ba bitsang makera gore ba nne ba re nyakise bona ka mo motseng ba itsweletse ba tle gona mo senteng go na le difomo re ba tlasitse difomo go bontsha re e tloba batho ba rena re ba tlhalosetsa melao ka moka
0: all right mara go ikgokagantšha le lena motlhomongwe ka nomoro ya mogala le gone o tseya le motho a tswelela mo kopane ka ra toropo go ba itswa mosesetsana go ba ke tswelela ke lepolokwane ke tlhoka le gona go ntseya
1: ao papa ba kogole ba tlo re palela re na ka local
0: ba mogala
1: ba dinaga mabapi ba re palela mara rena re letse gona mo Bakenberg
0: ke
1: re ba ya meke tshile ka di section ke matlhaba le ka mo go botsetsi ba bolela ka motong re ba sentete
0: all right di kwa retse o tlhare le bo nna ba social nguve diran plane gana mo web ra le bo ga tle bo mme
1: ala
0: re tla re le bo ga magae se ka gore ya lo re le beletse metsi ya rena ke masome pedi sinyane re le bisitse iring ya lesome pedi melodi ya boiketlo go thobela FM nna ke le sandile di gari man of the match ka gore ya lo re na pele re tshola pele ke nyaka go fa engwa di go tsa go fisha go di go tsa go Tevin Campbell a itla go nare brown eyed girl ke engwa di go tshela gore ke tseba gore bontsi bya magarbe ba irata nna ke bo etse ka ya gana mo fela ke nyaka go dira se gore ke tle ke gone go ipsina ga botse dilo tsa ka di sepela ga botse ska ba le tshitisho efe ka paife go tloge mo shetse re bone gore o fitlile tonagolo ya province ya Limpopo re tlotla ratla revolution lena go sweka e magesho brown eyed girl Tevin Campbell
3: man of the match o thobela FM o shate what's bolo with tabisho

ke ja di tendera gore ba sa di ba di presente tse masome nne ba gone go fihlela dibaka di kgwebo le mafapeng a mantsi a leng gore nge a tla isha di project le manane go parara pele o boletse gape gore tabeng ya naga o thabishwa ke gore ba sa di ba fiwa mangwalo a go tisheletsa gore ke bona beng mabu ke tsona di title deeds selo se leng gore kwa moragonyana sebe se sa direge e fela ka bakala gore ga bia le gona le democracy le ba sa di ba 1956 ba lwetse di tabatsa tjaje ke fa le gone re gona go di hlatsela gore ba gare ba niela ba bangwe go le gausi mo le ka bago e le gore ba be ba swanetse go ba ba di hweditse ore basadi ba tsholela ka magetla e fela le basadi le fapeng la ja engineering ba hlaelela ba hlohleletsa gore basadi ba swa ba basetsana ba tshe karolo ba be komana ba dula ba pile dithutong tse go tloga kua fase fase gore ba tle ba gone gore ba ishe naga ye pele boletse gape gore go hlabolla hlokomelo ya maphelo ya basadi ditikolong tse dinaga magae e tla ba tsedingwe tse leng gore ba di fashedi ka bakala gore ba nyaka gore ba tle ba gone gore ba ikeme ba gone go itirela aba bolela gape gore kangwa ga wa sekete magolo senyane masome tlhano tsela ba sadi ba be ba phela ka letshogo la gore ba ka golegwa nako e gholole nyane ba sa lokologe mebileng lenyaga mengwageng ya borena ye basadi ba gabjale ba lebane le dikgaruru tsa ka malapeng ga ba dudisega ke ka fao ba hlathilego yona GBV e le go dikgaruru tsa go ya ka bongwe bjale ka masetlapelo a bosetšhaba ba tla gata magato ba beeletsa ore ba hlomile legotla la bosetšhaba la go tlosetsana le tsona tse ka moka tsa dipsiša mare ore banna le bašimane ba ba gopela ba swanetse go ema le go tshepiša gore ba kasi ye mishetse di gaitsedi tsa bona bomma go bona diatla ka tlase ga maikano go ba gona go tshepisha ka tlase ga ke a tsopola not in my name ke tsopotse ka buripana ba tla rapa magoshi banna le baitapele ba setšhaba o bolela gore ga se nnete gore basadi ge ba apere diaparo tse nyane go ra gore ba swanetse go phaiwa thetho ka gang o tloga galemetse seo ka bogale kudu ebile a laetsa gore ga se se e leng goreng ba tlatla ba se kgotlelela o ipileditse go setšhaba go thika lubale gore basadi ba ikwe ba maatlafatsegile ka botlalo ba lokologile ba legae o boletse gape gore mosadi yo mongwe le yo mongwe o swanetse go hwetsa tlhokomelo e e feletsego ditirelong tsona tsa maphelo go thibela malwetse kudu o gateletse taba ela ya kankere ya popelo ditirelo tsa thibela pelego ka baka la gore a kwešišana go ne le ba bamotlhomongwe ba sa nyakeng gore ba be le bana bjale o netefatsa gore o se ka humana le gore go ba le ba e leng gore ba ka tla ba feleletsa ba wela ka go beng o boletse gape gore ditirelo tse ka moka tse di swanetse gore di be gausi gausi le batho mo e leng gore ba dula gona a ba bolela gape gare go beeletswa lefapheng la basadi ke go beeletsa ikonomi ya lefase kgolong ya ikonomi ka kakaretso o boletse gore go ba le masolo go bile le dipoelo tse kaone o a bolela gape gore ntwa ya tokologo go ba yona matlafatso le ditokelo tsa basadi ga e kgethe mmelwane ga e na mmelwane ebile ga e na leitlho a tshepiša gore Aforika Borwa e tla hlompha ditokelo tsa bona basadi matlafatsa basetsana go bea shedi matlafatsong ya bona ikonoming le go lekalekane ke kwešiša gore molaetsa mogolo wa lekgono be e no ba taba yona e ya gore taba e ya go se lekalekane ikonoming e napa e gogile shedi ke se e leng gore ba swanetse gore ba tswele pele go bereka godimo ga sona o bolela gore maAforika Borwa a swanetse go kwešiša gore go beng gona ga molaotheo ditokelo tsa bona tse di šireleditsego ka gare ga molaotheo go bolela gore naga e na le kgetho ya goreng e fetola kae e swanetse go maatlafatsa kae e swanetse go loki shakai ore ba tla ba thwala ba swa basadi makalenga go fapana o hlabile gape nthle bohloko ya gore cabinet le yona ka sesebaka e lebele di shisha tse ka moka go fihlela tekatekano gore ba tle le bona basadi ba be maemong a maleba le gore gape basadi ba thwalwa go ebe basadi ba maleba bana le go bogone ore tla e ba setjo mo mengwageng ya masumi shupa naga e di go gapele go matlafatseng
bona basadi re be re le swaretse dilekalo go tswa go bona molaetsa wa lenyaga.

0: Railway Furnishers. The price you see is the price you pay.
1: Setjaba go nang khono simola ke mathata tsa maphelo bjalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis, le gout, le rumo la madi, le khontistwe ke bora science bjalo ka stokisha madi, sitisha mmile, le simola gatelo ya monagano se hlatletswego ka ditswaka tsa magete tsa maphelo. Le rumo la madi, saletsa tswa ke bana le basadi go tloga ka 2006. Le rumo la madi, le khotsagala discam, clicks, le dikemising tse dingwe nageng ka bophara, le khotsagala ka dipilisi le maroti. Le rumo la madi, feel the healing power.
2: E ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tjatjing khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa borwa ka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a theko ya fase re akaretsa tsa selegae bosinyi le taba tsa mshumo borra molao ba rena ba emetse go thega di iritse masome pedi nne ka letjatji. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya beile ya 5000 rand. Tsenela lehono. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke SPA dumeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Mabaleng a dipapadi le Dr. HOD Tsamago.
4: As a discipline member.
3: Mabaleng a dipapadi.
5: Mabala ke di papadi go tsebela FM tsheletse wa tsebela FM re ke tshe swa ka se go di medise go amagela go lena no le lengwe ga phela go tsefa la mafellong a beke la mabaleng a di papadi ke le baghe mabalo wa ga mabitsela ke le baga ga pele Miss Pro a makwale bo be di ba rwa le tshe di taba le gore ga setsa lena no la jazz go mme re gre be di gra go mo ngore ga se di tshe lena no la jazz mo ngwa re balla di taba ka go latelana ka no mokono we ke na me ke le baghe lena no le la go tsholetsa ke ni call mola bo rena mo tsholetse ni call wa ga maimela na ke na Dr. Hodi tsa magwe tsho di go thobela FM o me ka le bakala nako arsana ma rena le nako ke nyako ya go Dr. Mapalle le yena Frankie
3: papa di e saka sekwa ke Dr. Mapalle o thobela FM o shata botse bo le boithabiso papa di ga go ya mmamoratwa ka bogoni ya Frank sechabi mo le machimo sa feji o thobela FM.
5: Madumeshi a go lena le nna ke dumedisa ba tseletse ka gore hei re tlhabampeng man re tlhabampeng bagalo ba gaso
6: a ona molato ebile ge o thomile ka go iphula mo mpeng ka lebaka la gore ke gona go shila re tlhatlhegile ka gare ga letšatši la lekgondo le legologolo mmetša go leso le mogala ka letšatši la bomma gomme ke rata gore mo go banna ka moka a re beng bo monna wa ka gare ga buka ye kgetha Solomon godimo ga bomma ka bophara le bopepetla
5: aga nama le ditseng le lena
6: a re nkeke gombe o fitlha go rena e le gore ditlhopha ka bobedi ga tsona di fetša go tsena ka mogare ga lebala papadi ya boraro ya di-quarter finale papadi magareng ga sona setlhopha sa AmaZulu Usutu le setlhopha sa Skukune United ke bolela le wena setlhopha sa AmaZulu ba tloga leboa ka dikeresi tsa mmala o motala morogo mola setlhopha sa Skukune ka dikeresi tsa mmala o mohubidu ba tloga borra ba ya leboa ka modinong setlhopha sa AmaZulu ba na le Faiba Kowasi ka keresi ya masomepedi nne kwa morago ba na le Nkosi Khona Khatebe ka keresi ya bolesome nne Chicken Allen ka keresi ya botlhano Tarik Phillis ka keresi ya bolesomepedi Rian Hanamop ka keresi ya bone ke mokapitene wa setlhopha gareng balebala Mlonti Mpantšwa ka keresi ya bolesometlhano gape moralo ka keresi ya masometharo seswai Sipamantla Zikali ka keresi ya bolesomesenyane Omeka Mtaka ka keresi ya boraro gomme kwa pele ba na le Thando le Nkosi Nkwenya ka keresi ya masomepedi tharo Athini Maqokolo ka keresi ya bobedi ke setlhopha sa Motlhatlhi Atazwane
7: Tati Atazwane o e le gore go o sa tswela pele go netefatsa sebopego sa gage sa 442 mo setlhopheng se sa Usutu lebelela lemorago la gage le le gore le akaretša mokapteni Rian Hanamop Keegan Allen Tarik Phillis maitemogelo a bona a tshwanetse gore a bonagale mo papading ya mantlhapemeng a le kgono kgwara ya moraloki a thini Maqokolo mo bogane ba lepatlelo le yena re a motse ba gore o rata go kokota-kokota ka mo dipaleng tsa setlhopha se le gore ba raloko a kgatlhanong naso
6: Most of us are going to take a bonito manane, Melusi Gutelezi, Kachirisa Masumi Amarako Marabana Labana, Babara Rotsapo Matsimpi, Kachirisa Masumi Shupa, Lesora Nikumopi, Kachirisi Yabubedi, Angelo, Kazim Kachirisa Masum Pedisian, Baran Balabala, Banale, Lesora Rotsapo Mashilani, Kachirisi, Yabulusumi Shupa Kimmo Coupe, Kachirisa Masumataro, Spencer Mukize, Kachirisa Masumitano, Jum Captain Westropa, Ellis Ramala, Lena Rona, Kachirisabulusumiti, Kwape Banna Bavararo, Letogono Mujela, Kirisa Masumapediti, Tabam Matangu, Kirisi Ewasinyane, Sapo Mukwena, Kachirisa Masumitarote, Kiskapasa Mutati, Cedric Gazi.
7: Babina Noko, Sipesitem Kize, Mukapten was Topa, Momkubin Walabala, Usani Turamonet Bauer, Olaula, Momkubin Walabala, Ram Mala, Kamala Tagoring, Usani Giliana, Momatabin Arahono, Ahono Yalana Rabotem, Little Toronolo, Mujela, Re Babina Noko, Badira Kase.
6: Malala Papadi, Tulo Mohele, Akitan Mutishamala Papaduapele, Tabo Tinane, Amor Mutishamala Papaduabu, Bedi, Kenima Mewa. Wana go tsoka le patelo na chats what o tabela pemela go tlhagatsa Africa borwa MTN 8 wapa wapa papa di bararo ya di quarter final ratelloga ka dikhali ramela maimonga ba sinyane pele la di tlhantsa mo sora dino wa malo ba tsapa sa TS Galaxy le tsapa sa Orlando Pirates ke bolla ka le tsogana la ga meli o se go thelezi ke re di tlhatsa go ka balla go tshetaro a le tsapa sa Orlando Pirates papa la go huma na sebaka khatano le monna sona de super chain o ile ngore o di tshitulo ntlhankhe tsapeng sa Orlando Pirates pele ke la karonwen William sa tsapa sa Mamelodi Sundowns
7: mele se botelezi o ile gore go nnete go bona mo tsapeng sa Orlando Pirates a sia ka bona gala ga botse a sa ka humana sebaka gore a khone gore a laetse talent ya gagwe a laetse quality ya gagwe e fela mo tsapeng sa babina noko wa laetse gore ba mongwa di tshitse sentse ka go motshepa ka lebaka la gore o thoma papadi ya bobedi beke ya go feta o thomile mo papadi ya league kgatlhano le tsapa sa Durban City
6: re ba thopa ka nnete go le fela di tshitse mo pankeng le sona la ga Tristan Zabata arbone prikitse kukune na tat ka le bo bo tlhaba crosso ka ile go di mogolewe e tla re le ke go di maritlhogo MTN 8 wapa wapa
7: mo bo shomema ba ne be re molela ka wafcon e fela mathobe mmalo go re tlologile re fetotse mawa re re wapa wapa
6: a ke se bo go robala bona o bile le nako go robala go ba go robetse ka le ditlolete
7: be tse ka letse le machima sa fetse ka la ba ka la go tsiya thumo ya go tswa ka mo SABC sport
6: le tshobela FM ya le go tlhagatsa la Africa borwa e leng gore sa letsoga mo mosong wa letsatsira le gono ka lebaka la letsatsi la boditšhabatšhaba la bomma ba leka kwa mosasetšane ka kua bangwe ba leka kwa lephalale ka kua bangwe ba ka Bochum re na re mo lepatelong la Chatswat re go tlisitša papadi ya MTN 8 wapa wapa
7: ebile ke re bomme ka moka ka mono Aforika Borwa ga ba ipisile ka letsatsi la bona
6: a ka tswa ke fitlha mo go wena gore o rekileng ka gore ke go bone o nsentela o go kere
7: monna ko go imela a kokotsa ka tlhogo
6: ebile a gona sa go nkgatlha ka lebaka la gore se santse se ile gore bo nthometse sone se bontšha mo go WhatsApp se bontšha ga tee fela empa ka ra o a ntsebe ga botse nna ke a gona go buša gore ke bogele phatlalatša wena o sa mpone gore ke bogetse phatlalatša ke a bona go kere ebile go na le mangwalo a ngwetse gore ngwangwa ke nna mmirwa ka re yo o ke kgoši gape MTN 8 wapa wapa go thabela pemele go tlagatsela Aforika Borwa re le mo motsotsong wa botlhano karolong ya pele papadi le fela maZulu le fela Sekhukhune United ome ka mtaka le o fetsa go le ka mogare lebala Rupacha Aprian Lechi, Kwame Mangabra Rodian Hanamap. Shogana lewe lengwore mkelechi, Watumala FM, Kistasaha wa Sabakando, Anamos Kapensa Amazulu, Rian Hanamap. Ralukile lebo tapele toki, Nakonyaga peni makati mos Kapensa Amazulu. Dikapache ukapo pedi gachwa na mutakarego, Kistapasa wele wore seferichi maimong abone, le maimong wakano mos Kapensa wafeta. Galabaka la, Mweno. Wapadisha nuya MTN 8 gordi, di tlhapatse o di fetseng ka gare ga tsese swai ge se tla sepela maemong a pele le maemong a bo se swai go loko ya petwe premiership di a go kopana
7: se shomile stopa se sa o sutu tlensa go feta ga o makatse ba ikhumane le gore se tla stela maphelelong ba ikhumana ba la ka ra ga top 8 le khono shifa ba tsiya karolo ibile go botlhokwa go stopeng go thoma setla ka go tsiya karolo mo tournament ya M10 ka lwa ka gore o khona le go tswela pele go lebelela ba raluki ba batswa ba ile gore ba bangwa di shije ge setla se thoma
6: ke e fopaka moshwa ba re bone kasim ratelogana ba mmitsa ga bona lopela ba ya go nya ka tsela gore ba tla se go le kae khupe o ibe mo khupung wa le bana specifically mo khize wa tshe romela maemong a bo swai tsapa mashilone wa itse sa go le botlhile ka tlhogo o romela gona maemong a bo shupa wa furalla le tlhogona no mochana wa tshe sa maemong a bo swai ba iketla ba bina noko ba itse ba khamela kholewe ba nya ka tsela ba itse bana ma tsa thaba ntse le tlhau ba khile ka tlhogo ka morago tlhare finisi rola la mo saradino ka tlhogo go lewe kuasi Orla Musaradino Kuasi. Mabana Mabolaya Pudi. Stopasa Deben City, Musaradino. Aichana Renya Kana. So Sabon Chabo Sakasala Yo will worry. Ligegam Africa Bora, Itora, Ipuru Luchediat. Chepe di Wamarela, Basaradino Papana Papana Ocha, Dina Ring. Tsama continent ya Africa ge o baba petsa le liki ya ka na genyela ya egapeta mo weleng gore abanya ke go bona mosara dino ba go tsana geng ipe go ba ipe
7: e bile ka mono liki ya Africa borwa e seng ba swara dino fela ba ra luki ka kakaretso ga magare ga lepatelo o gona go bona le di thopa go ya le ka mogolo ba ngwa di sha talent e ntshwa ka gona o a bona gore le ba ra luki ka mo na geng tsa kantle ba tloga ba lebeletse liki ya rena ka mono Africa borwa go tla go yona go tlo khathatsela
6: el hach tiopo mo khabagareng ya dipapadi tsa mo go pasi yona sala pasi wile areta asa metse le mare areta go le maotwa ka monageng ya Africa borwa le di dirishwa tsa gona gore ke di dirishwa tsa maemo a godimo empa abe a khalemala ka bagale gape gore baraloki ba naga ya Africa borwa ba swanetse go felletsa ba emela ka maoto ba e continenteng di sona de bo Europa mo weleng gore ka Europa ba go ruta go thupa papadi e se gore le ka go le maoto
7: ka nnete ka tsatsi ka tsatsi ya papadi
6: are go le papadi khatebe o di maga khwele ke tsapa sa matsudu ba re bona kitchen allen wa tshe ba mkhubung wa le bala re mo motsotsong wa bo sesa ikar le nyapela ba padi le pela o sutu le pela ka bina noko ba tshe khole ba re lela mo saradino me le sibu telezoming wa ga ema sa mpedi sa ika tlhogo wi le abolela re ke sabile nko go feta molomo ga ke be go hotse mogala gore ba ntukolla ke ya tsopeng sa skukuno ina tshe go tsa tsopeng sa Orlando Pirates ka gore ba ya sa lebeletse gore mohlomong o tla piwa sebaka me le sibu telezi are bona ko morago rana ka mollo ka seng ba motshela ena kholewe a mazulu ba nyaka tsela ba rala ka 1-1 crosso ka ile go di modimo kholewe ba sara dino bo tshelezi go isara ga bona la pela M10 8 wapa wapa mo karolo nya pele ba padi se bile bitso ka bala go e senyane ba bina noko ba tsaya karolo padi tsheneng ya M10 8 le khalabone ka tatelano bala sa go tshumela ga tsona na mathobo la di quarter final ke ngo go ke dipile masimo pedi tharo ga tlanong le tsapa sa Orlando Pirates ba ba go bo shaka di dino che tlhano go le pela le mo wa reng wa ke dipile masimo pedi nne ga tlanong le tsapa sa Cape Town City ka mreti go le pela ke ke bolla ka tsapa sa Orlando Pirates tsapa se we leng gore a e o ka re di tlhopa tse se swai se tlhaka se tla ba pagale tsa Orlando Pirates mo parishanong ya M10 8 ar bone khole wa tshela ka ntla ba re fetse go le go ba goal kick ya se tapasa amazulu ke bolla se wene go Orlando Pirates ba thupile mo manthapa benga le tshila mabane ka gara ga extra time mo motseng wa bo le kholo masimo a mabedi kampane lunku ane sha nne go ba ishela ga tong la bobedi le se ka magaola khang ba nyaka go thupa mo go bo M10 8 magama tlhano ka tatelang ba itsep ba tsiba gore ge ba thoma go ja sa go tsogo di mo ga matlhare sa mathom sa bobedi go ba bonolo mo go bona are bona ba kokolo wa re tlo go ga mona ba mo ga bo shupa crosso oh ba sirile tsa go morago e tsela ka ntle ka borwa botike
7: ne go mo bo santse ra meme a me le tlo santse ra mbudene go a tsene matlokolo go le tsika yena frenge ba ba di thoma gore ke kgwara ya moraloki ke trouble wa tshwenya ke tla ka mogwele gore o rata ka gona go tsena ka ga 18 area ka tshwere kgwele o dira bonnete ba gore o ya pele o ya o tlisa tlhaselo a tsene matlokolo go ya ka nna le ge be ke mo lebeletse setlhang sa go feta re ke sa ipotse gore setlhang se o tla ba a sa le gona mo setlhopheng se sa osutu
6: setlhang sa gagwe sa bobedi setlhopheng sa osutu a re bone sebaka osutu roso ragola ka godimo ga dino le segona la ga thangelonko senkwenya mopile kgole yo botsebotse go tswaka borabodikela e le crossa go tswa go le segona la ga nkosi khona gatebe thangelonkosi ngwenya segona la mengwaga masomopedi tharo ragala ka godimo ga dino
7: kgona go bona gore ngwenya o ba sena sebaka se se botse se e le gore go a ka kgona go iketlela gore go ilela a kgone go e tlatsa loto gore a kgone go dira se sengwe se e le gore go se ka tlhaba setlhopha se sa babina noko e fela se ka lebala frank gore ngwenya ga a fitlha mo setlhopheng se sa osutu o nwešitše nno ya gage ya mathomo kgatlhanong le babina noko o faraloka papadi ya bona ya leke
6: ba ra gabe kgole ya sona setlhopha sa osutu ba ralokile papadi ema kwakwa le segona la ga Superman classically. Bakhalemela le segona la tshele tshabela semete e le tsramala. A hona se wile gore se le santshusha. Ka tsoga. Ke tsholo. Ka tsela ye wile gore se tsapasa skokuri na chat. Ba ile ba lokolla ba raloki ka go.
7: O ro lebelela palo ye le gore go ba lokollotse ba raloki ka yona. Wa lebelela quality. Mo gareng ga baraloko ba ile gore ba ba lokollotse go akaretsa matho a di bona maraloko ka pele bre ke kgorobola o ile gore go tloga raloko le karolo e botlhokwatlhokwa mo setlhopheng se sa babina noko setlheng sa go feta o e fotsiša gore na ke eng se e le gore go e ka ba motlhatlhi go ba le baetapele ba setlhopha ba e le gore ba se lebeletse Sean Mokgaila maraloko ka morago le ena o a e fotsiša gore na go direga eng goba ke eng se e le gore go setlhopha se ba ikemišeditse sone e fela ga re tsebe gopola frank setlhopha se sengwe le se sengwe ge setlha se fela ba dula fashe ba bula dikuku ba re frank le maphalle le hod ga ba sepele
6: re nka bolela ke tlo kwagala gore ke tswa ka kam ga bomphosi gora gore ka lebaka la gore ke mošomong ke swanetse go tseba gore ke mošomong baraloki ba setlhopha sa sekhukhuno united ba e le gore ba ba lokolotse ao gape ba feleletsa ba fitlhelela palomoka ya baraloki ba gwele gore ba ka thoma le papadi golola gape ka bo lesegona la ga magalwa keletso Ronaldo Lena mosaradino e le gore ngwadi tšhoke setlhopha sa Kaizer Chiefs a re bone sebaka ba mazulu ba mogaso goloso motsikinyane wa go tsoga ka mahube Uapola Nirulelesu Thandolo Nkosi Ngwenya Muthela cha thabala Kholewe ebe go ikwetse ka gore ga 16 area Ari tsheo kwe Wow
7: Ngwenya go tswa ka nageng ya Zimbabwe ke boletse ka yena Frank metsotso e meraro ya go feta ke re ga nosa nno ya gage ya mathomo a fitlha mo setlhopheng se sa osutu ebile kgatlhanong le babina noko mo papading ya bona ya league lebelela se e le gore wa se dira le lekgono fa raloka kgatlhanong le babina noko bona sebaka se e le gore wa se tšea wa se šomiša o dira bonnete ba gore a šomiše leoto la gage a e tlatse leoto kgwelela ga kgathatsege le gore moraloko wa babina noko o gona gausi naye o dira bonnete ba gore wile tlatsa loto la gage mo kgweleng ga go makatsa e le gore botheletse ga se a bona selo mo lebelele o tlaraletse botheletse e fela kgwelela e kgonne go mo šutlha ka mofase ga loto
6: ke mo khupe ge ba re ke a šireletsa kgathanong le lesegone la ga a thini makokolo makokolo a tšea kgoleo ka mapatla a feleletša a dia se motho a ka rego ke go ipeela monyetla o mokaone kaone a beela moralo ke mmogo ka yona kgoleowe
7: a thini matokolo ganyane ganyane lebati le bafana bafana wa lekokota
6: ni makokolo mama tsungwa ba le some nne one amazulu le fela skukuna united imele tsika maoto atazwane matatu wa sama skapa sa amazulu mwele ngore bula u diba skapa sa usutu la pala ga zungu dumudu le stulo sandile zungu kiritsepo ibe ni mogo yena arbonye gore tello ga gape ka babina noko ba nyaka tsela gore ba tla iša go le kae ke le segona la cherese ya masome pediswai ba etša kgoleowe a re bone ba ralekale letlhogono la mojela mojela wa purelela ralekela maemong abo se soy ba itsa ba re loka gape ba itsa ka ntlaga sedikoloko sa re bala ba re loka gabona le kazing kazing mo nyaka tsela ba itsa re loka la magasudena ba e butse gape go le segona la nyiko mobi ka ntlaga sedikoloko sa re bala ba nyaka tsela ba gapa-gapa kgolo ewe skukune united ba itsa ba e tlatsa loto ka e le godimo kgolo ewe theletsa tlhobola fm diphetogo la go ba goal kick ya mosaradino kowasi mo karolong ya pele babadi wana mazulu le pela skukune united mten 8 wapa-wapa go na le madimabe mo setlheng se go fitlheng ka se sebaka pele ga gagabetse re tsena mo papading ya manthabameng a ditšhela le kgone madimabe yawe ke go ya go extra time dipapadi tša maabane papadi ya iri ya boraro extra time papadi ya iri ya boselela extra time bjale a ke tsebe gore le ya mo manthabameng a ditšhela le kgone e tla ba e tla reša legatong la extra time tatrick tiris wa etšera le ka ga bonolo le kicken allen khumong wa lebala retelogo ka rian hanamop wa etša bjang khumong wa lebala ka mašomong a skukune united ba retelogo ka yona gathebe crosso ke bona mo mogaswa kwetse matlhobolo ba šireletša nyekomopi wa etša o romela gaupi dikhutla ka borobo dikela ke matsimpi ga botsebotse
7: back three ya babina noko ya go akaretša kazim matsimpi mobi ba swanetse go boledišana frank ba lebelele ka nako tse dintši ba ikhumana e le gore go ba kgesa bona le ka mokgwa e le gore go ba beakanya ka gona motlhaladi wa bona fela re bolela ka line ya defenders re bolela ka motlhaladi wa e le gore go ba raloka morago ba swanetse gore ba ye mo go ona kgone gore ba lebelele gorena ke ba raloke bafe ba e le gore go ba ka tla ba kgona go tsena ka motsweding gore ba lebelela poledišano ya bona ga sea e le gore go ya tlhakana ba laetša gore gona ba thoma go raloka mmogo setlhentseng
6: ka mafatlha mokhise wa etša retelogo kana mokhise o re tlatshe gore ka captain wa skukune united o raloka le kimmo khupe moraloka gare wa maloba wa setlhopha sa solos fc ba nyaka tsela ba gana ya go retelogo gape ka setlhopha sa skukune united tšhala rapaletse mo pasa mene kana le segone le ga mokhise a re bone sebaka se se botse sa skukune united a re bone mojela yoyo ma mogaswa ba gana ko morago ke kicken allen matkokolo le ena wa tlhakodiša ba e romela go matkokolo ba emong a mosoi ba gana ba latola nyiko mobi wa etšerela ka le gona maemong a bolesometee ba raloka 1-1 ba nyaka tsela yoyo shoto ya go pokoga ba šireletša kgatlhano le letsegona la ga thabang matlhanku retelogo ka athini matkokolo a wa kokota ka re kagaka matkokolo ba motlogela wa raloka wa e senya kgolewe retelogo ka matsimpi wa etša o raloka le mokhize khize o nyaka tsela ka ntle ga sedikoriko sa lebala ba etša ba mmitša ga bonolo pela re le mo motseng wa bolesomesenyane one sana setlhopha sa mazulu le pela skukune united mten 8 wapa-wapa ba raloka le nyiko mobi mobi o nyaka tsela wa eketla ka kgolo ewe ralokela maemong a bolesome ba raloka le kazim kazim o ebotse ka mašemong a skukune united ba ebja mokhubong wa lebala ba raloka ga bonolo pela wa etša wa e gapa-gapa ke matsimpi matsimpi o nyaka tsela wa etša wa e kokotiša mo fase o mojala gare ka ratelloga pele ga setlhatlhogo sa molala bapadina ka yalla kamazulu mo ngwageng wa 2022 ba latlhegetse go makgaolakgang kgatlhanong le setlhopha sa Orlando Pirates mo motseng wa masomepedikano monna pule saleng a nešhanno ya Orlando Pirates go tswa ka lepatlhelong la Moses Mapita mafelelo ge ba latlhegela ba lelapeng la gatong lona la dikgota pa yonale la mathomo padišaneng ya mten 8 ka ngwaga wa 2022 ka dino tse pedi goete kgatlhanong le setlhopha sa Cape Town City
8: le kgono o tla re bolele ka leano le le bose la dikgwebo go swana le go kgwetsa tsela ya go laola stoko sa gago ka FNB Speed Point ga go bjalo
9: go bjalo gore borakgwebo bao ba nyakago go tseba ka stoko ka moka le tšeo di rekilego ke gore bašomo ba dirang Get Paid Plus e ba dumelela go dira tše ka moka
8: ee ba bone gore go tsena eng go a tswa eng le gore ke eng tšeo di rekwago ebile di rekišwa ke bomang
10: tsena mo gaming ya ditefelo ka banka e e dirang gore o kgone go laola tsotlhe ka Get Paid Plus go FNB Speed Point FNB Tusho, e fetola dilo tsotlhe. FNB, ke karolo ya First Rand Bank Limited. Moabi wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitana wa semolao. Go na le dipeelano.
6: Go thobela pemelo go tlaga shela Afrika Borwa moshate wa tsebo le boithabišo. Re tsenetse ke mošomo mmogo ka rena ka mo o le go tlaga shela Afrika Borwa. Ka ikwekwezi FM jaanong ke ena a diang gore re feleletse re golela ka ditshe gore ke nyaka go tsitsinkela le go lebeledišia gore a na le šoma ga botse na ke bolela ka the black bone of ikwekwezi FM dumedišamotheletso wa thabolopolo Bavaria.
7: Sekaseki wa ipokezi FM. Mna wa machato.
6: Mna
7: wa mafolofolo.
6: Mna
7: wa leemo. Mmone le gare ke a bolela o bulela le matlo o re o theletse se a se bolela.
6: Ya ga a bitse motheletse na o re la lele. O ipokezi FM. Jana nna ke re motheletse o thabela FM.
7: Ya.
6: MTN 8 wapa wapa. Come shot that's about to be shot one. Some must pass Amazulu le fela. Skukune na tet. Ba go rete lo ga yona Amazulu. Atini matokolo. Ba itse khatana le yana tshala kan ka go lewe. Mo karolo nya pele ba padi. E se pele metso ka ba lo e masimo pele pedi. Ba go patse ka mogara le ba la sana tsapa sa Amazulu. Kegan Allen. Ba bo ntsha gore ba tsha mo re tshito gore no ga gaela tlo mo leteng. Se ba tsapa sa Amazulu. O pikeng ka sebaka a re bona a tshini matlokolo wa isinya kholewe ka tello ga gape ka skukune na tat ramala o ba motlogola ba bogatsa ramala seboko bo gana kwa se kwa morago mo tsaradino wa tsapa sa usuthu
7: lebella ka mogolo gore mo tsaradino wa tsapa se sa amazulu ko wa ka mogwa dire ntshirelo tsa gona o khonne go bala mekitumo ya ramala wa mo lebelela gore na ramala ke ga se le ro o nya ka go se dira bona ramala ga re tlo sha sepatlego o khumale le gore mo tsaradino o shetse a thibile sekgoba ka mokana ga sona gore a se ka dira selo ko wa se go tswa kana ga nya e bore coaster lebella maitemogolo ga le ro o a tlisitse mo stopeng se sa a tsatswane tsapa sa amazulu
6: wa na amazulu le fela skukune na tet mo karolo nya pele ba padi ba re bona go morago ko wa se Wacha we sara gabona lo khule we pela. Masara dini wa sana tsapa sa Amazulu. Wena ka tsela ka lotlo ngele, wa iku kutisha mo pase. Ra lokala Kegan Allen, ba itse ba ra lokala gabona lo pela. Ar bone Zikali, Superman ka, wa iku kutisha mo pase. Mai monga bona semeti, yo yo, ntaka, beta crosso. Aba gana ko mrago, ba shirile tsheke matimbi, ka le go dimo khule we, ya gore tlo ga gapa gape. Ar bone ka tlhogo, Zikali ka mapata, wa itse wa rapella, ba mogogala mo pase. Ka lo papa di mogele, o ra ke ditsene, khupe ga re ke nega tsela, ba shirile tsha, ra ke lo ga khatebe, khatebo nya ga tsela. Re mana mai monga bo tshipa, ar bone athini matlokolo, wa iku kole o matokolo na ka tsela gore ka tshelo kae o ira ditsebe kole we na ka nna mutaka a ba itse ga bonolo ya gore tloga kama kama shilwane ba shilwane nya ka tsela ba tsara le ga bonolo a le sona la ga mojela a re bona mojela nya ka tsela ba shirile tsha ga bonolo pela ke le sona la ga zikale wa gana ke Kegan Allen wa tshe go go tsha mo pase ba mo nga ba swai ba re ka thando lengwe se ngwenya re tlo ga gape ka gatebe o rumela ba mo ba ba senyane a ba re ka motsotsi
7: ba tsene ka motsotsi tlhopa sa Mazulu e fela lebella ka le tlhokore le la tlhopa sa babina noko mme le gore go raloka yena tshepo mashilwane o santse o dira bonnete ba gore ga a fe sekgoba kudukudu o meka modaka o ile gore o meka modaka moraloko wa maloba tlhopa sa Stellenbosch FC re a motse ba gore o kgona go kitima re a motse ba gore o meka modaka ke moraloko wa morago e le gore ga ntšhentši o dira bonnete ba gore o tšea kgwele wa kitima a dira dicrosso mashilwane o a tseba o santse o a kwešiše gore ga a na lebelo jalo o tshwanetse go dira bonnete ba gore o mbatlamela kudukudu yena o meka modaka gore a se ka kgona gore a itirele boithatelo ka kgwele
6: ga ke tima o ka re ke phuthi mashilwane ka lebaka la gore o gotse a tsoma diphuthi monna yo o ile a tsheletsa ga botsebotse ke Stanley Matlo yo mongwe wa banna ba ile gore ba kgona go feleletsa o bena le setlhopha ka leaking ya Hollywood Pets Regional League a le setlhopheng sa Monareng United ga ke tima wa kokota o ka re ke kgaka bjale ge o mo lebeletse ka lebaka la gore o kgona go bala kgwele ya maoto o raloka go tloga maemong a bobedi le maemong a boseswai
7: nnete gona wa rereša nna ke mo gopola ga botsebotse ga bale ke kwa setlhopheng sela sa bagaba gamphatlhele baroka o bo kgona go mmona gore go na le talente mo go yena o bo kgona go mmona gore leeto la gage la kgwele ya maoto le ka tala mo fitlhisa kgolegole ga go makatsa ga kgonne go rata ka kua setlhopheng sa Orlando Pirates
6: sure Arbonne, Sebaka, Mujela, Kantoti Ras, Baicha, Kegan Allen, Makarlong, Yapida Bapadi, Septimizong Gabalo, Emerson Pedicano, Wan Amazulu, Lepalas Kukun United, M10 8, Wapa Wapa, Otabella FM, Yalukaka Africa Bora, Baicha Banamacha Tabamazanella, Baicha Gacaro, Barana Balatula, Yoretu Lorapape, Rabonola Pella, Kausutu, Omega Mtaka, Uromalona Maimong, Abraro, Banekatase, Bahatalelo, Pella Waratelua, Kimlundim Pancha, Arbona Omega Mtaka, Maimonga Bolosome, Uraka Tandolongo Sinquena, Baicha, Banamacha Tabamazanella, Warana Walatula, Comrade Kazim, Wachabem Kubungalabala, Kimmo Coupe, Wacharaka 1-1, Rabonola Pella, Kamashimung, Ausutu, Baraka Rabonola Pella, Lilacona Mujer. fela wa itsa wa ikwala mara lo ka pele wa maloba what the rockets TS Galaxy ba itsa ba ba mokhubung wa lebala ya go retelloga gape ka Skukuna United matimpinya ka tsela o re tatsa go le kae wa itsa re lekala mo gausi dena ba itsa ba re leka 1-1 ba buitsa go mashilwane mashilwane wa itsa wa iketla wa ebia mokhubung wa lebala retelloga gape ka babina noko Skukuna United ba re leka lekazim maimong a bolesometi ba nyakana le tlhoganolo mojela wa itsa wa ikwala golewe mojela a ba mogogoga naka yalla
7: mojela wa ile gore go a satshwa a bonagala ga botse sa le mola papadi ya e thoma e fela se sengwe se le gore se dira gore mojela se ka bonagala ga botse ke lebaka la baraloka gare ba ba babedi ba mokapteni Mokise ga mmogo le ena Khupe ba tshwanetse go dira bonnete ba gore ba rola setlhopha sa babina noko magetleng wa bona ba tshwanetse go dira bonnete ba gore ke bona ba ile gore ba tlhama ditlhaselo mo mokhubeng wa lepatelo gore mojela a kgone go amogela dikgwele o tlo go bontsha talente ya gage o tlo go bontsha quality ya gage mojela go moneeletsa dikgwele kgapetsa-kgapetsa
6: le ena ke moraloka pele wa maloba wa setlhopha sa Stellenbosch FC setlhopha seo e le gore le sona se lokololotse baraloki ba bantši
7: le ka TS Galaxy o fetile mo e le gore go tloga šomile ga botsebotse mojela a kgatlhiša a laetša talente ya gage a laetša gore le yena o ikemišeditse gore a ikhumana e le gore go mo ditlhopheng tse e le gore fela dia gore ke tse dikgolo o nyaka go ya o na le maikemišetso ka gore a fitlhegole gona fao
6: prekiki ka leboa bodikela ya Skukuna United o bidile matlhatse mojela ka gore bjanya ka go itefeletša ka go raloka magogwa le segona la ga chicken allen ba ikukatlele godimo ka tlhogo
7: tshwantse a itukise mojela ke rapelwana ne pelo e nnyane felafela dipelo
6: la e tlhokomela ka lebaka la gore letsogo la gagege lebe le otlologa o ka re beanya ka go itefeletse seo se ka feletse se dia gore ba mmontshe karata e se rolwana
7: ebile ore o dira se ele gore ga se tlhokagale ka lebaka la gore malokane o gona o reng o nyaka go itefeletse ka gore malokane o gona o tlo letša naka ko moka wa khumana free kick
6: mdaka wana mazulu le fela Skukuna United ameka mtaka ralokela maimonga braro rian hanomop sasagagwe sa botlhano ba le mo setlhopheng sa mazulu ba itse ba raloka le chicken allen allen o nyaka tsela gore o tlaitse go le kae go thobela femele go tlagatsela aforika borwa tarek felis sasagagwe sa bone a le mo setlhopheng sa mazulu wa itse tarek felis wa ekgamelela kgolewe maimonga bone wa itseiša maimonga bobedi chicken allen wa itse go etlatsa lotho romela maimonga bosenyane thandoleng ngosi nkwenya a wa furelela o raloka le a re bone kgatebe ngosi kgona kgatebe wa gapeletsa karotinras kgatebe kroso a ba romela khutleng kgolewe ya pele papadi ya sona setlhopha sa Skukuna ya sona setlhopha sa mazulu ba nyaka go fetsa ka babina noko ga ba nyaka go tsena ditaba tsa babina noko ba nyaka go fetsa ka setlhopha sa Skukuna United sona setlhopha sa mazulu ba tseba gore ge o ka latlhegela legatong la mathomo la dikgotho finale le go se ka magaolagang le go magaolagang o ikela gae ka milione o tee wa diranta ga go bapetsa le gore ga o leng kgwete o ya gae ka dimilione tse lesome tsa diranta
7: se sengwe se le gore se a kgatisa mo tournamenteng e ya wafa wafa ka lebaka la gore ga o e fela o lekele dije diatla o ya gae se sengwe sona o se khubareditše
6: ke mang wa senke go dimilione tse lesome tsa diranta
7: ke ka fa o bona go badula ditulo ba ditlhopha ba tshuba batlhatlhe ka melwana ba re nyaka go bona re feditse ka gare ga top 8
6: ka borabodikela re yena gona mopo wa ikuka ba thula ka tlhogo sa le gole kotse a re bone nkosi kgona ntaba maemong a bosupa wa furelela a re bone gwenya a kere ntaba wa ja wa rolekela wana kwa moragonyana maemong a boswai a re bone supa mantla wa ja wa ikuka kgolewe nametsa thapa metserela chicken allen ka tlhogo ba gana ba latelo ba re o boleka motsetsing wana chicken allen ge ditlhopha ka bobedi ga tsona di kopana papading ya mantšhano ke bolela ka setlhopha sa osutu le setlhopha sa babina noko ebile phadišanong ya netbank cup mo ngwageng wa 2024 osutu ba thopa ka dinwetse pedi go le fela bjale le mo manthapameng a ditsela le gono ba tšere keta pele sona setlhopha sa osutu re le mo metsetsong ya seripa sa iri e masome a mararo 1 osutu le fela babina noko di agalaka ditaba tsa Skukuna United a re bone matokolo ka gore diras ba moga sopela o ba šireletsa kgolewe ba romela ka ntle ka borwa botlhaba
7: ba boledišane lebata le la babina noko le ga tsetsetsetse le yena moswara dino melusi botheletse ke ena o e le gore go o tshwanetse go leka gore a ba boledišhe ke ena e le gore go o tshwanetse go leka gore a baage a kgone go ba supetsa diphosophosona tsa bona go laetse gore o gona ka mola dipaleng ka lebaka la gore ga tseba gore o le moswara dino se sengwe se e le gore o tshwanetse go se dira ke go kgona go bala papadi kolle setlhopha se leralo ka kgatlhanona se se tlhasela o bolele le lebota la gago gore ba dire eng gore ba tla ba kgone gore ba go šireletse
6: o ka re ba sala bomborokong setlhopha sa Skukuna United
7: ba tshwanetse go tsoga Frank ye ke papadi ya bobedi sa le mola setlha setlhopha
6: bantšhuša ge ba mo setlheng se ba tlo dira dikela go diphura dithotse a ke tsebole ke di thotse tsa mphodi o ba tsa le rot
7: a nke go e ba bonolo mo go stopa ge se phumile baraluki se ba thatshe ka bagare ba phatlhaletse se kgona go bua ka pela mo setlhense se se thoma se gantsi e ya diragala e fela ga se gantsi wa lokolla baraluki ba bantsintsi wa fetsa wa kgona gore o bue mo papading o kgona go tswela pele o raloke ka mo kgatlhiso ga se gantsi ka lebaka la gore baraloki ba baswa ba e le gore ba tlise mo setlhopheng ba tshwanetse go tlo tseba gore ba nyalelana bjang le baraloki ba e le gore ba ba humana mo setlhopheng se sa gago
6: mo setlheng sa go feta se ya go fela ba latlhegelo ke ba tlhogana le motlhatlhe Eric Tengela o ga jale a tlhatlha go ke kwa nageng ya kana setlhopheng sa Asante Kotoko
7: mola ebile le bona ba eteletse pele ke motlhatlhe o moswa wa go tswa ka setlhopheng sa Makhosi Cedric Gaze motlhatlhe ke o moswa baraloki ba bantšhi le bona ka ba baswa dilo e tlo ba tse diswa tse dintšhi
6: o tseba thapelo ya tate o šoma godimong
7: ke e tseba gabotse ke tšhaba modimo
6: nkore temana e tee ya tate o šoma godimo motheletše wa thobela FM o itse thapelo yo legatong la mogalaka o rapele le yona le ge e ka ba sephiring le ge e ka ba o sepela kgato ka kgato mo leng gona re tšeele thapelo yeo motheletše wa thobela FM ka lebaka la gore ga re bolele seo fela re bolela seo ka lebaka la gore mo go dipapadi tša Motsepe Foundation Championship re bone mo setlheng sa go feta ditlhopha tša go tswa provenceng ya Limpopo di rengwa ke selepe sa magagana Black Leopards le ba Roka FC e le seo e leng gore se ile sa feleletša se gapeletša gore league ya ABC Motsepe League ka provenceng ya Limpopo yeo e leng gore e bopša ke magoro a mabedi ke bolela ka stream A le stream B ba feleletše e le gore ba tšea sephetho mafelelong sa go remiša ditlhopha tše pedi go tšwa go stream A le stream B gore di remiwe ke selepe sa magaga
7: ebile ditsikitlego ebile diollo ka provenceng ya Limpopo ka bophara ga yona ge setlha sa go fetsa se fitlha mafelelong Frank ka lebaka la gore o tsebe Frank gore tše dingwe tša ditlhopha ge di relegatewa ge di išiwa kwa fase ge di tsupelelwa fasefase le histori le yona e napile ya tsupelela
6: ušam go thobela femele go tla gatšhela Aforika Borwa MTN 8 wapa wapa ba re bona mokhubung wa lebala matsimbi wa tswaralakela kgausi le ena ba re bona banyaka tsela ba gana mazulu ko morago ya go retelloga ka akini makokolo wa tsweromela maemong ba boseswai banyaka tsela fela ba gana ba latola kgathano le nkosi thona gatebe šala rapaletse mo pase a re bone letlhogona le mojela wa e tswaralakela maemong ba boseswai le segona loga wa retelloga kana ke mokhise sephe setlhe khubung wa lebala wa e tswa kokotisa mo pase MTN 8 wapa wapa go moshanto wa tsebole boithapišo wana mazulu le pela sekukun united mo motseng wa masometharo nne a re bone ke mo khupe wa ikukutiša mo pase o e ralaka ga bone le pela ba nyaka tsela rammala wa e kwala rammala ka letolang ye le rammala o bontšha mebala ya gage cross ka kasim ka gore otindros mo mogašwa o ba gona ba latola kwa morago ya go retelloga ka ke mo khupe ba tsogatsoga sekukune na di tla batlha ba dinoko tša go malatši ba itse ba ralokela gona maemong a bolesome ba ebja kantle ga tsedikologo sa lebala go ya maemong a boswai ba itse ba ikuka ba romela ka rotindras ba isenya kgolegwe ka nela ka radio ya tlhatša mosoradino faiba kuwasi ke bolela ka dinoko tša ga malatši ke gore ba ga malatši ke ba bina noko
7: wa rereša ebile noko re e tseba ka go tlhaga
6: ya
7: bjalo o tlo wa rereša gore a na di tla ba tlhaba dinoko tše tša ga malatši o 'ira setlhopha sa Sekukun United ka lebaka la gore go tlo laetša le go netefatša gore ke bona dinoko re tlo ba bona ge ba thoma go tlhaba ditlhopha tše dingwe ba di feng
6: ya mathomo e tshwanetše e be yona papadi MTN 8 wapa wapa quarter final ya boraro go thabela tangale go tlagašela Aforika Borwa Orlando Pirates ba go e leng gore mollo wa bona kwa dikota tša moholeritship ba utswa papadi metsetseng ya mafelelo maabane a mabolaya pudi kgatlhanong le banna ba lesome ba setlhopha sa Durban City ba go e leng gore up the box ba go e leng gore ba nyaka go thopa mogopo wa MTN 8 le gala botlhano ka tatalano ke2022 2023 2024 2025 potšišo e mo ngwageng wa 2026 a re bone khutla ya sona setlhopha sa amazulu go tswa ka borwa bodikela ka borwa bodikela Rian Hanemop o e emeletše sana chimi khutla bobedi amazu ya bobedi skukuna bana khutla wa kuka le kotse ka khongo wa shirilo tsho kwa morago le gore tello ga gape ka le segona la ga khatebe a palo go ila ola kholewe e tshela ka ntle
7: ba santse go tlokomela skukuna united ba ska ba dira dikhutla bonolo ka lebaka la gore stopa se sa amazulu ba tloga ba ile gore go ba khona gore ba shumise dikhutla tsa bona ga botse ka gore bana le ba ruko ba batelele ba ile gore go ba ba le ba ba ntshi ka mogara le patlala lebelela ngwenya le yena ko motelele wa khona gore a tie karolo mo dikholeng tsa godimo moralo ka morago Tarik Phillips le yena ko motelele le yena ka dikhutla wa tshwelela kitima o tla kwa pele belo ga ba dire bonnete ba gore ge ba tshireletsa ba bina noko ba ska dira dikhutla bonolo
6: yena hana mop yena o leng gore ke motshepiwa ka dikgolo tsona tseowe tsa dikhutla ya bobedi ya papadi ya bobedi ya amazulu monna go tsona gen ya namibia nagana mopi ya namibia isharo ba tlabe ba swarišana dipapadi tsa mogopo wa sešhono sa lefase tsa crickete le naga ya zimbabwe
7: yalo gona šetse le lebaka le letselele ana mop a le gona ka mo setlhopheng sa amazulu itlhatse tlhano
6: yo
7: ka ga tlhana naye wa khumana e le gore go lelemela sezulu oa lebolela ntle le go thotomela ntle le go roromela go ka semagatšhe
6: o tshwanetse ka lebaka la gore o lebelela mo weneng gore mpunyane ya gago e feleletswa e tšhatšhwa gona o tsepara le gona ba epotse ka mogara lebala mme ke sa re naganya namibia ke beng gae ba dipapadi tša mogopo wa sešhona sa lefase le naga ya aforika borwa le naga ya zimbabwe dipapadi tša crickete pela ga botse ke dipapadi tša di-obara tše masome a matlhano fela papadi e re gopa go yona ke MTN 8 wapa-wapa nna ke Frank Schabe
7: nna ke doctor wa ga maphalele ke mmirwa ke mogalaka ebile ke tlo
6: wa nkgweletša ke gore nketiša pele ye e re ke go tlogele lebakeng le mo ke tlo go humana gona ke tlo go patlamiša o begelwa ke dinyalo mošegore

0: podia bomba. Halala bomba. Halala bomba. Kana province ya Limpopo e eteletswe pele ke mma ke bolla ka mme ngaka Phophi Ramathuba le rena kwa go thobela FM ka mo go mananego re eteletswe ke mma Sebola.
1: E re ke go tlogele ke seke ka go tlhabela mogolokwane ke tla o tlhaba letšatši le lengwe re le mmogo re šoma o tloga o di adile o tloga o tloditse makhura fase re laetša gore wa ke tseba ebile o tseba le mo o tswa go gona o tseba gape le moya go
0: a ka felelo o nyaka gore ke tle ka kgwedi ya bohwa ka dikgaogelo tša yo godimo le badimo MTN 8 wapa wapa go thobela FM bele go tlaga tšela Aforika Borwa re mo montseng wa masometharo senyane wana mazulu le pela sekukune United ya go retelologa ka tshepa mašilwane mašilwane wa ya gapagapa ka ntle ga sedikodiko sa lobala o rela ka le Mkhize Khize o nyaka tsela ba etse ba e bušitša go Mkhize gape ka ntle ga sedikodiko sa lobala ba rela ka ga bona lopela le Matsimpi Matsimpi o nyaka tsela gore o tlaitše gore kae rela ka la magosi dena ba rela ka ga bona le Rammala ba ebja mokhubung wa lobala Nyiko Mobi nyaka tsela gore o tlaitše gore kae go thobela FM bele go tlaga tšela Aforika Borwa o ya go nyaka tsela Kasim ka lotola nyele ba e bongabolo somete o ra lo ka le tlhonolo mojela beta crosso ka le godimo nya kana le mashilo crosso ka le le dia tsentsa mo saradino mona yo akuasi mo isara ga bona lo kuasi re tle lo ga gape ka sipa mantla zikale wa tsho romela gona maimong a bolo sume a beta ka godimo ga tlhogo ya o meka mutaka le ana ka moralo ka morago wa stopa sa Stellenbosch posh FC
1: ya ibile mo go nyane ba gagwe o ralokile ka setlhopheng sa Kaizer Chiefs ke bolela ka development o tswelela kwa setlhopheng sa Kaizer Chiefs omega mdaka
0: Stellenbosch FC ba fetsa go ngwadiša Brett Legrobla Kevin Hunt o ka re a kgone go šoma ntle le Brett Legrobla
1: ya
0: mo a yang gona o nyaka go mmona le mo gaupi le ena
1: gantši batlhatlhi ba dumela go seo Frank ka lebaka la gore go na le bareko ba e le gore go batlhatlhi ba kgona go tseba gore ba ba kwešiša ebile batlhatlhi ba tseba rona le bareko ba e le gore go ge ba bolela le bona go tlhokagale gore ba bolela le bona gantšintši mo papading ka lebaka la gore go le motlhatlhi o tshwanetse o tsebe gore na ke baraloki bafe ba e le gore go ditsebe tša bona di tlhatsogile go le gona o ditse kwa panke o ba boledišam
0: ba ithile ka tlhogo šala tshwere tlhogo le segorana ga dikale a re bone mojela ba ithile ka tlhogo ke Chicken Allen a re bone wagana kwa morago Tarik Pilis raloka ka mollo kgatlhanong le Thabang Matlhanku mojela maemong a bolesome ke mo khupe MTN 8 wapa wapa ba raloka gape le Nyiko Mobi Mobi e kukutisa mo fase raloka ga bona lefela mo gapilena ke Matsimpi wa tswa ralokela maemong a bosupa mojela ba mmitša a re bone crosso oh ba tlile ka tlhogo Tarik Pilis wa gana ko morago latola ke Nkosi Khona Kgatebe bile polaga ya emelela ba re phoso gatlhanong le setlhopha sa Sekhukhune United
1: ba bina noko wa iputiša le gona le ka mokgwele gore ba thomile papadi e ka gona Frank lebelela baraloko ba boetša Bright Ndlovu o e le gore go tlogana le maitemogelo Bright Ndlovu mo lebelela Frank dipapadi tše le gore o di ralokile mo setlhopheng sa babina noko o tloga a šomile gabotse buyo letlapa le yena o gona kwa pankeng o tloga a šoma gabotse mo setlhopheng se sa babina noko e fela motlhatlhe Cedric Gaze o ba thomile pankeng wa iputiša gorena gaga o ke eng se e le gore o ba tloga a se lebeletše ebile a se badile ka mo letlhangwe la setlhopha sa Osutu ka lebaka la gore baraloka morago ba gage ga ba kopane le gate
0: ba re bone Osutu a thini matlokolo rapalela mo pase ka ntle go tileng ba gana ke sepe setle Mkhize wa tswa ralekela magosi le ena gona go tshoka bora botlhaba wa ralekela Matsimpi ba etse ba e go retelega ka yona a re bone Mkhize go tswa maemong a bobedi wa ralekela maemong a boraro a Kazim ya mošia kgole go e tswela ka ntle
1: ba e latlha bonolo
0: ditlhopha tše tharo tša provenceng ya KZN tšeo di tšeago karolo phadišanong ya MTN 8 maabane ba tlatsišitšetšerese setlhopha sa Durban City ga jale setlhopha sa AmaZulu ba tšere ketapele kgatlhanong le setlhopha sa Sekhukhune United go na le moletelo ka iri ya boselelo
1: Kaizer Chiefs Golden Arrows ka lepatlelong la FM
0: motshwane wa thulare o tlabe a nametše sefofane se wa se otlela a na le local islecker
1: ba re wafa wafa MTN 8
0: ya retelloga gape ke mo khupe nyaka tsela gore o tladiang ka golewe ga re bone ba e kwala Sekhukhune United ba mogaša sota koloso sankgata ka segata di a ba tlhoba dinoko tša malwatši mothelotši wa thobela FM legala

0: le sorana le ga tsapa mokwena a lokolla le rumo la tlhaba kuasi a go ka phogola motlhale le hunadi gore selomo ke ngwagola. Wow, one is kukuni attack, one amazulu dimitara ke masomepedi tlhano.
1: Ke be ke bolela le wena Frank, ke re baraloka gare ba setlhopha sa babina noko ke akaretsa yena sepesetle mokhise ga mmogo le khupe ga ba ka thoma go raloka setlhopha se sa babina noko se ka tla sa khumana se sengwe, lebelela gore pass ya quality e tsweletse e le go kae, e tswelela mo mokhubeng wa lepatlelo, e dirile ke yena khupe o e le gore go o kgonne go bona gore moraloka naye yena Tshepo Mokwena o gona o botse o tee. Tshepo Mokwena o rile go amogela go ilela Frank, a dira bonnete ba gore o dira mokitimo e le gore go o botlhoka, a kgona go tsosa sefatlhego sa gage a bona gore mosora dinowana wa setlhopha se sa Osutu o botse sekgoba goga letanta goga leswika go se ka mokgwa mongwe o e le gore go mosora dino a ka ithiba ela kgwena.
0: Deflection ya beta a gare ke shireletse Tariq Phillis ya mmetha molotong la gage mosare dinao wala ka letsogong la gage la letsogong la go ja ba go lewetsana ka letsogong la nngele ba ke phetho ditu
1: Tshepo Mokwena ka go gakantsha ga o makatse le ga tseetseye o tswelela ka setlhopheng sa Orlando Pirates, bona matlhotlhale bona quality ye e le gore go itlisitse mo go babinano
0: ka re bole papading M10 8 wapa wapa go thobela femele go tlaga South Africa borwa mo motseng wa masome nne nne one skukune na tat one amazulu ba itse ba romela maemong a bolesomete mojala wa ipetiša yoyo thaba matlhanku ba šireletša kgatlhanong lena ya gore tologa ka mokwena gape wa itšharelekela maemong a boswai ba thoma ba boa papading skukune na tat mašilwane tlile ka kadimišo go tša setlhopheng sa Orlando Pirates ba itse ba e raloka gape maemong a boswai o ka gopola kabelo go setsile o feditše setlha sa go feta ba mo išitše ka kadimišo setlhopheng sa Baroka FC go dipapadi tša Motsepe Foundation Championship bjale ga bjale o bontšhe le mmamorata go motlhatlhi wa setlhopha sa Orlando Pirates Abdul Salam Watu o tsena gapetšagapetša jalo mo bankeng M10 8 wapa wapa go mošate wa tsebo le boithabišo go tswa ka lephatlelong la Chestworth ya go retelologa gape go le go tswela ka ntle go tswa ka leboa botlhaba mo karolong nyana ya pele ya papadi go okaditse ka metsego ka balela go emebedi Omeka Mtaka wa itse o raloka ga bonolo le Tariq Phillis M10 8 wapa wapa go mošate wa tsebo le boithabišo Rian Hanemob wa itse wa ipodiša ka la morena ba itse ba enama tša thaba ya motsenela kgolewe felela maotong a mosaradino Melusi Buthelezi go e sara ga bonolo Melusi Buthelezi tša o raloka le lesegana la ga matsimpi nyaka tsela ba mmitše ka mašilwane fela bua la morago maemong a botlhano raloka la mosaradino wa gabo Buthelezi ba nyaka tsela Nyikomobi o e raloka le Buthelezi gape-gape maemong a bobedi mašilwane raga ditsebe kgolewe retologa Rian Hanemob Hanemob o nyaka tsela maemong a bolesometee ba re bone ba nyaka tsela Osutu ana ba tlanošanno ya bobedi ba re bone ba šireletse ko morago oa gana ke Kasim retologa gape-gape ga bonolopela ke lesegona le ga rammala nyaka tsela kgatlhanong le Chicken Allen banna ba wela pase bobedi ba bonana ka yalla kgatlhanong le lesegona le ga rammala
1: rammala tshwantse go lemoga gore Chicken Allen o a mo fikietša ka maatla a se ka gapeletša go kitima ka kgwele Frank ka nako e nngwe o tshwantse a direse recipe tša gore ke cutback a tšee kgwele a mo foraforetše ka mmele a kitire o ka reng o nyaka go kitima ka yona e fela a lebeletše gore o tlo e tliša a e ralokele mo bogareng ba lefatlelo ka lebaka la gore Chicken Allen o mo maka ka botlhale o mo maka ka maitemogelo
0: mo karolong yona ya pele ya bapadi one amazulu one skukune united kena ka gamola la bapadi thulo mokgele a letsana ka ya gagwe gore banna ke bone go lokile go lekane no ya pele bapadi motseng wa bolesomenne thandolonko esenkwenya no ya go lekantšha dino motseng wa masomennenne Tshepo Mokwena mo setlhopheng sa skukune united khutla tša pedi ke sona setlhopha sa amazulu
1: karolo e ya pele e be le karolo ya setlhopha sa Osutu ba ba tloga ba e taola ka papadi e fela setlhopha sa babina noko ba dira bonnete ba gore ba khumana sebaka ba se šomiša
0: leo lentšube go lekwa ke la ga mogalaka Dr Maphanle nna ke phogola motlhale le hunadi a re kopane karolong ya bobedi ya papadi M10 8 wafa wafa
2: papadi ya gago ya mmamoratwa ka bokgoni ja Frank Sechabi molemakimo a sa fetše go thobela FM papadi ye e sekasekwa ke Dr Maphanle go thobela FM mošhatša wa tsebo le boithabišo basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thusa go fola mo thobele FM mošeta wa tsebo le boithabišo.
3: O ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao, kgolego ka phoso, go tlhaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Thobela FM e ketika basadi. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
5: Tola FM shatwa tsebole bo interview mutele jwa tsebole FM ke nama ke Jesse ga se ke bala ba fela bya lo Frankie gapele Dr. Mafalle ka kaacho ye papadi mo karolo nya pele ka bokhwari jwa go shisha nete gona re tlatla re ka rona ka ba ile gore karolo ya bedi tla sepela ka sepe go se film gomme gona le ba dirishana mmogo ba rena ba ile gore go ba ka kwa go la seno ba rwana fa o go be go le ditiragalo gona ka kwa go la sona ba rwana mo teleji wa Thobela FM go mekinya ka gore re tle re kona e ka ba ile gore ba re swaretseng ke ho lefela gore ba re swaretse tse di diragalang gona ka kwa go la sona ba rwana o gona Nicole fa go tlo o leka go re kopantsha le bona go itetse go ena le seo ba rometse go sona se ile gore go re tana ma re tlo lebelela fa Maria Tamaga tournament ye le gore go e gare ya khatlampana e re no go rena ka ba ile gore ke di fitse di dira ga go gona ka kwa go la sona ba rwana gona le setsopolwa fa na me re tsena go sona Nicole
6: Dr. HOD ka nnete re tla go wena go tswa ka mo go la sona ba rwana stadium mo tournament ya Maria Tamaga Foundation e tsa go karolo gona go me ke na le mama Maria Tamaga fa mama ke le bogana go ya lena ibile ke le amogela mo Thobela FM ka le tjaji le golo la basadi
7: ke ya le bo a ntate kubiana ke tshe ba ka se ke le dumedise ke be ke dumedise le ba tsheletse ba Thobela FM
6: re thabela kudu go ba le lena mo mama re botseng ga nyane gore le tswa kae le yona tournament ye ka gore a se go le ya maoto fela
7: ke rata tsa sebaka se ke le bontshe gore ka ngwaga o fitileng re ile ra lemoga gore ke ferriara ka di 23 tsa August kana makarna ka bjele ka bakala gore ka di 23 tsa August re na le batho ba re celebrate le bona le tjatji le la ka la di 23 tsa August ke hopola eng ka re ka metha ke be ke phela ke kopana le bagekolo le bagalajwe le baswa ke no thakana le bona re ja keke le ko dikolo tsa di disciple ke ja le bona di keke mara ka bona go le botlhoka gore re tlhome foundation ye e leng gore e tla kgona go thusa bana ba kgwele ya maoto ka ge mo re berekang ona re na le cost containment ya gore ga re sana tšhelete ya sport ka mo basepaleng ya rena re tshwanetse mara re bone gore baswa ba toga mebileng re na le gender based violent change ka mo masepaleng o e na le batho ba ba bolayang baswa ba rena ba ba tekatekano ya bong ebile re na le baswa ba e leng gore ba e gamaka e ba na le mathata ra thoma go di ya campaigning mo dira di ground drink ja mo motseng wa Blueberg re eta re kgopela gore baswa ba sa tshwaneng le rena e le banna wa basadi ba tshwanetse wa moelo e re fetsa ra re baswa ba e le gore ba na le mathata ba santse ba te di grounding re kgone ba kgone go fokotsa mathata a bona re ra baswa ka moka ba banna le ba basadi ra fetsa re tshere taba ela ya raidia e botse ra bona annual ra tsana di gender based violence ka bakala o ya di grounding karle mo arwe le ka he ke gona gonne ba goboketsa mo di grounding ra tloma di tlapatse leng gore di gona ra loka ja le re ya re o dia Maria Thama Foundation ye le gore itlo goboketsa di tlapa ka moka ja Bloemfontein gore di gona go tsiya karolo ra ithoma ngwa o feta ka di 23 tsa August ngwa go re lebelela ra re no ka di 23 tsa ngwa go ke fere jara ka di 20 ka di 23 tsa August ra re ngwa go di ya August ka moka itse o ba ile go di ye nna ke itse o ba ke kitika le tshaba ka yona ke tlo ba ke lebeletse tsatsi le wila la matswalo ke tabe ke kitse ka le bagekolo tsatsi le lengwe ka kete ka le ba ba o se itikanele tsatsi mo motlhaso mo mathomong a kgwedi ka re ke tsa kete ka le ba di football ba o ke ba ntshane mebileng
8: le volleyball
7: le volleyball ya rena ye e leng gore e gona e ya bapala mo le netball e gona kwa gae se tshino gola re la le netball kwa gae kwa mochemi se tshino gola mara e gona netball re lebeletse gore re hakaretsa ba shimane le bana le basadi ene re lebeletse gape gore basadi a ntshintshi ba thoma gola ba e ya ka malapeng ba lebala o ralo ka dipapadi re dia dilo tse ka o thutholetsa re le ga o shetse o le mosadi o e ka gago o ka gona gore no ba dipapading gore o kgone go godisa bana ba gago botse
8: go sasa ke magaolagang leletetse eng ka ge le tla e tswalela semmušo ya lenyaga tournament
7: ke no bontšha gore ka ge go sasa e le magaolagang re re mo motlha re leboga ditlapa tse di ralokileng ka letsatsi le la bommala basadi re duma gore ge re tswalela tournament e ba tseya karolo ka moka o sena tlhakatlhakano ebile ba tseya karolo ba fiwa tse e leng gore ba tshepisitse tsona ebile re duma gore ba tseya karolo ngwageng o o tlang ba boye ba seka nama ba ile ge re tlo ba re buseletsa re tlo edia annuale papadi ya rena ya thwele ya kgwele ya maoto le ya volleyball ka baka la gore re bona badudi ba Bloemfontein le baaišane ba e rata
8: ke la mathomo Thobela FM e tlo gaša go tswa mo tournamenteng ya lena le ikwa jwang ka se
7: ke no le botsa gore ke rile ge ke khumana molaetsa wa re Thobela FM e etsa mo Bloemfontein municipality e tlo ba e gaša dipapadi tse kore ka fofa ka thagala ka re joo re na re gagwetse ke modimo ka shoko le sa re tshwanelang re thabile kudu-kudu ebile le badudi ba Bloemfontein ba thabile and-e ba bontšha tlhompho le boikobo ka ge Bloemfontein municipality e le lefase la khutso and-e ba re Thobela FM le sekebela tswa le latile le ba foundation ba re ba le amogela ka diatla tse pedi ebile re thagetse kudu-kudu re mototo ebile re re le ngwageng o o tlang re duma gore lete le be gona mo dipapading tse tša rena tša Maria Foundation tše e leng gore di tla kgona o thuša batho le kabe le lebelela le bona gore na stadium sa rena se ka mokgomang batho ba kwile ka makata a namane ba kwela gore ba kwele ga botsebotse gore ebile le etla ebile ba nyaka go le bona le ka matho ba nyaka go le kgoma le ka matsogo ke thagalela gore mosimane wa ka gore le a sa gola Dr J o be a diile radio ya lepokisana a nna ka kwa morago a bolela ka a re ke ena radio leboa ka kwa nna le mosimane mongwe wa kwa Inverane jale toro ela e phetheile ya gore radio ka nnete e ta ta borena ra e bona batho ba le ka matho re ba sera study ya dicardbokisana ba ba bona ka kwa morago
8: Thobela FM ke a bolena mama Maria Thamaga ke le lakaletsa matlhatsi le matlhogonolo go sasa ge le feleletsa tournamente ye semmušo ya lenyaga ke re tswelang pele go dira setswalle le mošate wa tsebo le boithabišo ke leboga nako ya lena
7: re a leboga mogaši le bathieletše re re a re tlhoeng ga botse
8: Dr HOD jaaka mo ke tsona tseo tse ko o tshwaretseng mo nagešo
2: Thobela FM.
9: Thobela FM.
2: Mošate wa tsebo le boithabišo.
5: ke ditiragalo tšheko kwa go las nobarana motsheletši wa tsebola FM ka fao di sepelago ka gona re nameletše sebaka se re molebego fela bjalo ke kubjane ke enafa Mitch was going to meet a garar. Not nice. Because Mitch Gararo can also be on. Not nice.

0: gobe go sa tlhokege le segona le ga matsimpi jalo ka nneo moko ena papadi e magwagwa re kike ya sona setlhopha sa mazulu ba tlonne ka go thupa papadi e ka patla le chase re a mazulu re sekukunena tak rian hanumam o emelela go leo gape-gape karata ya serolwana ba e bontshitse le segona la ga matsimpi ge ba ke bona ga botse ee ba mmotshitse karata ya serolwana rian hanumam o emeletse go leowe mtn 8 wapa-wapa wa etsea wa ikuka e go pokoga ba siriletse kwa morago ya tirologa gape ka o sutu a re bone seanda tlanga besa wa etsea romela gona maibong a boseswai ba etsea crosso tla le godimo ba ithule ka tlhogo kwa morago ya tirologa gape ka lesegonle ga seanda wa etsea relekela maibong o rega ka lenko sekgona gatebe gatebe o nyaka tsela ba mo goromeša a amolela papadi o reke ditsene ke mo khupe nyaka tsela relekela maibong ka bolesome ka mašomong a mazulu ba rele ka one-one ba esenya go lewe sekukune nathet re tologa ka osutu a re bone nko sekgona yoyo mo mogašwa a thine matlokolo ba reka motsetši
1: ba tsene ka motsetšeng e fela a tshine matlokolo frank o tseba gore dikgwedi tša mokhutsa oo wa di rata di-tripas di tswelela di gogoba o kgona go di amogela ga botse bona ka mokgwa a dirile mokhutumo ka gona o ba shetša thomile go akantšha lebota le la babinanong
0: nyaka go ba tsena ka morago ga tsebe thapa tseo bobedi ba tsona mo setleng sa go peta ba peditše maemong a bone a mazulu maemong a botlhano sekukhune united karolong ya bobedi ya papadi 3 a mazulu 3 sekukhune united a re bone a mazulu ba leka go tlhasela ba gana kwa morago sekukhune united retologa gape ka chicken allen wa etsea wa e kwala go lewe ralokela magausi le ena ya go retologa ka sekale wa e be mokhumong wa lebala raloka ga bona lopela le seanda tlankabesa wa etšea o wa e senya go lewe ene kwala maotong a mdaka ba šireletša ke le segona la ga mašilwane
1: ka theogela tshepo mašilwane daka raloko o e le gore go tlogana le kotsikotsikotsikotsikotsikotsikotsi mo lebelele go phela ga dutse kwa mona madula a bapile gore ge kgwele e tswelela a dire mekiti
0: re le mo motseng wa masome sesae senyane 3 a mazulu 3 sekukhune united rian hanumam wa etsea o raloka ga bonolo le lesegona la ga kicken allen ba nyaka tsela gape maemong a boseswai ba e botsego kicken allen ba mmeka tlase gatelelo ka papatlha wa gana ke mokhise kana ba gana mazulu khumong wa lebala ba etsea kgolewe katlanong le lesegona la ga nneo mokwena ya go retologa kwa morago ka rian hanumam wa etsea nametsa thaba ya mašupalome ba ithile ka tlhogo gape ya go retologa mokhumong wa lebala ka tlhogo ke lesegona la ga seanda tlhankabetsa a re bone ndaka nyaka tsela mekhise ka kgolewe a
1: tala maraloka gare o e le gore go gona ka mo setlhopheng se sa osutu sekgale central midfielder o ka motaboša matho e fela frank wa šoma o rwala setlhopha se wa fatafata wa lwa mo lebelele gore o dirang kgafetša-kgafetša ge ba bina nokong ba re ba lle ka go aga mo bogare ba lepatlelo oa tsena phumagantšha
0: go thobela femele go tlagašo la aforika borwa ba etse ba enametša thaba ya metsenela ka le godimo go kedi tshekametsego ka banla go emene ga re bone kwa pele oa go retelogo ka yona fela ba re nekes ga ebe gol kick ya mosaradino melosi botheletsi go thobela femele go tlagašo la aforika borwa 3 a mazulu 3 sekukhune united ke palamoka ya dino ke tshela ka moka
1: 3 o bolelago ka yona e le nomoro mo tournament ye ya wafa-wafa mtn 8 setlheng sa go feta ba bina noko ba latlhegetso mo legatong la seka magaolakgang gona fa tournament ye kgatlhano le setlhopha sa the stelis ka palamokwa ya nnotse tharo go ye teng
0: sho ka lebaka la molao wa looto la pele le looto la bobedi a re bone sekgane yoyo ma mogaswa o setu o felele diofeng tsa mosaradino melosi botheletsi a thine matlokolo paletswe ke monyetla mo motsetsong wa bobedi wa emene go okeditseng ka yona ke moletelo matlhakoreng a ditlhopha ka bobedi ga tsone o mongwe le o mongwe o nyaka go utswa papadi baela go fitlheng ka sebaka a mazulu ba tsere papadi ba esitse go sekukhune united mašilwane ana ba bina noko le bona ba tla etse toropa ke le ka re shalla ke metso ka bala o emebedi gore papa di pika mapello mashilwane go tsama ga o tsile yena le ka go nyaka tsela fighting club ra ga shot ya go pokoga abe le ka la tlhako reng go be go sa tlhoke maleka se magot ba gona ke ba boeletsa Tariq Phillips re mo motsotsong wa bobedi go eme ne go tlhile tsena ha re mo fighting club ha re ke mo lamae mo ngaba le sometse ba gana ke chicken allen wa shirletsa gele se gona la ramapu
1: go leela Brighton Club ga mmogo le Mokibelo Ramapu ba setse ba bule dishane Mokibelo Ramapu o ba sontsha diegile gore Brighton Club a mo fa yona ga a kitima o itsena ka mogare ga baraloki ba Osutu o makatse ge ile gore go Keegan Allen o ya mogetse bonolo fela e be ka ba tlhaselo ye nngwe e botlhokwa-thokwa mola ile gore o nako le yona shishi e jile ka magoro
0: Brighton Club a re bone Ramapu ka re dimela se kubune le rata ba tla utswa papa raso o mama raso ba gana ba latula bamrang tarak pris washirlet tatelo ga yoyo atini makokolo ka motsi abe atini ka lebe mmone ga bots keni mamego
1: ba bina noko ba le sa munyeta o sutu ba le ka go shumisha munyeta lebele la Brighton Top wa la etsa gore ko moralo ka morago bona ka mogolo ba bina noko ba ba tlasetse ka gona o ya maka morago ga baraloko ba Osutu mola ile gore ke setlhopha sa gabo se le gore se a tlhasela o tshwanetse go ba mogare ga bona gore ge go leetla ba ka modira se sengwe ba ka moraloko a magagwa ba ka gare ga lepokise Frank e ka ba penalty bjalo ga ba ka thupile a lekgole a ka se kumane se
0: re godimo ga motsotso wa bone go emene go okeditsweng ka yona ka ditlhopha ka pere ga tsone di ka palelwana ro ya mo nakong ya extra time metsotso le sometlhano ka mo le ka mo ga re bona ba picture ke nneo mokwena wa gana kadoso kwa morago tliste bophelo mo setlhopheng sa sekukunele united wa gana kadoso e tlogelela mosaradino belese botheletse ga re bone botheletse wa tsa o bia mo pase go tswa maemong a boraro wa e nametsa thapa masupalome ka le godimo go lewe ga re bona ba thile ka tlhogo retelelo gago gape ka sekukunele attack ba gapeletsa ba bonolo fela bandala o rela kala maemong a bosupa ba shilwane tshapo wa e kwala kana wa furelela ba mmitse ke bandala kati bandala wa tsena ka tsela wa furelela le ena wa etsa rela kala maemong a bosuai naka molala bapadi e ka lana ko kgoleleng yane ga re banna ke bone go lokile go lekane le fetogile go ba mapate a go ja ke mmutlha dino tse tharo ka kakaretso mo papading e e se gona la ga thando le nkosi nkwenya dino tse pedi mo setlhopheng sa mazulu Tariq Phillips a nešhanno ya go lekantšha dino setlhopha sa sekukunele attack le se gona la ga tshepo mokwena motsong wa masomenne ke mmakhupe motsong wa masometlhano pedi Ellis Ramala motsong wa masometlhano nne go tlatse seswai tse nne go tse nne ka mole ka mo ka re tlatse serelwana le kapa le matsimpi ka mo setlhopheng sa
1: sebopego se e le gore go setlhopha sa Osutu setlhopha sa amazulu ba se šomiša kudu-kudu ge ba bebinanoko ba ba beile ka tlase ga kgatelelo ke sebopego sa go kgatlhiša ba lebelela ka mokgwa ba makago ka ona Frank ga ba bakišane ba boledišana ba tseba gorena ke moraloko ofe o e le gorego o tshwanetse go ya a tše mabua a tšhele ka gare ga maswi ke moraloko ofe o e le gorego o tshwanetse go ya a phumagantšhe ditlhaselo tse e le gore go setlhopha se sa babinanoko ba leka go tla ka sona ga ba ka tswela pele go dira bjalo ba ka ikhumana e le gorego ba ka letlhakore le e le gorego le a kgatlhiša ba ka thopa papadi ga ba ka tswela pele go ya le ka mokgwa le gorego ba šoma ka gona ga bjalo
0: mmetse wa leso gomoe re sa tlo e gama go fitlhela e tswa madi ba re kopane karolong ya pele ya metsotso e lesometlhano ka mo le ka mo e le extra time 3 amazulu 3 sekukunele attack MTN 8 wafa wafa
2: papadi ya gago ya mmamoratwa ka bokgoni ja Frank Sechabi molemašhimo a sa fetse go thobela FM papadi ye e sekasekwa ke Dr. Maphalle go thobela FM mošhatabatsebole

0: Tobele FM go mema go tlhipsinya ka dijo tsa mesong le basadi ba ileng gore ke bagashi ba Tobele FM ba tla ba farafarelo ke basadi ka bona. Re bolela ka Khanyisa M, Fortune Magamu, Motlanalo le basadi ba bangwe. Mosupologo ona o na le seme Agostose 2026, Meropa Sun International Polokwane. Go thoma ka iri ya senyane mesong. Go tlhipsinya ka buffet le basadi ba bangwe go ka ntsha fela 350 rand. Batsofe le bana ba banyane ke 250. Lenaneo la ditlalemiso le tlhogasha thui. Ke le thabo le joy la ga mathato le iga khoshi etse se ja di papading o tla ba shala byang re re gona ka kwa Meropa Sun International Polokwane.
1: Tobele FM moshato wa tsebo le boithabiso
2: tala Meropa Dalstroom province ya Mpumalanga. Ikhumuleki irilitu re khumane go 87.7 go ba epong ya gago ya SABC Plus Tobela FM moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Tobele FM e tla thega Maria Thamaga Foundation dipapading jangwa ga 2020 tsela ka la morena le la go keteka basadi lefelo ke Snobarona Stadium e tla whipsene le rena. E tla whipsene le bagashi ba Tobele FM ga ba keteka letsatsi la basadi dipapading. Tobele FM moshato wa tsebo le boithabiso.
2: Shirileji le bafepi Tobela FM e ketika basadi go tsa tshireletso bogabo kgwebo molao thuto le mafapa a mangwe e tsineng ka letsatsi la lena basadi Tobela FM moshati wa tsebo le boithabiso.
0: A ona le mashimo le ruwa go bana ga yo ka dira go temo go yona
1: Mungala lo nene FM pala pala FM le Tobela FM ka tshumishano le boka Mosofa Mas Academy di mema ba soba ba sina go meshumo go tsanela lana la youth in farming le o le thabishago
0: go tloga le khona go fela le semehlano part 2026 je video ya gago ya motsotso te go ya go yemibedi go mo bontshe le ruwa la gago mashimo a gago go bana ga ya gago hlalosa gore ke ka lebaka lang e temo e le bohlokwa mo go wena le gore ke ka lebaka la enye o sonetse go kgethwa
1: via video ya gago TikTok go mo theke Mungala lo nene FM pala pala FM le Tobela FM le boka Mosofa Mas Academy ka go shumisha hashtag youth in farming
0: le go tla ba tlhudi go tsori tshing tse tharo gape le boka Mosofa Mas Academy le tla kgetha ba gathati maba ileng re batla go tsa sebaka sa go rutwa le go hlahlo ka tsa temo go editse tsela
1: se ke sebaka sa gao sa go godisha tsebo gao ya temo go tlhabolla bogone bja gago le go fetola kgatlhego ya gago ba moshume wa go iphidisha youth in farming program
3: growing the farmers of tomorrow.
1: Papadi ya gago ya mmamoratwa ka bokgoni bja Frank Sechabi molemachimo wa sa fetse go Tobela FM. Papadi ye e sekasekwa ke Dr. Maphalle go Tobela FM moshato wa tsebo le boithabiso.
4: Pitla gore na semmušo re tsena mo karolong ya pele ya metsotso e lesometlhano maweleng gore ke bolela le wena motheletši wa Tobela FM e le gore e sale dino tšego ka balelago tše tharo tša mazulu tše tharo tša sekukuno united mten 8 wapa-wapa a mazulu ka ditšerese tša mmala wa motala morogo ba tloga le boa bai ya borwa sekukuno united ka mebala e mehubidu ba tloga borwa bai ya leboa bile ba fetša go humana freekick ramabu kena ya ngwera loka go tsena tirise masome nne tlhano le segona la ga tlhaka go tsena la space ka Mkhize ka tirise masome nne tlhano ka rabo tlhaka ba e kuka sekukuno united go le kotse mamogoso wa gona ka mafatlha kwa morago Tarik Phillis ka boitshepo a itšheka mafatlha e bea mo pase ka gare go 16 area ya gore tolloga gape ka sekapa sa Osutu e le segone le ga kgatebe kwa morago rela ka le mosaradino goase nyakata sa kgatelela pela go e lokolola a re bone ba nyaka tsela ke nkosi kgona kgatebe o e tlatsalotlegolewe ka e le godimo kwa morago ba erela ka le mosaradino e le sebutheletse ka lotolangele wa itseo nametša thaba ya ntsholo tsa go golewe ba ithilwe ka tlhogo ya gore tolloga gape ka le segona le ga Neo Mokwena, where my mong about summity, Kamura Kaba, China Mamichama Hopiliana, where Lakala Lisianga Sangaveza, by Jamanyakatsura, Mdaka, Ralakal Lusola Atinima Kokolo, by Jacoba Romana Kanka, where I put to the Maralabala Kistapasa Usuki. Mara Pasila Maralabala Kistapasa Usuki. Skukuni United, by Jacarlo Parishan and Jamtian Aid, Dikachin Nekatalando. Ten sakati pere masumo pere taro manchiri chukante mala hatun nekis kapasa olando parrots. Hami mo mantha pa mengani chilano kono kiri noche taro noche taro hatun nekis kapasa amazulu. 2024 manchi chukante nekis kapasa Cape Town City. Kheli kapasa amazulu ba triba kan neti neti mchele chachavala FM. Or rebe ile gore gona le jaja ye we ile gore ba ile banyaka o ihwetsa mo parishoneng ya MTN 8 bile mongwe re ngwa ke tpedi masume pedi pedi bala tlhagala ho makgala gang khatano le tsapasa Orlando Pirates ka nnete go le pela go tshwara patlano la Moses Mapita kwa mora go wa gana wa latola ba shirile tsa mazulu ye gore teng lo ga gapa gape ah atini makokolo ba mongwe ba soi kadoso shirile tsa go lewe Rapan la mo pasi chola kan kaka borobu di tela. Three Amazulu, three Skukuna United. Ota bala fema le kota kacho la Afrika borwa. Nagi Frank Chabe.
5: Nagi doctor waga mapalle mona kong yako kilecho extra time ye logo rogo Frank recho lela mo papadi inkuru kuru sita sale mo matomo ngoya chase ha opi bonolo bo wa raluki baba inchi goro ba khona go raluka lebaka le letelele bontsi ba bona ba wela fase ba nganga mishifa.
4: Three Amazulu. Tres Kukuna United by our Logayona, Kisianda Tangabeza, Wajarala Mamonga Braro, Omekam Taka, Yaretan Logape, Karudin Ras, Mamonga Braro, Kerisuan Hanamop, Yaretan Logape, Kaskukuna United, by Arana Skukuna United, Karudin Ras, oh, Araban, Kantuadin Ras, Sabaka, Skukuna United, oh, Basir Lakamrao, Wahana Sianda Tangabeza, Yaretan Logape, Kastapasa Sutu, Gosikona Katabe, Nakasawa Kukota, Talabashi Leta, Bahana Balatola, Kima, Kerisuan, Jerusalem. Bai cha kulewe ara bana usitu ngo sikona hata baba mo khurumecha wala baba di rakiri tsane dika bache bai pelae cha bana tete mara mona la baba di ka baba ni phoso hata no niki mo khupe wa gana sianda Kegan Allen kubu ngwala bala banya ka tsela no mukwena ah ka tshile ka tlhogo ke kado iso kubu ngwala bala ki mo khupe rete lo gana gape bai cha bara le ka mai mong ba se sai wa ikeka tsapa mashilwane ralaka le mohausiliana le le sogana la gataka karabotaka ba ithula ka tlhogo ya gore tloga gape ka mazulu a re bone ne ka tsela go se khona gatebe ralaka la gausiliana ba nya ka tsela gape lokolwane khomotsa wa ekwala ralaka ga ramaloba wa tsapa tsa baroka FC ya gore tloga gape ka sipo manda zikali o wa retloga ba mokha jala ka morogo mo chacha naka ya le molalo papadi MTN 8 wapa wapa remo motsungwa ba selela ya karlo ya mathome metselo se metlana ya extra time botabela FM ya le gotla ga tshela Afrika borwa 3 Amazulu 3 Skukuna United province Limpopo ma ba ne bi na le moemedi Polokwane City Mabasa tshitshere sia bona ka nokeng ya lepelle. Pjale le mo mantha ba mengale tshela le hono. Bana le moemedi ke Skukuna United. Di sarane di tsapa ka bobedi ga tsona sale dino tse tharo go tse tharo. Karabo tlaka romela maemo ga botswai re tlo loga yana tsapa mashilwane maemo ga botswai ka le bo ba tlhama re la ka karabo tlaka ba itse ba ibutsa gape ka mashimong aba bina noko ba nya ka tsela ba re la ka karabo tlaka nya ka tsela gore tla tshwara kae wa poka poka fela ba mmitsa khubungwa le bala re la ka go bonelo le Daniel Cardoso MTN 8 wapa wapa ba re la ka gona maemong aba se swai ba itse ba re la ka 1-1 ba nya ka tsela ah ba bina noko wa tlhala ka re tlhala budiba le se gona ga bantala shoto ba shirile tsa ha re bona me ba bobedi ka re utilan sebaka ba bina noko oh Shot on the chopper! Goloso! Marakaka Holo! Kaino mabolo, mabolo na lakana. Buya le tapa. Ago le tapa. Ukare ke seraga mabye. Ka ruri itinerias. Le morago la mazulu, ba sa robetse. Ya ba ke photo. Tutu atazone. Ga tse bo gore o longwa kenge. Mo magetleng ga gagwe. 4 skukuna United. 3 amazulu. Mo motsong wa bosupa. Karolo ya pele. Ya metsele se metlhano. Mo nakong ya extra time.
5: Go le motlhatlhi o dira diphetogo. Diphetogo tsa gona di go tswela mogola. O napile o thoma go gatlhega. O kgona le go bona gore na diphetogo tseno di napile di go gola. Ka mokhutamang bona ka mogwe le o re go buyo le tapa o dira ka gona ke le o tola gagele le o re go o le tshepetse o ra le kwa ka le tsoka ka le tla gore langele bona ka mogwe le o re go khuliela o igogile ka gona di khuli tsa bona just tapa se sa rina noko ba tloga ba go ga matanta bona nno ela ino shiteng e ke yena ramala le yona ke nno yengwe ya go khatlisa class ya nno buyo le tapa o igogile ka le tloga langele ya betha kota ya tsena ka gare o swara dino ba stopa sa o suthu bona o ithalletse Frank o ilebeletse o ka bare ke molate di ka lepatelo
4: ka tla go buya le tlapa boss ke kuna na tat 3 amazulu ba tse ba go bua morao amazulu a ke tsebe gore le bakeng le stopa sa kuna na tat ba di le moshumo wa kalapeng go ba batla o dira moshumo wa kalapeng mo tlhatse se trikase a shila a tlhatlegile ka go lemoga gore tsapa sa masulu ba ka bo morago papadi go se khona khatebe crosso ka le godimo ba gana go morago matsimbi ka le godimo ya hore te loga gape ba manga morago o e tlatsa lotho ka le godimo ka mapatla tarik pilis o re lokale tsipa mantla zikali ba re loga gape le go se khona khatebe ba manga bo soi ba re bone zikali wa tshe bo se gape ka mashimo nga o sutu kegan alene kubungwa le bala o se ba manga bo sume riana hana mob tarik pilis ka mashimo a skukune na tet o ya hore te loga gape ka athini matlokolo wa gana Daniel Cardoso kwa mrago oh e tshola ka ntle go lewe
5: Daniel Cardoso ba bona ka mangara ga lepatelo ba ra luka ba ile gore ba tloga bana le maitsa mogele kwa mrago mo le botlhe ba bina noko ba na le botsibe ba na le bokgone ba go shireletsa nno
4: bolela ka batlhatlhi bobedi bo bona bolela ka ditlhopha bobedi ba tsona gore skukuna united ba tshwanetse go dia eng go shireletsa sewe le go sa bona amazulu ba tshwanetse go dia eng go boa mrago papading e ja marapo a tlhogo godimo ga kgwele e sore ke stopa sa amazulu ba isinya kgolewe
5: stopa sa amazulu ba tshwanetse go tswela pele gore ga ba tlhasela stopa se sa ba bina noko ba se ka latlhegela ke sebopego ba lebelele kudukudu moraloko wa go etsa ena athini matlokolo e fela athini matlokolo se e le gore go tshwanetse go se dira Franka a tlogele go tsena-tsena gafetsa-gafetsa ka motswetseng ka lebaka la gore o senya dikgwele o dira gore stopa sa gabo o se latlhegele ke dikgwele bonolo fela o tshwanetse go letela sebaka se e le gore ke sa maleba gore a kgone go tswelela a kitima a se ka di o shutlha fela o kare o a tšhabelela o di tšhabelela ka mabeleng ka lebaka la gore ga a tsene fela a shutlhile fela Frank se se raya gore e napile e fetola goba goal kick ya stopa se sa ba bina noko ba latlhile kgwele ge le ba bina noko ga ba dire bonnete ba gore ba tlala mo bogare ba lepatlelo ba raloka kwa pele ka moraloka pele o tseye fela e fela ba se ka dira diphosophoswana mo bogareng ba lepatlelo
4: Brighton Club maemong a bo lesometri yayo le tlapa katlego buyo crosso ka le godimo ka Brighton Club ka thoko ga dino ba re gabe goal kick ngwato wa bangwe ba thobejane ke noko ka sebele le ena o re theleditse a le ka kwa mafefe ka kwa
5: ya ebile a re fetse go leboga theletso Frank le Thabo Tibos lebelo ka Mamelodi East a itswa ka rantlakana ka mokopane le ena ko mongwe wa batho ba ile gore go kgapetsa-kgapetsa ba theletsa le manthape mengwe a legono o tlhaile tsebe le Sandawana le legono
4: ka boyelo go phile le maikutlo a go tlhakatlhakana maabane bosigo mo dikgokaganong tsa le yago gore dinkgote tsa Aforika a tsa gona go feleletsa di re kwatla lepatelo la masterpieces Lucas Moripe Mamelodi Sundowns ge ba thopa ka dinwe tse tharo go tse pedi kgatlhanong le setlhopha sa Polokwane City jale ge ke be ke sa bolela ka mafefe a go kgone gore o ka fitlha motseng wa mafefe wa sepete ga Mathabata pele ga re o tsena semmušo ka gare ga motse wa kwa ga Mathabata ku go na le motse o moswa ke o rata ka kudu ba re ke tlhala mpša kwa ga Mathabata ya
5: tlhalampia
4: ya ke mo o ile
5: go re tlhatholle les
4: ile gona ka tsela ye
5: maina a mafelo felo a ke rata go dira wa tlhatholla
4: wa tsiba re go ga mphatlele gona le mo motse o bitsong gore ke makaipe
5: motse o se tlhetla le ka mo mamelodi go na le motse o moswa go ba kirele felo le leswa ba re ke Mary me
4: o re sa bolala ka Pitori o na le motsobi tsa gore ke sting butter le ka khona go sha gore na go bolela ka eng mo ke maina ile gore mabakeng a mantsi gore maina ge o bitsa ka maina a go re bitse ka ona ka lebaka la gore a hlatha se sengwe go ba tlalosa se sengwe go swana le kwa gae madiwaneng go na le motse ba re ke le tlhabi
6: re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekane bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beili go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
7: Mwaga ye masume ne pedi mo lebenkele la A1 happy 125 grams snack heaven potato chips 7.99 400 milliliter Dawn lotion 16.99 always pets J8 11.99 200 gram top class spice mix 9.99 45 gram jet 10 jack no soup 39.99 re ya bula ka mushupulogo wa di 10 August A1 supermarket corner division Jubet street mo Polokwane simply the best.
4: O thobela femela go tlaga sela Afrika borwa re mo tsitsong wa bo le sometlano byale wa metsetsu e le sometlano ya nako ya extra time ka rolong ya pele Force Kukuna United 3 AmaZulu free kick ya Usutu ngosi kona khatebe ka borwa bodikela wa etsa wa ikuka tlale go dimo wa ba thile ka tlhogo kwa morago tshola ka ntle ka borwa botlhaba o thobela femele go tlagaso la Afrika borwa mošate wa tsebo le boithabiso ratelologa gape sianda dlangabesa wa etša nametsa thoba ya motshanelo ba ithula ka tlhogo ba re le ke ba thulela ga botlhoko molala papadi oletsena ka ya gage ore batla ba fetišo ya pele moralo ka morago wa setlhopha sa Sekukuna United e re sa bolela ka metsi kua nka se go tlogela kua Pakambek go na le pudi ya gopa
5: ke a itse
4: ke kwa gae ka bogojwa ka ke ka gopa ga moropo bjale o gona go kwisha gore re re pudi ya gopa e bile re re gopa go ba go hlatlwa e ka botse
5: e bile go bolela ka Pakambek o botsa se se mo Frank mo le charging la go ba kire ka la go tlhana le tswang go lona ke be ke le bona ka fale ka go kopana Pakambek e ka kopana ke ka fale ke dutse le bana ba Great North Texas Association a nna ba ile gore go Frank ke le ka go botsa kwa morao kare ke bana ba bangwe ba ile gore go ba tsheletsa ka metla ina le go Johnny Jonas Sinyelo le go ntate Mokonyama Frank ka nna le bana ba mpotsa mabosa ile gore ba kumana ka ba tsheletse se ya le moya se mo shate wa tsebo le mtsho
4: ka se le bana go nna de tate ke monna go itong gore ke gare mo boyeng a ntša le gona ke ile ka bereka gaupi le ena wa dithekisi ga ke tsebe nkane ke mo lebala monna ola re sa bolela ka banna ba go itong gore ba kgona go feleletša o bolela go ka bona ba go tswa mokopane ka go theletša thobela FM ka metlha le mabaka gore re leboga thekgo le theletšo ya bona ka metlha le mabaka go netefatša gore motheletši wa thobela FM ka metlha le mabaka o dula a hwetša tshedimošo gona mo go sealemoya sa gage ba ka ba ba tloga ba le provenceng ya Limpopo ba le ka provenceng ya Gauteng ba le provenceng ya Freestata kae kapa kae
5: ba ba ba netefatša ka go ntši ya go nkiša go ditekisi tše ka ba go tše nne ka dikhumana ka mokana ka tsona di swere stiši sa thobela FM
4: gore ba go tempela
5: ba ntempela ba mpontšha gore re ba theletše ba mmakgonthe-kgonthe e fela re leboga ba theletše ka mokana ga bona
4: ya aoko ge ge gantsi re pela re siala moyeng sa gago se la thekeng sa gago se patana geng sa gago se patana geng sa botle moshumong wa ha a re die ka bo mo re die ka lebaka la gore re tlhompa sewe 4 Sekhukhune United 3 AmaZulu MTN 80 wapa wapa ona le moletelo ka iri ya botshelela Kaizer Chiefs ka tlhano le setlhopha sa Lamontville Golden Arrows
5: Setlhopha sa Golden Arrows se loro se a tlhokana le motlhatlhi wa sona wa maloba matlho wa mapedi batla goba kere ba gona
4: yaya
5: ka provenceng ya Gauteng go thulana le Kaizer Chiefs
4: yaya
5: 1080 wafa wafa Frank o sa tlo ba bose
4: deboko mashego ka jere sea masome a mabedi o tsena ka mogara le bala tsenela ome ka mdaka mo setlhopheng sa AmaZulu baitse ba etlatsa lotego lewe tla e le godimo wa swara ga bonolo goase mo swara dine wa setlhopha sa AmaZulu nyaka tsela ba ya gapagapa go lewe Tarek Phillis o rona o tlaise go le kae go thobela pem ya le go tlagaso la Aforika Borwa ka re bere bolla gona mo gabagareng eo ya kgobalo ya lesegana le laga morala ka morago wa setlhopha sa Sekhukhune United morala bapadi ya bapeleletse ara a re fetoše mmago ka go tseba gore go na le moletelo gape ka iri ya botshelela setlhopha sa Osutu ba tloga borwa bjale ba ya leboa ka mo setlhopha sa Sekhukhune United ba nošitse go nno ka gona ga re bone khutla ya Osutu re ya nogana mopo go tswaka le boa botlhaba wa ikuka ba ithila ka tlhogo ba gana ba latola shoto ragala godimodimo thoko ga di ragala godimo thoko ga dino le segona la ga zikale ba re gabe goal kick Melizu Buteles four Sekhukhune United 3 AmaZulu MTN 8 wapa wapa ba itse ba itla tsalotlo ba ithile ka tlhogo go lewe re tlo ga gape Ramabu ba ra lokela ka ntle ke Rian Hanamo ba poste ka mogara le bala ba ka tsa loto Tarek Phillis na me tsaba ma shupa lume ba tshilela ka ntla go lewe MTN 80 wapa wapa Kaizer Chiefs re fetsa go bolla ka bona ba ka gara ga tsala le nyora la mogopo wa MTN 8 mengwa ga ele somi bjale ba sa go tatso mo gopo ba tseba ga botse gore ba agishane Orlando Pirates ba tsene mo sehlentse ba thupile mo gopo wa maga amane Kaizer Chiefs la mapello ba ke ngwa ke tpedi le somi le nne ba thile ka tlhogo ke Riano Hanomop go le wetsela ka ntle gale seo ke se bolelang ke gore kgatello e ditse godimo ga setlhopha sa Kaizer Chiefs e fela baladedi ba bona ba na le tshepo ya gore a ngwaga o goba ke re setlha sa 2020 tshela le 2020 supa e tla ba setlha sa jaja kele ka ga bantšha karata serelana ba e bontšhe ka rabotlhaka monna yo a tseneng go tswapankeng wa setlhopha sa Sekhukhune United o monna o elebego ke bolela ka ena wa go tlhokomela dipatanaga tša botlhe tša banamedi ba dithekisi malosetso modiša
5: banna ba go netefatša gore mašabašaba a fitlha magaeng goba ga bo bona ba bolokegile
4: ka metlha le mabaka
5: ora ba tlhompha ka metlha
4: re ana gone mopo crosso AmaZulu pela ba gana ko morago ya gore telelo ga ka letlapa o šireletša nno ya gage ba ya go tla ka yona zikale sipa mantla ra lokela kwa morago maemong a bobedi goase ba ya gapagapa go lewe ka ntle ga sedikoriko sa lebala a ga ba le bukaete le lesegana la ga sipa mantla zikale tsela ka ntle go lewe bjale ga o le motlhatlhi o latlhegelwa papadišanong tša go swananetše o ipea ka tlase gatelelo kudu o raloka o legae ba tlo thoma ba go balela ka menona e mego go rupa gore bjale mo go lleke re na le papadi tšeka
5: ebile kudu-kudu ge e le gore go o bo laola papadi go yetša yena a tazwane o e le gore go mo sekarolong ya pela papadi o ba laola papadi ge e be e le gore go setlhopha sa gage se kgonne go šomiša menyetla nke be a nošitše dino tša go fetsa tše pedi mo karolong ya pela papadi karolong ya bedi ya papadi yona ebile ga ke nyakele go bolela le ga tsetse o
4: ya Kati bantana ba tla cross go pela go lewe fella. Ya tsentse mo sara dino go wasi. Pos ku kuno na tat. Tre amazulu. Re le mona go nya go keletso. Re shalla nyala ke metsele sumi. Ore papa di fitla mapello. Cha rek finis. Na me ja thaba ma shupa lome. Re mala maemo nga bo shupa. Ya re tlo lo rape. Ah. Wa moga. Moga jola ka morogo. Wa thelele. Ba ya khalso gana le la tshere sa mosoi. Komo tsalo kola. Ba re go le fa tshika mara le bala ke stopa sa skukune. United.
6: O ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao. Kgolego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumong. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
8: Setšhaba go nang kgono se imelwa ke mathata a tsa maphelo bjalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le kgontshitswe ke borasaense bjalo ka setlhokiša madi, setiša mmele le se imolola kgatelelo ya monagano se e tlhatlhetswego ka ditswaka tsa makgethe tsa maphelo. Lerumo la madi sa letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo la madi le kgwetšagela Dischem, Clicks le dikhemising tše dingwe nageng ka bophara. Le kgwetšagela ka diphilisi le marothi. Lerumo la madi. Feel the healing power.
4: E sala di noche taro, just kukuno United. Stopa sa o sibuile morago papading. Morago gore amazulu ba tshike tapele. Kukuno United ba kwa morago papading. Ba tshika tapela di noche taro weti. Khatana ne stopa sa amazulu. Amazulu ba bua morago papading. Bala kan chedi ne ba chetaro o chetaro rana go nya extra time skukune United ba cha ka tapela gape ga bela re mo motseng wa bolo semetharo ga wa bolo kgolo le metselo semetharo re shalla ke metsetso e shupa melu sibu challenge o nya ka go tlo itshupa gore ke yana mang a ke se bor ke mang o ile go rotla re re go tlo dira matengwa maletsi nna go sasa a tla re a e nna ke komana mari le ba pili Kenya kana no stopa sa London Pirates arbone usuthu ba manga bo supa garu dinos mama gaso wa e kwana sibaka kan tu dilen oh ba dia dia yo yo arbone riana hanom we ka mole kam bala ba me kata satal rian hanom cross ka lo godu bu kana wan ha ba tile ka tlhogo ba mra ba bina nok ya gona tlo ga gape ka amazulu ba nya gatsi ba rala ka 1-1 tarik please we bia kumungo le bala kegen allen ratlo ga gana wa rala ka ga mona lo pela le le sogana la ga tlanga beisa Sianda, why shall I call my mom? I was so I got a Tarek Phillips, Phillips in the Gatilla, why tell the Tanoto, Roman of my mom, Tilaka Kamarago, Yoratu Lorape, Yo, Kazikali, Bamuha, Galakamarago, Wataka, Palaratu Lorape, Kariana Hanabo, Rakamala, Papadi, Kanitin Savo, Abarasinaka, Kisabaras Kakanakayala, Prikiga Mazulu Adira Sassimolasa. Gore mola la papadi mo free kick ga tsana onle mo kibelo ra mabu
5: ka la bakala gore wa le mo ga gore ba bina noko ba phakile base ka o makaje ge le gore go rian hana mopo o tsiya khuliela o le ka go kitima kitima ka yona ra tseba ra se mora le go ile gore go ona le talent ya go khona go dribulla e fela o dira seo gore molokwane a khone gore a mo fese sengwe le tona o mo file free kick
4: re shalla ke metse me khano gore papadi e fitle mapelelo re mo motse tsongwa bo le kgolo le metse le se me khano rian hana mopo o ya mele tshe khuliewe Mutina Tabala FM, Dimitra Chema Sumapenis Sway, Arabana Rion, Wai Kuko, Ah, Guamaleka Legang.
5: What for a free kick?
4: Ah,
5: Rian Hanamop, Kimo Captain, Ivile, Yenakavuska Viena, Wai Jawa Yemele, Jawai Raga, Efela, a lot.
4: I see Yabunolo. Gary, Ucha, my caravan, Yanakam Captain was top.
5: And I go more Drivialo, Frank. Topper. Re tlile ka mmogo mo papading lebelela moraloko e le gore go wa tseba gore a ka leka se sengwe se e le gore go se ka fast topper no wena wa ya ka thoko
4: e fela mo kgoneng ya maoto re tseba gabotse gore go na le mmogo e leng gore moraloko o kgetha gore wena o raloka dikgole tse e fela ka tse ke mo e leng gore go lebelela dikhutla tsa sona setlhopha se sa amazulu mabakeng a mantši ke ena a di ralokang le tshwana le la ga rian hanamop le ge go le jale le mo go di-free kick motlhomongwe le gona ba shupetse yena gore ra loka dipriki tseo ana bona maemong a bo shupa crosso a mazulu na le sibu challenge rapalla ka gole o mo pass
5: ke ya go dumela e fela lebelela se ile gore se tlhagile ka morago ge riana ana mopo a fiwa yona friki kiela o tsweletse a kitima o ba salapile mo lebelela le pele ga ge a ka raga friki kiela o gona go bona re mogopolo wa gage ga o go le ga titi kwa kgweleng gore eng a sa ika thoko le ga ile gore re a tseba gore ke matlhwa di bona mo stopetsetsa o suthu e fela lebelela mo baraloki ba ile gore o raloka nabo o kgethe o tee o mmotse gore aa e tseye ke kgone go busa moya
4: ebile go ela ka nna friki kiela be o be a sa tlhoke gore a re rothetse ka gare gore 18 areas be e tlhoka fela gore a be le pelo ya sebete sa mmutla le down ka morago gore ba share maphoofolo a naga mmutla tau a kgopela mmutla re tlaontomole digofa ge pula e thoma e tshelatshela mmutla a tšea spekere a kokotela mosela wa tau ka spekere ka nako tšela dinama ge di botswitse tau ge a ronyaka go ya a ija pula yana ya ba gona gore selemo ke ngwagola mmutla o tšere mahlala a yona a feleletša diraeng a fekeetša tau ya ba gore a wa mmutla o thoma ka mokete
5: ka kakaretso o ira gore gana mo o ba tshwanetse gore a leleke moswara dino
4: semmušo pela
5: kokwe
4: tre amazulu po skukun united ba ethile ka tlhogo ya go retelologa gape ke mo khupe o maemong a bo lesomete retelologa gape ba gana kgatlhano le brighton club retelologa gape ka osuthu le segona le ga tshapa mašego ba šireletša kgoleo ba ragabe kgole ya sona setlhopha sa amazulu tebogo mašego se go tshepa mašego go tshepela fm ya legotla ga tswela aforika borwa tarek pilis wa e tšaralekela ka ntle ga sedikologo sa lobala jale re šalelwa ke metsoso e meraro gore papa dipitlhe mafelelong le a dikela letšatši le dikelela amazulu crosso tla le godimo ba ithula ka tlhogo kwa morago skukun united wa bina noko ba re bone re yena ganamopo wa e tlogela tswela ka ntle o ifotse ka lebelo ka mogare le bana o ifotse ga sedi ena sianda tlhangabesa ba ikuka ka tlhogo ba gana kwa morago setlhopha sa ba bina noko ba tlhola khutla e le boselela ya mazulu ya bolesome ya papadi re mo nakong ya extra time M10 8 wapa na ke Frank Sithabe ka leboa botlhaba ba ya go ikuka kgolewe go thobela fm ya le go tlagaša la aforika borwa nkosi kgona kgathebe wa ikuka tla le godimo ka tlhogo ke di h ke di a
5: o tloga a šomile
4: Keegan
5: Allen o tloga a šomile ka letlhakoreng la babina noko le yena Tshepo Matsimpi bona Frank ka leleme la seeng ba fela ba bolela ka lifeline mo e le gore go o ntšha sethopeng sa gago ka gare ga kotsi ya mafelelo Tshepo Matsimpi o šomile ga botse mo papading e moralo ka morago o wa setlhopha sa babina noko o tswelela ka setlhopheng sa Black Leopards bona ka mokgwa e le gore o ikhumana ka gona kwa leboteng la babina noko se e le gore go le moralo ka morago o tshwanetse go se dira kudu-kudu ge e le gore go o thušana le moswaradino wa gago go o thibile sekgoba o dire bonnete ba gore kgwele ge e tla fao o e tloše mo kotsing
4: khutla bo seswai ya mazulu ba palelwa ke go šomiša ga botse ba dirile lebota la mmele pele le moya kwa morago setlhopha sa skukun united bo Angelo Kazim
5: ge ke le motlhatši Cedric Gaze ge papadi ka fela ka mokgwa mohuta oo ka e fenya Tshepo Matsimpi nka mo rekela malekere
4: dipompong ye
5: nka mo rekela dipompong
4: wena ke a tseba gore a swana le karapa fela ore karapa la gogokara ba ikuka mazulu tla le godimo a re bone crosso para ba re kgole o e boa ka ntle re mo motsetsong wa bo legolo masome a mabedi bjale re yena ganamop wa tseba gore toro ya gage e fetogele go bale fela gona mo motheletša thabela fm a re bone mašilwane wa e re bona maemong a boswai wa gana wa latola ke seanda tlhanga besa wa e gapagapa kgolewe wa gana mašilwane šireletsa kgolewe tšela ka ntle a sa swane fetogile go ba ballboy motlhatlhi wa setlhopha sa mazulu ba e fotse ka mogare lebala tarek pilis a re bone o tla diang ka kgolewe wa etša wa e soba o enametša thaba ya botsenela danuse botšalotsi bolala ba baduring ore khutla
5: Frank e fela malusi botelesi ga a laetse le ga tete gore o ralokile ka setlhopheng sa Orlando Pirates se sengwe sa ditlhopha tse ke tse dikgolo ka mone Aforika Borwa ka lebaka la gore lebelela ka mokgwale orego o dira tšhireletso ka gona pelo ka mosara dino phošonophošona tse e le orego o a di dira malusi botelesi ka ditlhopha ga a le mo papadinge motho ba ipotsa gore setlhopha sa babinanoko ge sese mongwadiša setlhentse ba ba lebeletse gore o tshwanetse go tliša maitemogelo o tshwanetse go tlotša maikarabelo kwa leboteng la setlhopha sa bona bona phošo e le a fetsang go e dira malusi botelesi a go tlhoka o kgoma moraloke kgwele e se gona le mo kgausi
4: Amazon, Sianda Zangobes, Panaga Uso Papadi, Athasadorari and Guapilabana, Arabane, Kegan Allen, Mayamon, Abusoi, Aropitinamutsamati, Ogarichangana, Kumuwalaba, Tarik Pilis, Malatiba, Mamaraga, Bai Kukatalu, Bai Kilagato, Guamara, Bahana Balato, Lala Papadi Mukala, Ulavala Supanaga Saraga, Arabana, Bahana, Skugunenat, Oh, Lala Papadi, Nauru, Oh, Dinukusa Malach, Ditaba Sabana, Bahana Gomra, Kimashiran, Washiro Letter. Oh, Kulawa! Ora ke no gauto. A ke no silibara. Tuna makala. Fo. Stukuna yona tag. 3. Amazulu. Kutata sinyane. Chao sutu. Channe. Yaskuguna na tag. Karata tsa rlo ana le tapa. Matimbi. Hamba le kaka. Ele ka tlele le papadi. Pikile mapelong ka wona.
5: Le ga ile gore ba bina noko ba fentse papadi se engwe se se le gore go batlhatlhe ba swantse go se dira ko go dula fase le go boledišana le moswara dino yena malusi ko tennis o e le gore go Frank gore wa mo lebelela o tloga e le gore go o swanetse gore a tla a kgone gore a ikhumane ka lebaka la gore ba nna le gape le talente quality ya moswara dino motšhini wa borotho toaster zabata o e le gore go gona kwa pangeng diphošophošona tse e le gore di dirile ke botelesi mo papading e ga di tlhokagale go ya pele ga di tlhokagale mo setlheng se e le gore go ralokiwa go sware babinanoko ba swanetse gore ba dire se sengwe motlhaki a tatswane hardluck ka lebaka la gore papadi e o ithomile gabotse e fela mafelelong ba bolela ba re lebelo ga lena motloka pele le na le motsedi wa
4: lona nne pele bapadi motsong wa bolesome nne thandolong ko senkonya nne bobedi go lekantšha dino motsong wa masome nne tshepo mokwena nne ya go tšea katapele motsong wa masome tlhanopedi le segona la gake mo khupe nno gape ya go nnetepatsa go kokotela spekere ya boraro ya Sekhukhune United le segona la ga Elis Rambana motsong wa masome tlhanonne gomme nne ya go lekantšha dino motsong wa masome tlhano Kano nebo bedi amazulu motsungo masume kano tsela ka lesogana la gankwenya no ya go lekantsha dino motsungo masume kano seswai ka lesogana la Tarik Pilis no go kokotela spekere ya go thopa papadi stopeng sa Sekhukhune United mo motsungo masume senyane shupa ka lesogana la buyo le tapa go rialo go tsa go nna phogola motlhala le hunadi ke sa tsamaya ke le teke na le mogala ka mogaupi le nna re tsene ka gare ga mashimo a matala a ga hunadi the host ebile M108 ga e felle mo ka iri ya botselela Kaizer Chiefs kgatlhanong le Amazulu
5: kgaitsedi ya rena go na le the host o gona ka metlha ke a bolaela kere wa re kgabisa Frank ga tsene mo gare ga rena re eme naye e fela Sekhukhune United ba bina noko Frank histori goba kere le dingwala ebile di tloga di laetsa gore ke bona bommamoratwa mo papading ye ka lebaka la gore pele ga ge ba thulana le setlhopha sa Amazulu mo mathapeneng a legono gona fa tournament ye wafa M108 ba thulane makga a matlhano Sekhukhune United ba fenya papadi ye tee ba raloka maleka go tsepedi ba letlhegela go tsepedi le lekgono ba buile gape gape ba kgonne go fenya papadi ba bina noko
4: o nyaka gore ke go tlhomamiše ke go bee maemong a boruti
5: amen
4: alleluja
9: alleluja alleluja
5: ba ipsile ka letšatši la bona wešo
9: amen
5: gape nna le wena ka lebaka la re re šoma ka dipapadi ge setlha e le se seswa o ka se mmakale ge nka re happy new year
9: ke setlha se seswa
5: ke se tlase seso
9: go thomangwa go moswa happy new year
5: o tswaga o tsamana gaisho ya
9: ke le boga Frankie ke le boga very jolly na le re file papadi ka bogware jwa go shisha ke tloga ke le boga go
10: basadi bo ba para go le sego ka gare ga go imelwa basadi bo ba la go sa masetapelo selo ka tlaisho ya bong re ga re re sepela le lena le tole re le thusa go fola mo thobele FM Shut up, what's the one of the TV show?

0: marimeshe wa nrizi lo ena monagešo ke se ka go tswalela ka ntle ke name ke go dumediše ke go amogele mo kgaošong ya papadi e tlang go latela
1: e re ke go dumediše HOD le lo re ke mengwaga o ka re tshale ke bonana le wena ke bolaela
0: happy new year
1: happy new year HOD tshabela go bona
0: ke leboga monagešo a re bonane man
1: a re bonane ma re ka re tlholana ka diolo
0: no a re tlholane ka diolo monagešo a ke se phumile solo se mogare garena gore ke se ka re ke nyaka go bona ka tlhoke ya ka mo ye ka mo o sala le mtshwane ya thula ya re bobedi le tlo re fa papadi e o jwa ka kua go la FNB stadium go lo fela gore e tla ba papadi ya go tsefala re ka bona dinono mo papading e go tshwana le dipapadi tse dingwe
1: ke lebeletse jwa lore dino di tla ba gona tshedi setlhopha sa Kaizer Chiefs se thomile setlha ga botse le dipapadi tse ba dingwa di tshitseng wa kgona di bona gore ke tse di botse kudu le thaloko ya bona ya kgatlhisa sa go kgatlhisa kudu ke go bona Mfundo Vilakazi batlhatlhe ba bantsi ba batlileng mo setlhopheng sa Kaizer Chiefs e ba sa mofe sebaka sa go thoma le papadi empa go nyalo thoma le papadi ebile wa ba nwešetsa o dia tse di botse ka mo lepatlelong le bo Bartman ba raloka ga botse beke ya go feta ebile sebapadi sa lejatši
0: gape ke kule ba re Bartman o monate ka le ra gore setlha setlile ka dipetogo e are
2: papadi e itlišo wena ke setšhaba motshwane dula fase o ipsene ka papadi e go thobele fm mošhato wa tsebadi boithabiši papadi e sekasekwa ke Andre Sebula go thobele fm mošhato wa tsebadi boithabišo
3: ke go leboge Dr. HOD ke tše sebaka se go dumediša batheletše ba thobela FM motšatši la legoro ba dumedišwa ke setšhaba motshwane wa reng kgomo ya swa e ra go tswa ka kene go la Mezzanine Studios go la Auckland Park Studio for 7 ke mo thobela FM gašhang e le gona motheletše re tlo tšhetša papadi e le papadi yana a dikota finale tšana MTN 8 e le papadi magare ga setlhopha sa yana Kaizer Chiefs le setlhopha sa yana Golden Arrows bjalo o tsebe tsona ditlhopha tše motheletše di bapala papadi e le gore ba tseba gore setlhopha sa yana Orlando Pirates ba e tshetše noka ya Jordane setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba e tshetše noka ya Jordane setlhopha sa Sekhukhune United ba e tshetše noka ya Jordane bjalo Kaizer Chiefs le Golden Arrows ba tseba gore se se fenyang setlhopha ba ya go kopana le se sengwe sa tsona setlhopha tše tharo tše e le gore di šetše di tshetše yona noka ya Jordane e le papadi tša masometlhanopedi tša magopo wa yona MTN 8 e le yona top 8 ya kakeno la Africa borra mogopo ile re o maemeng a bobedi ka kene la Africa borra wa mantšhana shakeng ona mogopo yana MTN 8 e le legala masomepedi supa tsona dipapadi tše di tša karolo ka tlase ga yona PSNN yona PSL re tseba gore ona mogopo motheletše o thomile ka ngwaga wa 1972 bjalo o ke mogopo ile gore ko mongwe wa megopo ere o tla go na le mahlatse a bathegi go gopola gore ke bathegi ba bararo fela ba kile ba o thega ona mogopo go tla ngwaga ngwa yona 1972 go fihla ka ngwaga wa yona 2002 ona mogopo motheletše o be o thegwa ke baga BP go tloga mo ka ngwaga wa 2003 go fihla ka yona 2007 wa thega ke baga SAA MTN ba thome 2008 go fihla mo tšatši la legone ba sa tswela pele bana MTN 8 ba re wafa wafa ke legala bolosomesenyane ba tšeaka ba thega ona mogopo bona ba ga yona top 8 motheletše bjale re tlo bona gore di tlo sepela sepela bjang tsona ditlhopha mo tšatši la legore ke tlhopha sana Golden Arrows ba le re ba feditše ba le maemeng a botshelela le setlhopha sana Kaizer Chiefs ba le re ba feditše ba le maemeng a boraro bo dipapading tša mo leakeng ya yona Betway Premiership mo setle se se fetileng bjalo tere tsona tlhopha sa yona Golden Arrows motheletše ba tsena papadi ya tša telegono e le se sengwe sa ditlhopha tše e le gore ba kile ba fenya ona mogopo ba palela ke go šireletša ba tlhopha sa yona Golden Arrows Kaizer Chiefs le bona ba kile ba go fenya magaka bang a mabedi ba palela ke go šireletša ba sa tsena mo tsona dipapadi tša yona top 8 motheletše wa thobela FM ntle go senyetša nako ke tsene mananeo a ditlhopha pele ga ke tlo dumediša le go amogela local slacker wa ga sebola ke thoma ka tlhopha sa baeng e leng sona tlhopha sa yona Golden Arrows aba fana pasela monti ka mo dino ka jeresi ma sema tharo ne bana lena Edward Maova mama verika jeresi ya bo mama verika jeresi ya bo rar bana lena Kuleka Nishezi mama aba rar ka jeresi ma sema tharo ba rena spone lo tele a bone ka jeresi ma sema tharo se so ba na lenta ndo mabaso a bo tlhano ka jeresi ya bo ne bana a anda jiane ke mo kapteni mama bo tsela ka jeresi ma sema pedi ne bana le nobe ko dlamini a bo shupa ka jeresi ma sema pedi tlhano kana a builela maqwele abo seswai ka jirisha masumenete bana le ntata zwane abo senyane ka jirisha bolo somi seswai kana junior dion mama bolo somi ka jirisha ya bolo ya masumperi seswai ke ronaldo ne fanil mama bolo somi te ka jirisha masumetero tsela ke ana philane khumalo ke ba tsona tlhopa sana golden arrows mo tja tlela le khono mo le go lebela tlhopa sana Kaizer Chiefs ka mori no ka jirisha pele kana brandon peterson mama be ka jirisha be di bana le tabiso munyane abora ka jirisa masometaro sinyane kana refrostland abone ka jirisa abone ke zitha kwinika abahlano ka jirisa masomese swai ne bana lena inasho miguel mama bosela ka jirisa bosela kana le bohang mabue abo shupa ka jirisa masompere se swai bana le mfuro vila gaze abo se swai ka jirisa bolo somepere kana nko se kiphile wa ga nqobo mama bosinyane ka jirisa masomene shupa kana wandi le duba abo le some ka jirisa masomepere peri bana lena adolfo bitegeko mama bolo somete ka jirisa bolo sobite kana luke bartman ke bona sona tapasa na kaiser chiefs mujachi la lohono opo le kaiser chiefs batata kana fernando da cruz mona tapasa na golden arrows batata kana pitso dlaza mohlahlo mafelelo wa go fenya papadi tsana manchara sakeng ra ba fenya mo go poena netbank cup le tapasa na deben city le bela mo panke gore tsana tlhopa tsheri epidi pa ne ya motheletse golden arrows bana le thakasani mbanjwa ntlantla gasa bana le themba manchiane tokozani kuma lo sabelo sithole pabonke mbata Jerome Karlsson Angelo van Rooy ke a betswe rakosa ke ba tsana tsapa sana go me eros ba le ba tsatsa ke na pitso dlaza mo le go lebela tsapa sana ke sa chase bana le na Ronaldo Lina bana le na Dylan Solomons bana le na Kabelo Nkwesa bana le Thabo Moloisane bana le Sponisene Mthethwa Specie Tendlovo Nduduzi Shabalala Etiosa Igadaro ga ba le na Mangili Sephiri ke mo pankenya tsana tsapa sana ke sa chase ya le go lebelela le na la malokwane mo tjatsi la le gono ba iteletse pele ke na Lukolobadi o thusa ke na Alpha Sithole Ramona na Thabo Twaise mole malokwane wa bone ile na gara mo kwena match commissioner mo tjatsi la le gono ke na Leboga Daniels motheletsi kona manano a dihlopa mo tjatsi la le gono jalo ka ge ke boletse ra ke sepele ke le teng mo tjatsi la le gono ke sepela lena local slacker wa ga sebola jalo ke go putse ditabanyana ka na local slacker wa ga sebola ka ngwa ga 1996 wila nwisha mo papa nya magaola ganga na top 8 ka kwa go la Bloemfontein ba ra le ka le tlhopa sa na Free State Stars sabi tswa ka go kwa stars mararo papa ya mathomo ya magaola ganga e ra lo ke maleka a nwete go ete ka kwa go la Kings Park go me ba re ba ka kwa go la Bloemfontein na local slacker bilo a dira mohlolo a thoma le papadi a gona go nwisa ka tšatši leo a nwisa le Nigeria Skosana le na Hellman Mokhelelo bjale re amogela mo tšatši la le gona e tlo bana mosekaseke wa rena mothobela FM local ke tšwa ka seo di medisa le go amogela
1: e re go di medisa se tšaba le batheletše ba thobela FM mošate
3: local a gonya go re o rete nako e fitile gonya ka re o reta re sana le matla le rena gore ra re go bone ba re be ile wena Super Sub e fela ka 1996 e o fela mo Super Sub Orlando Pirates ebile mogopo ga go mathomothomo mo Super Sub Orlando Pirates goba ke re wa top flight football ke ge o fenyana mogopo wena BP top 8 ka
1: 1996 ke nnete monnagesoke wana wa ka wa mathomo monnageso ke thomile le papadi tšatšing leuwe e le gore gape re ra lokwa ko Durban re ra loka maleka ke tsenetsa substitute mpa motlhatlhe bondareng kwa raoa beke e kwa go thomiša le papadi ke nyoko bona gre o kenya gore o ntiele mošomo nako e sa dumela a o akapa matlhatse kanoša nno ya bobedi molo Hellman ile anusha ya boraro Jerry anusha ya mathomo ke yana ka mogho ile ra gona go fenya mope ope
3: local manana ari hlopa ke ya wari o a sala topa sa Kaiser Chiefs le topa sa na golden arrows ke re thoma gona go pankeng mo bekeng e fitile re bone Specie Tendlovo o thomile le papadi re bone swa parisa o tswana lena wandi le duba o tswale o tswile le pankeng a tsena ka mogare gomme a gona go lusha dinotse pedi bjalo e ka ba ile gore se bolelang ge ba tsere papadi ba se ya go pankeng mo papadi tsa professional
1: ke lebeletse gore ka mogolo re wa ndile duba o rile go tseneng ga gae bekeng e fitileng a kgononosa dinotse pedi molo re ratse ba re o tsene tsena le segona la ga silver ka baka la kgobalo molo re mathapama le kgono silver a gona le molenane go le mo pankeng ya bona wa gona go bona gore dipapadi tse le mo pankeng ke wa tshwana le bophili le bona bo ndlofu a khumane karate sorolwana bekeng e fitileng ba mothomitsha ko ntle ba tsone ba thoma ka bo adolfo o a tlo thusana le maboye ke bolela le ka formation ya setlhopha sa Kaizer Chiefs gore ke 4-2-3-1 molo re duba tla ba le teko pele empa gona le dipapadi tša go ba le mabelo ka mo matlhakoreng ya go tshwana le vila kase ya go tshwana le bartman ke bona ba le gore ba tla ya ba mo thuša ka ge le gore adolfo le yena tla ba thušana le mabue mo bogare ba lepatlelo o a kgona bona motlhatlhi wa Kaizer Chiefs yena Fernando da Cruz o tlilela ka lenanao le le botse la gore dipapadi tše dinyane o na le tshepo e ntšhi ko go tsona a se ke maaka le ge ke bona bartman e ba papadi sa letšatši bekeng e fetileng
3: lebella sona sa papadi sa tsana lena Luke Bartman ke sa papadi se ile gore o tsena papadi ya tsa le gono e le papadi ya gagwe ya mathomo a ra le ka mo dipapaneng tsa yena MTN 8 re gopola gore nwa gagwe mathomo mo kgweleng ya maema godimo ka Afrika Borwa go ba yena professional o ebitse gona mo lepatlong la FNB ba ra loka le sona tlhopha sa yena Kaizer Chiefs bjala motšatši la legono o na le sebaka sa go nwisa pele ga balatedi ba sona tlhopha sa yena Kaizer Chiefs.
1: Ke nnete ke ke ntho e ke bolelang gore motlhatlhi ka tshepana le yona mo dipapading tse dinyane Luke Bartman wa gona go bona gore bo motlhatlhi ba ba fetileng bo USF le bo Gaza e ba le bona bo Nabi ba some face ka sa go raloka go tlogeng ga gagwe go Cape Town IS Cape Town o gona bona go tleng ka mo tlhope sa Kaizer Chiefs motlhatlhi o na le tshepo e kgolo ko go yena ebile ra o ka mogobolelang ka bona ka taba gore e le anusha nno gatlhano le itumeleng khune gana mo stadium tsona se sa yena FNB mo lo re mang motlha mo bathekgeng ba lo re re kolo ba re ke sold out empa ge re lebeletse wa gona bona gore go sala le dikgobagobana tse dintšhinyanna tsa balatedi gore ba kgona go tsena ka mo lepatlelong o tshwanetse go dira tse dibotse ka gelo gore motlhatlha go file sebaka sa gore o raloke o thomele papadi o tshwanetse go etsetse gore opa gore o kgone go dula ka mo lepatlelong ke sa bolela gape ke sa re be ke sa botsa HOD ka taba ya Mfundo Vilakazi gore batlhatlhi ba bantšhi le bona e ba modia jwale ka super sap ka mosetlhophe sa Kaizer Chiefs mpa motlhatlhi o mothomiša le dipapadi ebile o fetša le dipapadi ebile o raloka gabotse o kgona go ba nošetša dino se sengwe gape sa kgatšheko go bona gape yena le Tšhabalala a buile mathapema le kgone a dutse kopankeng
3: di tlhopha di tsena ka mo lebale motheletši tlhopha sana Kaizer Chiefs ka mebala ya bona e meswa mongwe wa re ngwana 26-27 tlhopha sana Golden Arrows o tsebe jalo ditlhopha ke gona ba re bontšha mebala ya bona bjalo Kaizer Chiefs ba re bontšha mebala ya bona ya ge ba le ka gae ba sana tlhopha sana Kaizer Chiefs le ge e le gore ge ba raloka le sona tlhopha sana Kruger United ba šomišitše yona mebala ya tlhopha sana Kaizer Chiefs ge o lebelela tlhopha sana Golden Arrows ke legala mathomo ba šomiša yona mebala ya ge ba etile ba apere mebala ya bona emešweu ba sona tlhopha sana Golden Arrows bjalo ge o lebelela tsona tlhopha tše motheletše tlhopha sana Kaizer Chiefs le tlhopha sana Golden Arrows ke papadi ya bošupa ya meropo di kopana mo papading tša meropo tlhopha sana Golden Arrows le tlhopha sana Kaizer Chiefs bjalo Golden Arrows ba fentse papading tše pedi ba fenya Kaizer Chiefs mo le tlhopha sana Kaizer Chiefs ba e le ba kgona go fenya mo dipapading tše nne kgatlhalo tlhopha sana Golden Arrows mo dipapading tsa meropo jalo la mafele le tsone tlhopha tše di be di kopana mo papading tsa meropo e be e le ka ngwaga wa 2018 mo e le re tlhopha sana Kaizer Chiefs ba raleke le yona Golden Arrows e le papadi tše masometharo pedi tša meropo ya na Nedbank Cup bo rile ra bora tlhopha sana Kaizer Chiefs ba fenya papadi eo ka nno tše tharo go tše pedi bjalo re tlo bona motšatši la lekgono gore di tlo sepolasepola bja motheletše e le tsona dipapadi tša yena yana MTN 8 re tlo bona di tlo sepolasepola bja tsona dipapadi tša yena MTN 8 go tswa ka kwa lepatlong la yena FNB ke mo re go thetsa papadi motšatši la lekgono go tswa gona motheletše Kaizer Chiefs ba e le re ba tseba gore ba na le sekoloto mo dipapadi tša yona MTN 8 mo malatedin ba bona la mafelelo ba ba fenya yona mogopo e be e le ka ngwaga wa 2014 bjalo ga gona mo bakileng ba tšea nako e telele go tshwana le nako ba itsereng ka gona mogopo yana MTN 8 ba sa fenya yona mogopo yana MTN 8 bjalo ke lebaka le le telele le le re setlhopha sa Kaizer Chiefs ba se tšere ba sa fenya yona mogopo yana MTN 8 jalo a ke tse gore seo se a tsena mo dikgopolo tša dipapadi local gore re na le sebaka se setelele sa fenye mogopo re swantse fetola dilo ditaba ka tsela gore di sepasepola ka gona
1: di a tsena mo mogopolong wa bona monnagešo ke kole le ena mokapteni wa bona radino bona ena Peters a bolela mo gare ga beke gore ba na le mengwaga e mebedi ba sa kgone go fitlhelela ena top MTN 8 ke ena mo le gore mamothape mang a le kgono ba ipuditse go raoa re tshwanetse go dira tše di botse mo MTN 8 le nna re balo go tshwana le ditlhopha tše dingwe ka go pela re tlhopha sa tshwana bo Orlando Pirates ba na le makgetlo a mantšhi kudu ba ithopelana MTN 8 ebile o ka tshetse le ya bo bona empa wa gona go bona dipapadi tse tharo tse di re tshetse re di bone di feletse ka nako ya kokeletse ya di extra time mo lo re di tlhopa tse di feletse di fenya bo skukun bo Mamelodi Sundowns Orlando Pirates ke go tshetse fela Kaizer Chiefs mo lo re ba MTN 80 le bona ba ka thaba go bona Kaizer Chiefs e fitlhela se ka magaola gang ke ana mo lo re batla gona gore ba oketse mengwaga ya bona e tshetse bana le yona ya go ya gore ba thege league ya rena ya PSL ka bona ba MTN 8
3: local go bolela ka stopa sana Orlando Pirates re ba fetse ona mo go bona MTN 8 magae ka banga mane ka tatelano o tsebe sona tlopa sana Kaizer Chiefs versus Orlando Pirates ka meropo yana MTN 8 e ka bange Orlando Pirates ba nale megopo e senyane go mo go bua Orlando Pirates ba tswaletse se go ba seo ba ba xiya ka megopo o te fela sa pasana Orlando Pirates ba xiya sa pasana fisha ke sona sa pasana Kaizer Chiefs ka megopo o te wena MTN 8 re Orlando Pirates ba ka fenya mo pa na MTN 8 linyaga go ra re tlopasana Orlando Pirates ba tlo ba le ka ntse le sona tlopasana Kaizer Chiefs ka go fenya ona mo pa na MTN 8
1: ke nete monna ga shule
3: ba bia moteleje
1: ke nete tshaba le le ro ka sebe bonolo o gona bona papa di e fitileng ka mogolo re bena le dinotse dintshi kudu ra thaba go bona dino le balatedi ba thaba go bona dino tse dinushiwang ka ge lor charity e tla gona go re benefit ka polelo ya sie
3: e tlo ke le kgoletse sa ba tlhopa sana Kaizer Chiefs ba le re ba le bishala bola le patelo tlhopa sana Golden Arrows ba isa bo roba le patelo ke bo le tlo re tlhopa sa Kaizer Chiefs ba pere ba le ya bona motheletsi ya gauta ka marogo a mantsho ka dikausu tsa gauta mo le Golden Arrows ba feletse ka bosweu mo tsatsi le legono sona tlhopa sana Golden Arrows e tlogele go le ba itse kana Reef Frost la o remela mo morago go nalang na Inacio Miguel Miguel o tsa go le o e fina se tsa kwinika kwinika o tsa go le wa le ba shika kana go se tsa kwinika o remela mo go nalang na Miguel ka makarunya ba tlhopa sana Kaizer Chiefs remela ka makarunya Golden Arrows mo go nalang na Reef Frost la Reef Frost o tsa go le o remela mo pele mo go nalang na Kosing Phile ngobo ngobo tsa go le Romela bana Reef Frost Frost o tsa go le o fina Batman Batman o bitse tsa bona Luke yana Frost Frost o tsa go le o fina Batman o bitse tsa bona Frost la wa itse ba to isha mo bogare ba le patlelo mo ke timang yana Mtasingwa e ke na Adolf Mtasingwa bitekeko e ke na o tsoka kwa go la Tanzania mo stopesana Azam wa lebele ke na Mtasingwa romela ka brikela ba le patlelo mo go nalang na Luke Batman Batman o tsa go le o wa lebele ba to isha ka kana Luke Batman e romela kwa pele ke go le telele le ka go fetisa ke na Duba fela ba gana o tsoka mo tlhopa sana Golden Arrows ke na Sheshe wa re tlo ka go le ke na Sheshe e fa mphashane ba si tshala ba tlhopa sana Kaizer Chiefs ba to itlo fenya ke na Philane Khumalo Khumalo tsa go le romela mo go nalang na tsa zone zone tsa go le romela kwa morago mo ke timang na ntano ma ba so tsa go le ka go romela kwa na Ronaldo Fanile ya mapalela go le fela wa eloela ya pala tifele tsa itibile ke na tabiso ga munyane munyane tsa go le romela kwa morago ra mo go nalang na Masora Dino elengena Brendan Petersen ke le ra ngwa diphoso tsa lorwa ka sa tswari lebetse mo tlhopa sana Kaizer Chiefs ba ra ka sa tlhopa sana Golden Arrows mo ile re o ile tsana go nyana sa bona ga le mo tlhopa sana Kaizer Chiefs ka morago ana phoso yena Brendan Petersen tsere ba di matcha go le ba e fana a enda ga tsiane wa le bele kana a enda tsiane mo tlhopa sana Golden Arrows re mo motse go bobedi wa papa ri isa le noto Kaizer Chiefs noto Golden Arrows wa fa ke tsone ba papa ri tsana MTN 8 2026 tsa go le ba tlo romela mo pele ba sa tlhopa sana Golden Arrows romela mo kana leng na ntlatla zwane zwano tsa go le bo le kana kwa mo ra ka ntlatla zwane wa le bele ra shika wa forta forota o tsa go le tlo romela mo kana leng na a enda tsiane tsiano tsa go le o tla rena ka brikela ba le patlele kana anda jano e fina sheze sheze wa fetisha khwele romela mo gona leng na makoele nyaka tsela kana a builela makoele le ka feta ka khwele fela ba tsenya noto Kaizer Chiefs hi ya go tsola ka montle khwele ba re a beta tlelo ka sona tlhopa sa yana Golden Arrows ke tsona le papa ri tsa yana MTN 8 2026 tsa khwele go tsoka mo ra kana jano o tla romela mo gona leng na mabash ntando ye nkosi mabash tato ye modimo mabash tsa go le ba romela mo gona leng na jia no tsa go le fana tshezi tshezi tsa go le o tlo romela kwa pele ke go letelele tshetse melwane ke na a buile la makwele o etlela go le gore e fele go yena Brendan Petersen re le mo motse tsongwa borra mo karolong ya pele ya papari ke tsone kwa pari tsa yena MTN 8 2026 MTN 8 2026 jalo o tsebe tsone tlhopa tsone di papari tsa yena MTN 8 motheletsi o raloka le se tlhopa go ya ka maemalo re o feditse mo go ona mo di papari tsa yena MTN 8 ba tsa go le ba tlo ka morao tlhopa sana Golden Arrows mo go naleng ena Gianni Giano tsa go le romela ka morao ra mo go naleng ena Edward Maiova o tsaka go la o tsiwa rongo e ba re o tsiwa rongo ke ka go la na maybe ya ke mo tsong go na ena Edward Maiova tsa go le ba tlo romela gona a na Gianni Giano tsa go le o nyaka tsela o tsaka o tlhaka brikela go romela gona Shezi Shezi tsa go le ba tsiwa tlhopa sana Kaizer Chiefs e ya go tsola ka montle ba re a beta tlhaka tlhopa sana Golden Arrows Gote a bita tlhale ka tlhopa sana Golden Arrows ba te fotsa ka mara tlhopa sana Golden Arrows romela kwa morago na lengena anda Gianni Giano tsa go romela kwa morago na lengena swapari e lengena Edward Maiova go tsoka kwa o tsiwa rongo wa itse tlo romela mo gona lengena ntando yeng kosi mabash Peter Maritzburg wa itse tlo romela kwa morago na lengena Edward Maiova wa lebele kana Maiova tlo romela mo gona lengena anda Gianni go tsola olundi why check in a and that you are Gian Ramalamana Langanas, she's with Jaffele, Ramalamana Langana Macrele, Ucholam Tata, Drapo, Shaka, she's by Fina, Paranamopeli, Ramana Gabriel Patel Moki Mangana, Kenako singing Pilio Angobo, why just Ramalacomara, Ramalamana Langana Rafroslam, Prosto Jaffele, Unagatela, Utter Ramalamana Langana, Cosing Pili, Amicham Shini, Warangobo, Jaffele Ramalacomara. Romana bona lenga ina sho to romana kwa pele bya lo sepaparisa go ena Kaizer Chiefs se se tshimelo ane se etlogela go leo lebelena ena go se kiphile ngobo tsoka kwa se bakae se se bitswa kana escortini saka mafunze e ka kgola Peter Maritzburg e o tsebile bakae re ntse ka kgola KZN di bitswa ke escortini saka bani bani e ba ra gore ke se bakeng sa mangma e ke mo tsonga ona na go se ngiphile ngobo o mapholova tsho le ba romana bona lenga jia Unyakatela kena jiana go tshoka bodikela ba lepatelo mo sepesana go Eros o tlhormela mo gona lengwe isa mo bogare ba lepatelo mo gona lengwe na ngobe go ga dzamini dzamini tsha go le romela ka kwa bodikela mo gona lengwe na ndozi kena qele qele o tsha go le tlhormela mo gona lengwe na zwane zwane tsha go le o tla lena bogare ba lepatelo tlhormela mo gona lengwe na ba lena kwa pele ba romela gore maqele maqele romela ka bodikela ba lepatelo mo gona lengwe na scope kena swa kozi wa lebela kena swa kozi wa micha bya le kena shesi tsha go le romela bogare ba lepatelo ba tsha ba tlhormela mo gona lengwe na jiane jiane tsha go le we romela mo gona I will la macrele volvela gena tata macrele wa tsotlo romela ka mara mo gona lenga tsia wa ke tla ka khile kena tsia na go tsoka mara mo stope sa golden arrow sa le mo motseng wa botshelela ke makarolo ke pele papari ke tsona le papari tsa na MTN 8 wafa wafa 2026 tsa khole ba e fana ngobe kwa ga dzamini dzamini tsa khole romela ka kwa ba tlhabela patela mo gona lenga Ronaldo tibela tsela kena Ronaldo fanil e tsa kena thabisa monyana o romela ka mara mo gona lenga tsa tsakunika Wale wale kana zita kwini kaka kweleo. Rita na mototo ngwabu shupa karlo kia pelea papari. Noto kaiza chere noto topasara golden arrows. Cheke na inashio. Waita toro mela mwona lang nanko singi pile ngobo. Tara na kabrika la wala patlo kena nko singi pile. Weifa na Bartman. Waita kena Bartman noto romela kwa mrago. Mwona lang na Reef Roslam. Wale wale kena Reef Roslam. Wiyalo na kwa pele kwele. Nyaka tela kena Reef Roslam. Mamo fele recha. Reef Roslam. Wema mwalu sumiti. Utlebeta krosso. Eka banko cha hona moto. Golden arrows. Ba sireletsa go lefela ba gona go boledishana mo stop sa Golden Arrows hit ba kena food wa Vilagase remela mo morao nyana mo gona lengwe kwa na papa wa lebele kena mabo remela mo gona lengwe nko seng iphile wa ga ngobo o tle remela mo gona lengwe na we remela gona Bartman Bartman no tsa go le wa le ka go isa kwa pele ke go le ka ba go tse Kaizer Chiefs Golden Arrows ba sireletsa rena mo tsoka bo shupa ka lo ka pele papa e sa le noto stop sa na Kaizer Chiefs noto Golden Arrows Local a ke tsor papa ri ithomile ka tsela re o bo itloga o ile tetse ka gona go ba uwa e sa le moragonyana papa ri go ya ka tsika wena
1: papa ri e sa le moragonyana le le re wa gona go bona re Kaizer Chiefs ke bona ba le re ba ya gafetsa gafetsa go ya kopele ba tlhasela go duka mo letsogong la nyele ka mo go ralokang yana Frostla le yana Bartman di kholitse dintsi wa gona go bona re e ri tloga go mabuya mo bogare ba lepatlelo o lebella mo le re go ngobo o mo kae ya ba le re yana le tswana la Frostla o a uvale pa go tloga go morago a thushana le yana Bartman or batlhaselene morago lela stopa sana golden arrows
3: noto Kaizer Chiefs noto stopa sana golden arrows ke tsona di papari tsena MTN 8 wafa wafa ro tshetsa papari ho tsala patlong lena FNB kana thobela FM boshate wa tsebole bo itabisho se tshaba go motswana a se plalena local is leker wa ga se bola e ke ile ba ngwete ona mo go pana MTN 8 ka ngwaga wa 2000 and kana ngwaga wa 1996 pele ga di papari tsa na Premier Soccer League di thoma mo teletse o tsebe ka bona ngwaga o ke mo ile re megopo ka moka ga yona ba ile ba ira lokisha pele gore ba gorele tsona di papari tsa na Premiership se baka go pala Orlando Pirates ba ile ba ra ka tlhopa sa ra ko Costas ba se fenya ba ra ka mane ka anno ite go ite go me go ba le papari pusheletso ya na papari ke tlhopa sa Orlando Pirates ba fenya mo go po ka ka no tse tharo le fe re tsere papari ma tsa go ba tlhopa sa na Kaizer Chiefs ba re mela mo na lenga Bartman Bartman no tsa go le tormela mara go yena Peter Frostla Frostla tsa go le tormela gona Inacio Miguel dos Santos tsa go le we fina Elton e wa yo kana zita kwinika kwinika tsa go le romela ka kwa ba tsabela ba le patelo mo gona lenga na James Munyane Munyane tsa go le tormela ba ba patelo mo gona lenga Khosana Mabowe we tsa tormela ka mara mo gona lenga Inacio wa ga Miguel Unyaka tsela kana Ignacio Miguel o tsha khlo tormela ka brikela ba lepatela mo gona lenga Peter Frostla wa lebela tormela mo gona lenga Luke Bartman unyaka tsela kana Luke Bartman o isa mo gona lenga Mtasingwa o tsha khlo kana Mtasingwa tsenya lotoba tlo pasana Golden Arrows he tsola ka monto khwele ba re a beta tselo ka tsona tlo pasana Kaizer Chiefs wa Paris sepetsemento e senyane mo ka lunga pele ya papari e sale noto Kaizer Chiefs noto tlo pasana Golden Arrows re bone setlhopha sa na Orlando Pirates mo tsatsing la maabane ba re Negus ga re mothagong ya di-penalty. Mamelodi Sundowns le bona ba re Negus ga re mothagong ya di-penalty. Re bone setlhopha sa Sekhukhune le bona ba re Negus ga re mothagong ya di-penalty. Tsere papadi Maitšhego le Kaizer Chiefs ba romela mo go na leng na Obrigado o a itsetse o romela moragonyana shama go na leng na Kgosana Mabo o nyaka tsela ba tsenya leto ba Golden Arrows ba e fenya kgwele ba e romela mo go na leng na Makwele o ya lona kwa pele kana Makwele o retela ka monna ba montšha ba mefase mala kwana re Push. Ba re lera le ka yena ntlantla wa ga Zwane magwagwa le ba tlhopha sa yena Kaizer Chiefs o tsebe go lebelela yena ntlantla Zwane ke sebapadi se e le gore o tswa ka kwa go la Coaster ee ka kwa go la Northwest ke mo a tswang gona yena ntlantla Zwane o tswa ka kwa go la Coaster re tsena bapading ba tšagole ba eromela kwa morara mo go na leng na Ntando wa ga mabaso mabaso tšagole o e fana fanel e ya go tswela ka montle kgole ba re itse ke la ba tlhopha sa yena Kaizer Chiefs jalo go lebelela yena Ronaldo Fanel o tswa ka kwa go la Postmasburg o kila ralga mo stop sa na Hungry Lions yena Ronaldo van Nil bialo stop sa Golden Arrows ba dile yona Northern Cape mwepo wa bona o lebella mo lana la stop sa na Golden Arrows bana li ba pari tsheka ba ntse tharo tshe lo di bile go tsheka kwa Northern Cape re tsere ba pari ba tsheka le ba stop sa na Golden Arrows ba fana makwele re mela kwa pele mo gona leng na Dion tse nyalo ba stop sa na Kaizer Chiefs tshe kana El Brigado wa tsho re mela mo pele mo gona leng na Duba wa gana o tsho komra kana Giane feta ka bona kana Giane o tsena ka garo stop sa na Kaizer Chiefs kana Giane wa ga magwele fela ke mano re mela kwa mara mo gona leng na Bokozi wa le bela kana khule kana Chiefs Chiefs tsho go le fana Ngobeka wa ga ni tsa mone bo tsa mara ba itse go le batla romela mo gona leng na Giane Giane tsa go tla romela mo gona leng na Mabaso wa lebele ke na Makeza Ngobisi o tsa go le ke na Makeza Ngobisi wa lebele Raishika o tla romela mo gona leng na Mahova Mahova o tsa go le re mo motse tokopalo semete ka le ka pele pa pari noto Kaizer Chiefs noto Golden Arrows MTN 8 wafa wafa tsa go le batla pa sana Golden Arrows romela mo gona leng na Chiefs Chiefs tsa go le fana Makwele Makwele wa fitisha romela gona Chiefs beta cross fela ya go fela matsonga na Brandon Peterson e betile yana Peter Frost na ya feletsa ile mo matsonga na Brandon Peterson tsena ba badi ba tsa go le ba tlhopasa na Kaizer Chiefs ba remela mo gona leng na Mtasingwa wa tsa e fana Thabiso James ga monyane monyane tsa go le fana Adolf Mtasingwa Mtasingwa tsa go le remela ka brikela ba le patlelo mo gona leng na Peter Reeve Frostler Frostler tsa go le fana Luke Batman o tsela center o tla rena ka brikela ba le patlelo o isa mo gona leng na Mabo Khosana wa tsa to remela mo gona leng na Mtasingwa Mtasingwa tsa go le remela ka kwa botlhabela ya le patlelo mo gona leng na monyane monyane tsa go le fana oh brigado tsa go le batla romela mo gona leng na mngwana papa kana le bo mabo mabo e tsa go le tlhoromela mo gona leng na klinika klinika o romela ka batlabela le patlelo ba e busetsa go na ngwana papa wa lebelela tlhoromela ka morra mo gona leng na Inacio Inacio tsa go le romela gona Peter Frostler wa e ketla kana Peter Frostler tlhoromela mo gona leng na Bartman e mo palela a le teke na Bartman e tshola ka montle go le ba re a beta tlhoka tlhopa sa na Golden Arrows jalo go bontsha mano a tsona tlhopa tse local of famous parking se a shoma ka tsela re batho ba thome ka gona ditlhopa o lebeletse Golden Arrows le tsona tlhopa sa yena Kaizer Chiefs re le motho tse ka bolo semetharo gomme a gona tlhopa se re se tshoditse sebaka go ba setse tshotse sebaka sa go kamisha local
1: ke nnete me e tshaba wa gona bona re papa dira le kwa kudimo bo gare ba le patlelo mo lo re ratse ba re motlhatlhi wa tlhopa sa yena kwa Golden Arrows yena dlatla ke yena o lo re ba na kwa tlhatlha le tlhopa sa Durban City o ba rata wa gago di ba e gwele ya gago o tla go morago mo bogare ba lepatlelo le go ya kopele o jo tshwana le yena Da Cruz le yena o dira seo Golden Arrows ba se dirang le bona ba yela o tla go morago go fitla mo bogare ba lepatlelo ba le ka go ya kopele le le re wa gona go bona ditlhopa tse ka moka tse ke re boletse gore di ba ka tsona se tshidi tswelelele ke yana ka mogo go boletse ka taba gore Frost like yana le ka go ka go ya kopele ra o valepe ge le monyana ga gae Chiefs wa sepela le yena wa go ga mo Golden Arrows ka molotso go nna go ja
3: ba tsa go le ba tsopa sa na Kaizer Chiefs ba romela kwa pele ba le ka go isha mo gona leng na nko seng iphile ngobo we fa Obrigado Obrigado tsa go le ka go isha kwa pele ba e fenya bonono Golden Arrows we tsa go tsoka mora kana mabaso Makeza Ngobisi we romela gona Ndozi Ndozi tsa go le fana o ke na se Dion fela fana kana go le ba itse ba tsopa sa na Kaizer Chiefs ka kwa botlhabela le patlelo kana Duba wa lebele kana Duba Duba we fa ngwana papa maboe maboe tsa go le fana nko seng iphile wa ga ngobo we fana Batman Batman o tsotse fetola ri kwa go tsaga ona le mathata ke na Luke Bartman tsa go lekana ngwana papa re mala ka kwa botlhabela le patela mo gona leng na James wa monyane le ka beta cross re ke sha monna re mala mo gona leng na Obrigado wa tsaka na Obrigado mama ba se swai o tere mala mo ronya gona ngwana papa wa tsa tere mala mo gona leng na go seng ipile wa ngobo tsenya ntlo ba tsopa sa Golden Arrows Kaizer Chiefs ba go tsa sebaka se se botse Bartman ya pala kana kana kana maova ba go ri tse sebaka ba tsopa sa na Kaizer Chiefs sebaka sa mathomo le papa ya Thomang fela kana kana kana Edward Mahova ba tja go le ba toposana Golden Arrows ena Kaizer Chiefs re mela mo gona lenga duba duba wa le bela go ra ishikae we re mela ba ba patelo mo gona lenga mshini wa me ke na ko sengi phile ngobo ngobo tja go le we fa ngwana papa we fa Thabiso James wa ga bunyane Peter Cross tsenya le tuba Golden Arrows ba e fenya go le tja mo go tseng kana ngobe go tla o ga dlamini siba le khulu tja go le kana siba le khulu bo ga re bela patelo we sha mo ga re bela patelo mo gona lenga zwane wa le bela kana mangete re mela mo gona lenga Ronaldo pa tja ka yona Golden Arrows ba ga bo le somete Ronaldo fanil o beta cross ye ka bankotsa ona motho yang wena yo ke timela kana makwela go tja ka brikela ba le patelo kana a builela makwela beta cross ye ka bankotsi tja ka letsole kana Brandon Peterson a ntsha ka letsole a bona gore ka seleke a re wa itlogela go le kana Brandon Peterson re le motse go bala se mehlano ka roke pele papari tsha go le ba fara obrigado se go mo sha matimba wa le bela kana mfuno ga vila gaze go ga re bela patlelo o tsha go le fa mshini wa me wa ga nqobo o mapholoba we fa Luke Batman Batman o tsha go le tsoka bo dikela bala patlelo we sha mo gona le na mapholoba wa le mo bo ga re patlelo wa itsiya we re mela mo gona le mtasingwa mtasingwa tsha go le re mela go pele tsenya go ba tlhoposa re Golden Arrows fele wa ba tlhoposa re Kaizer Chiefs mapholoba we tsha ka bo dikela bala patlelo go le mo gona le na Batman Wai tsa tere mala mara nyana kana refrosla. Wai tsa kana refrosla. Ramela ko pele mo gona lengena. Ngobo o tlo tshireletsa tsa ko morago. Ya go tshireletsa kana jia. Jia no tsa go le. Ramela mo gona lengena zwane. Zwane wai tsa tere mala mara rago na mabaso. Makeza ngobisi. O ya lona ko pele kana makeza ngobisi. Ka mo karonya tlo pasana Golden Arrows. We fa Ronaldo. Ronaldo tsa go le fana ngobego. Wa ga tlamini. Si ba le cool. Wai tsa tere mala go yana mangete kana zwane. Re tloka na ba re le patlelo. Wale bela batho pasana Golden Arrows tsha go le ba rmana kana siba le khulu ke na dlamini o tsha go le kana dlamini o tlo rmana ka go botlhabela le patlelo mo gona lenga makeza ngobisi mabaso mabaso tsha go le wale bela ra shika kana mabaso wa ya khama tsho ko morao wa e ketla kana mabaso o tlo rmana ko morao ra mo gona lenga anyanda jiane jiano tsha go le wa e ketla tlo rmela o tlo ga tisha mehlala o rmela wena mabaso mabaso tsha go le o e fana kele ondosi siba le khulu aba phasana ga botsi ba xia go leng hi ya go tswela ka montle di phaphange wa ga mabitle a re itna ka papadi go tswa ka kwa go la Lesotho e a re othele tshi papadi go tswa ka kwa go la Maseru ka na 815 kana di phaphange wa ga mabitle mola semsemo ga mathabata lena re go tswa ka mphaneng o ipsina ka papadi mo tjatjila le gona go tswa ka kwa go la Thembisa Aron wa ga mabelane le na rawa le na re afeta re le makhosi re di bonetse dingwe di fetile le na ra di late ha ke tse mora di fenye go bulela ka bo mazulu ka bo amazulu Durban City go tlo pasana na Polokwane City go ba bulela ka mamelo di sanotse Orlando Pirates go tlo pasana na Sekhukhune na United re tla ba pa di matsa go le re mamotse tsoka bolo some shupa tsa go le ba tlo pasana na Golden Arrows ba fana tsiane jiano tsa go le wisha mo bogare ba patlelo ba tlo ra le ka ka kotse ba Golden Arrows fela wa iswara kana ma over jalo o bontsha le na back pass local e fela ka re malokwana a se o lemoga seo
1: ke nnete malokwana a e bona ka mokgwa matloele a e ragileng ka gona a re wa e šireletša ya ba lorra dino setlhopha sa Golden Arrows maofa wa e tšea mo go yena ke yana ka mokgwa ke boletseng ka taba ya lebelo le le re tlhopha sa Kaizer Chiefs ge ba ya ko pele ka bo Batman le boena wa bovilakase wa kgona le bo duba wa kgona go bona re nako nngwe le nngwe e ba ka kgona go humana nno ka ge le morago la bona la setlhopha sa Golden Arrows se na le diphoso
3: ba tsa go le ba Golden Arrows go le ka bankotsi ka rare 18 ya pala sebaka ya ba pala go le yo ke timela kana Ronaldo o ntsha mokotsing ba ntsha mokotsi ba Kaizer Chiefs fela re tlo kana kana makoel kana siba le khulu o nya ka tsela tlo romela kwa morago mogona lang na mabaso wa gormetsa go le mo pelare 18 ja tlhopa sa Kaizer Chiefs wa bu tshetsa yana kana ntando yenkosi wa ga mabaso mabaso tsa go le fana makoele makolo tsa go le fana nqobeka wa ga tsamini tsamini tsa go le romela mogona lang na ntlantla zwane o etisa ka brikela ba lepatela mo gona leng na shezi shezi o tsa go le o nyaka tsela kana shezi wa lebelela kana shezi ke makosi e re go ditse re lepatela nna ge ba re sold out re gore re tseba ge ba re lepatela le tletse
1: mara di kgoba go bona di kgoba go bona sitile ra di bona ke tse dintsi monna gešo ke kwele go kopanong ba kopano o bentse go bolela rawa le patelo ba re ke sold out ka re tsa tshilela tlang ke la go ikhutsa empower a e a se yona sold out
3: local re re bolela ka sold out se lo re ga ntse ba re pala go ba ke re ba boleledi ba di hlopa ba pala ke go se dira ke gore ge ba re sold out ke di ticket tse le re di beilwe go direkishwe a se re ga botse ge ba bolela ka sold out ke ba bolela ka 90,000 bjalo ba ile re ba emela di shop ba pala ke go bolela go raua re beile di ticket re beetse ticket tse ka ba ndikete tse masome pedi ka thoko gomme di fedile ke yona sold out bjalo rena ge ba re tlhalosetse ba re sold out ba setse re tloetse gore e ka ba ile dikete tse masome senyane
1: gore lepatlelo le tletse empa a le ra kgona go bona re tsona tse ba di beetse gore go di rekisa di rekilwe makgosi bona ba tlile ka bontšhinyana mo lepatlelong
3: motheletše e sa le noto Kaizer Chiefs noto Thopa sa Golden Arrows re fete ka papatsong
2: Jiggly special cha A1 cash and carry 40 top pops lollipop 25.99 2 liter ya top sauce barbecue and chip dip 35.49 200 gram popcorn spices assorted 13.99 72 holes assorted flavors 16.49 100 amazon chalk eclairs jars 27.99 tigon jelly tops assorted 39.99 kicha A1 cash and carry ri abuda le ka mushupulo wa di 10 cha august kona divinish le jubet street polokwane go lebana le A1 supermarket
3: re boela papadi motheletše e le noto Kaizer Chiefs noto Golden Arrows Golden Arrows ba tša go lebale ka go yona le yona kwa pele mana kwa na re phošo ka la ba sona tlhopa sa yona Kaizer Chiefs mo pelar 18 go ya ka kwa botlhabela ba lepatlelo ba re phošo ka yona Thabiso James wa ga monyane bjale go lebelela maloko yane motšatši la lekgono ke na Luke Olobadi o ile gore la mafelo a dira papadi ya tlhopa sa yona Kaizer Chiefs e be ile ge ba ra le ka male ka letlhopa sa yona Mamelodi Sundowns mo e leng gore o ile a sa nyake go faena Ndlovu ke karate khwibidu re ka sa rolebetse wa o dirile phoso o ile a sa nyake go mo fa karate khwibidu morago rena Ndlovu a dire phoso-phosoana a kgweditse karate sorwane fela a na go montšhetsa ka montle ka karate khwibidu ke ena Luke Olobadi jalo go lebelela la mafelelo a le papading ya mogopo mo setlhopheng sa yona Kaizer Chiefs mo lepatlelo la FNB e be e le papadi kgatlhelo yona Kaizer Chiefs le Sundowns gape e le papadi tša yona Calling knockout mo ile gore o ile a kitimišwa ka lepara a re bore freki ya tlhopha sa yona Golden Arrows go leka bankotsi shirletša ba tloraa Golden Arrows ya ba palela kgweleo tšamakotsi ba tlhopha sa yona Kaizer Chiefs ba e kitimela go tswako morago ke yona mabaso o e romela mo go na leng Nigeriane Giano tsa go romela ka brikela ba lepatlelo mo gona leng ena makwele makolo e fana Ronaldo fanile Ronaldo tsa go lebya o ile o tle ka brikela ba lepatlelo ke na Ronaldo ba fetotse mawa le ena makwele ba tsa go le Golden Arrows ke na Tron Ntantazwane romela mo gona leng ena makwele makolo tsa go le o nyaka tsela romela ka brikela mo gona leng na Ronaldo fanile o nyaka tsela mama bo shupa wa tsela tsela na apartman o beta cross se pla mo fase e ka bankote Ronaldo fanile ya mo palela go leo Baba yagile lokhang la batho pa sa na Kaizer Chiefs. Tswarelo Golden Arrows baba yagile. Baba yagile ba sona tlo pa sa na Golden Arrows. Ya ba palela go leo. Local speaker.
1: Ke nete e bo gona go bona Golden Arrows le ka ball possession ba godimo go feta tswapa sa Kaizer Chiefs ka ga lore ba ya la ga botse ke boletse ka mthlatlhi wa bona gore o rata go wala kgwele go tloga ko morago go ya kopele wa gona go bona gore ka mogoma masogana tshwana le bo matswele ge ba ya kopele neele tsana ya bona ke e tlhokileng e botse mo lore le morago la Kaizer Chiefs le go ga boima monna gešo a ba tse bo rena ba thibe mang ka ga lore go lebeletse kudu yena Junior Dion ka ga lore ratse ba re tlhabile ding ke ne tshe se ne a feta impadi ba di tshela lo ka ka mathlalo goreng ke tsona tshe lo di tlisha dipetego tshe di botse ka mosthlopeng sa Golden Arrows
3: noto Kaizer Chiefs noto tlhopa sa na Golden Arrows ba tshe go le ba tlhopa sa na Golden Arrows mo pelare 18 ja tlhopa sa na Kaizer Chiefs ba re bala ka 18 Ronaldo ya mo palela he ba rena ancha matloga ga mogweleng ke na Ronaldo metso tswana fela ya ba ile mathata fihlile na Brandon Peterson Jacqueline Kaizer Chiefs ba romela ka kwa botlhabela le patlelo mo gona leng na Thabiso James. Thabiso James o tsa go le fana Obrigado. Obrigado tsa go le romela kwa morago na Thabiso James. Ba itse ba romela gona sitsa Elton Kunika. Kunika o tsa go le romela mo gona leng na Inasho. Inasho tsa go le fana Riff Peter Frostland. Nyaka tsela ba tlhopa sa na Kaizer Chiefs kwa morago ba ya ga gwele. Ba e ketile ka na kwa morago tlhopa sa na Kaizer Chiefs. Ba ya ga ba tsa go le ba fana sitsa Kunika. Kunika o tsa go le fana Mtasingwa. Tasingwa tsa go le romela mo gona leng na James Munyane. O tsela sentara o tsada ka gara tlhopa sa na Golden Arrows. O fa ba Golden Arrows go leo. Ba e fenya ba romela kwa morago mo gona leng na Edward Maova. Wa e ketla ka go le kana Edward. O romela mo gona leng na Gian. Ke na Ayanda. Ayanda o tsa go le o tlo romela ka brikela le patelo. E bi tsa ke na Shesh. Wa le bele ke na Ayanda Gian. A mo fiona ke na Shesh. O tsa go le romela mo gona leng na bo garbel patelo gona mangete. Tsenya le tlhopa sa Kaizer Chiefs. Wa gana ke na Frostnam. O tsa go le go tloka brikela le patelo o tlo romela mo garbel patelo. Mo gona leng na ngwana papa. Ke na mabo. O tlo romela kwa pele ba re o tsetse melwane. wena duba ba re o tsetse melwane wena duba ke na malako wena go tshoka go ba hlabela ba lepatlelo e leng yena thabo twaise ya re tsetse melwane ba tlhopa sa Kaizer Chiefs e bjalo ke bona melaetsa e mo ba fara hlahla gona le ba gore ba ka o tshoka go la bogomo ke na mphoboloka e le na kwena boloka bjalo mphoboloka ke le khosi o le ka go hlalosa ra uwa ge re sold out be re sa re gore lepatlelo ka moka re ke shitse di ticket be re bolela ka di ticket tse re di betse ka thoko bjalo kwena boloka hore gore re bjalo hlalosa ke batswala ke batswala mo gore o tlhagasele se tlhopa o mo tlhagasele se tlhopa e ya ke re mo Africa borwa local o na le fashion ya gore re gantsha gore tlatsa mapatlelo
1: ke nnete
3: o tse re ka sa tswane mo malapeng re ka sa tswane mo malapeng
1: na malapa a lekane monna gešo
3: o lebelela sona tlhopa sa na Kaizer Chiefs le Orlando Pirates ba thomile go raloka papadi tsa league e kgolo ka ngwaga wa lesome senyane masomesupa tee bjalo o kgona go kwešiša gore goreng ba na le balatedi ba bantši re tsere bapadi ba tšago le re mo motsheko masomepedihlano ba e romela mo pele wa Kaizer Chiefs wa e latlha kena e beile na ngobo fele ke timela kena ngwana papa wa etša te romela gore obrigado sekwembo sa matimba wa le mama boseswai wa etša kena obrigado wa gavilagase o tšago le tlotliša ka brikela mo go na leng na Peter Frostler wa lebelela kena Peter Frostler o e romela ka brikela ba lepatale mo go na leng na Luke Partman o nyakatsela kena Luke Partman o e romela moraonyana gona Frostler Frostler o tšago le fara mšhini wame wa lebelela kena mapholoba o e romela gona ngwana papa kena kgosana wa gamabo o efa obrigado o efa Thabiso Monyane o rabata cross ka bankotsi shiretsa ba tsopa sa Golden Arrows ba ntsha mokotsi ngwelelo ba ntsha mokotsi ngwele ya ka kwa ba hlabela lepatla yo bo shakena monya wa itse to romela gore obrigado e bele na kwinika kwinika o tsha khwele we fana obrigado obrigado o tsha khwele mo tsopa sa na Kaizer Chiefs romela mo gona lang na mtashingwa wa ila tsha khwele yo Miguel o motlogela malokwane e o ya go motlogela kana le kolobadi go ba swantse ra bo fikarte sorloane tibile stopa sa ema sa papari sa Golden Arrows gore se fete ka kgwele e beele na Junior Dion wa bileng sa papari sa setlha e re kere wa bileng monusa dino wa setlha mo setlha se se fetileng yana Junior Dion go tswa ka kola Ivory Coast noto Kaizer Chiefs noto stopa sa ema Golden Arrows jalo re ke di fositsa fase tsa ga motshwane di re ke papari ya masomepedi supa ka tlase ga yana PSL mo e re ba stopa se se feditse se le mama a boraro se ra le ka le stopa se se feditse se le mama a botshelela tsere papadi ba tša kgole ba e fana mtashinga tashinga tša kgole fara ngwana papa raga le kgole feta mo godimo ga dino la mafelelo a nwešha lepatlong lana FNB e be ile ge Kaizer Chiefs e latlhegelwa kgatlhanong se announce morago ga gore ena vigil fris a dire phošo mo tlhopheng sa yana Kaizer Chiefs jalo be ke sa bolela gore ke lekgala masomepedišupa mo e le re tlhopha se se feditše se le mamang a boraro se ralo ka le tlhopha se se feditše se le mamang a botshelela mo dipapadi tsa yana MTN 8 tlhopha se se le mamang a boraro se tlhopha se se feditše se le mamang a boraro se fentše papadi tše ka bantše lesome senyane mo le tlhopha se se feditše se le mamang a botshelela ba e le ba kgona go fenya papadi tše tshelelang fela e tlotlogo e le go tswa ka bodikela ba lepatela e fosta ke bore ba sa ba tlhopha sa yana Golden Arrow ena Kaizer Chiefs mo ile Golden Arrow se fadile phosho re le mamotse tsa masome pedi se swa ka roke ya pele pa pari noto Kaizer Chiefs noto tlo pasana Golden Arrows ba tsha khole ba romela kwa morogana Inasho Inasho e fana Frostler Frostler tsha khole fana Kwinika Kwinika tsha khole we romela ka kwa ba hlabela ba le patela mo gona leng na Munyane Munyane e fana Obrigado sikwembo sa Matimba wa le bela ka na Vilagaze o tsha khole we betseleng yena ngobo ngobo tsha khole fana Batman wa re tlopela 18 we fa Frostler o rabete cross ba ishile tsho tsho kwa Golden Arrows e sala go tshele go nyaka motho arage arragala ka go la so we 2 highway Petumbatha road ke mogole yang gone Vincent Makobe ara rapperishen Kaizer Chiefs Leona Elats ja la krimele gore ra mushwa ka dumelana le sheka bakala re motšatši la mabane o ba re yena o duma Kaizer Chiefs yena sa nows e la hlegere ya motšatši la legono o re hloka dithapelo nna ke boletše local ka re thapelo ga e shome kgweleng ya maoto go shoma di tactics
1: ke nnete go shoma di tactics wa kgona go bona gore papadi e fele wela ka moletlhakoreng la Golden Arrows ba laola papadi ka nako nngwe e bue gape e fetoge Kaizer Chiefs e laole papadi
3: a re bone tlhopa sa Kaizer Chiefs ba kgwetsa sebaka ye barena ngobo a le ka motlase ga dino ya mopalela go leo local snacker
1: ke nnete monnagešo wa kgona go bona gore ke maeteko a bobedi jwa la setlhopha sa Kaizer Chiefs mole re kgonne go bona Bartman a palela ko go nweša lebaleng le radino gone jwale ba ena ncoba a lebaleng le radino ba ka moka ga bona batsa dikgole tse badi e ile godimo ya gon jwale ya ncobo ke ana ka mokgwa ke bolelelang gore papadie e na le gore golden rose ba e lao le ba bale le sedibaka tša gore ba ka kgona go nweša le e le gore a setshe ba ragele ka modinong Kaizer Chiefs ke yona ete ka magetlo a mantšhinyana gore ba ka kgona go khumana nno
3: Noto Kaizer Chiefs noto tlhopha sa Golden Arrows ke yona papadi yana MTN 8 2026 e sepetše metsotso e masomepedi senyana re tsena motsotso ka masometharo e sale noto Kaizer Chiefs noto Golden Arrows ba tšagele ba tlhopha sana Kaizer Chiefs ba e latlha kgole yo fenya ke Golden Arrows ba e thiwa mo bogare ba patale ke yona Zwane Zwane o tšagele re mana mo pitšana mo go nang le na Dion Dion o tšagele o leka go e fana Makwele Makwele e fana Dion ba dira phoso o tswa ka morago ba Golden Arrows Kaizer Chiefs ba e tšha mo kotsing yo wela mo go nang le na Ncobo Ncobo o tšagele e fa ba Golden Arrows o tsebe jalo sa Makale Ncobo o tšwa ka kwa go la Peter Maritzburg di go na le bapadi tše ka bange tše nne mo tlhopho sa Golden Arrows o tšwa ka kwa go la Peter Maritzburg bjalo ba busa motšatši le lekgono Peter Maritzburg ba na le bapadi tše ka bange tše tshelelang mo papading ya tsa telekgono lebeletše kopankeng Thakasane Mbanjwa Ntlantla Gasa Thokozane Khumalo ba tšwa ka kwa go la Peter Maritzburg ka mo lebaleng ba na le na Ntando Mabaso go tšwa ka kwa go la Peter Maritzburg mo le mo tlhopho sa Kaizer Chiefs Phesitlhen Ndlovu ka mo go le na Nkosing Ephile Ncobo Golden Arrows ba tša kgole go tšwaka botlhabela lepatelo ke yana Ntata Zware tša kgole o ebja mo go na le na Makwele pela re 18 Makwele a kara dira khutla Brandon Peterson dira khutla kana Brandon Peterson be ke sa bolela gore a le ge e le gore nako le nako gere mo re yang gona re kgopela modimo go sepela le rena e fela mo kgweleng ya maoto motheletše modimo re rata ka moka a gona mo ka gare ga bibele o kwang ba bolela go raua gomme Abrahama a ya mo setlhopheng sa Kaizer Chiefs goba setlhopheng sa efefeng setlhopha ke ka baka le ke ranga wa kgwele ya maoto le bibele a di kopare motheletše local ditlhopha di no latlhegelwa ke be di campile ka gare ga kereke beke ka moka
1: ke nnete monnagešo ke nnete monnagešo o e beile eyo bataba ya di-tactics le boiko boitšhudulong le gore na setlhopha se le go ralokang le sona na le kgona go se fiketša jwang ke rile ke foša matlho a kwa bofofu ba ka ba matlho ka bona motlhatlhi wa setlhopha sa Durban City yana Ben Yusef a dutse ko godimo ka re tseba re papadi ele tan Golden Arrows yo o raloka le setlhopha sana Durban City
3: khutla e botse ka rada etene ya ka ditlhogo ya bapalela ba Golden Arrows e ya go tswela ka montle ba re a beta tlhela setlhopha sa yona Kaizer Chiefs Olga wa ga Seroba a re o ipsena ka papadi mo tšatši la lekgono o bona setlhopha sa yona Golden Arrows ya go fenya Kaizer Chiefs ka nnotse pedi go lefela bjale ke lepakapaka a go makatše a go makatše a re tlhopha sa yona Kaizer Chiefs ya go latlhegelwa ke lepakapaka go na le modulasetulo wa gona wa mpare ke masa ke mokgatlho wa go menya local modulasetulo wa gona re šoma le yena ke ena gadilamola ke modulasetulo wa lekgotla la masa ke na le nnete a re le moaleng gona o gatile monwana o mogolo
1: o nyaka re makgosa latlhegele
3: empaoa
1: tseba re makgosi ba re a ka phele moya monna geso
3: aafofedile moya lokaaaaeaeleaona mopele Kaizer Chiefs mopele yana setlhopha sa Golden Arrows ba dira phoso yo kwa ka yena re frosla o tšagoeleo ebile o theleditše ke yena alila mola tlatlhaphokeng marumeke yao tlatlhaphokeng ba tšagoele ba e romela ka kwa botlhabela ba lepatlelo yo ke timela ke na ngwana papa wa itsetsa romela ka botlhabela mo ketimang yana Vilakazi wa lebela ka nang phephetho o tšagole ka re 18 ya karaga wa itim e sale mo koti ba toraga Golden Arrows ba šireletša Frost a re seropeng šomen bja fase ka serope o ya ka re 18 Frost o tšagole wa ikuka ka ra 18 e ketimela ka nang Foot of Vilakazi ya mošia e tšwela ka montle re le motsotso ka masometharotharo karolo ke ya pele ya papari noto Kaizer Chiefs noto tlhopha sa yona Golden Arrows ke tsona dipapadi tša yona MTN 8 wafawafa ke tsona dipapadi tša yona MTN 8 wafawafa bjalo local ke kgwetša melaetše mentšhi go tswa go ba gora ba ka ba baruti ba re aua thapelo ya šoma bjalo aua nna ke tsebe šoma be re latlhegelwa re kampa ka gare ga kereke ee re kampa mašego a mabedi ka gare ga kereke gomme re o latlhegelwa bohloko ke batho ba e le robe ba le kaekae tsara ba pari ba tsago leo
1: ga go ile ya maoto monna ga shu e ba rile ba ba bolela ka pollela seng ba raina therefore gore wa gona go bona le ditlhopa tse ka mogothaloko ya bona e gatlhishang ka gona di bapa di dite ka ka matla gore ba gona go tlhaselana go fumana nno re gona go bona khutla ya mathomo ka setlhopa sa Golden Arrows yena ile re ba ba itikile ya ba lo Peter se wa gona go itshireletsa
3: a tsa go le ba tsapasana ka isa tshe ba romela ka go botlhabela ba lepatelo o prikaro sekwe mo sa matimba mama ba se swa wa ba rwala u ya lona kwa pele e fara duba ka ra re itire go le ka batsi petition na te ka thoko o petition na te ka thoko ke na duba konkisa wa ga mashabela a re tsina ka papari ke le sanda wana tla la ke makale na u di ma Golden Arrows ba fenye papari o ringe ba tshaba ka isa chiefs o reng ma kopa baga le ma masana wana le tshaba Kaizer Chiefs tamara kopa khupe are na wetsina ka papari yena wetsina ka papari gore go fenya manya ha ri tsen tere ba ba di ba tsha khole tsopa sana Golden Arrows ba fana kana tshaba kana Frostna Frostna tsha khole re mela bona ngwana ngwana ngwana papa ngwana papa tsha khole dala ina sho di pastor ga re local nya ka ona le medical aid eh di pastor na ina sho Miguel di nya ka medical aid
1: ke nete monaga sho o ya ke nete tshaba Michel o ya na Miguel o na le di phosho phoshona tse di ntshinyana tsa di dirang re bo go bulela le kokopaneng gore re ka semaka le le gore ha ka o tlhatswa Jerry se ka ga le gore di karata tse di sorlwana yana di a morata monna
3: Bartman mama bo se mete tsha go le ya ka di etrike na Bartman o nya go beta cross ba tsenya le to Golden Arrows e tswela ka monte ba re a be khutla ya mathomo ya tsopa sa na Kaizer Chiefs bare a be khutla ya mathomo ya sona tlhopa sa re Kaizer Chiefs go tswa ka bodikela ba lepatlelo bjale re o bolela ka kgwele ya maoto local o re ga ena therefore re ba e thageletsa kgwele ya maoto ba re e thomile ka Engelane ba e thaga ka kwa go la Brazil ba e perfecta ka kwa go la Spain ke kgwele ya maoto
1: ba e ba e polishetsa ka ke kgwele o mongwe a re parapara e polishetsa ka kwa Argentina ka
3: ke nnete loka tsama ba di ba tsa go le ba fana apartment pele ga 18 romela mogona leng na machine wa mengqobo o ya go beta cross fela vincha monna madinaka beta cross ka ra 18 ba shirletsa ba Golden Arrows e o fela ba ga ba patle mogona leng na mtasingwa wa itse tlo romela ka go ba hlabela ba patle mogona leng na munyane munyane o tsa go le romela ka morao ra gore ri Frostlam Frostlam o tsa go le romela ka pele ke go le telele ya ka ba hlabela ba patlelo wa bo shakana Inacio Golden Arrows ba shirletsa go le mama ke bele na zwane o tsa go le fana makwele wa lebele ka makwele sinya nako romela mogona leng na shezi shezi o tsa go le we romela ka pele yo ya men la flaga ya no ba ye mikena mutisha mala kwa ne ha lebele tlo ya o kitimela kena Serge Dion jalo go lebella sona tlo pasana Kaizer Chiefs motelechi mori paparing tsena MTN 8 ke boletse gore ke tlo pasana se fentse ona mo go po feta le tlhopa ka moka ona mo go pana MTN 8 mo automatically automatically ka ngwaga wa le se senyane ma se mishupa tepedi ga la re bo Kaizer Chiefs o rata go dira ka kgwele re mo mototong wa masome taro shupa re sala ka metoto e shupa pela paparika fa re ke re se swa pela paparika fa le makarunya pele Bartman o tsa go le mama o se mete we are 18 again Bartman wa ba ba mo felegetsa o tsa go le re ke sa mona beta cross ba dira khutsa ya bo bedi ba tsopa sana Golden Arrows go tlwa ka ngwaga wa le se me senyana ma sume shupa pele o be o bitswa ke na BP top 8 go fitla ka ngwaga wa ketepedi le tharo ketepedi le pedi go me Kaizer Chiefs ka tsa BP top 8 ba o fetse magaka ba ga le se me pedi go me go tloga mo go tloga ka ngwaga wa ketepedi le tharo fetsa ngwa ketepedi le shupa o be botsa gore ke ona SAA Super 8 Kaizer Chiefs ba o fetse le gale teng e bile ge ba o fenya ka ngwa wa ketepedi le tshela tsona tlhopa sana Kaizer Chiefs re bona khutla e ka ra re itinya ka di tlhogo ya ba palela ba ra re khutla ya ba ra tlhopa sana Kaizer Chiefs e ge ba o fetse ka ngwa wa 2006 Kaizer Chiefs mo di paparing tsa di quarter final ba ra le tlile sona tlhopa sana Golden Arrows ka nako yeo Kaizer Chiefs ba feditse ba le mang a boraro Golden Arrows e feleritse e le maamo a botshelela le yona bjala mafelelo di be di kopana mo dipapadi tsa yona top 8 Kaizer Chiefs le Golden Arrows se sengwe se feleritse maamo a borare le Kaizer Chiefs se sengwe se feleritse maamo a botshelela ha re ba re go lekena mabo e romela ka re 18 ke go nya ka ditlogo ba a sitisana banna yo wela mo gona leng na ko ine ka ya motimela go letse ba ke re makwele ba kwele tsa go le tlo romela kwa pele gore ba tshoka le ba tlhopa sa Golden Arrows o tshoka le ke re makwele o beta cross e ka bankotsi fo Ronaldo ya moshiya go leo re le motho ka masome tharo senyane karolo ka pele ya papari noto Golden Arrows noto Kaizer Chiefs ya lo tsebe mo dihleng tse pedi tse fetileng setlhopha sa Kaizer Chiefs ga ba raloka mo dipapading tsa yona MTN 8 ga ba raloka mo dihleng mo papading tsa yona MTN 8 setlhopha sa Kaizer Chiefs mo dihleng tse pedi tse lo di fetile ba tjago le ba setlhopha sa yona Golden Arrows ba e fenya ba garebe ya lepatlelo monna wa raloka robetse fase bjale ka roboto tjago le ba remela ona makwele tjago le ba tsenya loto ba Kaizer Chiefs malakwana re botse papadi ka yona Zita Kwinika o tjago le o remela kwa pele Kaizer Chiefs wa fa Golden Arrows yo kitimela ka yona Ngobeko wa Gatlamini ya mo kimelela kgwele ba e tjeba ka yona Kaizer Chiefs ba e fa Obrigado Mfundo wa Gavilakazi o ya mo pele Mfundo wa phasa o e fa Bartman kara 18 o tjago yalana ka kwa botlhabela lepatlelo remela mo go na le na Duba Duba wa e tjeka na Duba Duba o tlo romela mo go na le na ngwana papa lebogang mabo mabo tsa kgweletse o romela mo go na le na Vilakazi kara 18 ba e fa na Ngobo kara 18 o sinya nako ba tsenya loto ba Golden Arrows ba e fenya kgwele tsho le yona kena Giani o ya go romela mo pele romela go na Ronaldo o rekisa mo na Ronaldo o romela kwa na batho matheka ba tsa kgwele ba e fa na Sergion Diono tsa kgwele o isa ba go ropa tsa go na makwele makwele wa e fetola romela ka bohlabela ya go ba shia jalo motheletsi o ka ipuitsa gore o rekile tsena leboga mabowe gore ke ngwana papa ee bja localis leke o tseba gabotse gore goreng ke re ke ngwana papa local botsa batheletse gore gore ke metse ngwana papa
1: e be ke raloka le papa ge seduo le maboya moo le gore gafetsa gafetsa ge mogala wa gago wa seduelo mmona a tshwere mogala

0: Papari a re tsena ka papari ke moruti mmamadi ke mo moruti mo profeta mmamadi dina lo mo fatla mo di tournament eng ba yena profeta or papari ya o sepela sepela bjang lesale noto Kaizer Chiefs noto topa sa golden arrows kana MTN 8 wafa wafa tobala FM ya lego tlhagajo la Africa borra ye go tshetsa papari ya mathelechi ka lutjula tsaba motshwane a sepela lena local slacker wa ga sebola Kaizer Chiefs ba fenya kgwele Fundo Vilakazi ka botlhabela patlelo Chakule romela mrao nyana bana ngwana papa. Wa itse fa na mtasingwa. Tasingwa chakule romela kwa mrao mo na lengena ina sho. Ina sho chakule fa na fipe na Frostlam. Ka karna golden arrows by fa na Batman. Batman no chakule romela mo na lengena Frostlam. Frostlam chakule fa na Batman. O nyaka tsela ka brika le bala patel kana Batman. Ba mo di shitse ba tsenya lotho ba tsopa sana golden arrows. E tsela ka monto khole bar itse tsi kwena Batman. Re le motho tsonga masome ne pedi mo karolo ya pele papari. Noto Kaizer Chiefs. Noto topa sana golden arrows. Ba tsa khole ba romela kwa pele ba topa sana golden arrows fela Kaizer Chiefs ba fenya bona la khole yo. Ba bu sa ba romela mo gona leng namta singwa. Ba dira push. Ba topa sana Kaizer Chiefs. Golden arrows ba tsa khole le ga go isa kwa pele. Dira push gape Kaizer Chiefs e ba 4-5 against 4. Ba tsa khole ba golden arrows pele ga 18. Di sha ka brikela ba le patelo. Ke khole ka bankotsi. Wa ikitumela ka makwele. Wa itsela tsela. O ya go beta cross e ka bankotsi. Yo ba khutla. Ya bo bere topa sana golden arrows o bolela nete local be ke salbela or golden arrows ba tloi toela mo tjatjela le khono e fela ke mo ba makata golden arrows ba itoela ba re neges
1: ke ne
0: tsara ka ra top 8 ka ka push
1: ke nete bona re tshwa se batsene ka mo top 8 ka push wa khona o bona re mo ba gara ba le paltlelo ba itirela ka gere lo re yena Adolf Tasingwa wa khona o bona ba tshabe match fit a tshatlwa ilane le ba part Jacksa Chiefs gafetsa gafetsa o ba golden arrows ba sepela mo go yena e bile o latla dikgwele tse dintsi re ka smaka le lo re karolong ya pele ya papadi ba ka montshetsa ka montle ka le lo re a ga tshware dikgwele mo go yena go di isa go pele le go thusa le morago la gagwe o na posho posho na jadi nchicha didi ya
0: noto Kaizer Chiefs noto topa sana golden arrows harle motu tunga masumi necharo karlo kia pelea papari kichona papari chayana MTN 8 wafa wafa baya kwa ito shaba topa sana golden arrows kutia kuchwa kabrike la bala patelo inyaka itoro yaba pale la khwelebar ibi kuta yaba rara sana topa sana golden arrows jalo local mrao kuta e kinyaka umpo chika le bala la FNB mo ke ditse yang go bona ke lebeletse le bala a le tloala sang gahle le tloala sang gahle e le bontsha ka rawa ba se mo go se so tsho ra ka kgwele ya maoto ba tlo tlo sha kgwele golden arrows e le khutla go tsoka bodika la bala patlelo e ba ya go tlo sha kgwele ke na makwe go tsoka bodika la bala patlelo re mana khutle botse ka ra 18 shire tsa ba tsopasana Kaizer Chiefs e tla ka bodika la bala patlelo kgwele yo ya go tswela ka montle ba re a beta tlhelo e betse tshikena sbonelo kele ndozi e ba ga tlele ge ba reta gore ke bondozi ar bona na lukolo ba re gore o tlobala ba itlo shaka lebele ba golden arrows ba tsha go le ba e fana ba e romela mo na Khumalo re ke sha mo na kana Khumalo beta cross e ka ba nkotsi ka ra 18 wa gana kana Brendan Peterson tsala local ke toa ke sa hotso fa tshe ke le bala la FNB ke toa ke sa hotso fa le bontsha lena le bampara
1: ke nete monagesho wa gona o bona re le dipapadi le re din le ne re tsana kgwele kgwele a sepele ka mogodi papadi dinyakang ka gona e bontsha go ka ba re motho mo ka mogwele le leng ka gona e rile ge ba le ripa le pa e bujwa e ba gona ba bo ripela go go dimunyana e bile le dipamba ra tsona ra di bona re di gona kgwele a sepele ka mogodi papadi dinyakang ka gona le ka pele o boletse ka yena le tsona la Luke Bartman a fetola yena dikhokho tsa gagwe ka ge lo ro ba tshelela le gore le patlelo le go go di bujwa e ba gona bo go go di munyana bo paledisa di papadi go raloka ka mogoba tloetseng ka gona
0: e go ra go rega se di millimeter a tse masome tharo ka bakala gore FIFA e re le patlelo jang be gona ge bo ripiwa e be di meter a tse masome tharo tse masome tharo ba dira posho golden arrows ka tsa tsa tsa khole ka ra 18 se ba ka ya ba palelo a tsheke tsa batho Yaba palela topa sa Kaizer Chiefs.
1: Ke je di fitse batho.
0: Hello. Ah, local yebe le Christmas pele ga Christmas.
1: Okay.
0: Le mpho ya tjatjela ba sa la bo mme mo tjatjela le gona. E be le mpho ya tjatjela bo mme. Mo bala tlo topa sa Kaizer Chiefs ya le re ba itshaka swatse se se ke tileng o tla bo bona la o byang go ra
1: mm a se bona
0: mo patlana FMB e

0: Bona motheletsi a ka e putsa ba re ke di papara bo byang byang bya gona re o ya ka kwa ga matlala o tswa motseleng ya N11 o ya ka kwa ga matlala o tsena ga matlala tsela ya gona o ka re ke tsela yeo ba tshere byang ba bya motseleng yeo ya ga ka ga kwa ga matlala ke tsela tshere ngotse le re local re o sepela mo go yona o swa ntwa hla ma ka ba ke la re o ka tswalla molomo a o tlo re o bula meno a tswa
1: ke ne te mona ga jo di
0: pa rifeli le mo karleng a pele
1: ke nnete setšhaba tsela e o bolelang ka yona na le dibambara tse dintšhi kudu le tsona di-potholo tse dintšhi kudu ka polelo ya seeng ke yana ka mokgwele patelelo ya leralo ke ge ka gona
0: motheletše papari ya fela mo karolong ya pele e le noto tlhopa sa Kaizer Chiefs noto tlhopa sa yona Golden Arrows go bolela nnete ya go tlhoka bana ba phefo mo karolong ya pele motheletše a setšhange tše re re ka tloga re ngwalela gae ka tsona gore di a direga mo lepatlong la FNB ntle le gore Kaizer Chiefs ba kgweditse khutla tše tharo ba kgweditse dibaka tše dintšhi tsa go noiša ba palela Golden Arrows ba kgweditse khutla tše tharo ga ba kgwetsa dibaka tsa go noiša ke ka baka le papadi felang e le noto Golden Arrows noto tlhopa sana Kaizer Chiefs local pele re tša dithapo re diša gorena Khunadi mo karolong ya pele ya papadi o ka re ke o feng mohlatlhi o e re gore a ka ba thabetse dipoelo tša karolo ya pele ya papadi
1: ke lebeletše wa Golden Arrows gore o thabetse gore ba sa ralokile maleka ka sebaka se ka ga e le gore Kaizer Chiefs wa kgona go bona gore monyane perekišano ya gae le Mfundo Vilakazi ka letsogong la go ja ke e tlhokileng ke e botse wa kgona go bona dikrosa di a tswelela go Mfundo na le o tsena ka mogare a dumelelena monyane gore a tliše dikrosa le ka mo letsogong la ngele wa kgona go bona gore Bartman o bile le diba ngobo bile le dibaka molo frosla le yena wa ovelepa o ya kopele o le ka go tlisa dikroso empa o khumana le re dipapa di sebapa di sa tshwana le yena duba a ga epe mo maemong a mabotse re dikroso tseuwe a di khumana ga botse ra di latlhele ka mogare o tshwana le maloba ga banusha dino tsepedi ka bakala dikroso tsebe di tswelela ka motlha gore la ngelela go ja ma motlha a ga epe mo semo se sebotse semo se sebotse le dibaka tse di botse di wetse yana le tsogana la sepesitle yena wa ga ngobo le yena le tsogana la Luke Bartman ba loreng ke ba be le tlhopa sa Kaizer Chiefs go pele thae le tlhopa sa golden arrows bona ba re ka re tika modinong ga ti fela monna gesho yela ya ba khutla ya bona ya mathomo mo lore yena ra dino tlhopa sa Kaizer Chiefs a se tshabe le moshumo o montsi le lore ke boletse ka le tsogana la yena Adolf mo bogare ba lepatlelo thasingwa o di phoshophoshona tshe dintsi re bona fela maboya mo bogare ba lepatlelo ge le thasengwa yena ga re mmone a nka se maka le karolong ya boele ya papadi ba ka montšhesa ka montle ba tsentšhana ndlofu o ra thušana le maboya mo bogare ba lepatlelo ke yana ka mokgore lo re dibaka tše Kaizer Chiefs ba di khumanang ba ka kgona go di noiša
0: local o fetotse potšišo ye le gore be ke tla go yona go yana motasengwa gore go ya ka wena o bona ka boa mo karolong ya boele ya papadi ke lebeletse gore go bolela nnete eya yena re kweletse dintšhi ka yena gore ke se sa dibapadi tša maema godimo e fela re ka se mosole ke papadi ya ga ya mathomo motšatši la legone ebile ke la mathomo a ra le ka lepatlong la go swana lele mo bophelong bja gage bjalo re tlo bona mo karolong ya bedi ya papadi gore o šomašoma bjang yena motasengwa o bona a tlo boa
1: o tla boya ba tla befa mo metsotswananyana ka ge ke bone o le ra se ke bone dibapadi tša Kaizer Chiefs tše di kopankeng di tshidulla ke bone tša Golden Arrows fela empa ge ba ka o boledišana le yena mara ke kgolo a ka fetša papadi ka ge le gore maboya o goga boima ebile le morago la Kaizer Chiefs bo bona bo mokele le bo khwinika kwa morago le bo frosla ke bona ba mo diela mošomo a bjang ka fasa ka kgatelelo ye kgolokudu ka ge le gore wa iketla a se motlhomongwe a setlha a tlwaele lebelo la papadi ya mo Aforika Borwa le ya ko Tanzania a di tshwane monna gešo empa papadi ka papadi ge ba ntse ba tlo mo fase ba ka sa raloka motlhomotla di ya diphetogo empa o tlo boyaganyanenyana ga ka tswela pele lo di ya diphoso ka ge ke kolele balatadi ba sa kgotsofale ke ana mole ba tshwanetse gore ba montšhetse ka mantle
0: motheletše papadi fedile mo karolong ya pele e le noto Kaizer Chiefs noto tlhopa sa yena Golden Arrows go tswa gona setšhaba motshwane le o kare ile sele ka e re re tlo kopana le wena karolong ya bedi ya papadi mo karolong ya pele ke tša dithapo ke difotša tseleng ya hale ya go kopana le Kingsway e kopana le yena empire kopana le yena M1 ya go kopana le yena N1 go fihla toropongkgolo ya Polokwane mo go na leng yena Landros Marega mmogo le yona hospital tšhaba modite.

0: go tebele fm le go tlhaga tshela Africa borwa mo shate kwa tsebole be tsabisha basadi bo mme re tshela pele re khantse ka lena mishumo ke me botse le go la dira mishumo ke me botse le go re e bona re re ga ino me tshele pele mishumo yewe basadi bo mme ka moka le tshile fa o ile go re gona mile go ketekwa bo mme ka moka ka mona Africa borwa re tshela pele re a re shumeng basadi a re tlhomphaneng basadi a re theganeng basadi ka go diale motshelo jwa tshobela fm ke nomele ke ketsemela ka Johannesburg fa ke kopanang le ba dipapadi setšhaba shole underscore ga sebola setšhaba
1: ke olebore go na le the host ke tšhesepa ka se go dumedisa le go amogela batheletši ba tshobela fm re tsena karolong ya bobedi ya papadi yana mtn 8 e le papadi ya di-quarter final Kaizer Chiefs ba amogetse setlhopha sa yona Golden Arrows fela karolo ya pele ya papadi e fedile e le noto tlhopha sa yona Kaizer Chiefs noto tlhopha sa yona Golden Arrows lokan gore re bele diphetogo mo papading e tša dino ke eng tse re tlhopha tše bedi bja tsona ba swantse di dira
2: ke lebeletse gore setlhopha sa yona Kaizer Chiefs ka ge ba bile le dibaka tše dintši tše di botse tša gore ba ka kgona go noša nno ba tshwanetse gore ba be ba rekise kudu sebapadi sa tshwana le ena Dubai PM mo maemong a mabotse ba mo fe dikgwele ka ge le gore ke mo karolong ya pele ya papadi ba sa khumane dikgwele tše di botse be di khumana fela ke bona bontlofu le bongobo le bona le tshwana le go tshwana le bo Bartman ke yana ka mogo le gore ba tshwanetse go di šomiša gonwe le ge ba khumana free kick ya tshwana le ene ke monna gešo ba tshwanetse gore ba e šomiše ka ge le gore ngobo wa kgona go di noša di-free kick tša tshwana le gana mo e leng gona ge le Golden Arrows yona a wa kgona go bona gore go sepeleng ga yena Siyanda Ndlovu go yeng Mamelodi Sundowns a ba sana playmaker mo bogare ba lepatlelo bo mangcwele ba le ka gore ba ka lwa ba tšedi kgole ba dišeko go yena Junior Dione Junior Dione le yena a khumane dikgwele ba tshwanetse go moneletša dikgwele gore a kgone go ba nošetša ka ge re tseba gore ke yena mo le gore noše dinwe tše dintši seasoneng ya go feta
1: Kaizer Chiefs ba khotsa free kick mo pele ga 18 tsa sona tlhopa sa yona Golden Arrows jalo la mafelo Kaizer Chiefs ba nwisa free kick mo theletše ile a nwisa kena ngobo mo setlaise se fetile ge se be se thoma ba raloka le tlhopa sa yona Stellenbosch ha le tla re bone motšatši la legore ba tlo šomašoma bja ba tlhopa sa yona Kaizer Chiefs mo pele ga 18 tsa tlhopa sa yona Golden Arrows ka bakgato tše ka bantše tlhano fela ha re bone ba tlo šoma bja ba sona tlhopa sa yona Kaizer Chiefs ke bona ngobo mo kgweleng eo lena mabuya go tloša kena ngobo kgwele telele e feta mo godimo ga dino e feta mo godimo ga dino kgwele ba re abe goal kicker sa ra tlhopha sa yona Golden Arrows re tlo ba goal kicker sa ra tlhopha sa yona Golden Arrows ba tlo tloša kgwele ba sa ra tlhopha sa yona Golden Arrows go tswa ko morago e le free kick bjalo ba e tloša ka metaele ya matšatši ka legono ya go neeletsana yona ko morago kgwele ba sa ra tlhopha sa yona Golden Arrows tša kgwele e kena maova o e fa mphaša monna o tsoka kwa gola o tsiwa rongo tša kgwele ba tlhopha sa yona Kaizer Chiefs Vilakazi e romela gona ngwana papa ngwana papa o tša kgwele o e fana Mtasingwa Mtasingwa o tša kgwele o e fana Frosla Frosla o tša kgwele o e romela gona Duba o e le gore le ena o bodutu o bolela nnete Duba moka o bele le bodutu mo karolong ya pele ya papadi yana Duba o bele bodutu mo karolong ya pele yana Duba bjalo ke na le nnete ya gore Oliver Mphahlele o lepatlelong ka nako ba sa rometse melaetša gore o theleletše bjala oa go raro mo lepatlelo mojatše ila legone na Oliver Mphahle le kosi tsena papadi ma tša kgwele ba e romela mo gona leng na mongwana bona papa romela kwa pele Golden Arrows ba a šhireletša ba tša kgwele romela mo gona leng na mabaso mabaso tša kgwele fana Ronald Fanel Fanel tša kgwele wa e tshelatshela bjalona kwa pele kena Fanel wa ya batamela di-18 o tswa ka bodikale wa lepatlelo kena Fanel banna ba raro ba modikanetša o tša kgwele kena Fanel romela mo gona leng na kena Ngobeko wa gatlami Tlamino tša kgwele tlo romela kwa morago mo go na leng na mabaso mabaso wa itša wa e fetola go romela ka kwa go na leng na šezi ka botlhabela lepatlelo šezi o tša kgwele fana makwele ba le ka go elona kwa pele šhireletša Kaizer Chiefs jo ke bua ka yena refrosna wa itša kgwele wa e latlha e bua ka setlhopha sa yona Golden Arrows Ngobeko o e fana makwele makwele o tša kgweleo romela mo bogare ba patlelo mo go na leng na philane wa ge khumalo khumalo o tša kgweleo romela kwa morago wena tšiane o tle bjale Kaizer Chiefs ba iša borwa ba lepatlelo setlhopha sa Golden Arrows ba iša leboa e ya ka kwa batlhabela lepatlelo kgwele ba Golden Arrows ba tša kgwele ba ya go e romela kwa pele ke kgwele telele wa tswa Serge Dione fela ya mošia kgwele e kitimela kena Brandon Peterson wa yamogela lesiba Franc wa gašika go tswa ka kwa moletši ga rankhue a re tloga e phela ka papadi motšatsi la legono o sepe o a ke tse o a re bona tlhopha tše di ya mo nakong ya kokeletso e sa bolelo bjalo wena lesiba a rao a bona tlhopha tše di ya mo nakong ya kokeletso bjala rao a tsela ya ka kwa go la go ya ka kwa ga matlala go tloga e tseba gabotse tree Terbo pa ni ba tsa khwele ba romela go mora ba tlhopa sa na gol ena khoisa chess mo gona leng ena kwinika wa ja to efeto la romela ka botlhabela ba la patela mo ke dimang ena frost na wa le bela ke re refrost o tsa khwele o romela ka go botlhabela mo gona leng ena nqobo nqobo tsa khwele o ifana frost na frost ba buche tsa gona nqobo nqobo wa tsa khwele te fana bartman bartman o ifana nqobo go ka botlhabela ba patela ba tla rena ba ga ba patelo to pa sa na khoisa chess romela mo gona leng na ignacio wa tsa to romela go mora ma mga bone mo gona leng na kwinika o ya go tsela center ka khweleo tsela center romela ka brikela ba patela ka khwele fokolange e ya go tsela ka monte e ba lo ba re tsela tse ba lo matshele tshike mathata e ba re go ka se re go raba fa le banta ga botse local o se platseleng tshe byalo o ka ikumana o wetse ka gare ga di kamano tsa batho ba bangwe
2: a wa e ba ke nete monna geshu ke ana ka mogotsela la retse re tswa a photole ka photole mo
1: e kopanyang Downstream le Ladenburg le yona e ke mathata e nyaka o bo fele banta ga o se tla mo go yona o le ka mo gara swatana go se gore mo tledi fela ka mo ka go lena le bofe mabanta ntle le mo o ka ikhumana o tshe ka gara dikamano tsa batho ba bang tsere ba ba di ba tsa khole ba romela kwa morago ba tsona tsopa sa ena Golden Eros mo gona lenga na tshiane tshiane tsa khole o isa ba ba patelo mo re tlo ga ngena pilare kumalo kumalo o tsa ka brike la ba la patelo mo ke te mangena si bonelo wa ga qele o ndozi o tsa khole ke na ndozi wa le bela rashika romela mo morago nyana mo gona lenga na zwane zwane o tsa khole romela kwa pele o tswa kana ka lebelo ke na Ronaldo Fanil we are 18 go beta cross ka bangotsi tshireletse ba tsapa sara Kaizer Chiefs tshapele ba ifana mfudo wa ga vilagaze o a shewa kwa morago ya na mfudo ba dira ba dira apena na tsapa sara Kaizer Chiefs kwa morago ba tsa khole ba ifana mtasingo tasingo tsa khole we romela mo gona lenga na vilagaze o nya ka ba mogormetsa na vilagaze fela o tsa khole tlo romela kwa morago na mtasingo wa le bela ke na mtasingo ntse tsaka mantle go le ba re a beta tlhalaka tsapa sa na Golden Arrows re le motso tsongwa bo tsela bo shupa re tsara motso go ba se swae Carlo Gabriel ya papa ya papa ya na MTN 8 2026 Kaizer Chiefs go tsapa sa na Golden Arrows we tshe tswa ke thobela FM ga le ntlo tsaba motswane a se play local is like a Dumisane wa gata ba go tsoka go la skandaf a re le na webisana ka papari mo tsatsila le gono Golden Arrows ba tsa kgole kana shezi beta cross aga Brandon Peterson ana ga na gore yana shezi ya go beta cross shezi a beta cross shot a ke tsebo itse ba local
2: ke tsebo monna ga se
1: kwa ya mo dinong ya nuisha sta pasa nuisha Golden Arrows
2: ke nete
1: mo pasa na Golden Arrows
2: ke nete
1: wa rale ke mo sta pasa Golden Arrows a nuisha nna ga ga mathomo ga tsalo Kaizer Chiefs a le mo nuisha tsanya na khulekane shezi local is lekker
2: ke nete monna ga se tshaba wa gona o bona re siemo sa yana Brandon Peterson mo ba eme gona o bana gana re tla ba cross ka ge lo re shezi ke se papadi se se raloka nko morago o tlo ya ko pele a tlise di cross o tshwana le karolong ya pele ya papadi empa gona o bona re ga ntshi di cross tsa gagwe yena le ra di no Kaizer Chiefs yana Peters o na logotswa go ipia ko pejana go ra gona go amogela cross ga etla go godimo empa gona jwa le gona o bona re le ka mo di non tsa gagwe ke ana ka mogore re re riang re re bolelang ka polelo ya seng gore ye is a goalkeeping error ye lo re mo yana Peters we dirile he committed crime monna ge tshuma thapi malekono ga mo ga dumela Golden Arrows go no shano ya bona ya mathomo
1: noto Kaizer Chiefs it is to pass na Golden Arrows re fete ka papatso go pele re tswela pele ka papari
3: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kgolego ka phoso, go hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumong. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Diagatlhapana ga super safe polokwane le Burgers Fodder 12.5 kg Pride Mealie Meal 74.99 10 kg Tasty Grace 126.99 12.5 kg Sasko Cake Flour 121.99 2 litre Pen Cooking Oil 52.99 410 gram Dasso Baked Beans 8.99 1 kg Super Safe Peanut Butter 44.99 It fell like at the 10 August 2026. Super Safe Polokwane le Burgers Fort. Your number one store. Super Safe!
1: E sale ete topasa Golden Arrows le fela topasa Kaizer Chiefs jalo Brendan Petersen ba ba la makosi ba re swantse ba ile papadi tsa mo Paul Fase e ba re ba hloka ga di papadi tsa mo Paul Fase ha bona cross ya Kaizer Chiefs a shirletsa ho tsho komra ba topasa Golden Arrows jalo ba sinya na kara 18 wa fitla ke na duba le ka go lwela khole yo wa le gona mtasinga mala kwa na re thosho ga topasa na Golden and Kaizer Chiefs jalo ke rapelwana ena duba motheletse ke rapelwana duba e ke mongwe ba paritse le gore di ba paritse mama go di mo bolela nete local e fela maitshwaro a gagwe kona la re a tlosha se mo wena
2: ke nete ke se ba paritse se botse kudu sa gona go nosha dino wa bolela nete monna ge se gore ke rapelwana kana ko ntshi bentse ke fela ke mmona gore o na le gore a lwe di papadi tse ba rokang kgatlhano le tsona ge dilo di sa mosepelele ga botse wa gona gore be re bolela gore o ba le bodutwana mo karolong ya pele ya papadi gone jalo o thoma go lwa le di papadi tsa setlhopha sa na Golden Arrows ebile ka mokgwa a dirileng yena phoso a e dirileng o ba tshwanetse go humana karata ya serolwana ka ge e le gore o berekisitse yona ka polo la seng ba re reng ke elbo a betha sebapadi sa tlhopa sa Golden Arrows mo sefatlhegong
1: re le motho tsengwa bo lesomepedi karolo ke abedi ya papadi e te Golden Arrows le fela tlhopa sa yena Kaizer Chiefs jalo ga o lebela tlhopa sa Kaizer Chiefs motheletse mo ditleng tse ka bantse pedi ge ba ralo ka papadi tsana MTN 8 la mafelelo mo dipapadi tsa quarter final ke papadi tse e le gore ba ile ba kgona go boa morago ba ba nwetse pele ba tshwana tlhopa sa yena Kaizer Chiefs jalo re tla bona motsatsi le legono gore ba kgona go lokisa se tlhopa sa go busheletsa seo ba kileng ba kgona go se dira kwa morago tsona tlhopa sa yena Kaizer Chiefs go letswela ka monte ba re intšhike la ba tlhopa sa yena Golden Arrows a be tatlhele ka tlhopa sa yena Kaizer Chiefs go tswa ka bodikela ba lepatlega ba tle fotse ka mogare ba tsona tlhopa sa yena Kaizer Chiefs ba tsaya kgole ba e fotse kwa go na rengena ko inika winika o tsaya kgole o e romela gona Inasio Inasio o tsaya kgole o e romela mo go na lengena Frostla o tsa go tsamaela bana Bartman o tsa go le shaba ba patelo mo gona lengena ngwana papa wa ilatla ba e fenya ba Golden Arrows ba tswa ka yora ba ya kwa pele Golden Arrows tsa go le tsala ka magogo ba lokana advantage ya tsa pasa Golden Arrows tsa go le ba romela kwa morao mo gona lengena Sheji mo sinyi wa ditaba o tsa go le o isa mo gona lengena Pilane ke no ga khumalo Mtungwa o tsa go le o ifena romela mo gona lengena o isa mo bogare ba lepatlelo mo gona lengena Zwane wa lebelela ke na Mangete o romela gona Mtungwa Mtungwa o tsa go le wa e gama ke bafana ba bana ba se la monti ba fana ba stende tsa go le ba romela kwa morago mo gona lengena Dlamini wa lebelela ke na Sibali Khulu wa tsa tsa ka brikala ba lepatlelo mo gona lengena Mabas Makeza Ngobisi o tsa go le romela ka brikala ba lepatlelo mo gona lengena Kele Ondozi o tsa go le romela mo pele fela ya go mushia ke na Ronaldo o tsaka mo dinong ke na rari na wa yamogela Brendan Petersen re le motsotsong wa bo lesometharo re tsena motsotsong wa bo lesomenne ka ronya bedi ya papadi Noto Kaizer Chiefs ete Golden Arrows fako ya pitsi mohale a re tsena ka papadi Zep le godi a re tsena ka papadi motlhahlita ka matsepane le ena re tsena ka papadi mo le madala masuku le ena re filitsa mo tsatsi la lego ba tsa kgwele ba stopa sana Golden Arrows ba romela go ena Sibali Khulu wa itse tore mala ko mara mo gona lengna Giane Giano tsa go le fana Shezi Shezi tsa go le fana Makwele le ka go fitisha tsenya go tlhopa sa Kaizer Chiefs e tswela ka montle kgweleo Mayweather GP Moremi Mothabela a re tsena ka papadi a le ka kwa go la bogom o tloga e tsira ka se se diregile mo tsatsi la legono re tsona tlhopa sa yena Sekuku United ba fenya tlhopa sa AmaZulu ba etile o tsebe tlhopa sa Sekuku ne ke sona se le tse fetse se tile mo dipapadi tsa quarter final bo fitla mo sebakeng se Golden Arrows ba tsa go le le ka feta kana kana Ronaldo Fanil ba mo tsaba me fa se mala kana re phoshe kana ba tlhopa sa yena Kaizer Chiefs tu mo ra mathipa a re dumelang ka moshate wena se tsaba mo tswane le local se le ker ke tsina ka papadi ke le ka gola Rusty Dusty kana Rustenburg re tsena papadi ma tsa go le ba romela kwa morao mo gona rena Makeza Ngobisi ke mabaso mabaso tsa go le wa ilatla ba e fema tlhopa sa yena Golden Arrows re tloga ka yena ke yena Kele Windows wa lebele ra isikae le ka ga e fana Serge Dion ga e fitlhe go wena yo wena bogare ba lepatelo mo go na lengena Zwane Zwane o tsa go le e fana Ndozi Ndozi o tsa go le o e romela go yena Makwele le ka ga e fana Ronaldo Fanil jala ba ba le buka e tee le yena Makwele ke yena Ronaldo Fanil e le swapadi se le gore local nka re mo tlhope sa na Golden Arrows ke na missing link yena Ronaldo Fanila a kopana ga botle le bona mo tlhope sa na Golden Arrows
2: ke ne to khumana di kgole tse dintsi tse di botse mo lo re ba tshwanetse gore ane le tjane ke ka re ge lo re mushumo wa go ne eletsa yena Junior Dion ra gona ba nochetsa dino empa di kgole tse dintsi di a molatlhegela ga di fitla mo go yena
1: ja go le kae tsa tsa fa ngwana papa o tloraga le gole gana ka ona mawo o dira khutla a lokolo tshekena le bo hangwa ga mabue a lokolo tsha gana ke na mavoa o ke na mahova gana ka na khweleo e ba nya go nisha ka dinontse le re tatagwe o kila nisha go tsona sa pasa umthata Bushbucks ba ra lo ka re sa pasa Orlando Pirates mo bala tedi ba Orlando Pirates ba ile ba betha Mark Anderson karreker e be le papa ya ke mathoma professional ke le patelo tsara papa di ba tsha khwele ba ba bona mabogararage ba gana Golden Arrows shirle tsha khwele yo ke timale no shi ba le ka tshuana o ya go ikitimela kwa maraka na refrosla o e romela mo gona leng na Brendan Peterson go tsoka kwa la cup romela kwa na refrosla tlebega wa itse wa ifitse o romela ka kwa botlhabela ba le patelo batlana na ba tsopa sa rekhetsa chips ke na duba so weto msawawa Tisha Gabriela magona lenga thabiso monyane 1632 tembisa romela magona lenga Adolfo mtashingwa tsoka kwa Tanzania ba tsha khole ba romela kwa morago na Inacio go tsoka kwa Torres Ferdras ba tsha khole ba itsha magona na Bartman Cape Town go tsha khole wisha ba gara patelo magona lenga mabowe go tsho la ratanda go tsha khole romela kwa pele ke khole ka bankoti ba o tsha khole o tlobata cross e bele na monyane ya moshiya khole yo e tshola ka montle ba re go kick e tshola ka mente ba re ke ona go kika sa motho pasa na Golden Arrows re le momotso tsongo wa bo le somishupa Carlo Caveria papari Keza Chiefs ba tlo ra dipetogo Keza Chiefs ba tlo ra dipetogo e tlo ba go kika sa pasa na Golden Arrows langelihle wa ga phili o emeletse langelihle phili o emeletse o tswa le na Igodaro o yemeletse jalo langelihle o tsena mo legato online nkosing e phile wa ga ncobo local o ka renga diphetogo tsa setlhopha sana Kaizer Chiefs
2: a sephetogo tsebe ke di lebeletse kudu ge ba ga bantšhana le segana la ga ncobo ke lesogana le lesanetseng gore le tswele ka montle wa kgona bona ra le bona le mo papadi le mo karolong ya bedi ya papadi yena lesogana le la ga mthasingwa wa kgona bona gore latlha dikgwele mo gare ga lepatlelo ge le ncobo ba kgona go iša dikgwele ko pele gore ba kgona go noiša re boletse ka taba ya duba ya go ba le pelwana ennyane ga sa khumane dikgwele yona ke yona phetogo e le gore pelte ke lebeletse gore Igodaro ka tsena gore a kgone go tlo šomiša le morago lela la setlhopha sa yena Golden Arrows le le gore le tiile monna go se ka bo jiane ko morago le bona mabasa ke ena le gore a ka kgona go le tshwenya ge le mo yena le segana le la ga mthansingwa a ke tse gore ba sa mmetseng ka mo lepatlelong
1: re tsena mo tsotsong wa bolesomeseswae karolong ya bedi ya papari e le sa le noto Kaizer Chiefs ete Golden Arrows ba tja kgwele ba setlhopha sa yena Kaizer Chiefs batlalona ka brikela ba le patlelo ba e romela mo go na leng ena monyane o tsa kgweleo romela kwa morra mo go na leng na Inacio tsa kgweleo tlo romela bogare ba patlelo ba e romela gona mtashingwa o ile go rawa go bolela nnete o fitlha mo sebakeng se ke monamedi mo beseng ya setlhopha sa Kaizer Chiefs yena mtashing Golden Arrows ba tsenya loto ba fenya kgweleo wa ntšha go tsoka kotsing go tsoka morrago ke ena mabaso o etisa ka brikela ba le patlelo MTN 8 2026 la mafelo Kaizer Chiefs ba fenya papari ya mogopo mo lepatlong la FNB motheletši e tloga e le mathatanyana boela morago mo dipapadi tsana MTN 8 bjalo re tlaya ka papatsong mo metsotswaneng e sa fetseng pele e sa le noto tlhopha sa Kaizer Chiefs noto setlhopha sa Golden Arrows re fete go ba papatso
5: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e le fagabedi ge e ba motho tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira gopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
6: mo lebenkelela A1 re kiteka mengwaga ya masomennepedi ya matswalo kwetsa 700 milliliter ya Wellington tomato sauce 1999 500 gram pasta joy spaghetti 899 12.5 kg sha ya maize meal 69.99 2 liter ya orose 29.99 200 gram baker's murray biscuits 13.99 download app ya rena ya A1 online A1 supermarket corner definition jube street mo polokwane simply the best
1: go parelo na motheletsi re le mamotso tsa masome pediti ka lo ka vidia papari isa le noto kaiser chiefs it is to pasana golden arrows ba tsha go le ba fana pilipili fana mabo go rarage kana ka yona ke na mahoa maova ke mabo le maova jalo wife ye ke na maho mabo wena maova ntwa eo wife nya nya ka no ke na maboe jalo ke le tla tla fast jam tswane di rawa so no shika mo di nontsa ka bora ba le patlelo ho no shitse almost pesa super sport anishana kaiser chiefs yena le ba mabo are bona go le kaiser chiefs ba tsaba e fana monyane go rabete cross e go ba mo fase ba e shire tsa bona le ba tlopa tsara golden arrows ba e shire tsa bona le ba tlopa tsana golden arrows jalo o tsebe mo di papading tsa di quarter final fa pa chepedi tshe le ba ile ba di nusha pele di le gona go bua papading da fenya papadi eo mamelo di sana sa ba nusha pele ba gona go bua papading to pa sa sekukune mo tsatsela le gono ba ba nusha pele ba bua papading jalo Kaizer Chiefs ba nusha pele ana golden arrows fa to swarel ba tsa go le ba tsapa sana Kaizer Chiefs romela gona gona papa o a tsa go le tsa romela gona kweni ka kweni ka o tsa go le bo tla ka bodika le ba le patlelo o romela mo pele ke go le nyaka ni tlogo ba e sire tsa tsoko mo raba golden arrows yo wa gona igadaro o be tlenya bartman wa itlogela o itlogela na langeli se wa ga phili ka ra rete ka na phili wa itsela tsela phili o tla bata cross o e feta go di mo pheleo ke papa ri ya masme pedi pedi ya tsapa sana Kaizer Chiefs Mori paparing tsana MTN 8 ya di quarter final ka tsa PSL ba fentse tele so mehlano ba latlhelwa ke tselelang la mafelo ba latlhelwa ke papari ya di quarter final tsana MTN 8 ebe le ka ngwaga wa 2021 ba fenya ke tsapa sana Mamelodi Sundowns ka kwa go la Atteridgeville jalo go lebela Golden Arrows ke papari ya bushupa ya di quarter final tsana MTN 8 monako ya mo nako nge ya maleba local re bolela ka regulation time tlhopha sa Golden Arrows ga ba so fenye tlhopha sa go tswa Gauteng mo dipapading tsa yona MTN 8 ga ba so fenye tlhopha sa go tswa province ya Gauteng ge ba fenya tlhopha sa go tswa province ya Gauteng e be e le mo tlhagong ya dipenalty ba fenya tlhopha sa yona Super Sport United ntle le moo ga ba so fenye tlhopha sa go tswa province ya Gauteng o lebelela ka ngwaga wa 2009 ge ba fenya yona mogopo tsona tlhopha sa yona Golden Arrows ga gona makile ba raloka le tlhopha sa go tswa ka Gauteng a gona maile makopana go tlhopha sa go tswa Gauteng ge ba fenya yona mogopo ka ngwaga wa 2009 ba fenya Free State Stars ba fenya tlhopha sa AmaZulu ba fenya le tlhopha sa yona Cape Town Spurs se sa bitswa gore ke yona Ajax of Cape Town
2: ke nnete monna gešo wa kgona go bona gore a bana record ye botse ya go fenya diyana ditlhopha tsa tsa mo Gauteng mo le gore mathape ma le kgone wa kgona go bona gore gone jalo e sa le banešanno ba boetse ka mokako morago ba tlogetse yena e letshogana le lela ga dione ko pele lebile ba kgona go agoge le go a botsenyana go tloga ko morago ke boletse ka motlhatlhe wa bona yena sephotlatla gore ke yena montho o le gore o rata gore kgweletša gae go tloga ko morago go ya ko pele ge e le letshogana le ga fannile o boletse nnete monna gešo gore o latlha dikgwele ebile a kgone neeletsana le dipapadi tsa bona ga botse
1: ba tsa gole ba efa 2-1 kena phele o nyaka tselo le ka beta cross ba mo thibe le dipapadi tse pedi tsa tsapa sa Golden Arrows ba epela etswa rentšhitse kena phele ee ke mmitsa 2-1 beta cross ikadaro ya mo palela tšhamakotseng Golden Arrows ba efa Ronaldo ya mogakantšhe yo fenya kena vilagas pele gare 80 tsa tlhopha sana Golden Arrows o efa mabo mabo tsa gole o efa igadaro o sa achewa igadaro romela gona phele ka rare 80 kena phele go leka bankotsa ka raga phele feta mo godimo ga dino noto Golden Arrows noto Kaizer Chiefs 80 Golden Arrows so e polaisha ka ma Golden Arrows ke ba Trevor Baker e ke nala mo go raka go la Devon ke na Trevor Baker e be le mongwadi go di pampiri tshele tsa go le maoto local wa di gopola yana Trevor Baker ke se ba ke mo ke mo latelo mo go tlo pasa Golden Arrows ba tsha go le ba sona tlo pasa na Golden Arrows ba e fana ma ba se makeza go bishe fana Ronaldo ba mo tsha ba me fase malokwana ribo tse papa malokwana ribo tse papa ri ka tlo pasa na Golden Arrows kana Kaizer Chiefs ba tsha go le go tsoka mo ba tlo pasa na Kaizer Chiefs ba romela mo nalang na Frostland Frostland tsha go le yo o romela mo nalang na Batman Batman me fana pili pili tsha go le go nyaka tsela kana pili o bola kana kwa mora o tsha go le romela kwa mora kana pili ba tle romela mo nalang na mabo o e tlisa ka brikela mo go kitimang yena monyane go rabete cross fela o nyaka bona meno a khoko ba montsha wana o fana Vilakazi Vilakazi o tsha go le romela mo moraro setse ka metso tselo se mesinyane pele a papari ka fela feta cross ba Kaizer Chiefs Golden Arrows ba a shirletsa mabaso le ka go feature go le wa feature ebele Nandozi yo wela mo go kitimang yena Zwane wa lebele ka Ntata Zwane tsena ka rabana ka Ntata Zwane o ya rona kwa pele tsenya Thomas Thopasa Kaizer Chiefs ba a fenya go le romela mo go nalang na monyane o ya rona kwa pele ka na monyane wefa Igodar mama nga bo shupa wa itsela tsela kena Igoraro o romela kwa morago kwinika mama ba se swai wa fetola we sha mama ba le some Kaizer Chiefs ba fa Batman Batman me fa na Frostland Frostland tsha go le bushetsa ba Batman wa o nya ka tsela kena Batman wa itse romela mo nalang na mabo o bona ro wa le ka mabo mo fa tsona ba tsha go le ba fa na mtashinga mtashinga tsha go le romela bona mabo wa fetetsa go na zukinika kwinika tsha go le we fa na monyane mama ga mushupa wa itsekana monyane we betsela nya mabo mabo tsha go le we fana Vilakazi kwa tsenya lotwa Golden Arrows ba e fenya go le ba tswa ka yona romela bona Ronaldo Fanil o tsha go le kana Ronaldo ba e tisa ka brikela ba le patlaelo mo nana na Philane Khumalo we ya lona kwa pele kana Philane Khumalo wa itse romela ka go ba tlhabela le patlaelo mo nana na Makwele Makwele o tsha go le romela mo nana na Makwele o romela kwa morago mo nana na Shezi Jesus tsha go le ba romela kwa morago ba re ha o sna tsela kwa morago go morago go morago le Golden Arrows a tsha go le ke nanta tsa Zwane o romela gona Giani Giani tsha go le fa na Makwele Makwele e fa na se ba le khulu ka nta mini o tsha go le fa na Shezi Jesus tsha go le we fa na Khumalo wa re tloga ba mo tsa ba me fase mala kwa re botse papari ba tsha go le ba Kaizer Chiefs ba ya go rala kwa pele ke go letelele gore bana ba tsoka mabelo o tsoka ka lebelo ke na maova o e ragala ka montle go leo mo bekeng e fetileng local ke bone Tshepo Maseti mo Stopesanas TS Galaxy a e tswa ka mo dinong a e topa go leo
2: ba motlhaba ka karto e
1: kebiroagana le yona ke e tsene ke a e raga
2: a ba motlhaba ka karto e kebiro a e kebiro yona e khumana ka makala lebile a nyokolowa le maloko ane
1: ba tsha go le ba Kaizer Chiefs romela ka Radetin Vilakazi go le ka bankoti ya moshiya o nganga ga meshifa o nganga ga meshifa Vilakazi o nganga ga meshifa ba le go bontsha le di cramp mo go na Vilakazi allo e re ke le melo ba go ra ba rena ba reng lo ka online tutisang Osman Mohlala a re tsena ka papari go tsoka go la Buffelsoek e ba le go bolela ka Buffelsoek ke ka go la Bushbuck Rich ga bo moruti matome Makwela ke mashumela ngo na o tswaka kwa Mets o shumela ka kwa Bushbuck Rich thaba kholo o tswaka kwa la Mets ke le khosi ke le khosi jalo re bolela ka Bushbuck Rich mona ko ngirile mo go yona ke nako ya rikoma ha wa ke nako ya Christmas ya mapulana tsare ba pa di ma tsha khole ba romela kwa mra mo na lenga na Mahova Mahova o tsha khole o to romela ka go dikela ba patala mo na lenga na mabaso hospital pass e romela ba gara patela gara tata Zwane Zwane o tsha khole o romela ba gara patelo mo na lenga na Mdlamini wa tsha romela ka go ba hlabela re ba tsoka le ba Golden Arrows ya ba palela khole ya go tsola ka ntle ba re a beta tsela ka tlhopa sana Kaizer Chiefs Thabang Sebela ke mo rutuishi Thabang Sebela ke le khosi a re tsena ka papari mo tsa tsela le go ona ba le bile kwa mafelo ngwe mo molaetseng wa gore tsar a wa le yona ke mo go bolela wa go ba PR o ya Kaizer Chiefs re ba sora loki Vincent Malapane ba mitsa mabunjane o tsaka kwa go la Matibili a re lena o itsena ka papari mo tsa tsela le go ona ke le bakabaka hey ni iri I mean a re lena o itsena ka papari ka kwa go la Steelport re tsena papari ba tsa go le ba tapasa Kaizer Chiefs kana la ke le tsepile o tsha khwele romela ka re 18 kgwele telele ya mo bona lenga na Thabiso Monyane wa le mama bo shupa o feta ka Ronaldo tsana ka 18 tabiso mnyana better cross romela matlonga na Mosoradino eleng na maova sentima taba le na ripna ka papari Vincent Mugabe Malan haro teleri papari tatla chaoke e ka kwa mashashane Jupiter ki materi che papari alo hone na tatla chaoke mwela Godfrey wa le sa nao se mopane le na ripna ka papari motjatjela le khone go tswaka go la mokutung Baja kwele ba sona tlhopa sana Golden Arrows go tswa ko morago setse ka metsotso e le sometlhare pela papadi ka fela noto ko Kaizer Chiefs e te Golden Arrows Golden Arrows baja kwele ba e fana makwele wa e tjekela makwele to romela ka kwa botlhabela ba lepatlelo mo go na lengena Jian Jian wa e tje romela morago mo go na lengena Mahova e ba dira tikitaka e ba dira tikitaka ba sona tlhopa sana Golden Arrows romela mo go na lengena Ayanda Jiare Jian o tja kwele o isa mo bogare ba lepatlelo Mona lengna tlamini tlamini tsa khwele we final shezi shezi we final jiane romela kwa pele bana ba gormetsana ba tsa mona wa Golden Arrows ba me fa se mana kwa re negis ga ka bona selon ba tsa khwele ba Kaizer Chiefs ba fara ina show Miguel Miguel no tsa khwele fara bana papa ka radi kurgo sala patelo wa tsa tore mana ka brikela mona lengna Thabiso James tsa khwele romela kwa morago mona lengna Elton Zita wa ga kwinika tsa khwele fara ina show Miguel Soto Santos ba tsa khwele ba fana la gelitle wa ga phili kuya ka 18 wa tsela tsela o tla beta cross ba a shirileta ba tsa pasa Golden Arrows e ke timela kana la gelitle phili wa tsa pele tsela ka mo mntle mama ba re semete wa tsela tsela a gona nako ya go tshewa o tsa khwele o e fana frosta o beta cross o e wena kharinyana igodaro ya pala ba shirletsa ba tsapa sa Golden Arrows jalo tsapa tshe be ba tsona local ka fele tsa ritse ba pala ka di papare tshele some tshele some le bele tsho Golden Arrows ba nale Ronaldo Fanil mo le tsapa sa na Kaizer Chiefs ba nale na Adolfo Mtashingwa o tsa khwele ka na Fanil le ka feta ka lebelo ka na Fanil Bela bato shire cha toko mra kena zita kuinika. We rumela mogona lenge na Brendan Peterson. Brendan we rumela kabrikela bala patelo. Bafana ka ona. Sepedi ba Kaizer Chiefs. Bacha kwele ba Golden Arrows. Lebona banya kilo fana ka ona. Rumela kwa mra mogona lenge na. Ntando yinkosi yoga mabas. Wai cheke na ntando yinkosi. We rumela mogona lenge na Shibari Cool. Wai cho efanan zwade. Zwano efana jiani jiani cha kwele. We efana maova. Jalo Serge Dion arena ukwele. Serge Dion arau wana kikwele. Bacha kwele ba sarato pasa na Golden Arrows. Wa romela kwa marama ona lengena maova research ka metsotso e le se mishu pa pela papari ka e le se petaro pela papari ka fela maova o tsa khwele romela gore a enda jare janwal bela ka khwele o tle fa mpasha fela wa phasa romela mo gona lengena sheji munishi wanno wa fitisha khwele ba Golden Arrows ba ila tham yo wa lengona ngwana papa ngwana papa o tsa khwele romela mo gona lengena kwinika kwinika e fana ngwana papa o tsa khwele wa le bela rashi kai ke na ngwana papa pela gore e tsa tsa pasa Golden Arrows we romela mo gona lengena kwinika kwinika o tsa khwele o Shabra Patelo, we are Nangwana Papa, Unyakatela Kanawana Papa, Utter Malamana Langa Inasio, Wara Miguel, Kakarana Tropasa Kaizer Chiefs, Kip Brendan Peterson Fela, Pachapa Kaizer Chiefs, Barmana Wanam, Luke Bartman, Romana Kamun.
2: Kenneth Monagashua Honobanar, Sergio Eana Junior Dione, Awa Nobata Munchacha Kamuntle, Omunga Peke Levelajingiana Bartman, We Hatilet Mara Carlonia Pela Papadi, We Taicha La Pil, Rosona Lenam Fundo Villagazi, Moke Levelajo, Roring Bassas and Jim Duduzi Chabalala, or Rahono, two shall be our shoe, O Tlazana Monareshu, Wakarel Salibona Batlazana, Pilan Kumalo, Wachwakamuskomasa Golden Arose, Bawazana, Wachwakamuntle, Waulena Dion, Kianakamholo Depet. Go ri ba ka gona gore ba gona shireletsa no ye bana le yona
1: Tokozane Khumalo o tsena ka mogare mo legatong la Philane Khumalo Jerome Karelse o tsena ka mogare mo legatong la Junior Dion Kaizer Chiefs ba tsentjana do or die wa ga Shabalala ba tsentjana do or die wa ga Shabalala o tsena mo legatong la Mfundo Vilakazi bjalo Mr. Fantastic Mr. Fantastic Lionel Messi of Radio a re tsena ka papari a re o WhatsApp e te ile na alila mola e a ra o wa ke le botala masa botsa tsenya la go rena ke mongwaledi wa na masa Mr. Fantastic ke le paga paga e ke ke le paga la paga le le le raluti a re bone e ka daro ra go le go kola
2: o ke WhatsApp group e te
1: Eh ke WhatsApp group ya local. Eh WhatsApp le moto e bo se ga go lo local. Re o le mo fencing.
2: Le o le mo fencing.
1: Ke le ba ba fenyane. Jalo ka rena.
2: Eh re mo fencing.
1: Eh e fenyane re se pula lona ke re fa mo show.
2: Ke ne ntse mo nna.
1: Re tla pele go ya gasha. Eh. Eh jalo ba ke ba iputi sa makhoso re fela se tshaba bolela difeng. Mo tshe tla lo gona. Aua re bolela ka se se direga mo lepatlo la FNB. Bacha pele tsapa sana ka tsa chemse ba romela kwa morra mo na lekna ina show Miguel. Miguel o tsha pele o romela bona zita kwinika. Zita kwinika o tsha pele o tla na ka brikela. O itsirisa sentaro o romela mo na lekena. O romela mo na lekena munyane. Munyane o fana ka kwele ba tsenya no to bo hloko pa tsapa sa Kaizer Chiefs. Pele mala kwa re jebo tse papari. Bacha pele ba golem errors. Romela mo pijana. Mo na lekna thoko tsana wa khumalo. Ba mo tsha ba mya fase mala kwa na rposho. Kala ba tsapa sana Kaizer Chiefs. Motemane Rosina a re tsena ka papari mo tsha tshilalo khono. Mwela skalo moropane lena rawa lena ke tsena ka papari mo tsha tshilalo khono. Jalo o ngwarile lena tshaba mabunele. Lena o re tsena ka papari ke le khosi. Jalo awa a jili tshogela ke na tshaba ga mabunele. Ba tsha go le ba romela ka re budikela ba lapata le ba tsapasana Kaizer Chiefs yona golden error so tsoko mra ke na mabaso o romela mo na lengna Ronaldo Fanelle wa tsha ke na Ronaldo o isa ba gare ba lapatelo mo ke ti mangena zwari ba tsha go le botse tsa bo shaeri ma golden errors jalo local se le re se dira mo khonya maoto ba tla ba bolela nete gore re na re le bagashi le ba hlahla re bone go swana ke lebeletse nna le wena ba re dumelana ka gore na Ronaldo Fanelle ga di re tsona e fela ya na mahlahle simo dlala a re pitso dlala a re no bona a dira tsona ba tsha pele ba fara Brendan Peterson we fa mpasha netla ka brikela ba le patlelo e ya go tsola ka montle kgweleo ba thoma go hlahla ba latedi ba tsapa sa Kaizer Chiefs ba thoma go hlahla ba khutse wa ga tshwene gore ragelang kgweletse kwa pele Jafta L wa ga Mokwena a re tsena ka papari mo tsha tshilalo khono la mafelelo Kaizer Chiefs ba fenya mo go poe bele ka 2014 la mafelelo golden errors ba fenya na mo go poe bele ka 2009 jalo o mongwe wa di papari tsa Kaizer Chiefs o ile roka mo lebaleng lena ke morwalo nyana se morwalo mo gore ka tsela yeo kana Luke Bartman
2: a o ke nete monna ga sho o go bona ga tshe kudu mo karolo ya pele ya papadi empa mo karolo ya pele ya papadi ya ga bona le monna o ba le ka gore ba ka moisha go pele go thusana le yena Ikadoro gore ba gone go humana dino go njwa le batsentse yena le sogana mo duduzi gore a gone go thusana le Ikadoro go pele empa di kgole ari ba fithlele
1: ba tsha go le ba golden errors Ronaldo ragala kwa gorimo a gore ke sebaka se se botse Ronaldo Fanelle o tsebe jalo bo Ronaldo ke ba ile re botata go bona ba ratile Ronaldo Nazario le CR7 mo tope sa Kaizer Chiefs ke na le nete gore ka ba go bile phoso ke Ronaldo wa tope sa Kaizer Chiefs ke Ronaldo a se Ronaldo Golden Arrows ba tsha go le ba lona kwa pele Golden Arrows Kaizer Chiefs ba tsenya maoto ba dira diphoso tsa go sa fele Kaizer Chiefs kwa morra ba tsha go le ba romela bona refrosta Reshetse ka metsotso e shupa le siripa pela papari ka fela ba tsha go le ba tormela wena do or die wa lebele kana do or die romela kwa pele ba gana ba golden errors kana sbone lokele romela kwa mra o tsaka go la Durban o tsha go le we fana maova o tsiwa rongo ba tsha go le ba e fana mini o tsola e go vuma o tsha go le romela kwa morago mo gona lenga na mabaso Peter Maritzburg romela ba gana le patlelo mo bona leng zwane coaster wa tshe fana under jan urundi ba tshe khole ba itisha ka brikela ba le patlelo golden errors ba ira lo ka motheletse ba tsopa sa golden errors jalo ke bona bartman o tlile ka brikela ba le patlelo nda singo tshe khole tshe tsaka montle o thusana le golden errors hi ya go tshola ka montle khole ba re a beta tlhala tsopa sa na Kaizer Chiefs ele ete golden errors le fela tsopa sa na Kaizer Chiefs ete golden errors le fela tsopa sa na Kaizer Chiefs ba tsha go le ba Kaizer Chiefs ba e fana mdu or die we financial ina sho tsha go le re mala ka go ba tlhabela patlo mama go le somete mo go nalang nalang ke le tlhile tsenya na tlo ba sa golden errors ba e tshetsa ka montle go leo ba e tshetsa ka montle go leo sala robetse mo fase ke na khulekane wa ga sheshi o tsebo o tswa ka go la Hammers Day o la Mpumalanga e rona le motse ka go la Durban motheli ka go la KwaZulu-Natal ke Hammers Day motso o ka Mpumalanga a sore ke Mpumalanga province o ka go la Mpumalanga yona Hammers Day jalo ke ke bolela ka re ba paritsa o tsoka go la Peter Maritzburg yena thokozane Khumalo le yena o tsoka go la Peter Maritzburg jalo Philani Khumalo o tsoka go la Inanda o tsoka go la Inanda yena Pinani Kumar. A re bone tlhopa sa yona Kaizer Chiefs ba tlo dira bjaka kgwele ba itse ba romela bona Bartman o fana ka yona fela ba e loela ba sona tlhopa sa yona Kaizer Chiefs e le Noto Kaizer Chiefs e te Golden Arrows re fete ka Papa Joe.
3: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola, ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. 45135.

0: Phumula Madi, feel the healing power.
1: Kopana lona khaisa tshe ba tshapile ba rmana ka 18 eng o phasa go letse ba kena kana mdi o dai. Rmana kwa pele ba Golden Arrows ba tswa ka yona go le ka kwa ba tlhabela patlale kana Thokozane Khumalo. O nyaka tsela wa iketla kana Thokozane Khumalo. O feta ka bana ba bedi kana Thokozane Khumalo. O ya kwa pele ka gwele. Rmana mo pele go le ka ba koti Golden Arrows ba ka ni tshabu bedi. Sibaka ba ka ni tsa ya pala. Sibya ke ba rena. Che ke tsabat.
2: Ke di fishe.
1: Ke
2: nete mona ga so. Ke nete mona ga shwa gona o bona re counter attack Golden Arrows ya ba shumela ka se ba re di papadi tsa Kaizer Chiefs tsa o ralo ka ko mora go bokwinika ba ile ko pele bo Frostla ke ana ka mogothokozane Khumalo a gona go ya ko pele gore a gona o bana ushetsa no ye lo re ba inya ka ba setlopa se sa Golden Arrows ya bobedi.
1: Golden Arrows ba dira diphetogo ke bona Van Roy le yena o tswa ka kogola Northern Cape jalo yena Van Roy o tswa mo sebakeng se se tswa ke yena Richie ya kogola Northern Cape e ka kogola Kimberly yona Richie Kaizer Chiefs ba dira diphetogo ke bona Bartman le yena Mtashingwa Mtashingwa ba jere nako
2: ba jere nako man
1: ba tsentsena Solomons. Ba tsentsena Solomon se bjalo ke ba pareche pele tsa Kaizer Chiefs tse re ba dire repeto go bjalo ka gona go bona se sengwe local
2: se sengwe ke yena se sengwe ke yena Ndlovu wa tsene mo bogare ba lepatlelo
1: o ra re Ndlovu ya go tsa maemo amta singwa mola yena Bartman a go tsa maemo a ena Solomon a go tsa maemo a Bartman re setse ka metso tse mebedi le siri papela papadi ka fela motheletsi noto Kaizer Chiefs at the top of the Golden Arrows. DK wa Ramathibe go tswa ka kwa moretele a rao wa le nna ke ipshina ka papadi a re ke tloga ke ipshina ka Thobela FM mo tšatši la legoa a re bone yena Ndlovu go tswa ka kwa gola Peter Maritzburg le romela mo gona leng ena Solomons Steenberg Cape Town romela kwa morago Zitakwinika Bram Fisherville Soweto romela mo gona leng ena Inacio go tšea go le romela kwa pele ba a širetsa ba Golden Arrows e ya ka kwa bahlabela ba lepatlele ba ya go e lwela kgweleo ba e fenya e beile e ba leka go e fenya fela ba palela ba tlhopa sa Golden Arrows ba tšagole ba feletsa ba itšhiritse ka montle o e fotsa ka mogare lange letlhephile o e romela mo gona lengena di o die o a itsetsa o romela mo gona lengena Ndlovu Ndlovu o tšagole o e romela go ena Monyane o nyako ragale gole Monyane feta mo godimo ga dino ba re motšea ke noka local o e tshwareletsa le ge e ka baka bjang ke se se direga mo setlhopheng sa yona Kaizer Chiefs jalo re gopotse batheletše gore ka morago ga papadi go na le yona matengwa a di papadi tsa seka magaola gang go na le matengwa bjalo go tlo ba botlhoko ga a tlo direla mo lepatlong la setlhopha sa Kaizer Chiefs ba se gona ba re ba setlhopha sa yona Kaizer Chiefs
2: ke nnete monna gešo wa kgona go bona re Kaizer Chiefs ba bile le dibaka tšanke ba di šomišitše mo karolong ya pele ya papadi empa le diphetogo tša bona kgona go bona le segona le tshwana le ena Mthasingwa se tšha tlwaele mo gorena kgwele ya maoto mo Aforika Borwa e ragiwa jwang wa kgona go bona gorenke be le kgale ba montšheditše ka montle ba tla di gopola dibaka tšela tša karolo ya pele ya papadi setlhopha sa Golden Arrows ba bile le sebaka se se tee fela ba kgona go šomiša seo yeo be re lebeletše re tla ba kroso ya sebe kroso ka šezi ya ba loretsana ka mogare e le phošo yana radino wa bona mokapteni wa bona Peters ke yana ka mokgwa ele gore re ka semaka le matengwe a tlo diriwagana mo balatedi ba Kaizer Chiefs setše ba phuthaphuthile sa bona ba ile gae
1: romela kgole ka rare itire ba tlhopha sa Kaizer Chiefs Golden Arrows ba a šireletsa e wela go ba tlhopha sa ra Kaizer Chiefs ba tša kgole ba e fana ngwana papa o a itsa go romela ka borikela ba lepatlele gona Dylan Solomons Solomons o tša kgwele go leka go le nako mo pele kana Solomons o šetša moragonyana gona Zita Kwinika Kwinika o e fana Solomons fela o fa ba Golden Arrows ba tsenya loto e ya go tswela ka montle ba re tatlelo ka tlhopha sa Golden Arrows re le mototsong re šetše ka metsotswana e ka bange masometharo pele a papadi ka fe ba tša kgwele ba tlhopha sa yona Kaizer Chiefs ba romela bagare ba lepatlelo mo gona leng ena do or die wa lebele kena do or die wa gašabalala ba mo tlogela go rarage a re kotsi feta mothoko phuthi meso a re ipsena ka papadi mo tšatši la legono a re ke go dumedise local is lekere a le ka moletše leokama Godfrey Ngwatle a re ipsena ka papadi a le ka kwa go la magalane go la leboeng gari ya phalari ke gari ga phalari a re Kaizer Chiefs ba go fenya papadi re fetse ka metsotso e mene e le gore e senyegile mo papading ya motheletse ke metsotso e mene e le gore e senyegile mo papading e re fetse ka yona go tsentse metsotso e le gore e senyegile jalo e sale ete stopa sa

0: Golden Arrows le fela tapasana Kaizer Chiefs. Ete Golden Arrows le fela tapasana Kaizer Chiefs. Watcha khwele basana tapasana Kaizer Chiefs. Ba romela ka go batlabela le patela mo kiti manglang le fephile. O tsha khwele kana lang le fephile re shara ka shala ka metotse e meraro. O tlobeta cross o yetelele ka pen gan ana itla ka brikela ba le patelo. Yo thiba kana Dylan Solomon. Solomon so tsha khwele. O romela mo gona lang na kwinika. O rabete cross o yetelele wa ya mogela kena Edward Maiova. Olga wa ga serova are o tloga ipsina ka papari. O tloga ipsina ka papari. Ba tsha khwele ba romela ko pele ba sona tlhopa sana Golden Arrows. Ba fetisha ba fetisha tsana thokozane wa ga Khumalo ba mo tsaba mme afase go tswa ka rte sorlwane go tsa kena Ndlovu. Hey Ndlovu le ka rte sorlwane local.
1: Hai.
0: Hai Ndlovu le ka rte sorlwane.
1: Papa di ka papa.
0: Le go ri tsika rte sorlwane.
1: Le beke ya go feta ga ba ra local tlhopa sa Khuruka Khubana ka rte sorlwana. Go nywa le ba mo tsentshitse jwa le a itswa go pankeng. O humana ka rte sorlwana gape. O gopole gore le bile ile wa bolela morago nyana re. Ge be ba ra local tlhopa sela sa Mamelodi Sundowns seasoning ya go feta. Yena loqolo badi o ba tshwanetse mo file karata e khibidu empapa la go ntsha karata o bedi e sorolwana na o re mo ova o tswa ka e radio no tlhapa sa yena Golden Arrows
0: o re tswa rongo o tswa rongo o tswa rongo tsa pele ba latla ka mogara sa tlhapa sa Kaizer Chiefs e rona le motheki wa tlhapa sa Kaizer Chiefs ke na Regan wa ga molapo ke na le nete ya re ke le di tswa ke ba le ba gore re di lisa ba sepelela a wa walla yena Regan molapo ka kogola Ladenburg o theleditse papari bjalo wa rra wa gage kena Caleb molapo ke le phakaphaka bjalo ke na le nete ya rra wa baleng gona o molokisetsa thaola phoso ka tlhopa sa Kaizer Chiefs ka mokarolong ya bona re setse ka motlotlo le seripa pela papari ka fela re o bolela ka batho ba golla ke bona balatedi ba ba mashiba la sethe ba thome go sepela ba Kaizer Chiefs jalo local ka kola part ona le tswaka ba re ke borro machine
1: okay
0: mo borro machine go na le melatedi mo go lo tlo pasa ola Orlando Pirates ke Donald toga motlala le ena ke ba le ba gore yena ga tshega go kologa mo fase a be a ntshikeledi a tshega ke na le nete ya re go se se dire ga gona bjalo yena Donald toga motlala wa go kologa mo le gona o gahla ke sa se bonang a ke rwa tsore ge o le se molatedi o tlo pasa Kaizer Chiefs o le sa Orlando Pirates a o du no ka bona tlo pasa Kaizer Chiefs ba shiba ga bo bona free kick e botsa tlo pasa Kaizer Chiefs Golden Arrows ba shirelech cha khwele ba romela kwa pele Golden Arrows le ka go tshoka yona ba tshe ya khwele ba tsenya maoto ba Kaizer Chiefs ha ntsha mo kotseng re setse ka metsotswana e ka bangwe masuma mane pele ga papari ka fela ba tshe ya khwele ba tlhopa sana Kaizer Chiefs romela kwa morago le sha ke le ga o isa kwa pele Golden Arrows ba shirelech e tla ka brikela ba le patlelo go leo yo tshola ka moentle ba re tatlhelo ka Golden Arrows ba re tatlhelo ka tlhopa sa Golden Arrows re setse ka metsotswana e ka bangwe le some seswae pela papari ka fela Kaizer Chiefs ba tsha khole ba romela pele wa pala ba shireletsa ba Golden Arrows e ya mo bogare ba le patlhelo yo wela mo gona leng na Ndlovu Malokwane le tsena kana le kgato la pele la bedi la boraro e re ke fete ka papatsong pele re bolela gore go diregile
2: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tjatjing Khanetso ya mikitlana, tlhalo ntle le dingangishano, Clientele Legal ya bela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase. Re akaretsa tsa selegae, bosenyi le taba tsa mošomo. Borramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya beili ya 5000 rand. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke SPA dimeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Theko ya petrole e phela e ya godimo. Inflation le yona e ya go batja. Dinako tsa bophelo di godimo. Na o nyaka dintšhwana ka e tšhekaone. Ke nako. Ke nako ya go tšea kgato ya bohlale. Ye kaone le Railway Furnitures. Re go netefatsa mokitlano wa fase dikgweding tse 24. 1 rand e nngwe le nngwe e botlhokwa. O se tšhaiwe ke dintšhwana ka e tše tšeo ka se kgoneng go di tlhokomologa.
4: Railway Furnitures. The price you see is the price you pay.
0: Ba re emakha ya songena kanjani ile makhosi
1: o jiwa rongo
0: local
1: o jiwa rongo
0: di bakatsa ka kola Namibia local di na le maina mang a ile gore a nna le South Africa boroka gare re o ya ka kwa ka kwa wala Botswana mo lwaneng wa Namibia le Botswana o na le sebaka se bitswa gore ke ka tima molelo a ke tlo rwa se pe ba ka se ka tima molelo re go pula story sa di million tsa ke
1: tsakiriri
0: ba bolela ka na ka tima molelo botelechi pa pari ferile Kaizer Chiefs ba tshwile Kaizer Chiefs e tshwile gape Kaizer Chiefs e ya go ipaletse gape mo dipadi pa ditjana MTN 8 in track Golden Arrows Lama Tomotomo, Banchake stopa sa Golden Arrows mo papari China MTN 8. Re go pola la mafelo re ba raloka papari China MTN 8. Banchiche ke stopa sa AmaZulu. Re Banchake stopa sa KwaNatal. Banchiche ke stopa sa AmaZulu. Ya le mo tsa tshila le khono. Khulekani wa ga shezi mo tsa mo se swae mo karolong ya bedi ya papari. A betha yona cross shot local e le gore ile a rekisha. Yena Brendan Petersen. Ah, tsho Brendan Petersen ana ga ne gore yena Khulekani shezi o betha crosso. Khulekani ke shezi a rawa o an crema o tshiwa rongo wena Brendan Petersen go ile o a itsiya a biya ka moneteng. Local a ke tse borsela re se diregile mo tsa tshila le khono. Ke se le re bo se le tetse gore se ka direga mo papari ya tlhopa sa Golden Arrows. Le tsapa sa Kaizer Chiefs.
1: E be se se be ke se le tetse ka ge le re Kaizer Chiefs mo karolong ya pele ya papa. Di e ba laula papa di ba e ba dipaka tse ding tshitse di botse re di bone ka bo ngobo re di bone ka bo Bartman ra di bona gape le ka bo Mfundo Vilagazi ra bona gape ka re longe ya bobedi ya papa di le sogana la ga maboye a le ka kampo go e mintshi go raga le kgolo ra kgone go nosha yena maova yena yena wa tswang go plekeng ela bo bolela ya o tshe wa rongo ya ba lo re wa shireletsa Golden Rose ba ntse ba iketlela papa di monnageshu wa gona ona motlhatlhe bona o pitso dlatla a ke makala thusitse Durban City o fenya na mohopela wa Nedbank Cup se se neng ya go feta ka ge lore a ga ba ikwe ba ga ba tshwere kgwele a ba be ga fa sa khatalelo ba yana ga botse go tloga kwa morago mo bara wa lepatlelo ba ya kopele le lore karolong ya bedi ya papadi e be setse be yone ba berberekisha mogawola wa counter attack fela le ela no yenu shitse ke yana shezi o itse go bona gore yana Brandon Peters o tshwile ka modinong ya ba lore o isha ka mogare ke mo lore yana Brandon Peters bra di no tlhopa sa Kaizer Chiefs o tla etshwala phosho ye a idirileng ka ga ile re dirile tlhopa sa ba sa Kaizer Chiefs se ska tshwala pele go ya kwa se ka magaola gang ke ana mo jwa le balatedi ba Kaizer Chiefs ba tlo ba nka fa sa gatelo ye ntshi go tlo go balatedi ba Orlando Pirates ba skukuni le ba Mamelodi Sundowns ka ga ile re ba putse re se tlase ke sa rena sa Kaizer Chiefs hore se ba ka tshwelela ba gona go khumana yengwe ya mengope e lo re gona mo liking ya re ya Afrika bo re ya PSL empa so go bejwalo Kaizer Chiefs ka long ya beedi ya papadi dipeto go tsa ba di dirile le re ba tsere nako ya go tsentshena ya go ntshena le tsogana le laga mothantsingwa ka ga ile ro ba se gona mo bogare ba lepatlelo motho ba re mona ba re maboya le ka megwe mentsi go ra thitse stopa re se gona go fenya empa a ga wa ba jwalo pili o tsene a le ka go ra ka tla ka mathlale ya gagwe empa nako be shetse sepitse ka ga ile re shezi o ba tswasa ya kopele a dula le yena
0: local RK Jirita Pokrifi Khunani alaele nna ke tloshala le Ali Lamola lo wena ke na le nete re tloba ke re na le wena ka mora ga ditaba re tlobolela gore maetengwa a se ka magaolagang a sepetse byang ke Jirita Pokrifi she tsogena Khunani the host
5: a ke go leboga Andres a ke le boga lo no na le nonti sa mushumo lo no humola
1: a ke rona le metsotswana nyana wa feletsa go njwa le ya ba ditaba
5: nka bolela metsotswana no
1: o ralo ka go shanyana
5: ke na ka di ir
1: una ka di iri mara yo la ke re yo le
5: adio
1: nar sa tlo bua gape ka morao ga iri le so
5: le sa le gona ke re a ke le lebogeng bo botse ya ka ke tlong ke le ba motshele jwa tsebelo FM ka gore ya lena la tsa bona le go nne ke le tloga le tloang le amegile kudu ka matla ka papa di ya le go nne ke go lefela gore be ke tla go re tlo ba le go bona be ke tla go ke ne le nane wa ke
1: o na le nena nego ka nako ya gago e o itlwaetse
5: ya no
1: a papa di tla berra lokile ka ira boraro e tshaile ka ira botlhale
5: ya tsena meroko
1: wa tsena mushu
5: a tshe Andries e re nna ke ne be go le boga a luka gala mola go na motshele jwa tsebele FM o tle go ba le wena go lena le la mmina wa di choir e bile ke a kholofela gore ba mabaleng a dipapa le bona ba sa le gona ba tlo tshela pele ba go fa tshe dingwe tshe le go di tshela pele di a direga le go ne ke le tshela bo mme batho re ipsinne re sa tshela pele
1: mara ke re le moena ka rapi mother's day
5: as
1: ene ke di rile ke tsena ka mola go khumana ka mola so ke aso ke the host
5: o go di tseke kwa phefoe e be ke khudu panu kudu wa tsebe ke fela ke botsa tsile tse andrisi ke re ka mo mo ya gong ya gaso go atonya
1: wa tonya
5: go di tseke khudu panu kudu ka matla ke le betse le pana la ka lokono ka la
1: nga le la ke le tseba
5: le pana la ka ke
1: a e tshodi le tseba ga botsa ra le jasi le la wa
5: ke tsaba pivo guruga matla dress ke tsaba pivo guruga matla awa awa le tsatsa metsele tsa tsamela fe mo re tlo noko bana ga botse le tsetsing be ke tla go kala morena go lenano la tsa borna ditso tsa ga borna dikosha a ke tsore batsile tsi ba le tsa ba re banyakang na re ke no le tsa go sha fela ke ipuele morago wena andris a le shu o tlo ba lukisha dilo tsa gagwe a re bone go sha ya basadi mo basadi ba ga basadi basadi basadi
1: ba re ke a lela mola wa ko WhatsApp group
6: yena
5: ke a lela mola wa WhatsApp ach na ke tsama motšhedi jo tsebele fe mo re le ba go mo shala mabalo yo gona tlo re fa ditaba tsa iri ya bososwa a itata

0: Mama ndi ya kuduka ya ke fela kere all mothers are women but not all women are mothers. Ikwa all mothers are women but not all women are mothers. Mama ndi ya kuduka go tobela FM ya le khotla ga tsola Afrika Borwa ga be le tswa rena ke yemira ro fela gore nna le yona motshelo tswa tobela FM re khawane ke be ke dipanne wa tswa ke dipanne ntse ke dipanne ke dipanne ke dipanne e ke dile mesi ke dile tele tsane nka topa ai ke tlo to bona bo simposa o ke lwa kwa ba re motho bona selo mposa e ra re se yo fela la fase ka gore ke tlo re ke sare e ho change mo ya repair nga ri yana bana one dial go tobela FM ya le khotla kha shola Afrika Borwa 086 0002452 ba re tobela muruti e ba nna man ba re tobela muruti re go thele di tsekile ba sa sala u tsane masenkeng ke mampa ka no and ria and rele ke ka mogwelo ringwa dilo ka gona gona fa ke ka mogwelo ringwa dilo ka gona gona fa o mushu mulaicha o mushu ya chaba chaba ifela gona le ka taba ya chaba chaba nka toko mutshile tshifa le mulaicha mutlhobo mo mongikopana wa le tjatile re le kha ri tlhela tjatile ba sari mutshile tsha go mputa gore na e ka ba kitikile jwang le bile jwang ke amogela mutshile tshu mari me sha o thobela na ha re sa boledi tsana a tshu kwa mutsuri ke tsi yao mari me sha o thobela
1: tsabela
0: tsabela tsola botsi
1: tsirela le ka tlhapuke ya go ja msega tata puke mota mo go ja msegare
0: ba ba golo re bolala le mankai
1: le bolala le ka tsa ka mo tembi sa ga bolela ga mankate o se ke go wale ka round 3 tata puke
0: ba le ka round 3 ka ba le ka mo fa ba ke ay ke dia pasela le khoro le ke tsama ba mo ba babedi tiamo bomba babi ke tia pasela ba di bisha butini tobe
1: re lo tshenga mushaka
0: re lo tsheng
1: le ka malomane
0: re tlo le ka botsirra le no
1: a wa re khule mane le bolela le chapter mathadisha ke ka momoka mo le mo tsedi mo tlana
0: re a mo gala mathadisa le tlo le ba
1: a wa re khule ga botsi mana wa re le bisha le bomme ba le ba ba le ka kwa mo se tsane ka kwa le ba re file molemo o mongwe mo go lomana rona a ntse kontate
0: re a le boga hle re a le boga re tjole mpile go ba thega hle
1: amen malumyane
0: mushato wa mogolo ke tsa motho jwa motho pelo lo fa ke rile ke dia pasela le khono le ona le selo ba re ke pasela ya asi ba ya one get one free ya mo wa reka wa roreka ka lebele o ka reng ke a kiriwa le wa bona mona o fitura ka tamati wa reka nyana ba o fa tsa tsa diranda tse le somi ba lebele mo ka re bo letiana ba le ba re tswara so malumyane ya thobe
2: o le tlhabi kuse mo tsare
0: re a tamisa tle thobela ka bo dipana le ka reng
2: o a wona ke re tsela ke re tsina ka dipina tse di betsa mo re tsa monate
0: a wa bana re a lebo
2: re tsina
0: re a lebo ga tse
2: le go se di amo sa mo se mo la yana re tsina le bo tsini ya
0: re lebo ga go mena ga ne tla thobela
2: thank you
0: thobela ba tsile tsina ke tla tla poke motho mo go tsiya motsiare mmaputi a le nwa ke tloga ke lebo ga thego ye o le tloga go le laetsa maga tsho le nana le bo shego e be tsho go botsa maga tsho le lena ba o le sala go maetong go tswa mekete go ya tsetse le la basadi le o tla langa tlhokomelo maga tsho le bolokegeng ditseleng gore re kopana gape ka moso go sasa sa letsa tsela maikhutso le kete ke nga botsa maga tsho le kete ke nga botse nna ke ya ka kwa studio 6 pele ga ke tloja baiten e ke fa le suri la rana go maga tsho re ya go kopana le ke mmabalo e mabitsela happy Women's Day.

0: re leboga dithapelo mma wa ka modimo le seofatse are allo cha mothele tshobela likai Johnny ka Pitori Amen. Hallelujah. Re leboga ge le khotetse. Ke kwele mongaka re tla fitlisa molaetsa. Papa re leboga modimo le seofatse ka Pretoria. Are re leboga byang re lo tsha mothele tshobela.
1: Sidila garano.
0: Papa.
1: Motho wa sehlabo phadi ba thame.
0: Mongaka.
1: Ruti ma tshele di ga thing zwent re ga skoro.
0: Le tlhwele ga botse.
1: Re tlhwele. Ile. Ke tshikinya ka molaetsa wa Moruti pastor. Bridget Hoggins tšatšing la basadi mosadi a golola go a kwala
0: aleluja
1: molaetša
0: molaetša papa
1: wa go tsoša le bao
0: amen
1: di-criminal batho basenyi bao ko gore no go a phelwa ka mo modimong
0: ka nnete
1: modimo wa phela o nkgatlha ga e tsamaya re batho ba lebala re ba bula molomo fela ke di-checke le di-complain ba bothakga le dilo tse di botsitse mo modimo wa go phela ba direge go jona a dile bata moka baleletse ke ruri ba le dinkwenya di dutse kua ka go lebala gore ditletseng fa moraga ngwaga ngwaga jale modimo ga fitlha morena Jesu tharollo ya ba gona solution ya ba gona enelela o seteng
0: ngwaneso re a leboga ape moruti go lebala ke sebe ke a rereša ke re
1: go lebala ke sepe go nyaka gore ke ile ka goja thuso ke dula ke tlhabile dithegeng le thuso eo ke goditseo ke tsama ke praisa ke tumiša le gore batho ba tseba gore go ne le thuso mo modimong mo
0: Moruti Mashaledi ka kwa theke ke go leboga.
1: Mushaka.
0: Buka ya ditoronomi o kgaolo ya seswaye temane ya lesomete ye le tlhokomeleng gore le sekela lebala morena modimo wa lena le sekela le sa go phetha melao ya gagwe ka moka ye ke lefile go yona le kgono sebe sa go lebala. Motho wa itibala ge a bona a ija tša bose wa lebala ge a bona a thušegile wa lebala gore na o tswa kae o seke wa lebala le monna wa modimo a di o lebala gore na o tletseng ya ba ya re mengwage masometharo seswai ao banna we modimo a re thuša re a lotsha moteletše le kae mma gore na ee le bolela le nna le le mo kae
2: ke mo moletsi mo arametswana
0: e banna wee
2: wa bolelang
0: ee
2: ao wa re mokwe le mobutsi wa rena wa re butsa gore le distresse diseka re tshwara re tsebo gore thuso ya rena e tswa ko morena
0: halleluja
2: le dira maodimo le lefatshe ee le ke re tlhakana le tsona ditlhotso tsa lefatshe botse wa re di tla ba tsa fela
0: ke nnete mma waka
2: Alleluia re a leboga mruti.
0: Ba dumele ka moka ka mo ra metlwana.
2: Ba ta dumela le ba thobela ba dumele.
0: Alleluia re a leboga mawa ka re a lotsha mothele tshobela.
3: Eh le ga go tlo se.
0: Re gona le kae mongaka.
3: Awa, this was a stick of fire score wa ja.
0: Ba tsoba ge shu.
3: Ba tlo le se di tshebo ya le le ruti. Ye re famata.
0: Ee.
3: E di ga go le go go ya se ya go.
0: Ao ba tu.
3: Ga go nke ya ke ya se ba ka nyana ha ba ba go bona ga.
0: Ke le kwa ga botse papa.
3: Eh.
0: A ita ulu le nyana.
3: A ita ulu le re khone go kwa go fellene.
0: Moruti Bridget wa kwa gore ba re molaetsa ga wa fela o sa

0: ke ya go ya pele
1: go khono go le mata fela ntate le se di ya le go
0: mnga ka re ya le boga le se go fale modimo a le direka go loka
1: ka nnete
0: ba ri ya lo ba re theleditse ba ri a kwa go re ba theletse ba ri ya lo tsha mo theletse tobela
2: le
0: ke le re go na le kae
2: oh
0: mm Amen.
2: Le bengabotse le be le boshego bo botse.
0: Amen. Re a lo tsha motho le tshobela.
3: Ntate le suri le kae?
0: Re gona le kae?
3: Ah ntate le suri ba tsena ke tlo ya nne mo rutika mo go yo.
0: Eh.
3: Ha enke ke tsara phone gore ka jo go kutlwe ke a mehisa. Yo le foko la ha ila le boletseng gore le sentseng le ntseng ka mohare.
0: Eh.
3: Ke ha re ngwenya ya ba ya le bala.
0: Ei,
3: go tla le tsena re se tsare sa nna ke thatela ntse ke le suji. Ba itse tsa tsira bo nna ka tshwana ne ntshwere ka mokhomo. Go mo re pasta go roga re nke ba ka tlale le ka bushiwa le felele tsa gore le before 12 go ai ke a le bo ntse ke suji go tsena motho ka nna se mo bua le mme mamula la ka mo ha ma skirai.
0: Ma ke a le boga modimo a le dire ka go loka hle.
3: Hai ke le bo ntate ne suri ke le bo a ho tla jo di le ke 14 go re nna ke nna mo ba tsena ke tsate ro ba tele suri mo rutu mo thatsi tso ka nna bua ka nna ba tlo hai
0: a o mma wa ka
3: hai
0: ke mantali ntshu
3: yo ke a ke le bo a ke le bo a tsere mo ntate ne suri ke le bo a tsere mo ntwa hala
0: mo di male se o fatse le bo le bo se go yo bogotse
3: a ba le ba tlo la ka o fela ba tle di tembo ne khutlo tsena sa le fatse
0: amen
3: amen
0: Sho re lo tshemotseletse alala re lo tshitse
4: tate le suri khotso
0: a ya teng mma wa ka le kae
4: re bona le kae tate le suri ara no
0: re bona
4: mo lae tsho mo go tshobotsobotsi wa tswa o re fodisha o re tshoba tate le suri wa tswa ra le bo mme go re file mo lae tsho mo go tshobotsi ka ka tshila bo mme o ka re nka be ka moka le fase ka bo phara re thele di tshe mo lae tsho mo go tshobotsi ba nna ba re le kotula ha wa ka sele sele tshele
0: haleluya
4: nalla kwa tshabeng go tlhakudisa rena e tswa jang ngwana wa tswa maele a mosadi o modimo a mo etepele ka mhlele ka mabaka a mushale morao
0: amen
4: wa tswa o re go tshadi tiro ro bala botsika dipelo tse di botse
0: mma wa ka
4: le tsara na go tshima nno ntate le suri
0: modimo le sho fatse
4: wa tswa re a le bo a ke shelengwe to motshineri se ara me
0: modimo shuwe re a lotsa a tobela
5: le le suri
0: le kai
5: bona
0: ga ai a wa re gona
5: le tshele botse
0: modimo a re lebeletse ra lena
5: a wa molae tsa o fitile tsebe ga rena
0: ei
5: par na o thoma o tswa o buditse mang
0: ge o thoma o mautsa o buditse mang
5: o buditse mang mama ka o tlompoja o buditse mang
0: ei
5: o kwela molae tsa
0: papa
5: le bona la le pita wa phulwane ka motheneri fa ra melaka
0: batho ba theneri fa le rata joang
5: a wa re phela re le tereditse
0: a filo mo tshwanje ke fete tshwanje ke gate botsi ka mo tenerife tshwanje ke gate
5: tsamisi wo ta murdu le sudi ro yene
0: amen
5: amen
0: modimo shu a le sho fa tsere ya locha motheleji tobela
6: tsanka wa morena madimo ya khotso ke yao
0: mma wa ka le kae
6: re gona le kae papa
0: re le nna re gona
6: re le baga ga le fitlile botse
0: e ke ba siema ba
6: are papa
0: vanna batho ba mosesetjana
6: batho ba mosesetjana mokopane mokopantsha ditshaba
0: le ka botlatla
6: le ka pomoruti tlatla
0: vanna le bo moruti color blocking
6: o bala ke go tlhoya weshu
0: munna o ya magweng o fitlile ga botseka gore re bile le munna fa wa re ya magweng
6: yes papa botlholo Ezekiel ngwana wa lispetele a mosu fitlile botse botse botse botse
0: re le
6: bogatswa ke rata go leboga thero ya mmamotla ye e leng gore ke nagana gore bile 11 kudu-kudu le rena basadi ba e leng gore mmamotla ebile ke tšatši la basadi ke re bo mama ba tsebe le gore modimo o ba tshitse le fasting ana le morero ka bophelo ba bona a ba tlhanke gore a ba ntsha setlhabelo gore thero ye tswang molomong wa bona e tlo bolela le maphelo a ba yena ya bolela le maphelo a bana ba modimo ba ra itshwarelela ka kobo ya morumo wa Jesu ke tle ke bolele gore le rato le modimo a re fan lona ke le legolo ka gore o re tshitse le fasting ana le morero ka maphelo a rena a re fa ditalente tsa go fapa fapana ba bangwe ba di gataka mara modimo a se fele pelo a le ka gore a ba tlotlheletse a ba gashe ka madi a konyana gore ba tswele pele go pholosa setšhaba sa gagwe mo lefatsheng ke a leboga motsoši Salome Seema o lebogela batho ka moka ka moka ba beng ba phuthagane ka kerekeng ya generale ke re modimo a le dire ka go loka
0: mmaoaka re a leboga modimo a lesego fatshe le ipshine ka letšatši la bošego bja lena le be ke e sa thomile ka tsela eo
6: leboga papa le lena fela jatso
0: amen ere ke name ke rialo go na le tshepo ka mo nthometse molaetša swi e re re ya go ona
7: Greenside, I come a shanu chanima singi. Rutlaro Hataga Netigamile Jamie Woods. Ramokwele na Apostle Bridget Hawkins. Ramokwele
0: Hawkins Ave
7: Terrari what's Rutuara Matafala Jajiga Jajawa. Can net Rutuara Fala Mummy Boying Yarina. Mushatomo.
0: Mwane show realeboga. Modimo a le dire ka go loka tshepo e re ke name ke bone molaetša o mongwe suka mo re a lotša
8: re tloga re ipshina ka thero ya bomoruti Bridget Hawkins e tloga e tsenelela gare go dipelo tša rena ke rata mola ya re ke lebeletša mahlo a ka dithabeng mo thuso ya ka e tswang gona ke re halala tšatši la rena basadi ba swara thipa ka bogaleng halala ke nna Shelile godimo ga mašašane sebore
0: aga re ya go leboga Shelile godi o mongwe molaetša so re a lotša
9: tobela moruturong lesedi malebana lawrence wa chilkan spirit a mara bakele ka moo la gauteng ke rata gore o leboga thero ye e banong goreng e mmatlafaditše thero e banong goreng wa tsa ke shogo fetse thero e banong gore kore moruti o ke kgatlha ke dithero tša gage ka gore ge a rera gantši a se motho wa go dio tšea metlhala ye a kwang mabarebare o kgona go gofa motlhala straight le ka dilo tše di mo diragalelang so se se re bontšha goreng mathata a ana gore ba re o mang le batho bana ba ba rerang ba na le di-challenge tse mare ke kgatlha ke gore moruti o a kgona go faisana le tsona yo re a leboga tletho
0: amen ele rea locha ar dia biale thobela le kae moruti waka le nna re gona
10: amen
0: o sitena sa mokhuta ma
10: o khore briko bo mampara
0: banna we moruti Bridget Hawkins re dumela gore le re lebaletse ge re le phone tshe nako e re sa le botsa empa re dumela modimo gore yo mongwe wa ba batheleditse o mongwe le bakwile mmawaka.
10: Amen.
0: Bjale re tlhoka thapelo.
10: Alleluia.
0: Re a re tlhotlheletse mma, a re rapelele mma, a re rapelele malapa basadi ba yeme, basadi ba tie matla, ka gare ga letšatši la basadi le sa ya go felelela, ka gare ga mengwaga e masome a senyane a SABC ge e fetša mengwaga yene e masome a senyane, re tlhoka thapelo tša lena moruti, re rapelele.
10: Batsheletši wa tshe balestan a re rapeleng modimo wa rena ka lebaka la morena jeso re ya leboga re go fa theto re go fa poko re go fa temiso ka ore le modimo o tletse ka kgalalelo modimo a o fetoge o modimo ga o balwe e dilemo o modimo batswadisi ba modimo bo mma le bo papa basadi le banna modimo barua le barwetsi dikgaitsedi modimo a lekileng re ya rapela re sa buseletsa mantšhala dafita re lelaletsa matshwarana dithabeng na thuso ya rena e tlo tswa kae morena ge e sa tsego wena mohlodi wa legodimo le lefatshe jehofa re lebelele ka leitlho la botho ka re ga ditlhotlho tsotlhe tse re sepelang ka re ga tsona ka re ga maima ka mo ka re ya re le malapeng a rena modimo re botile wena o re tshepile ka one modimo ebile o tlhorelela wa ba re kukisa wona ka le ina la morena Jesu papa se go fetsa motho mang le mamang ko na le gona ba se go fetsa modimo ba tlaleletse ba matlafatse ba tlise ba se kholofelo ke se modimo go thomolla gape le etla le bonolo modimo empa re senya ka wena re tla re sepela re kgotswa re a emelela ga kithinta modimo ra lelaletsa matlhare na go wena ra tswelela pele ka leeto ka gore o re tshepisitse modimo lentsong la gago gore o ka tse re leso o ka tse re lebale o re tshepisitse modimo gore o toba le rena go fitlhelela mafelelong a lefatshe se go fetsa botlhe modimo godisa botlhe gomotsa botlhe go kara botlhe tsa go di feta ka moka papa ke a rapela re fe khutso ka re ga dipelo tsa rena e tlisang kwesiso mabakeng ka moka re gopela tsele go leboga ka leina le e tletsego maatla le bophelwa ya morena Jesu Kriste wa Nasareta amen.
0: Moruti Bridget Hawkins mawaka re a leboga modimo wa khutso modimo wa lerato a le dire ka go loka a le sego fa tshetlhe.
10: Halleluya.
0: Re leboga kudu re leboga le molaetsa tlhe
10: amen.

0: malgonaka
1: me
0: ke a tshepa gore ga se o mmakale le ge ke go tsogeletse ka tselae
1: a wa mme ke maketse
0: o makatswa ke eng ga go ne photso le ga teteng
1: me ke ra ke a makala fela ebile ke tshogile ke nagana gore mogomo le kenetswe ke ditshotse ka kwana gae
0: tsosi tsone a se ditseng
1: okay
0: o seke wa tshoga ba e sele tse re se re bopate ga botse ka taba ela be re bolela kana ya Alfios le saki
1: taba ya ntate Alfios o nkgopotse mme o e tsalang
0: ke bolela ka taba ya gore yena o be a nyaka go fulesa ke ditšhelete
1: a reng jale ka re ke motse bare lešhane le ona o le tswela sekolong monna gago
0: a sanka e ba le manganga
1: ee
0: o dumetse tswetswe a raoa le o re tshwantse re o ithekga tšhelete batho ba modi
1: ke a gola o nrwakile gore a mpetsa le setlaela
0: a se a botlho a bolela tse dintšhi o bolela gore he manyofonyofo batho ba tlo jela sa ke ditšhelete yena o nyaka go tšhireletša tšhelete ya sake ke ipuša nna o itšhireletša jwang motlaika
1: ka nnete
0: e ke putšhwe ke iputšišitseng yone
1: a o ka iputša yona gape mme
0: go ya ka yena papago ga a bolela o re phetola o nyaka go tlhasela saki a mo tšee le tšhelete uwe ga re ebile ba rile ba mmontšhite gore a ishe bankeng e efeng
1: kokoang yona
0: jale yena ore ke a itšhireletša gore phetola a se ka tšea tšhelete e le ya saki
1: sho mara mme monica wa bona e le gore phetola taba eo a ka etsa ka nnete a o shemo di tla boa le ena.

0: Hey,
1: batho
0: ba modimo ga di a
1: ditooeme ka maotulo le bontšha o ka re o tsileng
0: eeo ke be ke re ke tepo mabenkeleng kwa nka e ona go tlisa dijone
1: marakoko wena ena o ya mabenkeleng jwang re boletse banna
0: re boletse ka eng o tata ompoja ditabara se te nna ke
1: sawa bona go rata tsela mo ga gago go tla ba go thoma go nna ngantšha gore e se bane gone re agolo mongwe wa
0: ramajejane not o ta e bolela o bolela ditabara
1: sewa
0: tsa re ke ngwana petole se nna tlhakao le letsatsi la motholo ile o se ka ba tsoa o boletse ditabarakoko
1: ke tla reng ka gore wena o ne o phela o letsele le ge re ntse re boletse ande koko go tlhaloseditse gore mo tseleng a go safe ofela di-lift tsa dikoloi tsa batho jo o sa di tsebeng
0: pele bare ke gopela di-lift namile batho ba ba di-lift ba tantiyaeaaaoo batantiya
1: mara le wena wa bona gore go diega mo lefatsheng lefatshe le eme ka maoto a go sa le tsefe
0: ga o ntebelela o aile ke ya bona diana mo ona matshedi matšatši a nkane dijo ditiša ko wena ka rena ke tseba ditiša ke tun le ola sakiwa le wena
1: o bolela nnete ke netaba
0: ee ke ya o bona tseba ruri kgadi ya ditoo ee
1: gape mama o mpoditse gore ke nnete papa o fela founelana le mma batho
0: eng
1: ee
0: papa o a founelana le mma batho ba bolela ka eng wena ke raka goreng kere bola mma batho ka re ke mistris motho mongwe o bagane a mmotsisa ka dilo tsa
1: sone go ya ka mama
0: ee
1: batho ba le o ka re go nee selo magareng ga bona selo goreng ba kwana ka sona maare gore kenye a re so
0: masedi wena
1: ee
0: gape le wena ke a o bona mo mathomo ore ei taba e o itsisitse ko ore o na le ntlong wa esepele botse mara wa tsa re eng nna seuwe leuwe le tshaba konena ke taba topa ntla thekeng o se ka ba o abelaela
1: ee
0: o phetolo ke ngwanaka ke ta emaema ka mokgwa ke ta gona ore ke one orena o jala
1: koko ema gore go emaema ora gore
0: phetolo ke ngwanaka ore ke ta bona orena botsebotse o dialang magareng ae le mma batho
2: aenapotsenditabeng brandon
3: ee no ke ya goko sophia marapele ke tsena tabe ke go bileditsang yona a ke tse nna ke reng go wena ka gore ke tlone go botšiša mara rena ba re re le bagolego a re sa go kgetha ee nna ke be ke nonyaka gone o tse ba rena motho a ka dirang gore a fetse ebileng kgetheng wa bona a ke tse bona o ta yarabana go bakwa searaba a ke re ba re rena a ngwago a re kgethe
2: e batho
3: eebo
2: ke re go tshwana go wena o nyaka go ba nkgetheng already leina la gago le a šišintswe ka mola IEC and then rena ba o tekema ba go tshwana le nna sophia takelane maloleke leina la ka lešwa ke nna ka mola IEC go na le foromo e le re swantse ke itlatse foromo eo e swantse e bana e na le di-signature tsa batho ba e leng gore ba ka gedimo ga 50 ba ba signileng ba dumelang gore bona hai ba thabela gore nna ke tla ba nkgetheng ba tla nkgetha and ke be modudi wa wate yona yeo ke nyakang gore ke kgethiwe mo go yona and then remember ba le ba IEC ba tlo go signisa foromo e e leng gore e na le melawana ya bona e e leng gore o tshwanetse o e latele
3: melawana ya go tshwana leng
2: e-e bona a ke re go nna le batho ba e leng gore ko nyakang go kgethiwa eupia leina la gagwe a se laiša ke ena le šitse ke mokgatlho o e leng gore yena o ka gare ga mokgatlho
3: othen
2: mokgatlho owe emapele branden a ke re mola ke be ke tlhalosa ka nna ka baka la rena kete game akere then go nna le ba e leng gore re ba kgetha ba le ka gare ga mokgatlho o itseng then maina a bona ka kua IEC a išwa ke mokgatlho wa bo bona
3: ke gopela go botšiša putšhwedi namile a gona tšhelete e ba entšhang nto engwe leng ke mahala
2: ka fitlhela gana mo wakere ka moraya gore ba go signishe forum e le ke boletseng ka yona e leng gore ya go dumelela gore wena o tla bang kgetheng aga e napile ba ka kua IEC ba tlo go tlhalosetsa gore fa re na le election deposit election deposit ya bona ke 1800 a napile a bua gona mo wena o ne o romela senepe sa gago wa romela le pasa ya ba gore jale nampile wa gopola gore ke re motho oue o swantse a be le mengwaga e le some seswae 18 goba go fetheletšatši lela la dikgetho
3: no ai ko go kele sophia go se senyege ka re tse dingwe tsona o bosompodi tsa oabe ke di tseba jale go ne o tshwana go di tseba go tswela pele a ke re jale nka sa tseba ka gore a ke sa go kgetha
2: ae maranetsakile branden kore o tlha reele mane somane le sose kgome kahle o ne ko ele a kere
3: goreand
2: o se kwa lebala gore ke re le motho o swantse a be le 18 years and a sware pasa ya go bontsha gore ke modudi wa ka mo
3: nageng go kele sophia a oletse go tlete seatlha man
2: ai man emapele branden wena go matlhobo thuta keng
3: ga botse man nna ke be ke nyaka john john e seng wena sophia man
2: donalbanmaskem
3: ai
2: o gore gore mina na penga ku suka lana suka ku kona ne tala jele ne ku nta ku kuboneni mo ne bo tshe gore bonya ka jonjone
3: Sofia Sofia mana bona ar tloga le ntomana ka gore ke ya bona gore tabo ya mosuthu mane ei e tlo re bala isha ka go bontsha skimi le ba fana ba le ba biza gore ba tsene tabe ka bogare and then ei bona ba tlo bona botata ene go di mo ga mo re nya gore a so a re mosuthu akere
2: e menyana Brandon katle katle ku tinjani le swa ko lo mosuthu a ijikela
3: hey go bala nnete le nna ga ke tsebe man fela ke kgona go bona gore go na le nthongwe le gore mosuthu a wa ikitimisha go botsa nnete
2: I'm so disappointed ka gore a tsebe be ke nagana gore mina na wena it at the gate gore re tsina gana kwa motsong wa gagwe mosuthu so ai
3: mara Sofia Mpoche e seng gore motho mongwe biza a ka ba morekile gore a re fetogele
2: eh
3: biza mona ke motshepe man
2: a in biza re vale wena ma ile gore taba e tsene ke biza no mosuthu o sentse a je mo bereko
3: eh
2: ga mo shesha mushomo ha re na choice

0: robala bošego jwa bokaka
1: ee gane wena o sa lebalewa
0: e nna nka se robale gone jwale because ke emetse monnaka ke tlo mmulela lebate ga boamo a kere go ne a sepela le key
1: le nna gompona ke lebalo ke emetse ngwanaka a tla mpotse gore o gere male mahlakong ye a dirang mola mahlakong ye senyegile ba re gone diketose
0: and then lentso la gago go diragala eng ka lona
1: batho nna kere wa seba ke ya go tlola
0: gane flo e napele go ganeletse mma aoo ka moswana ge letlhaba o ye tleliniking e namele ore diketose teo ke ntwa mogutama
1: ngwana a konoto nna gane wena o dula ka
0: gona mo
1: o sa tsebe tabe ebile no tseba le ke rena bakgekolo ape ke kole le maeforente se jwalejwale a e bolaela ba re ke keng ke a bašimanyana
0: ba dirang
1: ba sama ba utswetsa batho mo mahlakong basadi bona ke ya go botsa ba re ba badia tša phaku ge ba fetsa go badia tša phaku ba ba utswetsa difounu ba ba tsela le dipekana
0: emma a mara ke nagana gore matsebane ba ka sa modire dilo tša mokhuto wa kere ke monna
1: wena o tsebe ba re ga ba nyako o tseba gore mang ke mang a kere wankwa ba go swara poo letšatši le fiša ngwana a konoto and-e o ka sela molela ke motho
0: nna wa tseba o tlo thoma go ntsosa jalo gape ka mo go gore gore ba tlo latelela matsebane kwa kerekeng
1: a wena ba tla mo latelela a kere ebile ba tseba gore o no ba noši o ne e noge ya gagwe o e lebeletše ka matlhogo
0: aoo mare o ka se bolele ka mogomma ke ngwana lena motho o lele ka mogala
1: a gale ke ma
0: ke lena
1: a matsebane o ntswele wa bona mo leanong go kwana le titi gore ba nenyadiša re thabile ke tswele go yena pele a ke tsebo gore na ga botsebotse masobane o llelang ka re titi yena ke tla re o nyaka 100,000
0: otsa ka mokgo e leng gore taba tse dintshosa ka gone re ke nontsha nnaka ke nape ke foune le matsobane ke ko gorena e ka ba o kae
1: mofounela
0: gape e ya gae

0: šo
1: rena re ka moshate wa tsebo le boithabisho go goloche gotlhe gotlhe molo go gona wa go dumedisa go e sa le yena Augustine Lipofa ya ba ile gore re hlwele magagešu re hlwele raeta raetela gona ka mola kirekeng ya General Apostolic Zion Church ka motseng wa mosesetjane bagashi ba thobela FM jolo ka bo o ratilwe ke kana ke ra yena gadi ya matebeleng bo Bretwin Munyamane moruti Roni Lesudi sehlako sephadi mathabeng go balwa le ba bangwe ba batsweletsi ba mananeo le sehlopha tshumo sa lefapha la tša mafaratlhatlha a metšhini ya thobela FM ba be ba netefaletša gore re tloga le hlaka ga botse moyeng ya ba e le gore re hlole re rapediša lekgotla gašo man la Afrika Borwa le e leng gore le na le mengwaga ye mentšintši le le gona le go tšišetša tšela le tšela lekgotla gašo la Afrika Borwa la SABC ka boripana lenyaga le tloga le fetša mengwaga ye masomesennyane le le gona moyeng o ka gopola gore le tlhomilwe ngwageng wa 1900 masomesennyane masometharo tshela ka Johannesburg ka ngwaga wa 1900 masomesennyane masometharo šupa go ile gona o tsebišwa sealemoya sa mathomo sa go gašago ka leleme la Afrikantse morago ya tle ya latelwa ke ya go gašago ka leleme la Seisimane English ka ngwaga wa 1900 masomesennyane masomešupa tshela SABC ile yano ikoketša le ka go hlagiša go le mananeo a thelebišene lekgala mathomo ya be e le gore ka sona sebopego se magagešong re tsene thui go lenaneo la rena la gospel session mo e leng gore ke ya ka fa ge ke boa ke tlabe ke kopana le seopedi sa rena sa mmino wa sedumedi
2: Thobela FM. Thobela FM. Mošate o tsebo le boithabišo.
3: Thobela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.

0: are ratana. Yeah, yeah, are ratana. Dumela, dumela. Bari petso.
1: Ayate.
0: Khotsonta te.
1: Ayate murtuaka lekai.
0: Munna ke a bina munna. Ke a bina ke kwata ba ya lerato.
1: Yeah.
0: Ke kwata ba ya lerato.
1: Mure.
0: Le geng ka bolela ka maleme a me huta huta.
1: A ke sina
0: ka profeta man. Empa ka tlhoka lona lerato le ke no ba buela ka moropa o duma.
1: Ke nnete.
0: Ntate wa ka, ge re bolela ka dipetso Isau, re bolela ka mang?
1: Ha lo bolela ka dipetso Isau, lo bolela ka moshimana mo Northern Cape.
0: Ya.
1: Rumani. Isau ke sefane sa go gabo mme.
0: Ya.
1: Empa sefane sa ka tota sa... sa go gare ke ntheka
0: ya
1: ya so ka le tlhago nne be le gore batsadi ba ka ba harlogane mongwe dula kwa mongwe a dula kwa ka nna mo sefaneng sa ga sa go gae sa bo mme and then go apala gore because ke statile ka dipetso Isau
0: ya
1: so nka se change ka fetola gape le bitso le because bitso le le setse le phane
0: ka nnete
1: mre
0: ntate wa ka ke a kwa mo dipetso Isau o bolela ka lerato gore a re ratana le mangolo a makgetho a re lerato la go ratana le bona ba bolena a le no dula le le gona o bo bona mo go tla bona o tla ka yona koshae
1: gore ke tle ka kosha e ke ne ke lebeletse gore mo lefatsheng o na le bothata ba gore ga re ratane
0: ya
1: empa re tsena dikereke ko dikerekeng re ka rapela ra rapela ra ba ra tsosa batho mare ga re sena lerato go raya gore ke lefela la mafela
0: ya
1: ka lebelela gape le gore o fitlhela re le bana ba motho mme re sa ratane
0: ya
1: so go a tlhaga kosha e ya a re rataneng
0: a re rataneng
1: mre
0: ko go kwa gabotse dipetso Isau motho wa iputsiša gore na o tlhotlheleditswe ke mang mo go tabatsetsa mmino wa sedumedi re utswitse ka tsebe gore bo mojeremane ba tsere karolo e ka batabe ke nnete go fitlha kae
1: ka 2000
0: ya
1: actually 99 re startile khwaere ya sedi la ditšhaba
0: ya
1: re nna le biggest wa ga motlhaole raba ra go e recorda khwaere ena ya Sedi la ditšhaba and then e dula re fetsa go e recorda ra nna le dikhasete bateng le self marketing and then ka tlhakana le mojeremane a tlile kerekeng ka kwano ka bolela le ene re no man tlo mabopane re tle go dula mofatshe
0: ya
1: so ka tswa mo ka ya go tlhagelela mabopane ga ke le ko mabopane ra kopana le mojeremane ba mamela master ba nna le nkosana ba re norman go ka one gore re tla etsa gape
0: ya
1: go ka one gore re tla etsa gape but yanong taba tsa teng di sa sepele ka tsela e siameng and then ka tsewa ke bra Steve Marutobolo
0: ya
1: ke monna o mongwe le ena ke monna o tlhagang korumane but ke mre re tsebane teng ko mabopane gore e bana le wena o tlhaga korumane no nna ke tlhaga korumane ke mo mminong bra Steve ke motho a go letsa dikeyboard ga ke dutse le ene a re no a e le tona opela pina mo ke utlwe gore o tshwereng
0: ya
1: ka e dina raya ko studio sa ga Prince Mampeta.
0: Yeah.
1: Ke tsamba re ke face off.
0: Tobe.
1: Ra record my first solo. Ke ba di tsamba re phamkake.
0: Yeah.
1: So Leone ka lhogonono kile ka rekisa fela ko strateng ka thoma o bina ko strateng.
0: Yeah.
1: So, until then ke tsa breaking yana mo go tsa mino. Ke batla go lokisa tsa lapalaka.
0: Yeah.
1: Because ndi sa sepele ka tsela e maleba.
0: Thobe.
1: And then ka dula before COVID ka ya gape ke re ke go iteka ka kopana gape le motlhao le le tix.
0: Yeah.
1: Le tixi ba ntsaya ra go brafaxa ke bone batho ba ba introduce-itseng go brafaxa dube
0: ka le tlabela fihla mole le go gona le khono.
1: Yeah, so ra starta project thing before COVID.
0: Yeah.
1: Ene re project that thing re cry face but ya no ra stopa ke COVID.
0: Yeah.
1: So then ke go nana ke a go tlhaga go brafaxa ke re brafaxa. A te go ka one gore ka etsa single ena na.
0: Yeah. Yana ye ya
1: arratane
0: ke single track
1: yeah.
0: Nke re no lebelela moragonyana ngwa geng wa 2000 mo le ile go lahlola go sehlopha sa choir e ka ba le tloga le ithutile eng go tloga gona mo
1: re le ra ithuta dilo tse dingata mo mmino
0: yeah.
1: Re ithutile thata gore mmino go na le bothata mo mminong wa gore ga re na support ntsi thata mo governmenteng di-artist ya di na support-o so
0: yeah.
1: We try our best gore re leke go nna le support-o mare o fitlhelele gore thata ba sekametse thata mo mminong o mongwe but mmino wa gospel one ga ona support e kalo-kalo.
0: Tobe.
1: So re na le support mo balatedim ba rona go reka mmino wa rona ke teng mo re berekelang teng mo.
0: Yeah.
1: Re.
0: Ke ipotsiša gore na baduri ba gona kua Northern Cape ge ba fela ba ena le meletlo e farologanego ba fele ba go bitse ba re tla o tlo o dira ka tse mmino wa go.
1: Because ke ile ka nka breaking yana.
0: Yeah.
1: Pele bana ba kgona go mpitsa.
0: Yeah.
1: And then thata ke ne ke bina thata mo di groupung tsa mo gae tsa di band. Go na le band engwe ya mo gae bana ba rata go ndlalela di life and then ke bine le bone.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Weshu mmino wa gago e ka ba o a hwetsegala kua go mabenkele a di-digital stores.
1: Yes, thata ke go streama fela le go downloada mo di-platformong tsotlhe tsa social media o teng.
0: Ba botsiša batheletši ba rena gore na monna o wa senatla o mo ka ona gere monyaka re ka mo hwetsa kae go dinomoro tša mogala le go matlakala dikgokagantšho tša leago.
1: Di number tsa ka mo ba ka ntholang teng 083 805 3837.
0: La ka di buseletša gape la bela ba botsa le matlakala dikgokagantšho tša leago a bo Facebook le ngwana botsona.
1: Ya ha ngata-ngata thata tsone tse di na le WhatsApp.
0: Ya
1: 083 805 3837. Facebook o gone ke dipetso ya sao fela ba tla nthola YouTube le teng ke teng mo ba tla ba kana ba subscribe ke teng ba download ke teng mo.
0: A re bolele ka koša ya sediba ke sediba sa eng?
1: Sediba sa maphodi.
0: Ya
1: se monate
0: banda we go be go direga
1: ya ga e thoma ya re ka tlatlatela sele leng ke sina modimo
0: ya
1: gore sometimes ya ole mo mathateng o ipolela gore ga ke na modimo o tlatlatela sele leng actually
0: ya
1: so sare ka tlatlatela sele leng ke sina modimo
0: ya
1: Jwale ke bone sediba sa maphodi se mona
0: ke bone ya
1: re na le mabaka a fapa-fapaneng ya re na le mathata rona
0: ntate dipetso isau re tswa ka sona sediba motsotso e le ka o tee go ikela kua thapelong le re rapedišeng ka mo go la Northern Cape a modimo a beng le lena modimo a tsweleng pele go lefa maatla le foliše setšhaba se
1: papa
0: amen
1: mara
0: ya
1: papa
0: halleluja ya ba re tswa ka sona

0: mshateng tumela kere go tso
1: ayate ayate
0: o ya go re ga ke se re dira ra fitse post lagte mamele mo show chef ke kana ke ka modonguru go le thabong ka mhlago
1: banna we thobe
0: tla e re tsa mmile re thosha re nyolo sha ba bunyane ba re na ofitsa tsa tsela le khona
1: iya
0: gore mkhuna melang wa re kwa
1: iya
0: ke fela o na le nakwa go ya go raraba
1: iya
0: ke ka mokare ya le batana le la la ke modimo o ri alo re se fele pelo ka neto le ya bophelo le
1: iya
0: ba fela ba re bophelo ke kotse ba re lotsa mohuto re to fela re kopana le tlhotlho go thosha go nyolo sha tsa a re tshwarele ka polo la gore modimo o rata ka moka ke letlo ya kolote ke re tsatsi le botse le phalime le go mang le mang ya leboga ke re mošata
1: monna tlou wa bua nkgopotsa ngwageng wa 1993
0: ee
1: ka the Attridgeville Happy Boys
0: ya
1: a re be re latlhegile re sa tsebe thapelo re re kotse modimo o rapelwa ka maswabi gane modimo o rapelwa ka lethabo le kgotso
0: anti muri mora tola ka thabo le khoso re fikile mowe
1: ya
0: go bona re sa le mowe
1: weshu muri mushuo muri mo le rieng ga botse le ka mo nageng
0: ya le boga ya le boga ke re ba tshelitse ka moka muri mo a bie morao
1: ya
0: ka le khoso amen
1: amen ya re tswela pele re a leboga re a leboga re a leboga ke fita ka mo

ka nnete ke yona thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso ka sona sebopego se ke nyakana le bo mamoruti maluleka go tswa gona ka kua ga moloi wa mmadihlaba ga ke ba khwetse mogaleng go tla go no re fa mantšu a tlhotlheletso ya be le gore ke tla no tswela pele ka tlhogo poledišano ya ka le lena ya re fola moyeng mo re re go morena araba thapelo yaka na morena a arabe thapelo ya gago e le ge go direga eng ka gare ga bophelo jwa gago goba yona thapelo ye e go diretse nna re kwele batho ba moreta ba motumiša ba re bona diphofa morena re mo khunametse ra morapela a re kwa re be re mollela gomme a re araba ke a di bula dinomoro tsela tša rena tša mogala tša 086-000-2452 ya ba ke a letšea le abelana le rena la re botša gore modimo ka nnete e sa le sethaga e sa le o a arabago dithapelo tša bana ba gagwe ge ba mo khunamela re a gopola mangwalong a makgethwa mapostola paulo ga a botša phuthego ya thesalonika o itirela boipiletšo mo go bona gore nke le thabeng ka mehlale ka matšatši gomme le se ka bela kgaotša go rapela o re gomme le lebogeng dilong tsohle ka moka ya be le gore motheletši o mmotse nkone o re anegela gore na thapelo e go diretše nna na morena ena a kwe thapelo ya gago e le ge go direga nna ya ba e le gore ge ke lebelela sešupanako ka nnete se a ntšhupetša se re metsotso ke ye 20-20 re lebeletše iri yela ya pele ya be e le gore dinomoro tša mogala je re 086-000-2452 ya ba e le gore ke a letšea thwi ka leiša moyeng moo le abelanago le nna gore morena a rabe thapelo tša lena e le ge go diragala eng a matotana a sewese.

Moshate, what's the will we tabisho?

0: ga o robale keng?
1: Eish, ha ga robala. Se se wa fisa, wa fisa, wa fisa ga motho lo makemena a ha.
0: Abelana le rena go ditorong tsa ka.